0: sa Department of Justice. Dugang usab ang matod pa, dili lang basta-basta sa pagsakay sa sakyanan. Nga pagdausab kang Senator Bato de la Rosa apan nalambigit sab ang usa kapag coordinate o pagplano aron sa malikayan ang pagka-detect ni de la Rosa diha sa Senado. Dugang balita, Pilipinas sumanini.
1: D-Y-R-D Balita, Pilipinas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kiningan Balita Pilipinas, ito ko na ito sa Tire Queen Goodyear Service. Take your first stop in first class at Tire Service, Dalan Binansyo Piting Avenue, Nakbayan sa Tagbilaran. Gilusan sa Department of Finance o Bureau of Internal Revenue, ang bagong taxpayer portal alang kani sa mga narehistro ubo sa Large Taxpayer Service sa Quezon City. Pinag-iusap ni ini, masayon, unya mas organisado ang pagdumala sa mga record, pagsubay usab sa mga tax return o bayad, o ang pagdawat usab o mga pahinumdom sa mga dagkong negosyante. Gipahayag kini ni Finance Secretary Frederick Go, nga wagtangon sa maong portal ang kalibog sa paggamit sa lain-lain nga sistema. Gidayag usab kini sa BIR Commissioner nga si Charlito Martin Mendoza sa pagpatuman nining Digital Transformation. Ug matod ni Commissioner Mendoza, lakip kini sa mga digital nga inisyatibo si BIR karong tuiga, kuyog sa Digital Tax Calendar o Digital TIN contained sa eGovPH application. Giuna ang dako nga magbubuhis isip pilot testing aron sa mapalambo pa ang sistema sa di pa kini i-implementar sa tibuok nasod.
3: Nakatakdang mubisita din sa Pilipinas ang presidente sa Vietnam nga si Thu Lam. Matod pa sa Presidential Communications Office nga ipahigayon ang pagbisita gikan Mayo 31 hangtod sa Hunyo 1. Pipila sa mga pagahisgutan mao ang food security, depensa, trade ug negosyo. Kini ang unang pagbisita sa presidente sa Vietnam dinhi sa Pilipinas sukad kini nakalingkod sa pwesto. Niato pang Hulyo 12, 1976 sa dihang nahulma ang diplomatikong relasyon tali sa Pilipinas o sa Vietnam.
2: Balita sa gawas sa nasod ug ang paugnan sa kusog humani ini.
4: Balita Pilipinas. Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binansyo Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.

Balita sa gawa sa nasunod ng kanato sa Tire Queen at Goodyear Servitech ni Kabat Kapin sa Dusena. Kamang tao namatay kini sa bag-uhay lang ng pag-atake sa Israel sa habagatang silakang Lebanon. Kini nahitabo human nanumpa ang punong ministro sa Israel nga si Benjamin Netanyahu nga pakusgon ang aksyon militar batok sa grupong Hezbollah. Matod usab sa Ministeryo sa Panglawas sa Lebanon, 31 kamang tao ang namatay sa bag-uhay lang.

0: nga hugna sa mga pag-atake, lakip na ang pipila usab ka mga bata. Gikan sa DYRD Bulk Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnan sa kusog.
1: Sa nata sa basketball sa NBA, usa ka daog na lamang ang gikinahanglan sa Oklahoma City Thunder aron makasud sa NBA Finals. Kinihuman nga na ang kunila ang kadaogan sa Game 5 batok sa San Antonio Spurs sa score nga 127-114 para makuha ang 3-2 nga bintaha sa Best of 7 Western Semifinals. Ipahigayon ang Game 6 sa court sa San Antonio samtang sa Game 7 usab mobalik sa court sa Oklahoma. Sa balitang artista, wagi hapon mo ang kun sa si Catherine Bernardo o Glicena sa Mayor Mark Alcala kalapot sa taho nga doon na sila'y relasyon. Abandaghan ang naintriga sa pamahayag sa kani-uyab ni Mayor Mark Alcala na si Ashley Ortiga. Namatod pa niya malipayon siya alang nila ni Catherine o Mayor Mark. Suma pa niya nga swerte kaayo ang mayor gumikan kay nakauyab kini og tarong nga babae.
0: Bugti sa pensoy, tanis dolyar mga salapis kalibutan mga gudloa.
1: Ang US dollar, 61 pesos o 40 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 80 pesos o 25 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 68 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 47 centavos. Singapore dollar, 46 pesos o 85 centavos. Australian dollar, 42 pesos o 68 centavos. Saudi riyal, 15 pesos o 99 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 34 centavos. Euro, 69 pesos o 42 centavos.
0: Inyo nabati ang balita sa Tire Queen. Goodyear Service, take your first stop in first class at Tire Service. Dalan, Binansyo Pinting Avenue, Nakbayan sa Tagbilaran, aging panapos sa mga balita sa Tire Queen. Goodyear Service, take ng mga pulong sa kaalam.
1: Ang kinauyukan sa kaalam, mao ang kahadlok sa Diyos, ang kalisang siyang kastigo o silot.
0: Mokanto ang nagbagang balita. Karumuntagan niyo nabati pag-una din sa numero ng stasyon sa Bohol. Gisaligan sa mga Bulanon, DYRD, o sa nga nusap ni Sir Raychan James o kang Gilbert Tulop, ang atong attack on duty, mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
1: O ginisigli Orkolyo, ang friend mo forever.
0: Labing love asong kompletong balita. Dinis DYRD, mayong buntag.
2: DYRD Gisaligan.
0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 8:08. Balita.

0: Tak na sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: This news is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here is a message from Bel Mariano. This news is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan ng sakit, bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap. This news is brought to you by Tanduay Ram 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango Bango. This news is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. This news is brought to you by Alaksan. Pagtuto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
3: Drink responsibly.
4: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Kinsay ngalan na to, sir?
1: Paul Mercado, diyan ni sir.
0: Mutanan lang ko. Kinang gatumar ka o GTX 500?
1: O sir, mo na ginatumar na ko. Ano na eh? Kaya na-diagnose mong kong na ay prostate problem. Ibisod kong pangihi. Kaya ni Bubag man. Aubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og GTX 500, niinom ko sa buntag, kaduha, na sa gabi, doha kapsula sa susun taon. Naayo ko, may review. GTX 500, ragi na kayo na ko. Labis jud kayo, sir, ang GTX 500.
2: GTX 500, mapali sa mga butika.
3: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
4: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
7: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Agoy, nabugat ko. Naapad yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
4: Rexido Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: Rexido Forte!
3: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
4: Rexido Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
5: Vitamin D complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation, diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galyares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal o guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.

0: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction ng electrical supplies, mga bisikleta o mga piyasa sa bisikleta o hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City. Hatod sa Jeffrey Appliance Center, makasali ka kung ato mapalit sa mga motorsiklo o mga appliances sa Jeffrey Appliance Center. Motorsiklo nga Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki o guban pa. Mga manindot nga appliances makuha sa sayong paagi nga natupad sa Regent Plaza Hotel, your friendly hotel in downtown Tagbilaran.
1: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Siyudad sa Tagbilaran.
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
3: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: sir. Akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mo sa katrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna, hindi mo gumahay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
2: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Orasan diwa ni Radyo sa Katawan, alas 8:19.
1: Kining inyong gisaligan nga tuluman nun, inyong alagad. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV o sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV o Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM o sa 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Broadcast Anchorman, gisaligan sa mga bulanon, Mong Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban, tinud-anay gamaalagaron. Anchorman sa nagunang public affairs program, inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD, inyong alagad. Alagad, Mong Bulyeser.
3: Higala, kamusta? Maayong buntag.

0: Aragada ta mga higala sa atong isgutanan karong nga buntaga, mga motorista, paminaw. Kay importante kaayo ning maong isgutanan nato nang hilambigit ni sa atong mga motorista sa kadalanan ang nanginilag motor. Mga kaigsunan tungod kay helmet ang atong pag-aisgutan na karong buntaga. Tutukan nato mga kaigsunan kining maong isyu, kining pagpatuman sa balaod o kaluwasan sa publiko ang Standard Protective Helmet Ordinance sa Dakbayan sa Tagbilaran nga kapinusa ka tuig na sukad giaprubahan sa sangguni ang panglungsod, wala ipatuman. Kasagaran gipangsulob karon sa atong mga motorista mao lamang mga kaigsunan ang nutshell type of helmet mga igsuon, mga driver o mga sakay sa maong motor. Dili maon eh, nutshell helmet ang giagipang gamit na kanila. Nga naman yung wala man istriktuha o implementar ang maong ordinansa. Unsa man giklaro ani mga sano? Standard protective helmet or full face o kanibakahang half face? Doon ay national law anak mga igsuon, ha? Republic Act 10054. Oy, bisan pagwa dyan mo'y ordinan sa syudad, naayoy national law. Nga nung wani mapatuman, atong paminawon, mga kaigsuunan, ang tigpatuman sa mga balaod sa atong katilingbang Pilipinhon, mao ang Philippine National Police. Ug dinhi karong buntaga sa atong pagpanaguban, mahinabi nato mga sono, ang hepe sa kapulisan ng Dakbayan sa Tagbilaran, Lieutenant Colonel Joey Malyari. Lieutenant Colonel Malyari, may buntag kanimo, welcome sa itong programa, inyong alagad.
1: Yes sir, good morning sa inyong sir, o sa tanong natong tagapaminaw.
0: Salamat kaayo, Colonel Malyari, nining kabuntagon nga maubanta sa ato ang tulumanon karon sa anglit kaning butang atong giisgutan naghilambigit kini sa trabaho sa atong kapulisan nga mao ang pagpatuman sa mga balaod nga lokal o balaod nga nasyonal. Atong giisgutan karong buntaga, Colonel, kaning helmet ordinance dinhi sa atong Dakbayan sa Tagbilaran. Ang pangutana sa publiko, ngano nga wa man gipatuman ang full face law half face raman ang ipanggamit karon, Colonel. Musay rason niya.
1: Ay yes sir no, gikan pag-abot na ako diri sa Tagbilaran sa police station, nag-kuantan ang coordinator sa atong city traffic management and we found out nga naday ordinansa regarding aning pagsuot of protective motorcycle helmet. Align po niya sir no sa atong national law mo ang Republic Act 11054. So, sa karon sir, ang status na to aron is pa-focus ka sa atong information drive, awareness and education sa pagsuot og proper na protective gear helmet sa tanang nga maneho og motorcycle nga nag-agi sa atong kadalanan diri sa syudad kanang pagsuot og kanang ICC standard helmet.
0: Okay. ICC standard helmet. Atong pwede ba nato masayran na Colonel no? Ug unsa gyud gipasabot aning standard protective helmet? Kay sa atong pagtuo, full face na i-cover ang imuhang dagway, no? Karon ang gigamit dili maning maong full face. Pwede ba nato masabtan Colonel sa sabot sa mga law enforcers? Unsa gipasabot aning standard protective helmet?
1: Yes sir, sa atong naobserbahan mo good sir sa diri sa atong dakwayan. Daghan natong mga constituents na nagsuot o kanang nutshell, which is not standard, helmet para sa pagmaneho ng motor. So natay full face o half face nga na ay standard na ihatag sa anang atong DTI. So makita na sa luyo sa atong helmet, sir, nga na ay tatak na import community clearance o kaning Bureau Product Standard. So, kana sir ang authorized na helmet na itong gamiton.
0: But ipasabot, Colonel, be it a full face or not full face, as long as naaning tatak ICC, maoni definition provided in the law, standard protective helmet. Maoni definition of standard protective helmet. That, yes, helmet, sir, yes, sir. That helmet with ICC mark. Is that correct, Colonel?
1: Yes sir, yes sir. Mm-hmm.
0: Sa ato pa, ma full face or dili full face, basta dunay ICC mark, okay na siya.
1: Yes sir, yes sir.
0: Okay. So, mao ba na, Colonel, ang definition sa standard protective helmet?
1: Yes sir, yes sir, yes sir.
0: Is it clearly defined in that law, sa national law?
1: Yes sir.
0: Mm-hmm. So, ang key ani is ICC mark.
1: Yes sir, yes sir. Yes,
0: okay. Sa ato pa, but by pasabot, Colonel, nga kining full face or half face, kining half face nga motorcycle riding karon din sa atong dakbayan, dili na violation sa balaod, kanang ilang gihimo?
1: Yes sir, except sa kanang mga unauthorized, especially ng nutshell sir, nga dili siya ICC standard. Kana sir, bawal gina siya sir.
0: Na, do na ba nutshell type of helmet nga ICC standard?
1: Actually sir, dili na ko siya ma-explain as kanang itsura din mismo sir, no? Kanang buta, kanang full face sir, tibuok na siya nga helmet, tapos na half face nga kanang helmet nga naka-cover ang iyang dunggan.
0: Okay, mag-cover sa dunggan. Muna gusto na itong mahibawaan. Panalitan, full face ang iyang gigamit, pero why ICC mark? Is that a violation sa balaod?
1: Yes, sir.
0: Ma-full face ka or ma-half face ka, as long as, kung wa ka dyan mo'y ICC mark, then it's a violation. Colonel?
1: Yes, sir.
0: So, ang key, ani, is the ICC mark, not the form.
1: Sir. Not the form. Yes, sir. Tungod nakapasa na sa kuan, safety standard.
0: Okay. Mo ba yun na ang definition, Colonel, sa standard protective helmet as kung atong isgutan ang Republic Act 10054? Mo ba yun na siya?
1: Yes, sir.
0: So atong klarohon, Colonel, no? So bahala og dili full face basta kay ICC mark na siya, himpasar na siya sa International Commodity Certificate, bitawag anak, Colonel. Okay na siya.
1: Kopya, sir.
0: Mm-hmm. Mo bang rason na, Colonel, nga din sa itong dakbayan, wa tama nakop niya ng maong nutshell type of helmet tungod kay dunay ICC mark?
1: Sir?
0: Mo ba ng rason na nga wa na ito pangdakpan ni sila sa dakbayan sa Tagbilaran tungod kay standard ka ng ilang gigamit ng mga helmet?
1: Yes, sir. Sa karon, sir, no, hopefully, masabtan ni sa kanan, no, maklaro natin ba? Sa karon, sir, naata sa kanang status sa pag information drive. Ako lang karon kay daghan mo na balaka regarding aning atong pagpagawas o kanang statement nga atong implement ng standard protective motorcycle helmet sa Tagbilaran. Sa karon sir, naka-focus kita sir sa kanang information drive, education, awareness, pangpahimangno sa tanan natong mga motors cycle riders na nagdagan gali sa Tagbilaran. Likewise, we also consider ang mga sentimento sa atong mga katawhan regarding tungod anang sa atong atubang karon na challenges, no? And also sa kainit sa panahon. So dili angay mabalaka sir ang atong mga katawhan tungod kay ang PNP Tagbilaran is very considerate sa aning mga sitwasyon. All we have, ang gusto rin yun mo, na maprotektahan ang safety sa kanang motorcycle riders na nagdagan dari sa Tagbilaran. Tungod mong guna, sir, kay we have recorded several incidents involving motorcycle. So, di taganahan na madiskrasya or kanang ma-problema itong mga katawhan sa dili pagsuot o kanang proper helmet.
0: Okay, ang definition na itong proper helmet, Colonel, atong balik-balikon, Colonel, no? Kantong helmet nga ICC, doon ay ICC mark?
1: Yes, sir.
0: Kanang ICC mark nga giingan, Colonel, gikulit ba na sa helmet o sticker na nang gipatapot?
1: Sticker, sir.
0: Kung sa may atong hibawaan nga, ang sticker gigamaaran nila, Colonel?
1: Sir, ang makakuha na sir, no? Ang makatubag, gulog sakto, na ang DTI mismo.
0: Pero, correct. Ang DTI mismo mo'y makatubag, pero dili DTI ang manakop, Colonel. Kung sa may inyong guide, nga sakto na siya, dili na fake-pike ng maong ICC mark. Nga ang
1: yes, DTI.
0: Kamu may nanakop, yes, dili mga taga-DTI.
1: Yes, sir. I have, wala ko yung helmet sa karon, sir, no? Pero, nana siya sticker, sir, nga na DTI nga mark. Makita mo na ito ng illegal.
0: Okay.
1: O dili, kaya sa mark pa lang niya, dili sakto.
0: In other words, Colonel, ang mga kapulisan trained to detect unsay pike nga sticker, unsay dili.
1: Unsay pike, unsay dili pike. Yes, sir. Mm-hmm. Amo na lang istoryahan diri, sir.
0: Mm-hmm. So makaila gyud mo kung unsay pike nga sticker. Kay sayon ra magud pwede ra mag dali ra man jamo gamuning sticker karong panahon na dali ra man kay awato ng mga mark Colonel, no. So makadetect mo kung unsay pike.
1: Yes, sir.
0: Okay, di na ta kinahanglan mo dog DTI kay makadetect man mo.
1: Yes, sir.
0: Mm-hmm. Kaya ganina ni Ingon magkag-DTI ray makakuan, Colonel, no? Maka-identify. But kamo kapulisan, mahibaw mo og unsay pike nga mark, unsay dili?
1: Yes, sir.
0: Okay. So mo nay tan-aw na to. Balikon na to. Dili tan-awon og full face ba or half face. Ang tan-aw na to do na by ICC mark.
1: Yes, sir.
0: Mhm. Gaisgot ga kanina Colonel og kainit sa panahon. What are you saying, Colonel? Tungod ba kainit sa panahon karon pwede ra di manggihelmet ang atong mga motorsiklo ato ra i-consider? Ang
1: atong mga driver. Dili na sir, but we are considerate sir. Misulti sir. We are considerate sir sa mga drivers na to. So sa karon dun sir, ato lang na silang buyagon. Atong sortian na magsuot yung helmet nga sakto. Ana ang atong status karon sir, information drive test karon sir.
0: Mo lagi being considerate ang giingon nimo, ang action sa being considerate sa PNP is dili dakpon ang wa maghelmet.
1: Actually sir, wala pa kay dakit man hitabo sa karon sir no kanang nag-focus ta sa kanang panakop yun og kanang helmet. But ato na silang gitagaan og consideration, ato na silang gi-warn nga magsuot og proper helmet.
0: Okay, kanang atong gi-warningan sila nga dapat magsuot sila og proper helmet, Colonel. Duna ba tay timetable ana kanus ata maghimo og warning nila? Kanus ata manakop? Naa ba na, Colonel, or dili lang magyud ta manakop tungod kay init ang panahon matud pa nimo considerate ang atong kapulisan?
1: Sa karon sir, no, wala pa tay specific date. Sa karon sir, no, sa kanatong strictong pagpatuman.
0: Mhm.
1: Wala pa tayo specific date. Ang atong tumong karon sir is to educate lang yun. Educate awareness ng atong mga motorcycle riders.
0: Namatikdan ako, Colonel, nga nanggigamit naman na sila og helmet, no? Pero kanang imong statement karon nga considerate po siya, dili na nila magamit kaya considerate ang atong kapulisan, init. May ngunod na nga, chief, kung mag-helmet ka init, so madaratag inana, Colonel, luwanag wag yung dakop.
1: Actually, sir, na ako na nang naanak ko'y programa sir nga gihimo sir no. Kani siya in coordination ni siya sa kanang atong barangay officials pero dili pa ni siya sa karon sir wala pa ni nato na implement.
0: Mm.
1: Kanang atong ma kanang warning ng mga tao ato na siyang lista sir actually.
0: Ah,
1: ato
0: okay.
1: Na siyang lista and then ato na siyang ihatag sa barangay to also remind atong mga tao to wear helmet. So ana sa karon sir mo sa atong himuon to give full time sa atong mga tao to buy a proper helmet.
0: Okay, usa na katuig kapin kay Colonel no kaning maong ordinansa nga gipanday sa atong sangguni ang panglungsod og hangtod karon na wa pa ni mapatuman. But ay pasabot Colonel nga karong panahon na gikan pag-approve ni ana o mula na't paniglaing tuig baka to educate our people information drive before we do the apprehension Colonel.
1: Aka na sir, pagka sa karong sir information drive din ato mm-hmm. sa karong sir painos gyud ato na.
0: Okay, ano sa kutob ng information drive aron mahibaw pud ang mga tao nga oy tingdakop na ron kay nahuman na ang information drive.
1: Sir, wala tayo concern. Wala ko'y definite time. Ana, sir, maybe we could update you sa kana panahon ng ato na yung totally stricto ang pagpa-implementa ng
0: yes. Dunay text me so direct, Colonel, no? Good morning, inyong alaga. The right time to enforce that law is now. Kaysa sunod tuig, dili na po na mapatuman kay eleksyon na. Mahadlok na ng politiko, mapatumag balaod kay mawadag buto. What's your take on that, Colonel? Unsay mo ikasumpay ni ana? The right time to enforce that law is now. Kaya kung magkaduol na ang eleksyon, dyan mo na yung politiko mangusog o implement o balaod sama ni ana, Colonel?
1: Sir, wala may concern, no? Wala may mukuan sa kanyang eleksyon, sir. At trabaho man sa NATO o trabaho sa atong lungsod na implement karne. So, either way, sir, we will implement yun, sir, sooner or later.
0: Mm-hmm. Nakita ba ni mo, Colonel, ang wisdom sa maong text nga aron dili maglisod ng kapulisan pagpatuman ani, to ipatuman na ni daan ron aron maanad ng mga tao. Kaya og ato na ipatuman dool ng eleksyon basit makumpromiso na ang lihok nato kay doon na Mayor Mengon, Chief. Hinahinay lang diha, Chief.
1: Sir, wala ka na ikon. Sa wala ka nagtanoon na, sir, no? Kay kaning atong, gisulpinin mo ganiyan, sir, ng kaning atong ordinansa na siya ka ng national law. So, nag-align ni siya dito.
0: Mo gani?
1: Either before election or prior election, ma-implement gini siya.
0: Mm-hmm. So, okay, hinaot, Colonel, no? Kay murag sayang putong lihok sa sangguni ang panglungsod o ang atong national law o wa dyan mo'y mapahinungdan nga enforcement ni ini. Otherwise, dili na lang ta magama og balaod ni Colonel o dili dahil nato ipatuman.
1: Yes, sir. Sir, yan kami, sir. Ipatuman din niya, sir, but we are more on kana bang awareness, education.
0: Correct.
1: Kana, sir, kung nga itong
0: conference. Nindot na awareness and education, Colonel, no? Kay kunway nadakpan nga motorsiklo o driver, nagpasabot na nga hingsunod sa balaod, no? Duha may meaning anang way nadakpan, Colonel, no? Una, way nadakpan tungod kay hingsunod sa balaod. Ikaduhang meaning anang way nadakpan tungod kay way nanakop. So asa tang dapita ana, Colonel, nindotong way nadakpan tungod kay hingsunod sa balaod.
1: Diya ka sir.
0: Munay atong gipangusgan karon kana
1: atong
0: information.
1: Diya ka sir. Yes, sir.
0: Gustuhon man natong mudakop pero mas nindotong musunod sila sa balaod, Colonel.
1: Mo gina isa ko, sir, as ano abiding citizen, sir, no? O nagsunod sa balaod, kinahanglan dito to implementing balaod, o dapat kinahanglan dito ang sunod.
0: Malipay ta, Colonel, nga wa dyan mo'y nadakpan tungod kay hingsunod sa balaod ang atong mga katawhan, Colonel, no?
1: Kana, sir, sakto na, sir.
0: Maunta na himuo na to, mga kaigsunan, kay kaning balaod, wa man'y gihimo, Colonel, aron pagukod sa mga tao, aron pagprotect sa ilang kinabuhi, Colonel Malyare.
1: Yes, sir, mo ginakod among gusto ipasabot sa atong katawhan, sir, no? Kaning atong balaod, ang tumong ani is ang safety sa tanang riders, which is mo pod ang tumong sa atong city government o sa PNP ang sa safety sa atong tao.
0: Mm-hmm. Doon ay text po direct, Colonel, no? Ako naaman ko helmet, sir, pero dili ICC brand, dakpon gihapon ni kay dili man ICC. Murag dakpon gini, Colonel, kung wala mo itatak ICC, Colonel.
1: Yes, sir. Sakto na, sir.
0: So kinahanglan na kamong mga driver o mga musakay sa motorsiklo, see to it nga ang inyong helmet doon ay tatak nga standard, Colonel, ICC, Colonel.
1: Yes, sir.
0: Pagkakaroon, Colonel, unsa pa ba itong gihimo? I am very particular about your time frame as to your ICC or IEC, your Information Education Campaign, before ta muhimo sa ato ang pagpanakop kundi gud mo tuo ang atong mga katawahan, Colonel.
1: Sir, kani, sir, magpadayon, sir, no? Ang atong kaning pagpahimang no, alay, sir, usubo na ako, sir, na awareness among the awag, sir, ang atong mga riders nga magsukod na tag pamalit o kanang saktong standard ng helmet para gitong taon sa atong safety. So, sa karon, kadayon ang atong pagsita sa mga motorcycle nga luwa ni gamit o standard helmet.
0: Mm-hmm. Colonel, sa ato pong gihimo nga pagsita, Colonel, no? Unsa may atong di ba package po ni ana, Colonel, ang pagtan-aw sa ilang U-box, Colonel?
1: Yes, sir. Actually, sir, baka mangod dili masakto ang ating information. Ano atong tagwan, sir? Paganda ko o plan sita, o plan gulabog, checkpoint. Wala na nakapokus, sir, sa helmet lang, sir.
0: Mm.
1: So, nakapokus na ang purpose ng anti-criminality yun ang kanatong checkpoint. So, nagihimo na siya para i-prevent ang mga ng criminals nga musuot sa atong lugar, and then also to check na yung mga illegal items na ilang dala-dala.
0: Mm.
1: So kana ang atong concern, ang atong focus.
0: Colonel, doon na po i-text direct, Colonel, no? Ngano mag-checkpoint ng pulis motor may parahon ang mga four wheels dili man unsa mang balauda ang ilang gibasihan ana?
1: Sir, dili yun na, sir, akong i-concern. Dili yun na tinood kay, actually, wala na yun ka nag-focus o ganang motorcycle. Kung inyong tanawon, sir, makaari mo sa opisina, nakapot kayo pang isyuhan ng mga citation, kanang uwa ni suot o kanang awa sa ni seatbelt. May gamit siya seatbelt. So, tanan, sir, dili ragyod sakyan na motor at itong gitara. Pero sa karon doon, sir, kung inyong maobserbahan, muna nga siguro makasulti mo nga motorcycle lang ang gipara tungod po kay natay mga krimen nga ang gamiton is ang motorcycle. Kadaghanan yun, sir, actually, mga krimen nga gamit ang motorcycle. But dili yun, motorcycle lang ang parahon, tanan, apil ang sakyanan.
0: Ako nakaswear man ko na kernel gipara to kernel no, pero gitan-aw lang ta kernel, gitan-aw gi paabri ang bintana ug unsay sakay sa imong sakyanan. Ang motor lahi og treatment kernel, ngano man na kernel nga ang U-box ipa-open man, ngano ang mga boxes sa auto dili man ipa-open. Ang pangutana na kernel unsang balauda nga naghatag og pagtugot sa PNP nga mo nay buhaton.
1: Sir, kabalo man ka sir, ang checkpoint na to explain yung doctrine na dito sir, no? Bawal ang paghalungkat sa mga gamit.
0: Mm-hmm.
1: So, kana sir, ang police, nasa train view lang yun na siya.
0: Okay.
1: And then, with the consent of the driver, so, kana sir, atong ma-check ang ilang mga U-box.
0: Mm-hmm. So, with the consent, so to pabuti pasabot, pwede ang driver di musugot, kernel nga ipatanaw ang U-box?
1: Kana sir, pwede nila na himuon sir, but
0: magduda na ta.
1: Kung wala kay konser, wala kay illegal, wala kay limo mga daotan, we're very much willing. I know that nga ang tao diri sa tagbilanan is very cooperative.
0: Mm-hmm. So mao po na window na to, kernel, nga ang tao nga di musugot, murag lahi gyud na eh.
1: Yes sir, yes sir. Mm-hmm.
0: So but wa gyud na sila pugos, dili gyud na pugos nga maipakita kernel ng ilang U-box.
1: Yes sir, yes sir.
0: Naa sila yung option nga dili ipakita. In the same manner ang bag kernel. Napsa?
1: Yes sir, the same way sir.
0: Mm-hmm. Kaya ang sakyanan kay Plainview raman po, di man ipaabri po ng mga box nila. So it's the same way sa motorsiklo.
1: Muna sir, nga nangayon din may kanang cooperation no, sa mga tao na ito. Kaya kani sir, protection din siya. So kung wala tay illegal, wala tay mga dama, supak sa balaod, wala tayo dapat ikabalaka.
0: You know, Kernel, please hold your line. Kaya doon na interesado mo interact sa itong discussion karong buntaga, Kernel, no? Hello, Mr. Caller, may buntag.
2: Hello, may buntag, Debs.
0: Yes, sir. Nasi Kernel Malyari Bicoy sa itong pikas linya. Basig doon na kay pangutana.
2: Kana pang bahin sa kanang sana sticker sa DTI.
0: Mm.
2: No? Di mo na pagbabo sa pulis. Ang pulis ang barantay sa kahusay kalinaw. Kanang sticker. Ang DTI, mag-stick sa sanang tindahan ng maligay.
0: Mm.
2: O na maligag mo, turi man ang trabaho sa pulis. Diba?
0: Mm.
2: So, di lagi ng trabaho sa pulis. O niya, karon pa ko nagadungog na madunggan man itong adbiro, ang kanang si sa MMDA, wa man sila mangitag na nabay sticker ni mong helmet, di man kinahanglan. Ang importante nga, eksakto ang imong helmet yung gigamit.
0: Ang definition sa insakto, dihata naglibog unsay definition sa insakto, Mr. Caller, no? Ang definition sa insakto,
2: kanang gipamaligya siguro sa mga tindahan, mo ilang inspeksyonon sa taga DTI, dili ang pulis. Eh, di mo na ito ang pulis. Di ba? So niya, dito sa uban lugar, di man sila ikaw nga away sticker at nindakpon. O, ang pangutana, na ba ilang authority magpandakop? Di ba? Na ba sila TUP, nag-authorize sila sa LTO? Bilang ngayon, ay patrol di man magkadakop kung wala authority gika sa LTO. Eh, ilang TUP, ikaw na si LTO, diba? Parehas ang pagadian si LTO, wala helmet dito magamit para makita ang mga taong dautan dito. Ang pagadian si LTO sa sugar mismo, wala helmet.
0: Pero national law mo na sir nga mag-wear yung kag-helmet. Waman dyan mo
2: iya. Pero dito sa guan, iyan ang guan sa mayor nga. Para aron wala dautan tao masulod sa ilang syudad dito makita nga ng sindikato. Kung saan mag-guan na ng helmet, maran ako, sa siyudad, okay ra na nga walay helmet, ha? Pero, okay raman, pero ang problema, kada kinag-sticker. Ang sticker, ang taga-DTI, may musulong sa mga motorcycle, dero, nga tindahan.
0: That is, that is another action from another department, ang DTI. Pero ang police, ang ilang gibasihan sa standard helmet ang sticker man, dili man ang porma.
2: Dili man po na trabaho sa police ang pagtanaw sa sticker.
0: Sa ato pa, kung na ay helmet, wala ay problema, wala ay dakop, wala nandiyan mo ilaing sita-sita.
2: Di na kinanglan, ukuan.
0: Basta kayo ka-helmet?
2: Basta kayo nag-helmet. Trabaho po kayo sa helmet, di mo na trabaho. Nagbalantay sa kawasay kalinaw.
0: Ang imo, dili na i-check ng ICC, basta kayo ka-helmet. Mas standard o dili standard.
2: Ayaw na lang. Ang magsubay, ana, mag-inspeksyon sa mga tindahan na maligyag motor, na maligyag helmet, ka ng taga DTI, taga kana bang sa City Hall ba nga kuan ba nga asa nga department nga tag-issue og mga lisensya niya licensing division sila mag inspeksyon di ba
0: sa mga tindahan
2: kana sa mga tindahan na maligay helmet.
0: Oh, that's another diba? Story ng tindahan. Arito sa kalsada mo na itong gistoryahan na ni sir, no?
2: Di man ang tindahan. Sa kalsada, di man natrabaho sa polis ang helmet ang driver. Wala yung problema ka nag-helmet man. Pero ngayon, di man natrabaho. Napagay balaod sa polis. Authority ng polis mag-inspection sa iyong helmet.
0: Basta ma-standard or dili standard. Basta kay ga-helmet, okay.
2: Kung saan mo na
0: okay.
2: Kung saan mo na man natrabaho sa polis. Ang polis, kung na ay problema sa asa ka lugar, nawala nga. At manong dili ng helmet sa driver o nailapot sa kuhan ba? Sa ilang trabaho?
0: Republic Act, manguna sir, 10054. It's a national law.
2: Republic Act, pero una ay balaod. Pero dili ng sticker ng polis, inspeksyon na may sticker kung wala.
0: Na amay gibutang sa balaod standard protective helmet, how would you know? Og standard na gi.
2: Na kung sa may basihan sa polis nga, dili standard akong kuha
0: ang sticker. Mao nang sticker ang ilang basihan. Kaya ang balaod kay standard protective helmet man. So to know whether it is standard or not, you have to check kung doon na ba sticker.
2: Pareha na ba sa kabilya ba? Ikaw engineer man ka, di ba?
0: O,
2: ang atong sana ubo, atong mga building official mo, itong ang building dito sa Pampanga kay puro sindikato. Inspection ba itong DTI? Wala. Di ba? O mo na nga, undersize ang masa, hilaw, pugno ng building. So, ino na nga, kung hindi trabaho sa polis ang sticker, Kusik lang sila ang panahon.
0: Sige, sir. Salamat kayo. Salamat, Mr. Caller. Salamat kayo. Chip, usahin mong ikasumpay ito, Chip. Di, trabaho ninyo ng pag-check o standard mo nagdi. Basta kay ga-helmet, okay na.
1: Yes, sir. Sa akong usbo na ko, sir, no, ang tagbilaran PMP, very considerate, sir. Ang ato niya, nabalaod mo ko, sir. Balaod mo ni siya. Kailangan ito ipatungan. Pagsakto to si Sultan ni Polar na to, sir, nga ito kung awhagon ang taga-DTI to check sa mga tindahan. Kaya kung wala nang namaligyan mga illegal, so asa man po namaligyan ato mga constituents.
0: Okay, dili na, para na ko, dili kinahaga hangyoon na sila kay Murag, doon naman ang sila routine nga maghimog inspection, sir, no? Pero atong i-remind lang tingali nga himuuna nila. Pero that is another thing to check the stores kung standard ba ng ilang mga baligya. Pero mag-isigot ka o kalsada, pwede ba taga DTI mudong dito mo mo check kung standard ba ng ilang mga helmet, Colonel? What do you think?
1: Mas maayo, sir. Kung kuyog ni sila na mo, the better. Mas maayo.
0: Oh, bibo kayo ang kalsada na to, ana. Ang DTI karon low. At to na sa mana. Ah, dili man nakupay, mo check lang.
1: Yes, sir. Mo check lang.
0: O standard ba, ha?
1: Yes, sir.
0: Okay. Colonel, salamat kayo. Nining imuhang pamahayag rung buntaga atong nahibawan nga ang pulis sa tagbilaran na ang atong itutukan ang pag-edukar sa atong mga motorista. Kung may mo, aron way dako, musunod ta sa balaod. Pero wa na to pamahibaw eh, Colonel, no? Wa pakakahatad yung specific date. Kanus akagid mo manakop? Kaya ang imuha magpa-edukar pa mas mga publiko, Colonel?
1: Yes, sir. Actually, mo ginatong tumong, sir, no? To educate awareness na to ay kung ko sir, nagot kay data sa mga motorcycle incidents, so dibitaganahan. Ang disgrasya, makadungag pa o another problem.
0: Colonel, Lieutenant, Colonel Joey Malyari Bicoy, salamat kaayo nining panahon ngayon maghihatag sa itong tulumanon. Oh, but before you go, Colonel, naapay nakahabol nga mangutana, Colonel. Asa mo na sa line 5? Okay, nasa line 5 na to. Hello, may buntag.
3: Yes, may buntag ni mo.
0: Uy, Patrick, may buntag. Sige, go ahead.
3: Lindutan ni mo. Pagtasan lang ko, Bais. Usap question na ko, Bais. Si Colonel ko, ano, sa city, no? Police Colonel. Okay. How about, sir, with longer basing di Sangguniang, o Sangguniang, no? Kanang resolusyon, o sa diha. We have already our national law. How about, we will apprehend, no? Meaning to say, we will comply on that national law. Anytime. Sige. Diba? Anytime, mag-conduct ang checkpoint, kung na-idunay, gagamit sa motor nga, wa mag-kuan, no license, trabaho mag-iapo na ito na, diba? Being a police. So, di na ito mabase sa unsay resolusyon sa city, o sa Sangguniang ba, unsa diha, Colonel, Colonel Zer. We follow. Kahit ka ng balaura, huwag ako masayot, before I retired from that service, maragari na sa 2000 sobra siguro.
0: 2009, yes. It was approved by the 14th Congress in July 2, 2009. Yes.
3: Oh, nga doon po yung resolusyon dyan sa city nga panahon po ito niya akong kumpare, jury pabi nga maulagi na, nga doon na exception. Pero gabi is mag-uta sa national law Metebs. So we have to apprehend on that kasi ni violate. Di ba? So, barin ko na ko, di na tamo base sa resolution sa siyudad o sa probinsya. Basta, doon na name.
0: Ang imo, ipatuman ang blood meaning dakop gyud.
3: Dakop gyud.
0: Kernel, unsa imong ikasumpay kernel sa pamahayag sa tong caller nga dakop gyud.
1: Sir, salamat kay sir no sa pagsabot pagin si sir. No abiding citizen din si sir nagsunod diri sa balaod. Amo na nga gi-encourage sa mo tanang constituents nga pamakarayho ta ni sir nga mutuman gyud sa balaod. Kay ang PNP law enforcement man mo enforce gyud ni og balaod.
3: Mahalagay, ang kuwari nga na, nga ako na kernel is, police kernel nga, mauna doon ang international law, din yun itong base sa mga, kung sa'yo resolusyon ng parihan ng mga, sa siyudad ba o sa
1: probinsya. Yes, sir, salamat kayo, sir. Salamat, sir, sa input sa support sir.
0: Salamat. Sige, salamat. Sir Patrick, salamat kayo. Ito na pong dawa doon ang lain nga caller. Thank you so much, sa Sir Patrick. Okay, another caller. Hello, may buntag.
4: Good morning.
0: Sir, may buntag.
4: Daniel Magyari, Vice.
0: Nasa Lieutenant Colonel Magyari Bicoy sa Picas Linya, sir. Go ahead.
4: Kanang awareness yung mong ingon, Colonel ba? Tagain na lang nag-time frame, ano sa mo magdakop? Ano? Ang aho lang, suggestion lang ni usa sa buhato na to, i-post na. Tapos, mag-conduct mo sequent. Ay usa duha pila nang maistoryahan na ninyo nga mauni mo marites na kalat na aditso. So time frame 1 week ra dakop na ta di na ta sa ano ta nang mga awareness pa kay mawa na pud na sama sige nga ni Vice nga eleksyon na mawa na pud na nya unsa may pasabot nimo itong word nga barangay colonel isulti magkagbarangay taga barangay may padakpon.
0: Colonel Bicoy?
1: Na bang paghatag o consideration sa mga tao na wala pa yung mga helmet. So, dili lang police ang mamangno, appeal po ang mga taga-barangay.
0: Okay. Part of the awareness gihapon na, Colonel, no? Nga matabang
1: yes, sir,
0: ang barangay.
1: Yes, sir. Mm-hmm. Yes, sir.
4: Mm-hmm. Kanang tambutso, Colonel, wali appeal na, helmet ra?
1: Yes, sir. Actually, sir, mo bitaw, sir, nga nagsusulot ko ganyan, sir, nga dili lang atong checkpoint, sir, dili lang nag-focus sa helmet, sir, no? Tanan, sir, tanan. Ang butso, walay registro, walay kanyang driver license, mga dilapidated nga mga walay plate number. Tanan, sir, tanan, sir.
4: Okay, Colonel, kanang appeal ba nang nai magsakay motor, mag-short pants, mag-sinilas, ha? Violation ba na?
1: Ako lang karoon, sir. Sorry kayo, sir, ha? Pero ang nabalan ako, sir, ang sinela, sir, dili, one, sir.
4: Ah, sige, salamat, ma'am.

0: wala kay dakop sir no, pero akong kusbon sir ha, baka manggod mga kwan kon misinterpret kaning balaod sir ordinansa in effect na ni siya. So siguro tigid time sa atong mga tao to be aware ato ning gihimoon karon sir. Salamat sa inyong among panahon sir na naka-on air ta karon para pag-remind sa atong mga tao regarding sa implementation.
1: Salamat kayo. PNP Chief Dinisa Dakbayan sa Tagbilaran, Lieutenant Colonel Joey Malyari Bicoy sa panahon ngayong gihatag. Sir, napod yung nakahambol, sir. No, line 5. Gagamay. Ito na hello, may buntag.
2: Hello, may buntag. Colonel, na lang po ko. Opinion lang po na ko, no? Karoon kay mag full face or half face. So, sige na gali o tulis or daghang paggalingkuan. Samot na o gi-full face. Karoon, ang akong hangyo ka ng inyong mga pulis, i-apod-apod na bisag asa kay ang karon ang pagpanulis lamang pang kuan na daghan nya karon mo daghan mo balik na po na sila og daghan.
1: Colonel.
0: Yes ma'am, yes ma'am. Actually ma'am, sige tag improve sa atong deployment ma'am no, kung maka ipadungog mo ng Safer Cities Initiative sa atong SILG. Anong okay, atong pinti karon ma'am sa tagbilaran di apod-apod na yun na sa tibuok barangay.
2: Mula every tipo ko kagawin na po sir. Kay, sige, may libot-libot ay tagbilaran. May makitang pulis sa kalsada. So, karon kay inyo naman ang ibalik tong mga kanang full face niya. Kaning mga nagtrabahog mga call center nga kadlaon, kuan na gabiing dako na manarbaho, mugawa sa opisina. Anadiha ang daghan. So, kana inyo yun ang dapat ipuan ninyo ng mga police action anak. Okay rami ng helmet, basta kag inyo mga police naagyo na sila all around sa kalsada diha magbantay sa mga katawhan kay motukar na po ng mga garaon karon.
0: Ma'am, salamat kayo ma'am sa imong suggestion ug opinion. We will consider ma'am, amo nang imuon ma'am. Thank you kayo ma'am.
2: Oh sige sir.
1: Salamat kayo Madam Caller. Thank you so much. Again, Colonel, salamat kayo nining panahon ug basin una kay mapunit ng mga pagtulunan sa atong diskusyon karon with the wisdom sa uban natong mga callers po da Colonel, makatabang sa tuwa bakahang paglihok-lihok as PNP din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, Colonel.
0: Yes sir, thank you kay sir. Daghang lagi ko na itong answer o ang inyong hepe sir, open sa tanang mga suggestion, recommendation, pwede ko rin ako i-text, i-message. Salamat sa suporta. Kanina nagpamatuod nga ang community sa Tagbilaran is very supportive sa atong peace and order. Salamat kayo sir.
1: Salamat kayo. Colonel Bicoy, salamat ning panahon nga maghihatag once again og mayong buntag kanimo, Colonel.
0: Mayong buntag sir, unsa kanang natong tagapaminaw?
3: DYRD. Nag-una sa mga balita.
1: Si Lieutenant Colonel Joey Malyari Bicoy, mga kaigsoonan, mao kadto ang hipis sa kapulisan ning Dakbayan sa Tagbilaran na gipangusgan mga kaigsoonan nila ang pag-edukar sa atong mga katawhan nga unta mosunod sa balaod. Law enforcement, mga kaigsoonan, is not only about the arrest or apprehension, it is also about information and education. Actually, it starts with information and education, mga kaigsoonan. No? Nindot kayo, nga way nadakpan, tungod kay hingsunod sa balaod ang mga katawhan. Di pod kayo nindot paminawon nga daghang nadakpan. Nagpasabot, daghan ni ay badlungon. Mas nindot paminawon gamay ray nadakpan. Tungod kay hingsunod sa balaod. Ang pait mga kaigsoonan, why nadakpan? Tungod kay, why nanakop? Ang wa manakop ang kapulisan. Maunay pait diha. Maunay maot nga istorya ana. No? Why nadakpan tungod kay misunod sa balaod? Perfect. Maunay atong ipangita. Mga kaigsoonan, nga mga katawan musunod sa balaod. Daghang mga huna-huna. Hinumdum ta sa huna-huna ni Kagawad Jerry Pabi. Kagawad pa siya sa syudad. No? Mahimo musunod sa Tagbilaran. Dili na maghilmet. No? Kay tungod sa tulis. Just like what the caller nanawag na to nga dito sa Pagadian. Musud ka syudad na sa Pagadian, wala hilmitay. Aron mahibaw ano kinsa ng mga tao nga nang gimotor kay kasagarang krimen mga kaigsoonan ang mga kriminal na to karon motorsiklo ang ipangsakyan. Aron mailhan sila, dapat waon ta joy helmet. So we are protecting duhay dagway sa protection ani mga igsoon. Protection sa driver nga kung makrash na ay protection sa yango. Protection sa community, the bigger picture, the community, mga kaigsoonan, nga unta, dili tama disgrasya aning mga tulisan, nga nanakay og motorsiklo, di mailhan kay nagihilmet. Motila ni balansihon, mga kaigsoonan. Kinahanglan, baka ni, amindahon ang maong balaod, nga basta gali, musyod na kagsyudad, doon ay hilmet ay. Kay aron, mailhan jod, ha? Nga tulisan ba ni, o dili ba? Pero namay uban maghilmet yun, mga kaigsoonan, for their protection.

bisan pag ahinay kag dagan, pero ang imong gikain inkwento kay gapakusog man, saon man na nimo? Makasalig ta sa tong kaugalingon nga we are a good driver. Makasalig ba ta mga kaigsunan sa uban? That's why protection is necessary. Mogli tingali ang balaod na himugso mga kaigsunan on that note, no? Nga protection sa atong mga katawhan. Republic Act 10054 nagalatid mga kaigsunan sa pagsuloob sa standard protective helmet, mga kaigsunan at all times. At all times, kung nagsakay kag motorsiklo, oh, dili at all times nga basig tuwa si muhang bahay maghelmet ka dito. Listen, ha? Kanang maghelmet sud sa bahay do, dakpon ba puna, ha? Ha? Kung away motor, oh, dapat kanalan magsakay kag motor, ang payet og maghelmet ka do, unya galakaw ka do. Angay na dakpon kay mura og gitabunan dili ning dagway tulisan, dili ning nganong ga helmet man ning wa man magsakay kag motor, ha? Oh, protection na mga kaigsunan. Nining panahon karon nga daghan kay motorsiklo, we need to protect ourselves, ha? Kitang mga hinay mudagan, di lagi ta madisgrasya. Kun ikaw ra unsa? Ang pait mga kaigsunan nga nay ubang daghan, nagpadagan. Nga dili na to kontrolado ang ilahang lihok mga kaigsunan. Mao nay hadlok diha, ha. Mao na nga helmet gi kinahanglan, may buntag ni Alan Dumpa. Nanudya manis Alan nganong wa man ka mamistas lubok bais for bida nimo Alan, no. Oh, hala sige, basta no naa kay kuan diha. Sinugba dihang kanang kuan do, sinugbang mulmul, may kan sinugbang mulmul do, ha. Nya parisag mais bitaw do nga numero 12. Ingna kog nay mulmul ug mais kay sulungon ta kalan. Oh. Na ako'y pinalit sa online nutshell, pero na may ICC, saon man nga bawal man mangka ang nutshell. Wa mingon si chip nga bawal. Oh, man nutshell type or ma full face type helmet as long as na'y ICC mark. Oh, kana bang pasado sa standard, ha? Oh, maunay importante diha mga igsoon, pasado sa standard. Meaning na'y sticker gipatapot sa helmet nga maunay indicator nga kaning maong helmeta pasado ni sa standard. Meaning ligon ning helmeta. Ah, mabuak na lang ang imong O5 kaning helmet dili pa. Oh, maunay nindot nga helmet mga kaigsoonan. Mabuak na lang ang imong O5 ang helmet dili pa. Maunay the best standard of helmet nga itong gamiton mga kaigsunan. Kanang bulletproof helmet do, may pangitao na to do, ha? Ha? Kay aron na basin, nay magigubat sa daan, malagsikan unya ta ba? Listen kayo. Ha? Malagsikan unya ta. Oras ng mga igsoon, 6 minutos. Humma na kalabayang alas 9 sa kabantagon. Atong isgutan ka ng inyong mga panahom kabahin sa helmet law mga igsoon. Inigbalik na to, humanining. Pipila ka pahinomdom. Standby.

0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
1: Hi, I'm Ernie Abella. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
2: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: High blood, tridor nga sakit. Daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug maligaya ng high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini. Aldrich Body Argo Capsule. Napamatud ang epektibo. Gikan ni adto hangtod karon.
7: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo!
8: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.

0: PhCare versus previous formulations with regular use.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
3: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang ka maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. At doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi, nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering na supplements butika, daghan ko na inom. Pero daghan na po kong mag-give up. Parang kanya ako na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right support. Sa MX3, dirigyo ko believe.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
4: More water, more life.
5: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
6: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
7: 3 times faster.
6: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
7: New Alaksan Extra.
6: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
7: New Alaksan Extra.
6: Extra paspas, extra galing.
8: Akoy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
10: Rexino Forte.
8: Ho, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugat.
10: Rexino Forte.
8: Naapay ka uban nga pamaol, labad sa ulo o gilana.
10: Rexino Forte.
9: Maunang diskarte nako, discarding bisnak nato.
10: Rexino Forte.
9: Mas paspas banat sa upat.
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Makadanig yod kung barato ang palaliton. Makahuna-huna ka nga basin, pwede ra siguro. Makarelate yun taan ni Idol, di ba? Apan wa ko maingon nga mahal permi ang palitonon ha? Kadato! Aduna sab gyoy mga butang nga dili kaayo mahal apan quality gihapon. Kana ang akong permeng gipangita, kana ang dili kaayo mahal apan quality na. Sa pagpalit sa mga gamit sa balay, sanina, sapatos o syempre, bisan sa tambal, aduna di ay mga tambal nga dili kaayo mahal apan quality. Unsaon ba nimo paghibaw nga quality ang tambal? Kini akong pangutana, nasulayan na ba na? Luwas ba na? Giistudyuhan ba na og tarong? Epektibo ba na? Apan kini, aduna ko itudlo ninyo. Usa ka sekreto, aron dili na ninyo ipangutana na tanan. Kini ang sayon nga hinumduman. Kung aduna ay girekomenda nga tambal sa butika, ang inyong ipangutana, Unilab quality ba na? Bata pa lang ko, Unilab ang akong giinom sa among balay. Nasayod naman ta nga kasaligan gyud ang Unilab. Ngano mga idol, kay akong nahibawan nga tanang tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab, ni agi di ay sa upat ka marka sa quality nga alaga. Subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Buot pasabot, daghang proseso ang giagian sa mga produkto sa Unilab aron masiguro ang quality bag-o moabot kanato gikan sa raw materials, lab test hangtod sa storage. Maong di gyud ta basta mutuo sa mga matod nila. Pangutan na usa ko, Unilab quality ba na? Tungod didto na ta sa quality nga walay duda, sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Para masayran kun unsa ang mga produkto sa Unilab, bisita a ang www.unilab.com.ph/products to know more.
14: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: TJX 500.
18: Siyosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
19: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
18: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
19: Okay.
17: DTX 500.
18: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
17: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: programa ang GSM Blue.
1: Ikaw, what's your true? Drink responsibly.
2: Kinahanglan sa bildo, anyana din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Emparas Ciudad sa Tagbilaran.

0: quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
2: Di ka liho, di ka trabaho. Hassle ka ayaw mabugat.
4: Rexido Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: Rexido Forte!
3: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
4: Rexido Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Naulian na ka ma?
2: Wa pa.
6: Naulian na ka ma?
2: Wa pa.
6: Naulian na ka ma?
2: Wa pa.
7: Nganong dugay agad mawala anang sipon na ma?
8: Kung naisipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
9: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
6: Naulian na ka ma?
3: Gahapon pa!
6: Ah, kuya Waoy!
9: Basta Neozep C Plus Forte, karon na ay zinc.
10: Alagang Unilab yan.
1: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
12: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
13: Kahit itanong mo sa doktor,
10: alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine HCI chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

Balik na sa itong tulumunan ninyong alagad mga egsoon ng adlaw nga Huwebes pit sa 28 na. Dining bulan sa Mayo, hapit na ang piyesta sa itong lungsod sa Luway. Karong gabi eh, mura o mga pare, makigdigi sa LGU Luway sa basketball. Atong pildihon ng mga pare aning basketball mga egsoon. lupigon sila sa atong mayor nga 3-point shooter. Ha? Ang ito ang mayor. Ha? Basig na po yung mga 3-pointer nila aning ito ang mga kaparian. Tonight, happening dito sa mahal nga lungsod mga egsoon. Atong oras mga egsoon, 21 minuto sa manakalabay ang alas 9 sa Kabuntagon.

0: DYRD Text Level 0947-870-1262
1: Doon ay text diri ipadangat sa ato ang tulumanon mga kaigsunan o ato kanyang pagkatagdon na sir ang manawagan sa atong halandon nga mayor sa Tagbilaran Jenyap o Congressman Baba o sa barangay opisyal sa barangay Kugon sa dugay na namong hangyo sa among problema nikabat na og siyam katuig walay aksyon ang among problema diri sa New Capitol Site Homeowners Association private road perting gamaya ang entrance og simbako og naay sunog dili makasulod ang dagko nga fire truck. Please hatagi ninyo og pagtagad mga opisyal nga nahingtungdan sa Tagbilaran. Salamat sa DYRD. Okay, apil sa maong reklamo mga kaigsunan gipadangat gyud dire sa ato ang tulumanon na mga kaigsunan kaning mga dokumento. New Capitol Site mao ni nga area June kaning CPG Avenue.
2: At bang
1: sa DBP. New Capitol Site na siya. Okay. Na ay private road diha nga sa kagamay nga niguot. Guot kayo. Oh, private road man ka na?
2: Di.
1: Nabay mahimo ana ang gobyerno sa private road do? Right of way. So unsa may ilahang gi gusto ra mahitabo sa homeowners ani mga kaigsunan? Ah. Ana si General Joseph Sibilia sa atong linya. Good morning, sir. General Joseph Sibilia, may buntag kanimo. Tibs Bulye, sir. Tibs Bulye, sir po. Sir, Bong Bulye, sir. Yes, sir.
3: Salamat sa inyong mga kapitipuminawa.
1: Salamat.
3: Kumusta?
1: Yes, okay kayo, General. Ikaw, General, kamusta? Ang ato ang aktibo kanunay nga General Sibilia.
3: Ako, karoon panahon na nag-guide ko panahon ako sa mga veterano, mga asawa sa veterano, mga anak, mga kagupa. Daghan din sa buhon nga wa taon sa dawat mga Pilipinas yung tinood yan sa atong kagamanan. Nga, apin na niya mga kapunungan na to, mga gadyan, mga buwan pa niya mga ang UNAP bago na to ng grupo. UNAP, United Nations Association of the Philippines. Nilanguliyo sa ni mga trabaho dito ba? Dito ba tiguan ko?
1: Nindot kayo na, General. Sakto yun ang imo. General, bisag retired na ta. Naagihapon, nagalihok-lihok ta. Aron dili ta ma-retarded, General. Matod pa. Aron dili ta ma-retarded.
3: I don't retire, but I only change.
1: Change lang, Oh, salamat General niya nang imong mga pagpakabana sa tong katiling bang bulanon. Appeal na ning imong pagpakabana sa Homeowners Association diha sa New Capitol Site. General, pwede ba nato masayran? Murag na involve ba kani na man tili dapit ang imong bayan ni General. Unsa joy problema ninyo anang dapita, General?
3: Tama na bro, no. Ini New Capitol ubay-ubay ni mga bayan dili mo ibetko ni dai. Sigara ni mga lain. Iya, kita sa Canada, sa Germany, sa Singapore, sa Amerika, sa Saudi Arabia. Mga, ang among problema na yun, for 9 years, no? 9 long years, kini among right to wait sa tubangan.
1: Okay. Kanang atbang sa DBP, kanang atbang sa DBP.
3: Atbang sa DBP, dito. No?
1: Alright, okay.
3: Muna, nag-disadvantage ko na my God, for safety and security of the village, let me listen to me. Hello?
1: Yes, General. Okay, go ahead, General.
3: For safety and security, let me listen to me. Dili kadi ang fire truck. Kung di na yung sunog din, mag-listen to me. Di na rin din mapamilya na yung mga nag-business. Tama sa akong pamilya. Mag-listen to me. Kung may sunog din, bako.
1: Ganong muna, General, from the very start, ganong wa muna matanaw, General, ang right of way, ganong gamay ra muna siya?
3: Na only Attorney Magdusa, you know, sell the building after, yan na ni sa kapitan sa Kongon o gila ni kapitan karong si Kagawad sa taon na pa, Balvin. Kini lugar na po, pag-gustat ang isbahay ni General, late General Angan, ano, among gihan nyo na, nga isibog nila o mga half meter, both sides, no? Para matakod ako. Kaya kini among right of way, ang muna ba nagipalit sa tagiya, sa subdivision, pag i-donate mo sa city government. So, kani yun, part na nita, sa syudad na ning among right of way.
1: Sa syudad
3: na? Kaya nagipalit yun sa village. Kaya, ang pagsugod sa bahay ni Kinilakan, sugod sila gawang yun, setback, panahon pa ni Mayor Dunlin, setback sila, pagsugod sa bahay, half meter, sa pikat po nila kami, half meter. No? So, kasunod, ang mga succeeding constructions, padung sa taas sa Capitol, nagsunod sila sa mando sa building, city building officer, Attorney Magluta. O niya, o di abang ni Kapitan Karon si Kagawad Balvin Pasona. Pagsugod niya, pagkural lang, mula dibalik nila ang original order sa city government, niya mo sitbag o half meter. So, listen me, ako, brother, natulon ako mabangga sa akong sakinan. Kanya, kanilin ba akong isaganan pa, dili po na abon, naabot ng mga 20,000 kape na ako nabayad sa pag-repainting, pag-repair sa pangga. Ngayon lang ko, siguro mga puka homeowners na rin, may cover ng kinagamay ng agyala sa tubangan.
1: Okay.
3: That is illegal construction ni sa tagiya sa maong building. O niya, gani, doon ay order ang atong city engineer, with the instruction from the mayor na ipagubagay it is a part of the building plan but why permit constructing that concrete fence. Wala kami, among kinayin for 9 years, at ikon eh, kung hindi ko na ma-signo, amo na sigurong kami na mo, musanong, bayanihan, gubuo na mo na mong concrete fence tayo. Based sa instruction sa city engineer na ipagbaba.
1: Okay. So, buti pa sa buta, General Sevilla, kanang maong mga labat fence ni Lindon Angan, mao ba na ang siling giingon ni mo, General, kanang bahay ni Lindon Angan, ang iyang labat?
3: Kani anak ni General Angan, ako kauban po sa una.
1: Lieutenant
3: Colonel. Anak ni General Angan, ni si Lindon.
1: Okay.
3: Kanya, pinsanong sila sa pagtukol sa building. Pero pag pipiat kay balik sila sa original na 3 meters lang.
1: Basag nalipat ang foreman na general ang katrabaho ng labat?
3: Maulagi. Maul nga. When we filed a complaint 9 years ago, atong karawa pa kini son ang atong city government.
1: Ang pangutan na general sa imong nahibawaan ang maong fencing project, doon na ba na fencing permit?
3: Asa bro?
1: Sa imong nahibawaan, doon na ba permit, building permit, ka ng maong pagamaan ng buong labat?
3: Wala. Sa surat ni City Engineer, di na kumuminsan na yan.
1: Di ay suwat ni general, ako kang basahan in general, no?
3: This is sa tagiya, it is not covered sa building plans o why construction permit sa ilang concrete
1: fence. Ato ng subayon karon general, no? Kaya ang suwat ni Engineer Tudor Estuque, dated August 7, 2020, addressed to Mr. Lindon Angan, being him as the building official designate, ang iyang giterm ani general, it is my presumption. Presumption lang general that the fence was not covered in the plan and permit. So, ang pangutana nagpabilin.
3: Okay. Na namatay pa sa city government niya or dancing back.
1: Correct.
3: Ang tanang mga resident sa biyaran, isupport niya na yung organize nga kita.
1: Okay.
3: Muna'y katulad sa so, panila, gamay na magkuhao ng 1.5 meter lang, 1.5 meter only. Unya, misanong sila, misanong sinilisangan sa itong itinay nila.
1: Okay.
3: So, started constructing the building dito sa taas. Tama yun ang gitan. Pero pagkural na, ilang kiwa-kiwa o sila sayog sa engineer ni ang pamilya po man, nasayok, pagkanao na ko, nasayok ang engineer na construct org, wapo ma-follow up sa city engineer ko, insurot ba sila sa mando ni Atty. Mendoza.
1: Mm-hmm. Dapat mo atras niya og mga katunga sa metro, General.
3: Oh, half lang.
1: Half lang, no? Oo. Oh. Okay, sumora na
3: gipa. Mapanibuilding sa tugangan na mo sa village. Ang gusto sila, ni Sanong, nagbuo sila sa mando ni Atong Imanosa.
1: Okay, sige General, no? Atong subayon eh, o tupong tanon.
3: Sa ordinate, wala ang dandim, atras yun ang tanang building ko, dun ay construction city, mo-follow din ang gayro matakuan.
1: Ang imong giingon, General, kanang right of way ninyo karon na public property na na siya, gideclare na nga ang suman na city road?
3: Amo na lang ipalit sa village. Amo na lang ipalit.
1: O mo lagi?
3: So, kanang kagasada na sili niya sa property niyangan, at least, kaya ipalit na lang muna si city government.
1: Okay, gipalit.
3: Gipalit na lang mo sa tagiya.
1: Alright. Ang hingpalit, General, ang city government, dili ang homeowners.
3: Kami.
1: O niya?
3: So, contributed na ako, tingasan, mga kubang mga rin, nag-volunteer down, 1,000, 10,000. Ang family, tingnan ko, tingnan single sindabo.
1: Okay. So, kanang right of way nga private sa una, gipalit ninyo sa homeowners, o niya, ang homeowners, gidonate ninyo na sa city government.
3: I-donate naman sa city.
1: Therefore, government property na na siya karon, General.
3: Government, alam mo, nangina ako si Atty. Mendoza. Sa Atty., nalamay itong ordinal sa city, panahon ni Dalim. Isitback na ito ni Half-Meter. Oto, yung decision si Atty. Mendoza, with the presence of the barangay captain and then kagawan Marvin nga, Ona.
1: Ona,
3: isitback.
1: General,
3: all atong... the residents, na nag-construct o ilang building, presidential building, it follow the instruction of Atty. Mendoza.
1: Okay. General, atong tawgon ang atuang buhatan sa syudad ni Ineo, in charge ni General, makisayod ta o kung saan ay latest move nila ni Ine, kabahin ni Anang Maong.
3: May action ka, brother. May action.
1: Kabahin Anang Maong.
3: So, we'll have a bayanihan na lang eh. Bayanihan, project niya muna eh. To comply the instruction of engineer, city engineer, to Angan family and the new owner. Yeah, this is part of the building plan, and there is no business permit in constructing that complete plan.
1: Kung maingon ang building official general nga gubo na to ni willing ang imuhang grupo sa bayanihan group general nga mao na lay
3: mo guba niya na. Citizens action na. Citizens action. They will
1: citizens action.
3: Amo iplantada ng action city engineer nga mao ay taguba.
1: Mm-hmm. Okay, sige. Ato nang tanawon, General, umangutana po ta sa syudad ni ini, sa City Hall, kung unsay latest ani, basin o paralel sa inyuhang lihok, doon na po sila ipanghimo ng mga lihok, kabahin nga makabot na inyong katuyuan nga magubat ng
3: mga... Brad, 9 years na, Brad. Nine years?
1: Oh.
3: Tell them, it's already 9 years.
1: Mm-hmm. Basin ka ng 9 years, in General, mauna na yung new normal karon sa dali nga panahon, General.
3: Ito kayo.
1: Sige, kaya, General.
3: Ang safety and security hindi na ma, it is paramount.
1: Okay.
3: In all villages.
1: General, pwede ba, pwede ba masayod? Unsay gitas-on, the length of that kuan, dili ang height, but the length of that fence, General. Pila na ka meters from the road?
3: Siguro mga, kaya nagsunod ba na mga village homeowners? Mandok ni Atty. Mendoza then the building at city government officer. Kamay na lang ni around 20 meters na ni.
1: 20 meters, no? Mga more or less
3: of, lima ka block. Out of 150 meters.
1: Kanang giingon ni mga 20 meters tanan property na ni Lindon Angan, General?
3: Oh, yeah, the building.
1: The building and the fence. The building and the fence, General, ka Lindon Angan.
3: Going to the highway.
1: Going to the highway. Okay. Sige, General. Salamat sa imong pagpakabana ni General.
3: Salamat,
1: General. Og ato ning aksyonan karon ug unsay mahimo nato aning atong tulumanon.
3: Thank you very much.
1: Okay. Thank you so much, General Sibilia. May buntag kanimo, sir. Atong suwayag tawag mga kaigsunan si Engineer Stocky. Sanglit siya at that time was the building official designate when he issued this letter addressed to Mr. Lindon Angan, the property custodian of Angan Building, CPG North Avenue, Tagbilaran City. Ang suwat niya mga kaigsunan, no? This is in reference to the petition filed by the residents at the back portion of Angan Building. Back portion, mauna na mga kaigsunan ang ilang bahay ni Joseph Sibilia and others, no? To widen the entry point of the road right of way for better accessibility. As observed, the entry point became narrower with the construction of a concrete fence at the side of your property. It is my presumption that the fence was not covered in the plan and permit we have previously issued. Presumption mga igsoon, no? Ano mo presume man siya mga higala, no? Hawak man niya ang beat mga igsoon, ha? Siya may building official at the time, so he should know whether naay permit or wa ni. Why presume when you have all the records at your disposal? In this regard, we recommend that the fence, particularly at the entrance of the RROW, be moved backward for better accessibility, safety, and welfare to the residents thereat. It is our pleasure if you will coordinate with us in this regard. Okay. Moni, mga kaigsunan, signed Tudor Stocky. This letter dated August 7, 2020, mga kaigsunan, almost 7 years ago, mga kaigsunan, no? Kaning maong human dunay ng reklamo, may respondi ang building official pinaagi ni ning maong suwat nga gi-address sa maong tag-iya sa building nga si Mr. Lindon Angan, mga kaigsunan. Kanang atbang yun sa DBP. Atong subayon, ug unsa? Simple lang itong mga pangutana. Doon na ba na fencing permit? Mga kaigsunan, kanang pagamaan ng maong labat. Ikaduha, hing sunod ba sa balaod sa sitbak ang maong paggama sa maong fence, mga kaigsunan? Ikatulo, naay nang reklamo, nga nung hantod karon, naapa man ang fence, nga nung wapana mausob. Unsay problema, nga nahiaguman sa building official, mga kaigsunan. Ila ba niyang gitagad, or ila ba niyang gipiyungan, or ilang gibaliwa lang ni mga kaigsunan? Atong paminawon daw. Engineer Stocky, please, atong tawagan. 40 minutos, suma ng kalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Mayang buntag sa itong mga suking tigpaminaw karon nga na diha sa Facebook, mga Exxon Doors Kaloyong from Corelia, mayang buntag, Gilbert Kalamba, maadyong buntag, by Steve's, o ang inyong alagad. Salamat kayo, Gilbert. Jill Bong's Fulyido Bong Ngato, good morning, Bong. Kung mag-checkpoint man galing ka ng Tibuok PNP, mag-checkpoint Tibuok, Tagbilaran or Bohol, dili kay Kasa or Usara ka lugar para sahid tanan. Mao na, no? Simultaneous, mga kaigsunan. Oh, asa ka mo, di ka kadagan. Ah, dili pud mo labay. Pudyo laman, palabay sa panahon. Ah, natuog nag-pulis rin na. Unja na kong mubiay. Pulis rin po, gibantayan na yung mga criminal elements, mga kaigsunan. Ah, mabot rin yung panahon nga matimingan yun. Ah, na maabot yung panahon nga masahid na yun, mabulsa yun. Ah. Jinky Idulsa, shout out to all BYCO chatbox members. Okay. Sa Bato, Kabawan, Maribuhok. Uy, nakana ko, anang Kabawan, Maribuhok ba? Ilang ilaka father diha. Ah? Oh, na itong pagkura paroko na ito sa Concepcion. Ah? Buboy. Ah. Albino Manlangit Nesperos, good morning. Vice Bong, watching live from Poblasyon Westie, Katigbian, Bohol. Kamusta mo diha sa Poblasyon Westie? Lito Maghinay, good morning, Vice Mayor. Ayong kanang ga-parks hapit sa checkpoint, ilang duolon aron pangutan-on kung unsa ang problema nila udi human ako sugyot lang bais para maka man kaha magsugyot. O bitaw, sugyot lang na imo lito. Good morning, Dudong Jet Romaldilio Sidulia. Ni Mang Biti humawid, mayong buntag, Dudong Plaza. Mayong buntag kanimo. Manakop sa City PNP pagdaghan na ang tulis. Oo, ala sige. Napayo bang mga texters? Ato pang dawa to ng ilahang mga text karong buntaga. Ikihana General Sibilia, matod pa sa ato ang texter. Oh. Si NMP Sniper, good morning. Vice Mayor Bong, good morning. NMP Sniper, mayong buntag sa uban pa na itong mga textures karon, naapa dire atong basahon mga kaigsunan. Classmate, improper nang ipa-open sa pulis ang U-back sa motor. Kaya according to the rule, plain view lang. O, di, pwede makadi mong sugot. Ha? Pero bantayan kas pulis ng ano, kang di ba mong sugot. Ya? Marag naa dyan itinaguan. Kasagarang, naagin na. Kasagarang mahitabuan na katong dunay bit-bit nga shabu o armas, dili na mulahos yun. Maniguro. Maniguro. Kaya ikaw, drug personality ka. Imo mo dyan ang gitanaw nga naan dyan kas listahan na nakaspahak sa mga pulis. O niya, nag-check point, magmagahi ka. Ang pulis mingon, basot yung ka. Munang uban, dili na lang yun mulabay, mga kaigsunan. Pero ang pulis mingon, may adlaw kara. May adlaw kara. Kana bitang mag-check point ng pulis, mood ka ido. Tinga ka, kung ganun sa iyo, nabay galiwas, aning daghanang, bibuha man yung mga motor, aning daplin, nang hunong di ay sila. Nang hunong sila. Kaya na yung pulis sa unahan nag-check point. Maghuwat sila, mahuma ng pulis, check point, usap pa sila mulabay. Ganun talaga ang buhay, mga pare. Dakpon yun. So, dilit ang magbagot-but o dakpon kayo saan man, na may balaod na kailangan musunod ta, no? Ang kalibutan na ito mga igsuon, ang sayop, ang sakto. Ang sakto, mauna yung sayop, ha? Mauna niya ang new normal na ito karong panahon na, no? Ang mga violator sa balaod, mauna yung insakto, mao pa yung mga suko. O, mao pa yung isog. Ang mga violators, ha? Naunsan na din itong kalibutan, mga kaigsunan. Sir, duha na ang akong helmet nga standard. Puro gikawat diha sa Bicyo nga parking area. Bayad pa kag 50, pero nang hunaw man ang gwardya. Mao lagi. Saon man na mga igsuon nga. Good morning, Sir Tibbs. Ibawal unta ng full face helmet kay ang uban na gamiton sa krimen o sa bitaw, no? Ang uban lang dapit niya. Di dyan pa helmeton, basta masyod na kagsudad. When ordinance is approved and executory, it has to be implemented. It has to be right away. It won't serve the purpose if delayed. Maulagi unta, no? Pero ang atong pulis kay ganahan man nga mo edukar kaysa mo dakop. Sir Tibbs, ask Colonel, di ba dakpon ang motor, wa pa CR pero naay OR kay walay issue LTO CR tanks. Basta LTO sayo, wala mo po na, dili ng polis, ana, okay ra. Okay. Na atay caller, atong oras, 45 minutos, suma nakalabay, ang alas 9. Hello, may buntag.
0: Hello, Vice.
1: Hello.
0: Hello, Vice. Good morning.
1: Okay, good morning, sir. Yes, sir.
0: Murag, palain sa kong kamay ba isa? Kanang, ganyang ipamalandungan ba? Kabahin ni sa Cebu, guys. Inyos, ganiha nga, gusto ang mga taga-adlaw na dyan, tunog sa computer. Niya, kung gitanaw, kung sa may tambal aning mga driver na bisag ako, guys, abisin ikaw siguro, o sa imang good, ubatid niyo tagkapoy, drive ka. Kung sa may tambal ani nga di ka magkapoy or di magdisgrasya. Kung tanaw nga murag angay pud siguro illegal na lang sa book. Kay kaya kaniha ginyo sintang sa Dawes. Trabahante sa
1: book. Unsa nang imo sir illegalize nang Cebu?
0: Illegalize lang siguro ang Cebu kay
1: nakasuway na ka ana sir pa.
0: Wa inoon pero
1: unya nganong makalingon magka-illegalize na unsa may Ngunong illegalize mo lang, durong panakop ko niya, imuha, illegalize na yun noon.
0: Di ba, matid sa mga bitay nga dahil akong kailangan na dakpan na ba. Di ko nung sila katugong mag-iwas sila na. So magsiga, permi lang mata. Active bilang hanahon na. Karon, mag-drive ta. O pareha ganiha. Disgrasya ang tagapanglaw ng atrabahante sa Buhuldok. Kaya padong just tagbilaran, banggaan siya ng auto. Nga taga si Revoluciones. Patay. Tungod kay ang matanon nga ga-drive nakatog. So unsa may tambal nga dili makatog.
1: Oh.
0: So para na ho, usa siguro nga siya buo makatabang.
1: Ang dili dili na mao sir, no? O katugon ka katog, ayaw pag drive. Dili kay magsabor ni ka katog.
0: Nga lalaga hagbon ug magtaba.
1: Sige, salamat kay Mr. Kohler, pasit na pay mo tuo nang huna-huna nimo magisabon na hinaon ta ni. Salamat kayo, salamat, salamat. Sa tutuhan na nga i-promote na magsabu mga eksyon. O katugon, ayaw pag-drive. Mahal ko na eleksyon. Ako sige ko, anak do. Inikabot pa rin, mapilok yun ko. Ah, mudong ako sa daplin. Padaplin yun ko. Tugog mga 5 minutos, mada naman. Mura nagmakuha na ka. Ah, tugog yun. O, ayaw nagka ng singanan na iyawang diskarte pa o eksibisyon o madara ni. Ah, tugog yun. Ah, daplin ko sa karsada. Ang angay dakpon. Apod og apil kanang gabanha nga trambutso. Mao lagi ang saon man na daghan man na pero dagsige nagdakop sila ro no. Hangyo lang uputa anang mga motorista pud pobida go puno. Naa go po nang uban ninyo ay nganong kamura man joy huna-hunaon nga pasagdan mo. Huna-huna po uban ninyo ba mi. Mga tawhana. Lami jam mo ingnon bitaw haraw mad matimbalong kadi lami ingnon ana do. Ano mangod nga kinahanglan man jud nga magsamok-samok mos katilingban nga unsay nasa utok ninyo ano mangyod ano man jud nga pabanhaon mangyod nang inyong motorsiklo aro inon mo sikat aro inon mo gwapo sa manguna no mo respeto po sa katilingban ba kanil mo lagi na pero it calls for the intervention sa mga ginikanan tuluin ang mga bata nato sa gagmay pagrespeto ha kay ini kadag ko anak wadya mo ha. Basta lang nga, aron matagad siya ba? Mura ba, mapansin ba nga? Kanang mga motorsiklo driver nga ingon ana, nagpasabot na, wa mga, ang ginikanan ana, wa magpakabana, ha? Sa ilang mga anak, badlong nga gupon ninyo. Ang ano ko nga ingon ana man ta? Sayon naman ang tadya mo pagsunod sa balaod, mga egsoon. Anong lisod-lisuron man, ha? Aron inog sikat kintahay, ha? Aron inon o kuyaw. Wadak pa, kaya siga. Musiga ng buna kadugayan gud og madakpan. Sir, daghan namang nadakpan nga way helmet. Akong pag-umangkon nadakpan man. Mo lagi. Kanang balaod god, para nako god, kanang helmet do. Wa gud na hinungdan ako mo istorya no, pero balaod na lagi atong sundon. Wa gud na hinungdan ngano mangud nga pasagdan ko nang tawog di sa maghelmet. Bahala ka dihag motimbalong ka. Taga imuha na ng kargo, ngano nga pugson man jud nato og pahelmet og di ganahan. Kung madisgrasya ka, miris eh. Kaya huwag ka mag-helmet. Ana, God. Mas gipangusgan ang helmet do, huwag pangusgi ang driving under intoxication. Kana mo ay dako, kung madisgrasya ka, huwag ka mag-helmet, ikaw ray madaot. Pero mag-drive ka nga hubog ka, daghan ang madaot. Pangutanan ang usog bag pulis, ana, huwag. O, katugoy ang ay pangusgan kay daghan ang mabiktima. O, huwag ka mag-helmet, ikaw ra. Ang mabiktima, ikaw ray mabuak ng imong, nganong kana, mangyong balaudag, ipangusgan, nganong dili man tong banha, nga motorsiklo, daghan kayo madisturbo, daghag mga tao madisturbo. Kanang gadrive ka nga hubog, daghang madisgrasya na, okay ra, o maghubog ka, ikaw ray matimbalo nga na. Ang pait kay mudas magkas uban. Nabay pulis na ngusog na, nabay gobyerno na ngusog, wah, pero helmet, ganun, pangusogan, bahala ka dihag, matimbalong kagi mo, mirisi, kaya wak ka mag-helmet, lami ako din noon, unta anak mga egsoon, pero mo ay gipanghingusgan, no? So, mo ay gipanghingusgan, sayon ramanggod po dakpon na do, lisod ba po dakpon tong driving under liquor, no? Lisod dakpon. Oras, 51 minuto, sa mga kalabay ng alas 9, doon na tayo caller. Hello, may buntag.
4: May buntag, James.
1: Sir, may buntag.
4: Kanabang bahin sa mga motor ba nga saba or kanang huay mga rehistro. Kung ang usa ka munisipyo, ang mayor manikamot nga ang tanang na yung motor, recorded man sa record sa munisipyo, pinaagi sa barangay, kanang saba ang motor kanang wire, sumasulban man ang problema. Na, kung ang mayor man ang kamot, pero di man ang kamot kay botante lagi sa eleksyon, ato ng sakop, awag yung may tabo. Diba? Kaya ang pulis, mora yan ang pulis, ayara mo itong naikagubot. Diba? Kaya karang sige yung bangga, mga bisagluwag ng highway, puro sa motor nga, nagbangga. Pero nagbangga man, at puro siya bag. E di mo nagbangga, kundi liya bag. Kaya luwag mo ganang karsada, four lanes road. Diba? Sa unang pikindan, wala may bangga. Diba? O, danghag mo ng mga tao, kung ang kanang motor nga, wala yung bistro, kung sapa nga motor, kung ang mayor man ng kamot, ang kapitan man ng kamot, ya, ipatawag sa ng kapitan, may punto, di nyo kwan, nakumrit sa moro na ikwan, ha? Surusay, kwan ganyan barko, ang ganyan may mo. Kaya ganyan mga tao, mayro man lagi sa kwan, ato na mayor, ayaw na hilap siya, ato isakop. So, yun na na, niyasang motor sa pulis, haba mga hapon. Kung pa rin araw din yung isang bagatong kural ba, nga kanina nga kuhan, ang general iyang yuta kay kural o laing tao. Hello?
1: Isilingan to niya, sir. Sunod nga bay gitong iya ato, sir?
4: Oo, kanang kuhan. Pwede mo na nga may katuod ang gobyerno. Pwede mo na gubaon.
1: No, mo ilang ipangayo lagi kay dugay rin sila gasuwat. Pero why action?
4: Ah, kanapong suwat, kanapong engineer di hawa, kan sape mo nandi mo liho.
1: Ay. Malditohan ni mo, Mr. Kohler, ba?
4: Ano yung tanawag? Ang news karoon nga, kung hilaw ang masa, ang kabilya, daily mao, di ba? Kadaginot, you know? So, yun na, nara. Okay. General, mga nasisipi yan, anong di man siya mulihok? Ayaw nagganli og general kay sibilya naman at siya.
1: Iyahang gi nilihok man siya, sir, nilihok man siya pero sa diplomasya ba? Suwat nakintahay na.
4: Adili na na mahimo. Siya mo adto dito sa kuan. E kana kung action pareha ng kuan, ngano na himo man sa usa ka lugar nga gusto himo. Kay kinahanglan nga gobyerno o ma kinahanglan nga imong aksyon na. Ano ug himo pag general tra siguro minus.
1: Okay, sige, salamat kay sir. Salamat kay. Thank you so much. Okay, oras sa to mga kaigsuran 54 minutos sa nakalabay ang alas 9. Kadtong caller magjama-jama og ilang ijang balaod musunod lang unsay law dili man madakpan kung mo comply tinuod di gud tadakpon basta mosunod las balaod. Good morning sir, dire sa amoa sa mangga daghang tricycad way mga rehistro ha. Wa pa jud lisensya ang driver, wa pa jud seminar, wa mandak palagi mo biyahe pa jud tagbilaran og ICM og sikad wa may nay rehistro tinapod jud mo nay kinahanglan og driver's license diri daw ha. Ang sikat na mo, dili na sikat. Oh. Motorized na siya, no? Tricycle na siya, no? Og nay motor na, motorized na, mangayo na nanagyo ng kuana na driver's license og rehistro. Dili maunang tambag sa caller, adik siguro makasamot problema na. Uy, katong nga isigot og Cebu or nay makatugol bidan di malditoha tong caller, ha? Naunsa man ang opinion anang caller nga illegalize ang Cebu? Saus, mabidala. Lipay mga adik ani, huwag ka ni. Irrational o loading man ng utok anang tawa na, mabidala. Sige, kaya saan man nga, ipadayad man sa huna-huna. Namuna yung huna-huna po, ha? Naapa di rin mayong buntag, Dudong Plaza, bais bangag man tila ng cooler. dili obsolete or absolute? Musa man ipasabot ni mo ani dong, ang plain view inspection, ha? Okay, naapa. Si Mario Alcala, oy ma, may buntag ni mo diha, galangan-langan lang tong orasa, tong oras tawhana, bais. Oy, Mario, may buntag diha. You sir, bangag ang caller, sir. Di iya hara, practical rapon tong iya. Okay, para niya, arunili makatug, kayo makatug ka, makadisgas siya, makado. Ha? Sa ato pa, mugamit kag Cebu to save lives. Kuya, kayo tong iya, no, ha? Gamit og Cebu to save lives, ha? Aron ang driver nga nakatog makabangga uroy na uroy og nagabit-bit nagdaghang pasero, peligro. Ang tubag ana katugon ayaw drive katog sa gamay, ha? Morod na siya. si Ray Descaliar Descaliar, kuha atong number sa caller vice drug addict to. Oh, haros to. Oh, praktikal lang po to ang iya. Ha? Litoy Asilo. Oh, buang-buang man itong tawana, Vice. I-promote man noon ang shabu. Ala, sige, mamuotan na yung mga opinion sa itong mga tao, ha? Lami, pusilon itong caller. Ayaw. Pusilon mo, mga kriminal na po ka. Dili, mahimo. We cannot solve a crime with another crime, ha? Oh, okay. May itong caller o mabangga kay addict to. Mabuak pa unta ang baad tong caller. Ayaw lagi re. Aga-asa ba to na ay caller Sir Chibs? Kay lami tong tukhangon. Oh, ayaw lagi. Yarago po tong mga joker to niya. Joker mo tong atong caller. Ha? Si Gilbert Kalamba, ang dapat unta by sakto jod, imo nga suggestion, ang angay buhaton nga dapat pangusgan kanang driver's license o registration, maujud ang dapat para malimitan ang ubang nga mga gagmay nga violation. Maunta dapat tagaan o priority sa LTO o sa DOTC o sa mga local government units. Maupod lagi. Si Luke Mendoza, Sir Bule, Sir, katong Mr. Kohler ba? Wala tali pa to nakatugpa. Uy, kay lami kayo ang siya para niya, kay uyon man siya. Wa ka kabai Sir Kohler, ako pa ni mo hikog, oy lami aka i-headshot. Look Mendoza ko gajok ra tong Kohler na to. Look ikaw, look kay tinunood po nang imuha lagi. Jok ra tong iya, ha. Oh, si Digong bitaw musta makuha joke ra, joke only ana ra god mo na gunay bagong normal ron nga basta gani joke ra to, ha. Kabuangon na ka, Mr. Kohler. Oy, daghana lagi niriak at itong mingon. O rin, makatog ang driver magsibo. Wala ba gato topic na to? Palain lagi siya. Ha? Antay DDS itong Kohler. Adek, matod pa ni Dodong Plano.

paghanti daw, ha? Kada wiki na kay magtagay mo na sila. Be responsible, no? Buti pa sabot, kung doon na, atong gahina na. Kada abot na to sa adlaw, kana bang piso-piso, anak baka, jis-jis ba, 5-5 ba, kani para registration ng 5, kinitinuig ka ng 5 para nis, anak ba, adili kay hasta swildo, hugton pagtagay, diyan, magka-utang-utang pa, kinsa may di, magka-problema na. Ya, magka-problema na, dakpo na, gobyerno na pa sumiglan, sama na, ha? Be responsible citizen, no? Ginagmay nga, naitay abot, kada adlaw, so, alakan siya. ABC, alakan siya, 5 para na sa registration, 5 para na sa maintenance, di ba? Kaya yung palit madag motor, 5 para na sa posible, basig, madisgas siya, takaligis, tagiro, may na lang doon natay, emergency fund, isyat daan, kay dili ma, pangniwildo, sabado, kay tagay man daw, dito sa daw, dito na yung sobra, mora, iuli, nya magbagot-but ng asawa, masuko, magyaw-yaw, ang asawa mo, pa'y sumbagon daw. Ah, dako, muna ay problema na to ba? Muna ay problema na to, ha? Ang asawa mo ay kapahimong tan, kaya wadya muna ay sobra. Sa mangi, tagay mauna, sigarilyo maguna, ha? Una ha to, karon inigting bayad na registration, abre kasi mong alakan siya eh. Tuhan na, ready na. Pilay registration doon tinawag doon, ikaw namakay motor doon, pilay mabayaran na to, ha? Ha? 1-8. There are almost 2,000. There are 365 days. 365 days times 5 pesos. 1.5 na na daw, ha? Di ba? Ang 300 days times 5 pesos, 1.5 na na. 3 years may expire. 5-5 na na daw. Kada adlaw, ha? 5-5 para registration. 5-5 na na. Dili, may mo mahibawan daw. Kaya di man sakit. 5 man, isuod mo dito, ha? Pwede Jesus ni mo, huwag nakapaksat dito. Inigting registro na. Dira, abrihan doon mga alakan siya. Dira, registration ng alakan siya. Ina na, ragod. Simple, ragod kayo. Anong lisod? Lisuron mo na to muna ang kinabuhi sa yon. Kung dili na to lisod-lisuron. Wala natin oras mga kaeksunan. Ako na lang magpahinundong. Ganun yung matumar kita o GD Talks Plus Herbal Capsule. Kay epektibo kinigayo nga mo. Wagtang sa mga toksin sa atong kalawasan. Busa batasan. Take everyday GD Talks Plus Herbal Capsule. Kay kini ang pinakakusog. Napupus na mga kaigsunan ang atong adlang Webes. Sunod na po adlaw mga kaigsunan Biyernes, dinigi hapon magharong tas kahanginan dinhi sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon. Walay lain ang numero uno, DYRD. Dagan salamat, kini si TIBBS, ang friend mo forever.

0: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Strong sa una, herbal strong karun.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at kolesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift!
5: OT!
6: Breadwinner!
5: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
7: Drink responsibly.
5: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Hello again mga MXC believers. This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Tauban nato si Krisha Buena, usaka young and pretty awesome mom and working also as a VA or virtual assistant. Hello Mommy-ish, kamusta?
9: Hello pretty Carly.
8: Truly, you are indeed amazing Mommy-ish. Kinausa ni mo ba pagkaya ning tanan nga pagsabay-sabay yun?
9: Matingala gid bitaw sila nga nang dili gid ako dali kapuyon. Kauban sad nako ang MX3 throughout this journey. It helps me to be energized every day basta syempre sabayan sad nimog healthy choices sa imong food. And galaw-galaw po tao sa hay pampasingot ba? MX3 helps me to do more every day. MX3, dire ko believe.
8: Mommy-ish. As an awesome mom, grabe, I am loving the energy that I'm feeling today. Who can juggle everything in between and daghang kayong salamat.
9: Salamat sab kayo, Carly. Og salamat sab MX3.
8: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
12: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
13: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
14: 3 times faster.
13: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
14: New alaksan extra.
13: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
14: New Alaksan Extra
13: Extra paspas, extra galing.

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, musupply ug mutaon sa bildo og aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Gikan kanamo sa DYRD.
3: DYRD.
2: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpakabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpakabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpakabana? Dili o dili mga sano o sana. Ang pagpakabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahuian nga inyong nakita o nabatudan. Mao'y timaan nga ikaw iksuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanang probinsyal o ang apanti Bohol ning Mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
2: Mga igala, kumusta? Laingadlaw laing oras sa akong pagpakiguban kaninyo ning tulumanon. Tulumanon, pagpakabana Bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasayuran kalabot sa serbisyo o pag-alagad sa atong pangagamhanang probinsyal uban og pinangluhan sa atong talahurong gobernador, gobernador Ares Aumentado, mga kaubanan, vice gobernador Dekbisas, mga board members, og sa tanan nga mihatod sa serbisyo, og ang katawhang Bulano na kanayon, salamat provincial government, salamat gobernador Ares Aumentado. Sa ngalan sabsapay mo, Provincial Information and Media Office, uban sab kanato nining Montolumanon mga igsoon, si Attorney Pilipina Asoy Pulyo, og si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa studio sa CBN ng DYRD mga kaigsunan, diri sa Master Control, uban kanako si Engineer Kagawa Jerry Cahis, diri sa video si Jerry Kihok sa gihapon. Gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, ako si Loloy Tutas, kumusta may buntag ganinyo? Mga kaigsunan, hisgutan nato aton lakbitan uban sa laing hilisgutan din sa aton tulumanon. Ang mahitungod sa pagpaningkamot sa Provincial Youth Development Office mga higala, PYDO, uban sa mga tagdumala, may kalambigitan sa mga katabatanunan, labi na itong mga tinunan ng mga bata, pangidaron mga higala, labing taas, 15, mga igsoon, kining kalihukan karon nga na dungog na o gidayeg sa katawhang Bulanon, kalabot sa paugnat sa kusog. Unsa man day kining paugnat sa kusog sa laing bahin sa di patamuad to sa unahan. Kining paugnat sa kusog mga igsoon, daghang klase, daghang matang. Murag ang lumba na lagkaon ang way paugnat sa kusog. Pero ang lumbag dagan mga igsoon, lumbag langoy, boxing o guban pa ng mga talanaon, di lang natuhot doon sa paglitok. Naa ka na gipangusgan usab sa nasudnon nga pangagamhanan, gipasiugdahan sa mga stakeholders kung ang mga mitampo niini alang sa kalampusan, labi na dinis ato sa lalawigan sa Bohol, sa pagpadagan, sa tinguha, nga matabangan sa ang kabataan sa paugnat sa kusog, uban sa atong talahorong gobernador, gobernador Ares Aumentado, ang atong gobernador nga amahan sa pagpangalaga dinis ato sa lalawigan sa Bohol. Nganong angayan nga masayran sa dinis mga kaigsuunan? Tungod mga igala, kay ato nang ginabalik-balik dinhi sa aton tulumanon pagpakabana Bulanon ang mga gihimo mga lakang sa provincial government pinanguluhan ni gobernador Ares Aumentado inabagan sa mga kaubanan diha sa Kapitulyo Provincial mga igsoon labi na gyud sa PYDO. Unsa kining PYDO? Buhatan o opisina kini mga igsoon nga naglihok sa mga paugnat sa kusog, kay ang paugnat sa kusog, mga igala, bisan asang dapit sa Pilipinas, di na mawani. Naagyod na kining paugnat sa kusog. Ang atong lalawigan, mga igala, gumikan. Gumikan kay duna tay mga mahiligon, unya angayan nga paluyuhan, potensyal, sa iningles mga igsoon, angayan nga paluyuhan kay dunay katakos, kalibre, sa unsa man nga paugnat sa kusog mga igsoon nga ilang tampuhan o ilang apilan. Busa, lakbit-lakbitan sab nato karong gutlua sa atong pagpanaguban, karong orasa mga igsoon, kung nga nogyod nga ang lalawigan ng usob sa pagpaluyo sa mga paugnat sa kusog. Sa nanglabay nga mga adlaw, daghan tagihisgutan, nga gipaluyuhan sab sa pangagamanan ning ato sa lalawigan sa Bohol. uban ni Gobernador Aris Aumentado ug mga kadagkuan sab sa opisina nga haom nga magpaluyo niining gitawag og paugnat sa kusog. Kining paugnat sa kusog mao ni ang gitawag mga igsoon og sports. Unya di man maiwit ang mga bulanon na kinsa may bansayon sa paugnat sa kusog. Alang-alang magkaring mga senior citizens. Kundili ang mga batan-on, mga kaigsuonan nga nagtubo nga mahiligon babae lalaki dipindi mga higala sa ilang apilan. Kaysa paugnat sa kusog na ay mga kababayenan nga naghatag og kadungganan dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol kay mitampo sa nasudnon nga kompetisyon kon panagbangga sa ilang abilidad kun unsa ang sports o paugnat sa kusog ilang giapilan. Mao man eh ang gitan-aw mga igsuon. Oh, mao ni ang gitutukan usa sa gitutukan nga mga kalihukan dinis ato sa lalawigan sa Bohol hinungdan nga sa miaging kompetisyon o panagbangga mga higala sa Sibiraa o uban pang mga kompetisyon mga igsuon bisan ang palarong pangbansa ang bulanon mga higala gihimong bantayanan sa uban nga mga lugar nga uy bulanon manday ang akong kontra lisod ni ngano man saktog bansay saktog lektyor ginasultihan sa laing pagkasulti ang atong mga kabatan-onan ug unsay pagabuhaton aron dili sila huyang kundili mas makusgan pa nga muapil sa paugnat sa kusog kay kining paugnat sa kusog mga igsuon kun boxing imong apilan di man ihapuhap binunugay man eh binunugay nga may kalagdaan sa kalihukan sa pamuksing pag-abot sab sa lumbag langoy mga igsuon di man kay lumbag higda-higda depende man is maniubra sa usa ka player diha sa tubig kay langoy man pag-abot sab sa dagan mga igsuon aritas dagan oh dili tubig imong giapilan dili binunugay ang imong giapilan kay boxing lahutay ang gikinahanglan mga igsuon ingnon sa mga katigulangan nga taas ug hangin. So, di man imahimong bansay, di man mapabansay nato ang mga kabatan-onan, mga igsuon, kun unsa, dili paluyuhan sa pangagamanan. Nasayod na niini ang tanan. Dili pwede bansayon ang bata nga way panugot gikan sab sa mga ginikanan. Oh, dili sa pwede bansayon, mga igsuon, ang bata nga muapil sa ugnat sa kusog kundili makasabot og pahamat ngon sama pananglitan o ikaw bata tulog og sayo dabig ang sayo sa bata mga igsuon alas 11 gabi eh adik ka pwede mo apil pa ugnat sa kusog ha kinanglan kun unsay pahamat ngon sa kadagkuan coach mga nagdala diha sunod yug ka mo man iyang naitabo ngano nga daghan nga nabitbit nga mga medalya oh ang mga bata nga miapil sa paugnat sa kusog human bansaya musunod man og pahamat ngon pag-ingon sa coach mga igsuon labi na ning coach kay mo ni tagmando ug usay makaayo og dili sa bata muingon man mga igsuon nga tulog mog sayo ah butang ang cellphone kay di man makatug ang bata mga igalag magtakin og cellphone dili makatulog. Sumuni ang nakanindot. Musamot sa pagkanindot mga igsuon kay ang provincial government mo paluyog yun. Unya kay dili raman kay ang provincial government ray paluyuhan sa dili man lang kay usara ka matang ang paluyuhan sa provincial government kaysa sports na ay coach. Na ay trainer. Mga trainer sab kay makamao. Ang mga coach sa mga igsuon kay makamao. Labi nang makamao sab ang mga bata nga ginatudloan. Kay di man mahimo mag-practice mga igala lagi kas alas 6 sa buntag ganto alas 5 sa hapon. Ah. Dili mahimo. Nay subayon nga kalagdaan. O pila lang kagutlo, pila ra ka oras ang atong practice karon. O. Maone mauto maore. Daghagi mando. Daghagi mando. So nalipay ang katawhang bulanon mga higala sa dihang nakadungog. May tungod sa mga napupo na bitbit nga mga medalya. Oh, na imedalyang golds, na imedalyang silver, na amapoy bronze, bisag asa ka ana, medalya na. Labing maayo og diri sa gold. Mo ni mga igsuon nga doon naman ko'y mga nahinabi nga taga PYDO, dinhi magbase ang akong paghisgot mga igsuon. Nyalaw mi ninyo nga mugawas na samni puhon-puhon sa buhatan nga mupatik pay mo mga igala kay kanang pay mo Provincial Information and Media Office. Dili palabyon mga igsuon ang mga butang nga angayan hisgutan parang masayod ang katawhan. Sa trabaho, manggod sa angkor, mga igala, sayod naman mo. Pila na katuig na kung angkor ining programa ha, kung ako masayo, paingunas upat katuig. Di man kay ang trabaho sa angkor, mga igala, ikaw angkor man sa programa. Di man kay ang trabaho, kutob nas pagsulti. Dinis mikropono, paingon dito ng anak ka ninyo. Kundili, manginterview kita, mukuha kita og mga maayong mga huna-huna, aron atong ikasultis kahanginan. Manginterview kita sa mga kadagkuan sa opisina nga angayan sab nato duolon og pakisayran. Kay kana mangung interview mga igala, pagpakisayod na manguha kag mga punto sa punto nga imo usab nga gihimon topiko kon hisgutanan. O lahi man ang radyo. Di man kay basta nakadungog, okay na. Bat-bat na ta. Manukad ta mga higala, suston tinugdan. Karon ang usa sa mga tinugdan nga akong nakuha mga igsuon. Uy, kumusta tuod ni Sir John Maraginot mga igsuon? Ang head sa opisina sa PYDO mga higala. Kita mi Sir John Maraginot kaganina. Ha? Kini Sir John Maraginot mga higala, nasakop ko ni mao ni ang akong boss mga igsuon sa Provincial Information and Media Office sa nang labay nga mga adlaw o tuig mga igsuon. Oh. Mao ni kita mi ganina si Sir John Maraginot. Mao ni mga kaigsuonan ang usa sa dako o hinungdan ngano gyud nga kumpleto kita kon mo pagawas ta og mga punto ipasabot sa radyo. Di papel man ni ato. Ha? Di man basta sulti-sulti na lang di nga. Ah, mayo, ayaw. Kundili, na ay papel. Nga gibasihan. Baga pa, og naminaw, og nagbasa kag balita, na ay newspaper, imong gisandigan. Og in English man ang newspaper, og in English man ang papel, nga di akong giyuptan, ako na ay may baw pagpaabot ni news vernacular. Unsa man ang vernacular? Sinibuhano or binisaya. Mga igsuon. So muningan, kita man mi Sir John Maraginot kaganina, daghan mig istoryahan mga igsuon. Na di man kumataha ni Sir John Maraginot, mga igsuon, kaya kung magtalikod ka, kuhiton man ka, sir, niya de ka sir. Ano ba? Nga na si Sir John. Dilis pagunsa, muna ang tinuod sa personal niya, sayon siya, nato duulon mga igsuon. Munang nakita lagi mi ganina ni Sir John Maraginot, di ha pagani po, nakita mi kaganina mga igala si Sir John Jelby Bungato. Oh, kita pun misik kaganina. Oh, kita mi kaganina. Nyadaghan ko gipasikay pa sikaran mga igala nganong mitaas-taas ang among hinabi. Ah, sa duha ka sir. Si Sir Bungato o si Sir Maraginot mga igala. Tungod kay gusto na kong ipaubat-abot kaninyo kay nangamusta ko. Kung unsa na mga kaigsuunan ang dagan sa Olympics. Paugnat sa kusog, yapon eh. Hindi lalim ning mag-umol mga igalag paugnat sa kusog. Nga mga muapil sa maong kalihukan mga igsuun. O, mga batanon tuod na. Ha? Mga batanon tuod na sila. Pero maghatag madigkadungganan sa atong katawhan din sa ato sa lalawigan sa Bohol. Nga naman. Kinsa man itong nakadaog sa Sibira, ah? Kinsa man itong nakadaog sa Palarong Pambansa? Abulanon to. Musugot mo sa dili, mga igsuon, nakadungog ko, punto. Feedback ba? Kanang mga istorya nga nakuha na ko. Oh, mga igsuon. Nga, basta adto na sa kompetisyon. Kanang adto na ba? Dula na, tuwa na dito. Bisag asa ay held, asa ay paygayon. Oh, kadungog ko, istorya, mga igsuon, nga ang kontra. At pananglitan, tagalaing probinsya. Mutan aw kinsay akong kontra. Unya, sa diha nga makita ang kontra, muingon mag, aw, salamat kay dili bulanon. Nga ano man dahil bulanon? Tungod kay mapaningkamuton mga kaigsuunan ang bulanon. Bisag asa ni mo matanawi, asa ni mo masaksihi, naagyod ang pagpaningkamot. Basta mo apil sa paugnat sa kusog. Mabitaw nga sa ngaan kitas di buo kalibutan, daghang bulanon nga nahimong kampiyon sa buksing. Lisod ba yan yung buksing mga igala? Kay binunugay lagi ni. Ginawasay ni sa abilidad, lihay, sukli, suntok, unsa pa diha ng uban. Pero nga nang naa magyoy makawarawara o plag, bandila sa laing nasod, inigsaka sa ring, kay mapaning kamuton kayo, basta mo apil o paugnat sa kusog ang bulanon. Dilis pag-unsa. Doon naman sa tayo ebidensya, na bulanon nga nahimong kampiyon sa tibuok kalibutan sa natad sa boxing. Na bulanon nga misikat sa pagdagan mga igsuon. Nga naman nga naingon na, giabagan sa mga igalas na kadaiya ng mga stakeholders, labi na kon ang muabag, mauna ang provincial government. Mautong nalipay ko kaganina nga nakahinabi mi si Sir John Maraginot, diha po si Sir John Jelbe Bungato mga igsuon. Okay, lisod magod dali-dali o natuglitok ni mga ngaan karong mga panahon na mga igala kay tinagutlo na. Tinagutlo na. Di ka pareho ngaan kaniadto mga igsuon nga. Kinsa to? Si Pedro Tanpulano to. Kinsa to? Si Juan Tanpulano. Nugbo ra nga na karon pa na mga igala kay sumpay-sumpay na magngan. Sumpay-sumpay na. Muni nga nakita mi kaganina ni Sir John Maraginot mga igsuon. Dito gyud gisturyahan ko ni Sir mahitungod sa dagan sa paugnat. Nya duna naman po gibantayan karon nga paugnat sa kusog sa umalabot mga igsuon. Sugod na pud sila bansay-bansay. Sugod na pud sila bansay-bansay. Unsay katuyuan mga kaigsuonan upang lantaw sa atong provincial government nga ang Buholympics. Kini bang mga bata muapil sa paugnat sa kusog mo ni Buholympics. Unsay katuyuan mga igala? Uban sa pamaagi sa pangagamanang provincial, ngano nga kinigi pangusgan? Kay kanang apangusgan, kanang terminolohiya mga kaigsuonan nga pangusgan, di na basta-basta. Dili gyud na basta-basta. Wa gyud na igiingon mga igala nga unya na lang, ugma na lang, way na lang basta pangusgan mga igsuon. Kung unsay lihokon, lihokon. Kung unsay trabahoon, trabahoon. Niay gikan sa PAIMO, Provincial Information and Media Office, mahitungod sa Buholympics mga igsuon, ako nilakbitan sa makadiyot. Buholympics 2026 is a strategic sports, tourism, and community development initiative by the provincial government of Bohol. Unsa din ning Buholympics 2026, usa ka matang pinasahi nga estratehiya o paagi may tungod sa paugnat sa kusog, may kalambigitan ang turismo o komunidad alang sa pagpalambo diin kini kaugalingong lakang, unsa man ning lakang, mauning initiative, kaugalingong initiative by the provincial government of Bohol sa pangagamahan ng lalawigan dinis ato sa Bohol design to drive local economy activity. Nga dunay matawag na to, kaugalingong paagi mga igsuon sa pag-agak o pagtabang sa local economy activity. Unya kining local economy activity mga igsuon kay di kay usara ni kamatang. Pananglitan, aritas pananglitan. Sama karon ini. Dinis ato sa lalawigan sa Bohol, dagag tindahan sa kabarangayan. Naasay mga suroy-suroy ng mga pagkaon, mga kaigsuonan. Isod o balde, isulod mga igsuonan o basket. Napoy uban, dritsog silupin. Laos pasaan, mga igalas, tagiya nga, sir, makaon mo diya, sir. Nilong agsaging, sir. Sa diha nga, mutunhay na, mulambo na pag-ayo ang gihimong lakang sa lalawigan mga igsuon. magkakusog na ang paugnat sa kusog. Diha sa maong lungsod, mga igala, adto ipahigayon ang kumbate, events. Oh. Nahitabo naman eh. Ah? Sa mga lungsod nga dunay mga gym nga mga dagko, unya nagisgot man ta nga makatabang ni sa lokal nga pagpanginanglan o pagtubo sa ekonomiya, mga igsoon. Sa dihang adto ipahigayon ang paugnat sa kusog. Ah? Natural. Na ay daghan nga muari diri sa lugar, panalitan karon, tubigon. Na ay daghang muanha diya sa tubigon nga dili bulanon kay mutambong sa pasundayag sa paugnat sa kusog. Pangutana. Atong pangamustahon katong nagsuroy og tilaob, nagsuroy og saging nilungag, minantikaan, sa pakanang uban niya. Di ba madali o kahali ng ilang baligya? Hurot na yun. Kaya ang muari diri sa ato sa lalawigan sa Bohol, gusto masang mutilaw o timpladas bulanon. Di, mahurot na yun. Kung imong itandi sa pagpamaligya sa inadlaw nga kita mga igsoon, sa way ipahigayon nga kompetisyon o panagbangga sa paugnat sa kusog, anang lungsura, dugay gyud mahurot kay wa may pasiugdahang paugnat sa kusog. Mauni ang ipasabot mga igala ngating usbawan sa lokal nga ekonomiya. Matabangan ba ang usa ka manong, ang usa ka sir, ang usa ka ma'am sa iyang baligya nga dali mahalin? Oh. Inay mahalin ug usa ka adlaw suroy-suroy, duha ka oras ratong dala-dala sa iyang baligya, hurot na. Hantud makadala na pug laing duha ka oras, madaghan mga igalang kita. Mao ni ang panglantaw sa provincial government. Og restaurant man sab mga kaigsuonan, dali sad og daghan sab ang muanha sa maong restaurant. Kun itandi, kun walay pag pasundayag sa paugnat sa kusog, events. Sumuni ang nakanindot, mga igsuon. Kay dili lang ang mga bata, mga mutampo sa paugnat sa kusog, muapil sa maong event kun kalihukan, ang unsa man magiyahan. Mabitaw diri sa atong gibasa na mabasa mga igsuon nga Bulimpics 2026 is a strategic form tourism, sports tourism and community development initiative by the provincial government of Bohol, designed to drive local activity. Ngano man daghan lagi mapiskan sa matawag nato kalambuan sa iyang pagkapanginabuhian. Og hotel man ang negosyo, aritas dinagko nga negosyo. Og hotel man mga kaigsunan, daghang musaka, daghang higda, ana ba mo puyo ba? Ana mo check-in sa mga hotel? Nga naman, pag ipasiugda ang paugnat sa kusog mga igsuon, na ay daghang mukuyog sa mga tigpa-apil sa paugnat sa kusog, pananglitan, taga Cebu, taga Mindanao, at dili, kay ang muapil sa Lumbagdagan, mga parente sa maong hingapil sa Lumbagdagan, mga apuhan na nang uban, manakaig barko, muanig Buhol. Sumuni ang ipasabot mga igso, natawag yun ang ginapasabot, ug unsa pag kahulugan niya ng drive local economy activity mga igsoon. So klaro na. Muni nga, ang PYD o dagay ka pasalamat, nga ang head mao si Sir John Metodio Maraginot mga igsuon. Dagay ka pa salamat. Unang-una mga ginikanan sa kabataan. Oh, salamat PYDO, salamat provincial government, salamat gobernador Aris Aumentado. Kaya nga akong bata nga puro cellphone ra ang giatiman, lain na. Oh, naningkamot na, may kalabutan na sa iyang pagtuon. Unya ang Olympics mga igala kay lisod og sukdanan. Ngano nga makaapil ka sa Bohol Olympics? Kung ikaw usa ka batan-on, nagtungha ka, bantayan mag-apil mga igala, waba ipasagad ang imong academic, waba pasagdi. Kay basig maayo ka sa sports, pero ang imong grado kasi 25 na paingos 80. Kaniadto unta to 90 paingos 98. Tanadag hagtanahon. Sumadisiplina ang bata. Samtang gauskila mga kaigsuonan, gatungha, but na ko ipasabot, nag-apil sa paugnat sa kusog. o niya ang paugnat sa kusog, kaya naman po'y pahalipay. Di man kay tuwalya ragsabon ang hiyatag, kaya ipanarapo, dili. Kung dili naagya po'y ipahinungod sa provincial government nga makaayo usab sa kalihukan sa bata. Sumabansay gyud pag-ayo mga igsuon. O niya, kini mga buhulano, kitang mga sano ug sana, bisan ikaw nga naminaw na ako, basing na imong bata nga gustong mo apil mga igala, o niya, nagtungha, why problema? Ha? Kay ipalista lang nato na dito sa dako-dako nga mao si Sir John Jelby Bungato, mga kaigsuonan, usa sa mga coach sa Bohol Olympics. Matabangan gyud pag-ayo. Ha? Mao lagi ni, mabalik-balik nato sa paglitok mga igsuon. Ang provincial government, ang pangagamanan din sa ato sa lalawigan sa Bohol, gipangluhan ni Gobernador Aris Aumentado, ang gisigi natog pabati kaninyo nga amahan sa pagpangalagad din sa ato sa lalawigan sa Bohol, daghagi asikaso. Dili kay mangingisda ra, di kay magdadaroras, panguma, dili kay unsara diha, kundi tanan, nakatakda o naka-schedule na mga igsuon kung unsay pag-abuhaton. Atong tiwason rin atong gibasa ganina. Base sa Bohol Olympics nga na'y pagbansay-bansay alang sa paugnat sa kusog mga igsuon. Bohol Olympics 2026 is a strategic sports tourism and community development initiative by the provincial government of Bohol designed to drive local economic activity, foster cultural exchange, strengthen grassroots athletic development by providing sustained institutional support. The competition empowers Bohlano youth. Oh, di aranis mga batanong Bohlano mga igala. Babaeg lalaki ni. Oh, babaeg lalaki ni ang buti pasabot ini. So mauna ni. Promotes mental and physical wellness. Nga nung na may iingon mga igalag, promotes mental. Mausab man yun ang kultura sa bata. Basta mo apil. Mausab ang batasan, mga igsuon. Sa wapa mo apil sa kalihukan sa Bohol Olympics, mandaran, manduan sa ginikanan. Dong, katugog sa'yo. Wa maglakaw. Pero alas 11 naman. Alas 11 naman matulog. Sa gabi eh. Oh, tugog sa iyo dong. Oh, kaya rung mo ayo ang imong panglawas. Sawa pa tumo apil. Karon mga igsuon sa mi apil na sa kalihukan sa paugnat sa kusog, wanay mandar-mandar sa ginikanan. Ngano man, gilektyor na, gipasabot na sa mga coach, mga nagdumala sa paugnat sa kusog. Kurat na lang kung ginikanan. Oh, sa ba din bata? Kaniadto cellphone kina minusan nga oras, tulong oras. Karon usahay di naman mulilig cellphone. Ngano man, muray ililig cellphone mga igala kun may nungdanon alang sa kayuhan sa bata. Sa dihang na lecture na, gipasidan ana o gipasabot na sa mga kadakuan sa Bohol Olympics, dako nagkausaban. Ha? Dako nagkausaban. Kaya na may giingon mga igsuon nga mental developments. Padayon nato sa pagbasa. The events unites local government units, schools, and communities to cultivate elite future athletics capable of competing nationally. Ultimately, Bohol Olympics 2026 advances Bohol broader development agenda, building a healthier, empowered, and globally competitive generation of Bohol. Anong gahisgot naman o tibuok kalibutan, mao maning global eh. Tungod kay, sa dagan sa iyang pag-apil sa paugnat sa kusog mga kaigsuunan, mao may padulngan. Ha? Mao may padulngan. Ang magmudaga nag 10 kilometros mga igala o niya, sa sunod nga kontes o bangga competition, mudaga na lag 3 kilometros. Di, mupataas ang gitason sa iyang pagka entrante sa iyang pag-apil sa paugnat sa kusog. Hantod nga ikatuniog, ikabaniog na sa tibuok kalibutan. Mauna ning globally competition. Oh, labi nagbuutan ang bata. minaw sa sultis ginikanan. Usahay gud mga igsoon. Ha? Makurat na lang yung ginikanan. Ngano man ni bataa nga hakot magtubig nga man ni sugua. Kaniadto ni sa wapa mo apil sa sports o paugnat sa kusog. Sugo og alas 6 buntag, magkaos og alas 10 sa iyong kaudohon. Dugay mo tindog. Karon wala ay sugo-sugo, tindog na. Ngano man, mausab lagi. Ha? Nausab naman ang iyang environment, ang iyang palibot. Ha? Kay ang tutukan sa bata, mga igala, babae, lalaki nga moapil sa paugnat sa kusog, nagtutok naman sa iyang kaayuhan. Lahi mangutong mga bata, mga igsoon nga, wa mo apil sa paugnat sa kusog kay dagag lakaw. Oh, di man pud kalikayan. Nga ang bata nga mo apil sa paugnat sa kusog, mulakaw kay maglingaw-lingaw, di man na kalikayan. Kay ang paglingaw-lingaw, kabahin man na sa ato yung pagkatao. Lingaw-lingaw, mangani ng senior citizen, unsa na nang bata noon. Pero hanay na. Dili na lang basta lakaw karon, lakaw ugma, mao kadto, mao kare. Kay magbansay-bansay pa man sa paugnat sa kusog nga iyang apilan. Kay di man to magsilbi kung way saktong bansay, mga igsoon. Trini ba? Dili magsilbi. Oh, apil kag paugnat sa kusog kay tambukon tanahon. Mayo mudagan og 1 kilometro, dabi kon ang giapilang dagan 15 kilometros. Oh, okay lang sa usa. Nakaron kay magkataas man ang imong apilan nga kompetisyon kung panagbangga. Kaniya to, mudagan lagunom. Dabig muabot ng mudagan o 14. Habilin gihapon, kunway saktong bansay. Mauni ang nakanindot. Mauni ang nakabintaha, mga igala, sa mga muapil sa paugnat sa kusog. O, katupong way hilig nga muapil sa paugnat sa kusog. O, kumbate putos pagtungha, arumahumang kurso. Ah, kumbate. Lipay gihapon ginikanan ato. Ah, kining akong anak nga nagtungha, gawas nga kusog mulihok, oh, sa unsang sugo, tininuod sa kuskila. Malipay man sa ginikanan. Kay dili man tanang tao makaapil. Dili man tanang tao mga igsuon makaapil sa paugnat sa kusog. Dili gani tanan nga paugnat sa kusog ang apilan sa hilig sa paugnat sa kusog. Iya man ang piliyon. Kung ang bata mayog basketball, diresyas basketball. Kung ang bata kusog o resistensya, hangin sa pagdagan, aritas lumbag dagan. Langoy baka, napayuban, magdapag, kawayan, usay, tawag, ana. Mauni mga kaigsuunan. Nga maghatag po ganunganan sa ato sa lalawigan sa buhol. Mauna to akong giingon kaganina. Bisan gani ang mamaligya ay mga igalag, saging, unsa pa nang gibit-bit nga gisod sa basket, mga igala, o di ba kagilok, no? Malipay. Oh, kana bitaw na idula sa gym. Bisan ko dog dili dinagko nga dula mga igala ba? Kanan dula-dula lang sa gym. Kay gadula kay piyesta. Kay gadula kay foundation unsa pa kanang ubang pagpasiugda niya, malipay mang mamaligyaay. Hurot dayon man. Ha? Kalisod magpanukli mga igala kay daghan may pilani na ang pilani wala. Kurot na yun. Buti pa sa bot, makatabang. Pero paugnat rana sa kusog, mga igsuon. So, nakainabi man miganina si Sir John Maraginot, ug unsay ako, kurat gug ko mga igsuon. Ha? Ako kung ipangutan na, Sir, Sir, sa may labot, anas mamaligyaag man eh, paugnat manas kusog, isplikaran ko, sakto man yun, mga igsuon. Ang bata nga mabansay sa paugnat sa kusog, mga igsuon, mausab ang batasan. Mausab. Kay sigihan man pong may-may, mga igala, lecture ba? Sigihan man pong sulti sa mga coach, mga nagdumala sa paugnat sa kusog. Nga, ingunana ni Doy, ingunana ni Ana. Kung sa wapa mo makaapil sa paugnat sa kusog, maukad to, maukari. So, mga lipay, mga igsuon. Ang mga ginikanan. Mauna nga wala na'y ginikanan karon aritas ginikanan. Wala na'y ginikanan karon mga igsuon nga mubalibad. Basta dunay katakos ang iyang anak, nga magboksingero, muapil sa lumbag dagan, lumbag langoy, babaeng lalaki niya. Pero kasagaran ni noon din sa atong paugnat sa kusog, way muapil boxing mga igala babae. Oh. Pero sa kalalakinan mga igsuon na agyo na. Napay arnes. Ha, napay arnes mga igsuon. Daghan lagi apilan. Labi na gyud ning basketball. Magpasiugda na gani, nana gani, encuentros, bisag barangay ragod. Ha? Di ko yung mga kabataan, kanang barangay, barangay bitaw, mga igsuon. Karim barangay 1, makigsangka sa basketball sa barangay 3, 3, makigsangka sa barangay 5, puno ang gym. Nga naman, mga hinasasan, mampuna, bisag barangay rana, mga hinasasan, mampuna ang ipadala. Ha? Inig-itsa sa bula, mga kaigsunan, di man kay ang bula, mo distansya, kusandupa, gikan sa ring. Ha? O di man galing, musulod ang bula, di masyat, pero hintong-tong mangyud sa ring. O. Oh. Muna mga kaigsunan ang inungdan. Usas mga rason, nga no, nga ang provincial government, mga igala, nga tabangan ang usa ka bata. Tabangan. Malipay sa mga ginikanan. Kay matingam ang mga ginikanan, sukad gibansay ni probinsya, sukad gibansay ni coach, usab manlihok. Oh. Kaniadto sa wa pa mabansay mga igala, muro mag masagulan na kugiyaw-yaw, karon di naman. Di na pud musuroy. Usab lagi. Kaya naan na may gitutukan nga paugnat sa kusog. Pero nagkod ang mga boksingero, mga igsuon. Kaniad to, sa wapa mo, appeals, boxing, binunugay mo ni boxing. Kaya di man ka, hapo-hapon sa imong kontra. Suntokon, sumbagon man ka. Kaya mauman yung boxing. Hmm. Nausab naman eh. Karon dali naman mo pahuway. Kaniad to, alas 11 sa gabi, di pa man imuhigda. Karon dali naman, alas 7 sa gabi, medyo tuwa naman, hingigda naman. Nga naman, doon na na'y gitanaw nga pangkaugmaon. Doon na na'y gitutukan. Mauna yung mga igsoon. Ang katawang bulanon, mga igsoon, dako o kahimuot sa kalihukan. Sa PYDO, Provincial Youth Development Office, mga igsoon. Kay lahi kaniadto. Makadungog baka kaniadto mga higala nga ang balita nagsugod ni anang gitawag og strict o strategic change agenda, wala man. Karon na agyud na. Kay gilantaw ni gobernador, gitan-aw ni gobernador ari sa umintado dinis ato sa lalawigan sa Bohol. Nga pinahalo na. Wa ko mingon ang kaniadto nga pasagad. Naningkamot gyapon. Pero daghan man puy mangutana si Loloy. Unsay mas epektibo nga lakang ang kaniadto karon? Tubag nako, kamunay magtan-aw. Oh, di ba? Kamunay magtandi. Oh. Kay ang pamagi mga igala matandi-tandi man. Oh. Karon kay tun-an man pag-ayo. Manglihok, meeting dinhi, meeting dito sa mga kadagkuan sa opisina. Tun-an pag-ayo mga igsuon. Gawas pa sa wabi pagpaluyo o programa nga way gasto. Naabiyay gasto mga igsuon. Kay kada programa nakabudget, gigahinan sa laing pagkasulte. So ayuhon lagi pagtuon, aron ang budget, dili masayang. Kana magun sayang mo igilikayan. Di man kay basta budget-budget na lang mga igsoon, hala na lang kay naka-budget. Dili. I-appeal po ng pagkasayang sa budget. Why problema kung dako ang budget, apan mga igsoon, maayo ang resulta. Maayo ang migawas. Sa gibudgetan, nga programa sa gobyerno. Mao man ay tinguha. Mao man ay gusto. Sa atong talahurong gobernador dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol, mao sa nay gusto sa mga board members. Mao sa nay gusto ni Vice Gobernador Nick Bisas dinis ato sa lalawigan sa Bohol. Silang tanan puro gusto niya nang Mayo ang gawas sa budget mga higala. Kay naghisgot man tagpaugnat sa kusog, Mayo ang resultado sa gahin nga gipangusgan sa probinsya mga kaigsuonan. Dili sayang ba? Ha? Ang sayang mga igsuon mao nga way dungganon nga nakuha nakabuot ang atong mga miapil sa paugnat. Wa makamedalya bisag usa, sayang na. Pero pag uli mga igalag na puro medalya, adi gyud na sayang kay nakita man ang pagpaningkamot. Pareho ra sab nas pag-uma. Ha? Gauma. Oh, wa may maayong bunga mga higala bisag sakto ang uwan, sakto ang init. Pareho ra sa nas gagardin. Kay kining garden apil manis panguma. Hala. Nilimpyuhay budget gahin gasto. Oh. Pero wa man makabunga ang gitanom. Wa kabunga. Balita na i-garden. Pero wa may nakita nga maayong resulta. Mao sa din provincial government mga igsuon. Kinahanglan kung dunay gasto na ay maayong resulta. Sa ito pa, dili yun masayang. Unsan pagkasayang nga maayo man ang resulta. So, daghay ka pasalamat mga igsuon sa opisina nga PYDO. Oh. Kaya dito man mga igsuon, lagi ako ngayon nabi, si Sergeant Mitudyo Maragino Jr. Oh. Oh. Ako pong nakapangamusta mga igala ang si Joel Rosario, ang tournament chairs mga igala sa Bohol Olympics. Oh. Mauni mga igsuon nga, basta gani muapil, balik ta, muapil sa paugnat sa kusog ang Bohol. Sa feedback o sa nadungog-dungog nga akong nadawat mga igsuon ang kontra at tanawon sa di ba ni Bulanon kaniadto Bulanon mga igsuon di man mahadlok ang kontra igo man lang kontra mo ingon nga kisay akong kontra diha sir kay manguta na mas lamisa kisay akong pares kisay akong kontra pananglitan boxing kisay akong kontra taga Bohol sagdi lang sir muana ang kontra. Kanya na pa'y usahay, mga higala, laging magpanako ang kontra. Nga naman, tagadiin ka, mao ka ng lugar ha. Nangutaan na mga kakisay mong kontra, taga Bohol. Unsa sir, way lain. Mao lagi ni. Basta mo tinuod, mga higala, ang wapil. Mao po dito sa ubang lugar. Mangusog sab ang ilang mga kadagkuan sab. Isig pangusog man eh. Kaya-iya manig panggobyerno. Ang paggobyerno sa Bohol, iyas mga opisyal sa Bohol. Ang panggobyerno sa laing probinsya, iya pod sa panggobyerno sa laing probinsya. So isig pangusog lagi. Unya nining nakalabay nga mga bulan nga miapil ang atong mga kabatanunan mga igala. Congratulations man ang atong nadungog kay daghang magmedalya. Di lalim. Dirisab sa ginikanan sa ilang bahin, makurat. Matingala ba? Ngano man ng akong bata nga nabuutan man eh? Ngano man ka na ito? Amin, ramay na. Karon, wana. Wana ko magbadlo nga eh, nagsubrag na sa lakaw-lakaw. Kay na may pagbansay usab sa pag-usab sa kinaiya. Oh, na may pagbansay. Maunay nga, daghan ang nagsugyot. Bohol, ipadayon ang pagpaluyo. Ay noon, salamat sa sugyot. Besan pagway sugyot mga igsuon, andam og tagana si Gobernador Aris Aumentado sa ngalan sa provincial government sa pagpaluyo mga kahigalaan. So nakita na nato usas atong gisgutan. Usar gani ka hanay o topiko ang akong gilakbitan kay kining maghisgot mga igalag paugnat sa kusog. Di ni kay ngog madala-dala ra usang oras. Kabantay mo. Kundi ko mag-isgot o paugnat sa kusog, di ba? Tulo ka topiko, tulo ka topic ang akong isigutan. Duha. Pero paugnat sa kusog. Taas-taas man eh. Kay apil man ang lihok o gawi mga higala. Pamatasan mga usab. mga usab. Pag mag-isigot ang panguma, mga igala, bisag di mausab ang batasan, okay ra. No? Bisag matog o alas 10 sa gabi, okay ra. Basta pagkabuntag, bangon kay mo, adto na po sa uma. Wa may kontra ni panguma, kakugi ra may naa. Kining paugnat sa kusog, mga igala, kay na may kontra. Ha? Muapil kag baksing, ay musumbag nimo. Muapil kag lumbag dagan, to apa po ilabang kusog papun mo dagang kay nimo. Langoy, arnes, usa pa kanang uban diha nga itawag mga kaigsuonan. So diha nato makita ang ayan natong pasalamatan. Katawhang bulanon tinuod yon nga nagpasalamat sa pagpadaga ni Gobernador Arez Aumentado uban sa mga kaubanan, mga higala, labi na ng sangguniang panlalawigan, mga dagko sa opisina nga mo'y nangusog sa pagpaabot sa serbisyo. Dili yun tamaulaw nga muingon, mga higala, nga limpyo o hanay nga panggobyerno. Mabitaw na, akong sublion, talitapos o salipa kumutindog sa programa, muingon yun ko, mga higala, karong taon-taon masubli ning akong litokon. Muingon yun ko, pagserbisyo alang sa katawhan organisado. Wa naman ko'y oras pagpadagan ni ngala ni Ning Maon Tulumanon. Ang sunod nga oras din naman ato, salain naman sa mga nga Tulumanon. Kauban ako, there is Master Control, mga higala. Engineer Kagawa, Jerry Cajes, there is a video si Jerick Ihok. Sa ngalan sa PAIMO, Provincial Information and Media Office ni Ning Maon Tulumanon, uban sa nato mga igsuon, si Attorney Filipina Asoy Piolio o si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa probinsya, sa ngalan sa atong talahurong gobernador, sa ngalan sa pangagamanan ning lalawigan sa Bohol, gipadagan o ginumala, nga gikahimutan sa katawhan mga kaigsunan, Gobernador Arez Aumentado. Niining Maon Tulumanon, pagpakabana bulanon, ako si Lolo Itutas ngayong mabati gikan sa

0: Mocha frapp for...
1: Aray! Sakit na ng katawan ko.
0: Wait lang sa orders po!
2: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinagaling pa?
2: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
2: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Strong sa una, hair bang strong ka rin.
7: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herba strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang herba strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wa pa.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wa pa.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wa pa.
11: Nga nung dugay agad mawala anang sipuna, ma.
12: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
13: Mag-Neo Zep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
9: Naulian na ka, ma?
10: Gahapon pa.
9: Ah, kuya waoy!
13: Basta Neo Zep C Plus Forte. Karon naay zinc.
14: Alagang Unilab yan.
5: Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neo Zep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Boom, boom.

0: Hinab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: DJX 500.
3: Diyosis sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
4: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
3: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
4: Okay.
2: DTX 500.
3: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
2: DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: Ang discarding bisdak, ana.
7: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
7: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
7: Rexino Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
10: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
9: Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
0: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
13: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
14: Let's go, Lola!
13: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
14: Uy, what ako!
15: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Unilab yan.
16: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Strong sa una.
18: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit.

0: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, busa ka customer development manager.
1: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
2: Uy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o ginom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
11: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Strong sa una, herbal strong karun.
13: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbal Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
15: TJX 500.
16: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
17: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
16: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
17: Okay.
15: DTX 500.
16: Sinubukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
15: DTX 500.
18: Mabibili sa mga butika.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Amahan nga langitnon, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang nga among paghahisgutan. Pun-a ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
4: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw. Itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ato ang VC Mayor, Vice Mayor Attorney Adam Relsonala, at yung first gentleman and first district representative, Congressman Baba Yap, maayong adlaw kaninyong pala. Ug maayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguni ang panlungsod city councilors, atong mga department heads, office heads, ug mga kaubanan na ng City Hall employees ning ato ang pag-amhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre akong pagtimbaya usab sa ato ang Chief of Staff sa ato ang City Mayor's Office ni Ma'am Catherine Torimocha, ug ilabi na usab sa ato ang Abtik na City Administrator Sir Alvin Luis Acuzar. Again, maayong adlaw sa kaninyo Sir Alvin and Ma'am Kathleen. And of course, maayong adlaw usab sa ato ang nagsikay-sikay niya sa ilang mga tansa-tansa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong urasa. Dagan kayong salamat sa inyong pakikunong, pakikuban, o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs, and activities nato sa itong pag-amhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our update and development diri sa siyudad sa Tagbilaran. Ug asa man kutob ning CBN itong programa, ug asa man mo na himutang karon mga higala, ug unsa man ang iyong pamaagi sa pagpaminaw nyo sa inyong habang via radio, sa inyong matagsakay sa kabalay, or sa inyong mga sakyanan kung asa man mo karon nagbiyahe, or sa ato ang mga tagsa ka mga Facebook account through sa Facebook Live na to sa ito ang DYRD. Yes, mayong adlaw kaninyo. Dagan kayong salamat sa inyong pakiguban ka na ako. And syempre, gisod na ako makalimtan no, sa pagtinbaya sa ito ang 15 ka barangays diri sa siyudad sa Tagbilaran. O gilabi na usab sa ito ang 15 ka mga kapitanes na ito ng ito ang dakbayan sa Tagbilaran. Nga na binausab na ito, nakikuban ng itong matag-adlaw nga programa o sa itong mga katawahan sa siyudad sa Tagbilaran. Hello, hello, continue. O dagan kayo salamat o maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anub ang inyong makauban karong adlaw. And yes, maayong adlaw usab no sa ito ang tigimo na itong programa. Si Sir Jerry Cahes o si Sir Eric Ihok na may nag-insure na madungungtar sa kahanginan via radio sa itong station sa DYRD. Huwag ilabi na usap sa ito ang official Facebook page kundi in naka-live board na ito ang programa mga higala sa DYRD Bohol ang kasaligan o sa itong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, It's a new day because today is May 28, 2026, adlaw nga huwin. Yes, no, ikapag nahanlan na ito mga higala, nito ang kaminahuna sa ito ang pagpanerbisyo na itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. So, kailangang adlaw na sa mga higala, may na usab nga adlaw ang ito ang pag-aisgutan, no, nito ang programa na bahayin sa mga bago na po mga update, fresh news na ito, ilabi na sa ito ang mga news beat na ito nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. And ilabi na usab mga higala, no, sa ito ang lain usab nga update ng informasyon nga ito ang basahon kapan sa mga katikaran, programa, servisyo nga gibuhat sa ito ang pinalangga ng mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Zenia. So I will give you an update kapan sa Facebook page post ni Mayor Zenia. So stay tuned mga higala, no, sa ito ang mga liinyang updates, programs, and activities. So, di pa na iyakon mga higala ang ito ang news beats na ito ang nakuha, labi na usa, basahin ang Facebook page post ni Mayor Shane. Mga higala, ari sa ito sa ito ang kamustahan niya ang programa ito. Okay. Of course, it's very nice kung nga itong kamustahon ang ito ang mga sasitig paminaw booth, no, po, sa ito ang radio and sa ito ang Facebook Live, no? Kay ato po ningi dala sa ato ang programa, ang pagpapusta. Kaya po to, ato po ningi reflect, no, sa pag sa ato ang Mayor, Mayor Shania. Kay every time naman na si Mayor, sa ato ang City Hall, di dyan siya makalimot sa pagpapusta. Sa ato ang mga katawahan, ilabi na sa mga clients niya. Ito na yung mga transactions, ang importante yan ha, sa ato ang City Hall. So, it's nice po kaya itong dalunari pagpapagusta sa ito mga suking tigpaminaw. Kamusta ba yung mga higala? Kamusta yung iyong tibuka at now? I hope you're all good. You are all fine. Nabo sa maayong panglawas, no? And speaking of panglawas mga higala, reminder sa itong mga suking tigpaminaw. Kung mugawas man din ta, kung mugawas man ta sa ito mga tagsa-tagsa ka mga panimalay, o mugawas man ta sa mga tagsa-tagsa ka mga gipang tarbahuan, o asa man mo na himutang mga higala, ayaw dyan makalimut sa pagdala o mayo o pagsuot o jacket ni Adjunay Hood para proteksyon sa itong lawas laban sa di na ito matansya ng dagan sa panahon. Kaya itong panahon mga higala, usay mo uwan, iniinit pa dyan kaayon. No? So, muna, ang pinag na itong lawas kay kung magpasagad lang ta sa ito ang panglawas mga higala, dako is dyan kayong puruhan o tansya do, no? Nga maakwari na ito ni Ubuhila na itong sipon. Kung natingin yung mga sakit-sakit mga higala, dako kung tansya o posibilidad, no? Nga nga ito ang mga responsibilidad sa tumatag sa tagsa ka mga panimalay, di na ito magampan itong tarong, gabi na usap sa ito ang mga pagpanarbaho, kung more than di ito ang pinakusa sa mga important people, no? Nga ito ang pagpanarbaho na ito, no? Yan, maka-absent na sa sayang po ng dibukaan law. So, mga nakampingan siya na ito, ang ito ang lawas mga hinggala. And don't forget also, no, to drink water 8 glasses a day para tabang po ni mahydrated po na ito ang lawas. Ang kaduha, don't forget to take vitamins, no? Kahit tabang po ni siya para protection sa ito ang lawas mga higala. So again, atong kampingan dyan na ito ang lawas kay mga lawas na ipuhunan patag-adlaw in yato timbalaan nga health is wealth. Yes, no? And sa dili pa na ako basahon, o sa sunod ito ng mga update mga higala, tuguti sa depo ko sa pag-grip, no? Kagahapon o happy Eid al-Adha al-Mubarak sa itong mga kaisuunan na itong Muslim na ito sa Tibo Pilipinas, sa Pinakadiri sa Tagbilaran City, no? So again, happy Eid al-Adha kaninyang tanan sa itong mga kaisuunan na itong mga Muslim. And yes, no? Aring putuha mga higala, ari na ang sagita sa ito ang pagpasalamat sa itong mga official sponsors sa ito ang Saulog Tagbilaran 2026 sa ito mga general sponsors na mihatag usap o mga mahanindot ilang panahon o ilang generosity na mahimo man ang puso ang ito magdadaiyang mga Saulog activities na ito diri sa siyudad sa Tagbilaran. Sa mga gala, ang pasalamatan ito mga official sponsors sa ito Saulog Tagbilaran 2026. Sa itong co-presenters, we would like to thank the following Provincial Government of Bohol: T3CK Group, Geprotect Security Incorporated, Capier Source Enterprises, DoXM or Chess Marketing, Bohol Tropics Resort, Converge Fiber X, Save and Earn or Xiaomi, Alturas Group of Companies, and Talk and Tax PLDT. Special thanks to Governor Erico Aristotle Aumentado and Congresswoman Maria Vanessa Aumentado, Vice Governor Nicanor Methods, Senator Camille Villar, Senator Ronald De La Rosa, Congressman John Gisnell Babaya, Congresswoman Christine Alexi Totor, Board Member Vincencio Arcam, Board Member Lucina Gunay, Board Member Mutia Kismit Tirol Macuno, Liga President Romulo Sabadosa, and PCL President Joanna Cabalit Initay, and SK President Lawrence Xavier Ancla. For our Platinum sponsors, we would like to thank the following: Love Solar Energy, Atlantic Electric Engineering and Construction, Bohol Quality Corporation, Noble Electric Trade and Service, Megaspeed ICT Solutions Operated, Val Anthony Construction, P&E Adaptive Learning Solutions, Weld Power Tools and Construction Corporation, IBEX, Bohol Light Company Incorporated, Light Shipping Corporation. For our Diamond Spencers, we would like to thank the family: Iron Pharma Corporation, Panalay Tailoring, Glow, Fortune Real Property, AH Super Smart, First Consolidated Bank, Agility, AutoKid Track Solutions, Landina Beach Resort, TWD Trading Corporation, Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, Bohol Water Utilities Incorporated, SPC Island Power Corporation, Nature Spring, South Tire Trucks and Heavy Equipment Supply, Southern Star Bus Transit Incorporated, and Grab. For our media partners, we would like to thank the following: Bohol Chronicle, Bohol Tribune, Bohol Times, Bohol Balita Daily News, Bohol News Today, Bohol Island News, CDN Digital, DYRD, DYTR, KIS 102.3 FM, 91.1 Balita FM, and BFM 92.7. Sponsors for St. Joseph of course, we would like to thank the following: Gale Construction and Supply, RC Lucky Graphic, Love Construction, Atlantic Directors Engineering and Construction, DoXM or Ted Marketing, Global Port Bohol Terminal, Casas Development Corporation, AH Shepherd Mall, Light Port Center. Special thanks, UNITOP Department Store, Port Management Office at Dilaran, Hotel Shrine, Builderware, Ramasola Studio, Eslow Art and Sign, Oceanfest Ferries Incorporated. For our food sponsors, we would like to thank the following: JJ's Seafoods, Chicken at the Etihad, 24 Chicken, 717 Cesar Place Hotel, Bohol Pearl Korean Restaurant, Denrit, Boss Bang, Big B's Tag Bilara, Tuna Terminal Seafood and Restaurant, STK Diner, Jonas Sizzlers and Room, NL Ashenera's Catering Services, Rina's Haven and Garden, Max Restaurant, Bulanan Multipurpose Cooperative, Victoria Sherwin Food Mix Kerner, PJS Refrigeration and Air Conditioning Shop, Kuklaya Lounge Bar and Restaurant, Tiklik Seafood, Tula Lilias, Panda Tea Garden Suite, TBC Realty, Kugon Commercial, Taghap Surveying Services, and GLLC Ardon Hello Black Supply, The Siphon Creel and Restaurant, Sammy's Air Conditioning and Refrigeration Unit, Eddie and Eva's Flower Shop, Mang Inasal, Payak Restaurant, and Metro Center Hotel. once again, dagan-dagan kayong salamat sa ato ang mga sponsors na to, or official sponsors sa ato ang Sa Ulog Tagbilaran 2020. Kaya po to sa mga higala, tayo na sa kita sa itong youth lead na itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Nagpahinumdum ang City Government of Tagbilaran na kutob na lamang karong July 6, 2026 ang deadline sa pag-avail sa tax amnesty ubos sa RPVARA law. Iauhag ni City Treasurer Hubert Inas ang mga tag-iya o real property sama sa balay, yuta o machinery nga adunay atrasadong bayranan sa buhis nga pahimuslan ang maong amnestiya aron makabayad sa ilang obligasyon nga walay penalty o surcharge. Gipasabot usab niya nga mas maayong matuman ang mga obligasyon aron malikayan ang mas dako nga bayranan sa umaang. Samtang sa mensahe ni Mayor Jane Yap, iyang gihangyong ang mga tagbilaranon na suportahan ang programa na agi sa tukmang pagbayad sa buhis na mo'y gamiton sa padayon ng pagpalambo sa servisyo o mga proyekto sa dakbayan. Matod sa mayor, dako kini nga kahigayunan sa mga delinquent taxpayers. Giyaw usab ang publiko nga matod dayon City Treasurer's Office alang sa ilang aplikasyon ug dugang mga impormasyon bahin sa Tax Amnesty Program. Sa laing bahin usab mga higala, giilas si Tagbilaran City Mayor Jane Yap isip usa sa mga top performing mayors sa Central Visayas sa gipagawas ng Nationwide Index of Governance Survey na gipahigayon sa RPMG Foundation Incorporated. Base sa resulta sa maong survey nga adunay 5,000 ka respondents nga gihimo ni adtong April 1 to 8, 2026, si Mayor Jane nakakuha sa kinatibuk-an rating nga 77.7 o naa sa top 3 best performing mayors. Nakatala usab siya og 77.1% nga trust rating og 78.4% nga performance rating. Kini nga pag-ilan nagpamatuod sa maayong panerbisyo, pagsalig sa katawhan og matinud-anon nga pagpangagamhanan base sa nabuhat. Matod ni Mayor Jenya nga dako ang iyang pasalamat sa mga tagbinaranon sa ilang walay puas nga pagsalig ug suporta. Matod pa niya nga kini nga pasitungog magahatag og dugang kusog aron ipadayon ang maayong serbisyo para sa mga katawhang tagbilaranon. Ug mao kato mga ikala ang ato ang news feed nga atong nakuha sa tubuhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug aring puntuaw sa mga higala, ari na sa kita no sa ato ang news feed nga itong nakuha sa itong sa ito ang Facebook page post rather, no? Sa ito ang pinalangga nga bayan sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap, para makahatod ta sa mga fresh updates, sa mga programa, servisyo, kung sabi na sa mga gibuhat ni Mayor Jane Yap, alang sa dakbayan sa Tagbilaran. Sa itong mga katauhan sa siyudad sa Tagbilaran, sa wala pa naka-like and share, don't forget to like and share, no, sa Facebook page post ni Mayor Jane Yap with blue verified check. Kay ari na to makita ato ang mga dinaing mga updates, programs, activities nga gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa dakbayan sa Tagbilaran. Ug labi usab ari usab nato makita, no, ang ato ang mga announcements o mga impormasyon alang sa dakbayan sa Tagbilaran. Para iwas fake news mga higala, arita sa ito ang official or legit nga Facebook page ni Mayor Jane Yap with Jane Yap ang link sa Facebook with blue verified check. And of course, sa ang Tagbilaran City Government nga Facebook page. Kaya ari usab na ito makita ang uban pang mga updates o programs and activities sa itong pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. So mga higala, at ang nagbasahon ang isa sa mga Facebook page post ni Mayor Australia. Matud niya, mo kini ang quote niya kagahapon, Happy Eid al-Adha al-Mubarak to all our Muslim brothers and sisters. May this blessed celebration inspire faith, sacrifice, compassion, and unity among us all. Congratulations also to Baiso School of Medicine on your third anniversary celebration. Years of more years of shaping future Boholana doctors and serving our community. Social pension payout, CSWD, walang gutom distribution. Kung mawag ka ito mga higala, ang ato ang Facebook page post sa ang pinalangga ng Mayor sa Siyudad sa Tagbilaran, Mayor Shane Yap. Kung sa mga kaisuran ng mga Tagbilaranons na ito, na wala pong nagka-claim sa ilahang Tagbilaran ID cards, please don't forget to claim your Tagbilaran ID card, no? Na diha mismo na himutang sa itong ICT office. And of course, na diha mismo sa ito ang daan ng opisina sa ito mga city councilors. Pagdiin, Ana, usap na ito ang distribution. Ito ang Tagbilaran Citizen ID card. Sa hindi ito ang pag-claim sa Tagbilaran Citizen ID card o pinisya mga higala from 8 o'clock in the morning hanggang sa alas 5 sa hapon. Kaya ito ang Tagbilaran Citizen ID card powered by GCash. And mo kini usap ng mga programa o inisyatiba ni Mayor Jania alang sa to ang pag-digitalize nato sa to mga transactions nato sa to ang and programs and services sa to pag-amahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Again, sa to mga Tagbilaranans nga ni avail sa to ang Tagbilaran Citizen ID card, please don't forget to claim na your Tagbilaran Citizen ID card katong sa January pa po ito, 2026 nga ding process po sa ilahang Tagbilaran Citizen ID card and claim now diha mismo sa itong ICT office. So kaya to ang perks po no sa itong Tagbilaran Citizen ID card, pwede siyang magamit for cashless payment and pag-withdraw sa any ATM and Visa machine. Magamit mo ka to ang update na itong mga higala sa Tagbilaran Citizen ID card. So itong mga kaisunan na itong mga senior citizens, ari na sa kita sa itong mga pinalangga na itong mga senior citizens kaya sa ulo sa langadlong natawahan karong adlaw May 28, 2026. Taga-barangay Dao, at Miguel Conida, Castillo Felix Riquelmen, Trinidad Estrada, Maria Lourdes Tael, Emilia Bunior, and Luciana Bonao. Taga-barangay San Isidro, greetings going out to Leonidisa Zambrano and Ibilda Bustamante. Taga-barangay Kabawan, happy birthday, you score Alfredo and Luciano Carbon. Taga-barangay Tiptip, happy birthday, Chris Center Orivillo. Taga-barangay Mangan, may Rodrigo Malancar. Taga-barangay Ibuhan, happy birthday nila ni Emilia Roslinda, Emilio Jinete, Ranolfa Malabar, Emilia Antipolo, Salvador Barimbao, Raymond Taga-barangay Taloco, happy birthday ni Remo Taguenca and Emilia Cabrera. Taga-barangay Bukoy, happy birthday ni Eva Raz and Luciano Dolero. Taga-barangay Kugon, happy birthday ni Hermogina Rivera Bonanza, Alfredo Sibahan, Benjamin Havina Taga, Crescente Torres, Mayerlinda Sokong, Agustina Tasek, Dina Delinquez, Dr. Alcordo, Instituta Minio Franco, and Agustina M. Torres. Taga-barangay Poblacion 2, happy birthday ni Virginia Doisagas. And Poblacion 3, happy birthday ni Magdalena Poto, Luciana Morin, Mario Salen, Crescente Mascarinas, and Herman Ungkog. Taga-barangay Poblacion 1, happy birthday ni Maria Edna Ong and Mario Manigo. Taga-barangay Mansasa, happy birthday ni Luciana Nibot and Liberty of Jimenez. Taga-barangay Bukol, happy birthday ni Jeanette Bonhan. Ni Sito Dangroy. Taga-barangay Dampas, happy birthday ni Jeanette Bonhan, Emiliano Paredes, Maria Linda Hanyona, and Emilia Arain. Happy birthday sa itong mga pinalanggang mga senior citizens sa Dakmayat sa Tagbilaran. Pagkabon sa buwan sa pangrebisyo nga nagsaulog ng tatlo at nangatawahan karong adlaw. Happy birthday ni Leonardo Pumatong Heraman, Darwin Sabina, Sita Suarez Nio Franco, Christine Mikoy, Eduardo Yunzal Guinero, Emilio Responso Ritolyama, Fermin Enriquez Cotto Jr., Regina Humamil Perocho, Maria Janelle Salangron, Herman Minyosa Ungkog, Emilia Luquez Cabrera, Esther Espinal Toralba, Emily Gondong Nofis, Rick Ayan Ludivese Amora, Herni Ibuka Salinas Restituto, Concha Mario Marius Lazgitomo, kay ni Dangoy Agua, Jose Rumi Ortiz, ni Sito Dangoy Nelson Ayag, and Emilia Rosina. Happy, happy birthday kami ng tanag. Greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, First Gentleman, First Minister, Representative Congressman Babayap, Number 16, Sanguni ang Panlungsod City Councilors, and of course, at, and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day, kanyang tanan. And yes, ato mga sakitig kami na usab, na nagsaulog-usab, sa lang anong natawang karangadlawa, nga wala ito na mention sa mga programa, happy, happy birthday, kanyang tanan. And yes, no, sa mga sakitig pami na, dalang kayong salamat sa napag-ipon.

0: Congressman Babayab. Our 16 Sangguni Angpan ng 12 City Councilors at ang Chief of Staff ang Catherine Tonomocha and our City Administrator Sir Alvin Luis Aguilar at we also in Tag Bilaran City at San Sotomor.
1: Inyong dabati ang tunumanon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Bali.

0: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagid kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib. Strong sa una,
1: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri.

0: drink responsibly.
1: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Embara Siyudan sa Tagbilaran.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
4: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
5: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
6: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
2: Naulian na ka, ma?
3: Gahapon pa!
2: Ah, kuya waoy!
6: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
7: Alagang unilabyan.
8: Phenylephrine HCL plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
11: Rexino Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
17: Let's go, Lola!
16: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
18: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your

0: Doctor.
1: Yun nila byan.
2: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
3: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
4: 3 times faster.
3: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
4: New Alaksan Extra.
3: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
4: New Alaksan Extra.
3: Extra paspas. Extra galing.
4: Magkauban.

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
3: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mo sugat lor kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na, hindi mo gumay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 30.

0: Worldwide ng radio sa Kawahan alas 11:11.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa.
2: Gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Igala may nga utto kini si Ray Tuta sa mga tugin ninyo sa mga balita karong utuha sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Iningat daw karon nga Webes, Mayo 28, 2020. Ako matuganin niya sa mga balita din sa tungtapit sa kauluhan o sa gawas. Kauban sa technical department, karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una din sa tungtapit, tukion karong alas 2 sa akon sa sesyon sa Sagunayang Panlungsod. Ang ahwag nga anhi sa Bohol Himuon, ang pagsunog sa mga illegal nga drugas ay nasakmit din sa Bohol. Sa laing nga bahay, patay ang usag kay Priado sa Bohol Doctors Hospital. Kumanabanggan og auto samtang nagmaniyo sa iyang motorsiklo dito sa lungsod sa Dawis. Sa kauluhan, pinakabugat niya kaso batok ang kani House Speaker Martin Romualdez. Yandam na sa ombudsman. Sa gawas, patay ang bagong leader sa Hamas sa bagong pag-atake sa Israel dito sa Gaza. Magandang mga higala at mga uluhan na mga detalye ninyo o mga balita. Paano lang sa pinundog, gigas sa Alturas Group of Companies.

0: O karon sa detalye sa tumugay balita, at unahon ang balita din sa atong dapit, tukion karong hapon ato sa sesyon sa tayong panglungsod ang awhag nga anhi sa Bohol imoon ang pagsunog sa mga illegal nga drugas basak nga nasakmit sa mga anti-illegal drugs operation dinhi sa Dalawigan. Ani ang atong report.
1: Gitag ng tukion karong hapon sa saguniang panungsod sa Dakbayan sa Tagbilaran ang awhag nga anhi sa Bohol imoon ang pagsunog sa mga illegal nga drugas nga nasakmit sa mga anti-illegal drugs operation. Giimbitaro gilaumang mutambong sa regular session sa Konseho sa Siyudad karong hapon si PDEA Bohol Provincial Officer Intelligence Agent Jordan Lunisa og Anabella Soto, ang manager sa St. Peter Chapel and Crematorium. Tungod kay walay pasilidad o kahimanan nga musunog sa illegal nga drugas, si Konsehal Fausto Bibut Budlong, Chairman sa SP Committee on Peace, Public Order and Safety, miingon nga kinanglan pa nga dalhon dito sa Dakbayan sa Sugbo aron sunugon ang mga shabu o gubang klase sa illegal nga drugas nga nasakmit din sa Bohol.
2: We learned that naa sila yung crematorium. So, there's a clamor from the public na nanong ang dalhon po man sa Cebu ni mga shabu nga nagakpan. So, we would like to invite them. O kung sa man, operational ba na ilang crematorium? What is the one? Para po lang atong PDEA po, and also the head of PDEA, para makatungog po sila kung sa iwang na ilang crematorium or operational na ba na. So that our people will not ban or do something in the social media na ito ang maliit ng mga droga sa Cebu and then the transport niya, recycle, etc. So,
1: ang mga nasakmit nga droga sa Bohol sa higayon nga muhatag og pagtugot ang korte dalhon dito sa Cosmopolitan Funeral Home sa Honquera Street, Barangay Kalubihan, Siyudad sa Sugbo aron sunugon. Baton ni Budlong nga mas maayong anhi na sa Bohol himuon ang pagsunog sa mga illegal drugs aron mapapas ang pagduda sa publiko nga girecycle lang kini sa mga otoridad. Tumong sa konsiho nga mapangutana kung mahimo bang gamiton sa pagsunog sa illegal nga drugas ang maong krematorium nga nimutang sa Barangay Taluto. Nasairan nga mga illegal nga drugas nga nagsilbing ebidensya, kinahanglang ipresentar sa korte o ang korte lang ang adunay katungod sa pagbando nga sunugon na ang mga ebidensya. Gikan sa saguniang panlungsod, kini si Ray Tutas ang Friend Mo Forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Subay dulaw nga balita. Subay nini gisgutan sa hinistigong sa CDP sa Northern Council for CPUC o si City Anti-Drug Discounter for Kadak ang maong awhag giya hangup o giya kalipay sa Federal Drug Enforcement Agency kon PDEA Bohol ang awhag sa konsiyo diin na sumala pa sa PDEA nga gusto sab nila nga dinhi sa limon ang distraction sa mga illegal drugs. Kaya gabay sa mga balita, patay ang usa ka empleyado sa Bohol Doctors Hospital. Pagman na bagano ka ito sa tag nagmanil sa motorsiklo dito sa Lungsod Kadaw. Sa report, si Alerto Jude Gutierrez.
3: This is the Galeris Medical Center. Kung saka driver sa usaka motosiklo nga trabahante sa Boldok, makinig sa magan o sakyanan dito sa lungsod sa Dawis. Ang driver gipailang si Gerald Neminio, 42 anyos nga nagapuyo sa may barangay Tawala sa lungsod sa Panglao. Sa tuwan sa ira kagahapon sa Malasiti, imidya sa gabi. Nga kinay si Gerald nga padong naunta kini sa lungsod sa Dawis kay mutambong og prayer og lulan sa ligida nga motosiklo pag abot sa may barangay Dao at Dawis. Wa siya makabantay sa iyang ekwentro nga usa ka auto nga gidriban ni Andy Birador Adawag nga nagabarangay Bugsok sa lungsod sa Sibliones. Sa tuwa na sairan, basi usap sa asoy ni Police Sergeant Pidere Kusa, Police sa lungsod sa Dawis.
4: Kini si gining auto sa kini si Hyundai Accent. Yun doy accent kasi siya kanang di ba sa gingon nato ganihan sila no kay taga kuan sila taga sa unit niya gikan sa Tagbilaran paingon sila og bulod.
5: Okay,
4: now paingon sila og bulod and then ang gining ga motor is gikan sa opposite direction paingon gikan po ni siya og Panglao paingon po ni siya diri sa Dawis.
5: Okay, na pagkabot sa
4: so kuan siya pagkabot sa kanang area of accident sa konsya kanang ang gining nag-drive nga batan-on sa Hyundai Accent sir is kanang murag daw naka natatilaw bitaw gamay bitaw sir kanang nakatugo gamay ba bitaw lang state of seconds ba and then para iyang namathan nga na siya sa narungwi na siya nadung na siya dito sa opposite direction mo tong iyang nabanggaan ng gamotor
3: dali siya uga rescue sa tuwang MDRRM o sa Lunso sa Dawis o Gidagantis ng Galiaris Medical Center at nga nasairan human kini nakaangkon o grabing mga bunog ang dalawasan mahinundan siya nanali niya nga kamatayon na ito usab nga nasairan na katong nga nakadasmag nga gipaila nga si Andy Birador Adawag 18 anyos nga karong adawa ayan nga ipail ang kaso kabahin sa iyang gihimo nga salaod gikan ang dias matangan sa Galeris Medical Center kanselito jungo cherish ang friend mo forever basta balita DYRD ang saligan sa balita DYRD
6: alam to ipapin no atay
7: yan lang na sa umudsman at nagabulat yung kaso batong kang gani House Speaker Martin Aronwald. Adital niya mo sa pagbalik.

0: katong balita sa kaunuhan, giandam na sa ombudsman ang pinagabukat nga kaso. May pasaka batok kang kani House Speaker Martin Romualdez.
1: Posibleng maharap sa pinaka mabibigat na kaso si dating House Speaker at late 1st District Congressman Martin Romualdez ayon kay Ombudsman Crispin Remulia. Ito'y sa gitna ng inihahandang money laundering case laban sa pinsan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: The grandest case of them all. Itong pinakamabigat na kaso dyan, yung conspiracy to defraud the Treasury. Yun talaga yan, sa pamamagitan ng budget. Hindi madaling ilatag yan. So we're being very careful about every premise that we make. Kasi first time to gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso.
1: Ayon kay Ombudsman Remulia, wala pang specific provision para sa itinuturing na grandest case na isasampa kay Romualdez, ngunit tinawag ito ni Remulia na kauna-unahan sa kasaysayan ng bansa at may kaugnayan umano ito sa nangyaring sabwatan upang dayain ang pambansang pondo partikular na noong 2024 at 2025. Si Congressman Martin Romualdez ang House Speaker noong binubuo ang 2024 at 2025 national budgets habang itinalaga nitong chairperson ng House Committee on Appropriations na mga kaparehong taon si dating congressman at ngayon pugante na si Saldico.
2: The technical things about what specific provision and the terms that we will use to label the crime, that will come later. Sinasabi lang, big case na kinakailangan matapos. Conspiracy yan eh. It's only a description eh of what we are trying to put together.
0: Salamat sa UNTV News. Samtang sa atong balita sa gawas, patay ang bagong leader sa Hamas sa bagong pag-atake sa Israel dito sa Gaza. Balikan na itong UNTV sa Litakinit.
3: Kinumpirma ng Israeli government na napatay sa isang airstrike si Muhammad Odeh, ang pinakabagong itinalagang hepe ng armed wing ng Hamas sa Gaza. Ayon sa Israel, si Odeh ang pumalit sa dating komandant na si Ezzedine Al-Haddad na napatay rin sa hiwalay na airstrike noong May 15. Sinabi ng Israel defense officials na ilang buwan ding minamanmanan ng kanilang intelligence units ang mga galaw ni Odeh bago sinagawa ang operasyon sa Gaza City. Tinamaan ng pag-atake ang isang residential building sa market area ng Gaza City kung saan maraming residente ang namimili. Ayon sa mga saksi, halos sabay-sabay na tumama ang ilang missile sa itaas na bahagi ng gusali na nagdulot ng malaking pinsala at pagkasugat ng maraming residente. Kinumpirma rin ng Hamas na kasama sa nasawi si Odeh at kanyang asawa at dalawa nilang mga anak. Ayon sa Israel, si Odeh ay isa sa mga utak sa October 7 attack ng Hamas laban sa Israel na ikinamatay ng hindi bababa sa 1,000 individual at naging mitsa ng malawakang digmaan sa Gaza. Simula noon, sunod-sunod na ang pag-target ng Israel sa mga senior leaders ng Hamas, kabilang sina Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar at Mohammad Deif. Patuloy naman ang pagtaas ng bilang ng mga nasasawi sa Gaza habang umaabot na sa mahigit 70,000 ang naiulat na namatay sa mga operasyong militar ayon sa Health Ministry. Sa kabila ng ceasefire agreement na nabuo noong Oktubre ng nakaraang taon, halos araw-araw pa rin ang mga airstrikes at operasyon sa iba't ibang bahagi ng Gaza. Inaakusahan ng Hamas ang Israel ng paglabag sa tigil putukan at pag-target sa mga sibilyan habang iginiit naman ng Israel na may karapatan itong targetin ang mga miyembro ng Hamas. Samantala, nananatiling nakabinbin ang mga susunod na yugto ng US-led peace plan para sa Gaza dahil sa hindi pa pagkakasundo sa usapin ng disarmament at pamahalaan sa teritoryo. Noel Polyarco, humahataw sa balita ngayon!
0: Mawag ito mga ilang naglangkob sa tubog na balita sa Alturas Group Balita sa Utungto. Kaupan sa Technical Department Engineer Jerry Cahes o Eric Tehok. Kini, sa Ray Tutas ang friend mo forever.
4: Inyong nabati ang Alturas Group, balita sa Untong Tutok, at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untong Tutok.

0: drink responsibly. Strong Sauna, Stronger.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pud ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3! Diri ko believe!

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Doon na ako'y ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway na ako sa G-Detox Plus, lima pa lang ka capsules may normal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mocha Frapp for...
10: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
11: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
11: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan!
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
1: 3 times faster.
0: Mogi pa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
1: New Alaksan Extra.
0: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
1: New Alaksan Extra.
0: Extra paspas, extra galing.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ani ana sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
0: Welcome to the hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Igala, kamusta mo yung palis kaninyong tanan? Kini na sa CTIWPS, so kini ang litania sa alauna. Adlaw karon mga igala, nga Huwebes, pecha 28 bulan sa Mayo, atong mainiton nga panimbaya kaninyong mga suki na itong paminaw dito sa itong dagbayan o sa atong mga kalungsuran, labi na diya sa atong mahal nga lungsod sa Luway. Kamusta? Ang ito ang 24 ka mga kabaranggayan, kamusta ang pagpangandam para sa kapistahan sa Patron Santissima Trinidad? O garong gabi eh, murag na ay kalingawan, no? Basketball pare versus LGU sa Luway mga kaigsunan. Uy, nindot. Unyang gabi eh, murag ugmas gabi eh, na landog sa Luway na. Nindot na kaayo nga mga talanawon diya sa ato ang merkado publiko. Mga kaigsuna atong mga panibaya sa tanan, itong mga balikbayan, kamusta sa inyong pag-uli karon na nga kapistahan? Basta bulan sa Mayo, bulan sa pista kana sa mga buhulan, oh. Everyday fiesta mga kaigsuunan, labi na dito sa lungsod sa Hagna. Kamusta ang tanan atong mga suginding paminaw, atong mga panginaon, ang tanan na sa kapiskay sa panglawas ug positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kaling yung tanan, welcome sa itong tulumanon, Litania sa Ala Una. Daghang mga senadores ang pirisuhon.
1: Way balinay, di way RD kanunay.

0: Kinaro tulungan di Pilipino sa atin sa Fanny's Bake Shop, lamihan nga torta inside mata empanada. Bibingka, supaw, guano, Fanny's Bake Shop, ito na itong mga igalang mga produkto sa Fanny's Bake Shop, mga palit na ito, diyan sa BQ Mall, Alturas, Molog Island, City Molog, para sa inyong mga order. Pwede ka mong order ito dito sa main branch sa Fanny's Bake Shop, Probation Long Sun Silway. Nasa diya ang indot, nga refreshment parlor sa Fanny's Bake Shop, nagtanya, lamihan na pagkakan. Sama sa din ang guano, puto, putumayan si Kwanis, spaghetti, fried chicken, humbang, baboy, pansit, o daghan pa. Sa Fanny's Bake Shop, heavenly delight in every bite.
1: D-D-Y-R-D Gisaligan.
0: Para ito mga higala sa itong pupunikay si Kay Karong Adlaw Adlaw ng Huwibis mga higala, medyo init ang panahon. Medyo may baos na po ni mga kaigas kagahapon na nag-umpro aram mo bundak ang uwan. Karon mga kaigsunan, init na sagaya. Apan mas init kayo mga kaigsunan karon ang kagubot dito sa Senado. Dili lang taas ang tingog sa mga senadores, mga kaigsunan. Apan init kayo po ng ilahang mga mensahe sa matag-usa, mga kaigsunan. Ang tanan nag-isgot, kabahin mga higala sa impeachment. Diin nagadaya ang mga baruganan sa mga senadores. Hangtod miabot dito sa punto mga higala nga may walk out, may sibat, may hawa ang mga senador under the minority block mga kaigsunan. Ilang giboykutan ang ilang kaugalingong sesyon tungod kay nakita nila mga kaigsunan nga naay maniubra ang gihimo sa majority block. Apan ang gagubot mga kaigsunan miabot pa sa lain nga punto, diin matod pa na ay mga senador nga pangdakton tungod kay gatubang og mga kaso mga eksyon. Yani matud pa ni Senator Erwin Tulfo sa iyang pamayag na nung gadali man ang majority block sa pag-amendar sa rules sa Senado tungod ba kay dunay dakpon nga mga senador karong sunod semana. Aton tan-aw ning sunod semana mga kaigsunan og tinuod ba gyud ning mga ugong-ugong balita nga dakpon ang mga senador. Dakpon tungod kay naay kaso. Ug unsang kasuha angay ba dakpon? Angay dakpon mga kaigsunan di labagyod mapiansahan. Plunder mga higala. Plunder mao ni ang sa nimo mga kaigsunan sa imong nanapi ka. Nga mo abot og 50 milyones kapin mga kaigsunan. Nanapi ka, ginamit ang imong gahom. Nanapi ka, ginamit ang imong pwesto. Nanapi ka mga kaigsunan nga mo abot og 50 milyones. Kinsa ni silang mga dakpunon? Daghan mga igsuon. Daghan. Joel Villanueva, Jenggoy Estrada. Ambot lang ka ni si Jesus Cudero, ma-appeal ba ni si Jaaning plunder nga 30 milyones mantong iya? O pailabot tong uban, tingaling idugangan nga kalapabuton yung 50 milyones. Aron yun mo qualify ang plunder nga kaso, aron yun ka mga dako. Nga wipe yan sa. Muna yun tabo ni Enrile kaniadto. Muna yun tabo nila ni Jenggoy kaniadto. Mga kaigsunan, nga nakabuhi, rapon ka rin, nakalingkawas, nakadugayan. Plunder case, mga kaigsunan. Mao ni ang natabo ni Irap. Nga tungod sa maong plunder mga kaigsuunan si Irap, wag yung kahuman sa iyang termino isip presidente sa atong nasod. Tungod kay nag-people power ang atong mga katawang Pilipinhon ang mga igsuon. Kani silang mga senador karon. Kinsa man ni Marcolita is one. Nga nung gikasuhan, balik ko na to pagpunguta na tungod kay naay kaso nga giatubang. Plunder. Unsay sa ni Marcolita, suspect pa lang. Mao ang pagdawat og kwarta, gikan sa usa ka kontraktor, tabang mga kaigsunan sa iyang pagdagan sa eleksyon. Nga moabot, matod pa sa sumbong, moabot og 75 million pesos. Tungod niya na mga kaigsunan, there is a violation nga committed mga higala. Tungod kay kinahanglan, di gyud ka mo dawat og kwarta gikan sa kontraktor, nga dunay gika ino nato dahil ang bigit involved in transaction sa gobyerno mga kaigsuunan. Plunder tungod kay niabot og 75 million na peso sa mga higala. Napailain Jinggoy Estrada bahin sa mga proyekto nga ghost project maopen sa Villanueva. Bahin po sa mga proyekto nga ghost project mga kaigsuunan. Unya Chief Escudero bahin po ni sa Pagos Project o bahin po sa pagdawat niya 30 milyones. Si Bilyar, ang kaso, niya, dili bahin niya o nangawat, kaya naghan man ni Korta, pero bahin niya o pagpanglimbong, kabahin silang negosyo. Si Bunggo, kabahin po tili niya sa iyahang na war on drugs, mga kaigsuunan, diin maupo na yung mga tirador panahon ni Duterte, matod pa. Tumon na yung mga posible mga kaigsuunan ng mga daktunon. Kung malutsan o kaso mga igsoon. Hayan madakpan o dili madakpan? Mauni at ang pangunta tanawon mga kaigsoon. O madakpan ba o dakpon ba din sila mga igsoon? Kaya labi na, kaning maong mga senadura kunta sa administrasyon. Sayo na to pag-ingon mga kaigsoonan nga politika ni. Sayo na to pag-ingon mga kaigsoonan nga dakpon na sila tungod kay wa mo kuyog ni Bongbong Marcos sa administrasyon. Tingali, sakto tag mga pangunauna kabahin ni anak mga kaigsunan. Gigukod ni sila tungod kay kontra sa administrasyon. Ang ato mga kaigsunan sa yon gukdon. Dili kay gigukod sila tungod kay kontra sa administrasyon. Sa yon ni sila gukdon tungod kay kontra sa administrasyon. Sayon gukdon tungod kay kontra sa administrasyon. Sayon gukdon kay kung ikaw doon na kay salaod sa mga kaigsuunan kung imo ang administrasyon magukod tingali ka pero lisod. Kani ato lang nun sayon gukdon tungod kay kontra sa administrasyon. Dili mingon nga gukod tungod kay kontra. Sayon gukdon. Kay ang sa nga nahimo wala mag-isigot mga kaigsuunan o politika. Kana kontinuod. Kay gigama-gamaan ka dili ka mahadlok. Gigama-gamaan ka dili way angay kadlok. Kung gigama-gamaan ra kag istorya, ha? Pero ang hadlok kontinuod na. Kay tungong gyugas perisuhan mga kaigsuunan. Simple ra kayo. Ang pag-ingon nga dili tinawag. So adto na ang ebidensya mga kaigsuunan, adto na na magdaog sa korte. Kan you are not guilty. Then sigurado ka nga di ka maipit aning maong butanga, di ba? Ang hadlok kon naa kay nahimog yung sa kay unya dili ang imong administrasyon. Mao nang bantayunon gyud mga igsoon. Mao ni ang nahitabo nila karon. Naay mga kaso, mga kaigsoonan. Naay mga ligon nga mga ebidensya. Mao nang adakpon gyud. Naaban ni kalabutan sa politika. Kinanaahan. Kinanaahan, politika gyud ni. Politika gyud ni ginugdanay mga kaigsoonan. Pero wala magpasabot tungod kay politika. Adili tinuod. Atabalik ko na. Dili tungod kay politika ni, dili tinood. Kasagaran mong guna ito, basta mag-isigot ka o political, kanang ino na ito, pamulitika mga kaigsunan, dili tinood. Wala magpasabot. Kung pamulitika mang galing ni, ako matuod ko. Pero tinood ba mga kaigsunan, ang atong ikasulti, murag tinood, murag ni. No? Judging from mga kag-testimony sa mga giingog ng mga witnesses, makaingon ta nga tinood. Pero ang korte rin mo determine anak mga kag-sunan. Kung ako pa'y korte, amingon ko tinood. Pwede man ako'y korte. Na may korte anak mga kag-sunan nga mo determine. No? So dili na to lalison o pamulitika ba niyo? Di. Pamulitika yun. Pero tinood ba nindi, hindi kita makaingon tungod kay pamultika din na tinood. Hayan nga tinood. Hayan mga kaigsunan nga tinuod ning maong mga giingon, mga higala nga pagtrapi nila ani. Ginamit ang ilang gahom, mga kaigsuunan. Si Marcolita, si Dinggoy, si Villaniba. So mauni ang nigukod ni sila tungod kay wa mo kuyog ni Marcos. Anong tubag na? May mong ko. Dakong posibilidad. Eh, politika ko niya. Gugod niya sa kuntang Marcos. Kaya dili po na silang kuntang Marcos, wala sila gugda. Pero wala magpo sa bot, ngawa sa magasa. Tingali, somebody else, ang dili politiko, na wamuhangay silang himo, may mo initiate sa complaint. Pagkakaroon, tungkol kay kontra, asa yung prakayo mga kaigsuunan i-facilitate ang pag-file o complaint. Eh, kontrahan. Ngunit ba tayo nun? Huwag na magpasabot nga pamulitika, bakak o sayo pa. Mga ganyan itong bantayan mga kaigsuunan. At tungkol kay pamulitika, nahimong sayon. Nahimong sayon mga kaigsuunan ang sikaso na ning maong kasuha. Kung plunder na yung mga kaigsunan, ang ombudsman, musumbong ka, na private person, musumbong sa ombudsman. Ang ombudsman, kunuhay na investigation, finding probable cause, mo-file ka o complaint dito sa, pandigan bayan, isang atasan, ang ombudsman. Ang ombudsman, finding, ino na to, mga kaigsunan, na, nga muragling ko ng ebidensya, amo. Declare mo kung ano, mo issue na o warrant of arrest, mga kaigsunan, ha? Ay, mauman na, basta ganun, malutsan, is OP na. Standard operating procedure na sandigan bayan, mga kaigsunan, once ganun, nga doon na may kaso nga, isang atento sa ilahang buhatan, mo issue ganun, mga kaigsunan, o ganang preventive suspension. Ang ombudsman, on the other hand, could also issue mga kaigsunan o administrative nga lihok through suspension or dismissal from public office. Maunay tabaw sa ombudsman. Just like what happened to our local officials in the province of Bohol. Ipakanaugan sa ombudsman o dismissal order ang mga kaigsuunan. Pero, tataon po sila nawa sa ilang opisina. Nakabalik, bayak po. Like for example, our provincial engineer, our provincial budget officer, the mayor of Luon, the mayor of Dawis. Once upon a time, mga kaigsuunan, gipang hukasan ni sila sa gahom sa ombudsman. Inana ka powerful ang ombudsman mga eksoon. Inana ka powerful. Ha? So imagine na mga kaeksoonan. Ha? Og mo na mahitabo nila ani. Ha? Ideklarar ni sila mga kaeksoonan nga plunder. So i-administrative ni sila baka mga eksoon. Uroy og ipang suspendanan ni sila. Dismissed from public office sa mga kaigsuunan. Maunay peligro. Unsay ilahang remedyo ani, magsalig na lang sila sa people power mga kaigsuunan. Kay as to all legal remedies, ang ilahang kontra mga kaigsuunan, hawak ang bit ni Marcos. So, muna, kalhadlok sa mo kung naa kay mga tinaguan ng mga sayop mga kaigsuunan, unya kontra ka sa administrasyon. Kinahanglan ang mga kontra sa administrasyon magpinuutan o taman-taman. Okay, umangisog ta kaya ito, ipakita nga isog ta. Kuwang rin ang imong kaisog mga isoan. Timan eh, kaning ubang mga isog na kontra sa administrasyon doon. Ang tanaw ni kaning basti mga kaisoonan nga murag sigig pamikil ni Marcos, paputlan, ugo, ana. I think mga isoan. Kato, wato palabya sa mga ni Marcos. Ahong pagtuo, something good ang giluto, mga kaigsuunan against that. And he is a public official. He is a mayor. Mga kaigsuunan under the bunal of the ombudsman. Maunay hadlog niya, mga kaigsuun. Maunay hadlog niya. Ang ilan lang yun doon, tingaling mura o makaluwas ni Nikon, mawalsa ang mga tao, mga kaigsuunan, to support aning maong mga tawhana. Pero atong tanawon nga atong nasod karon divided, no? More option, wala yung lain-lain option. Hinoon, kaning panahon mo na gitawag o baus-baus or mouse-mouse mga isoon. Sa unang panahon, ni Duterte, si Dilima Gipiriso. Inadto karali, inadto kapaspas, mga kaigsuunan. Ang mga witnesses, ang mga piniriso. So, discarded to sa DOJ ni Aguirre, og uban pang mga apil sa maong kalihukan, mga kaigsoonan. Og si Duterte, mo'y mulihok, insakto. Pero og kung kontra niya, insakto, pero og makabahos, politika ni. Parehara po sa unang panahon, mga kaigsoonan. Si Laila de Lima, nagigugilutos ni Duterte. Ang sulti Diyos, mga tao, gilutos niya tungod kay anti-Duterte kaayo ni si de Lima. Ilutos niya tungod kay kanang pukog ni siya ni Duterte. So karon nga ang mga Duterte ipanglutos na po, musulti po ang ubang mga tao nga gilutos niya tungod kay mga pro-Duterte ni sila. Mga anti-Marcos ni sila. Murag ingunana lago po, maus-maus mga kaigsoonan. Kung unsa kasayon si Dilima gipriso sa niya kaniyan do, mau-mau na kunin pangita bukaran. No? Oh, is it politics? Yes, it is. Para nako. Is it true? Or not? Mas nako ang true kaysa not, mga kaigsoonan. No? Gawas kung doon ay mga ebidensya i-manufacture, mga kaigsoonan. Mawagin ay pobida ni Pilipinas. Inanak yun ta. So hayan ka, madakpan, hayan. Nga na ipagdakpon na ni mga kaigsoonan. Huwag wata kahibaw sa sunod may tabo. Dakpon ba aron mahilom ni sila? O dakpon ba aron magubot ta? O niya diha sa kagubot, damito na mga kaigsoonan sa paghimo o senaryo aron sa pagpusigir baka sa laing plano mga kaigsoonan. Maunay bantayo nun. Inigdakop pa ni potensyal na gubot. E magkadagdag siyang kubok na sila mga senador ng murag na ay problema o maunay pagdakpon. The first time in history sa atong nasod nga mga senador ni pagdakop kay pulos na mga na ay mga isyu bahig kwarta na isyu bahig mga katiwalian. Mauna mga kaigsoonan nga trilling ni ugon sa kay metabosunod si mana ani. Tinuod ba kagid nga na ay senador nga madakpan? Ugon sa impact unsa epekto nini mga kaigsoonan? Ngadto, epekto ni ngadto sa ato ang mga katawhan. Unsa epekto ani ngadto sa ato ang epekto mga kaigsoonan ngadto sa atong katawhan? Epekto ngadto sa ato ang gobyerno sa Pilipinas? Epekto mga kaigsoonan sa ato ang demokrasya? O unsa kay sunod mahitabo ani mga kaigsoonan? Mao ni ato ang tanawon? Mao ni atong sundon? Og mga kaigsoonan unsay mahitabo pagyud ani sa unahan? Tempa kay murag dunay na disgrasya mga higala asang dapitan ni likod aning kuan likod aning City Central School corner sa ning street mga Mariano Paras wa ni mabanggain ni motorsiklo ani mga higala kita gita by our bare eyes no inkalit lang ni siya og lupad ning maong driver nga babae murag tilig na kurat siya kay naay murag sakinan nga Toyota nga unsa man ni Wigo. Ang Toyota nga Wigo nga murag makuros ni sudden brake ni siya kay basig madak mabanggaan ni ang motor. Ang motor tingali nga nakurat, mura tingali hindi supo ni og brake. Mga kaigsoonan ning lupad no ang driver tungod dili madulay kay naka helmet no. Ang murag ning circle gid ni mga kaigsoonan ning dive gid ni siya sa karsada, ning lupad ni siya. Tura gapong 40 taon ang maong babae no. Empa ang motor na stunga mga kaigsoonan, wa ni mabanggaan. Kung ano yung mabanggay, na ako, ga pasirit po ni siya daglan, na kurwa tingali siya nga doon na po'y auto, mga kaigsoonan nga mukuros, no? Murag yung brake talon siya. Huwag niyo mabanggay, huwag niyo musabot, mga kaigsoonan. Ni dive lagi sa iya. O, nakatindog naman po din noon. Tempa. So, murag hilam-hilam siya siya hang, o, huwag masamad, ay noon. Huwag masamad mura, manin siya og nurse. Sa manigaputi, manin og sa tempo mga egsoon. Naputi ni siya o kanang kasunis. Aga sweater ni siya o blue. O nakatindog raman mga egala. Wala mo'y dugo man po rin noon. Natungod ni siya helmet. Ang importante ganing helmet mga kaegsoonan. Mura gito siya nakurat. Kaya karit lang siya rin. Lupa din down siya. Ang motor baka na in-break. Ito diretso ba? O batan on pa niyo. Mura pa niyo. Tempo. Bain di anyos mo nila pet. No? Oh, babae, mga kaigsoonan. Oh. Hilupad yun in town, tempa. ato ning tanawon mga higala og ngano dun sa Jawa Park og ilan ang gitabangan og bakod ng iyong motor no sa driver sa auto motor niya nga usab ni itumon man ni mga kaigsoonan og unsa niya ang ihanggi wala pud masamat no naga hinuon ang badyo gitindog naga nakawlakaw ra man pud inoon pero hinlupad yun mga higala no hinlupad yun no o gigakos in town ang maong babae sa kanang sakay nga babae po sa auto no oh ato makita karon nga mura siya og gihupay mga kaigsuonan kay mura og sige hilam siya si hang o ang yang o mga kaigsuonan kuan awa pud mabubag tingali ni ha oh duol ra ta mga kaigsuonan sa maong scenario sa scene sir dire na pita no og naihawiran nga plate number ng driver sa auto mura man ni plate number og auto sa man ni iyahan eh, yung sabod ni siya. Iyahan yung plate number, yung sabod ni siya mga kaya. So, atong tanawon, ugon sa ni mga higala, karoon nagpangitabo di rin, no? May likod sa, kuhan, likod ni sa City Central School, mga kaigsoonan. Naraman ka dirig, monitor mga higala, no? So, na dirig, may plate number gahawiran. Ang driver sa auto, no, Wigo nga auto, numero GAC 9375, ang mga kaigsoonan. Mga kaigsoonan, no, murahin sa buday ko tingali siya sa auto, ang mga higala, kaya nabadbad man ang plate number sa auto, mga kaigsoonan, no. Murag nabadbad ang plate number sa auto, murahin sa buday rin siya. Nga, murabag, paglabay niya ba kanang nipis ka wa pud mabangga eh mura hin sabod lang yon hairline mura gana mga igsoon ba ang sabod lang yon siya sa kuan kanang plate number mo tilitoy nagkapakurat niya unya na tumbag niya ang motor unya hing ni sirkus siya mga kaigsoonan pasalamat nga buhi ang babae wara mo unsa wa magkadugo nagtindog sila agistorya mura wa gali sa madrug kay nakahelmet yun itong mga kaigsoonan no. So, mo na itong bantayan. Wala tayo oras, mga higala. Atong mabalik tayo mo na nipipilak at hinumdod.

0: Okay. Ano kay oras mga higala sa atong pagpadayon pero na pulis ni abot diri mga higala no. O atong tanawon da itong murag yun ruhing sabot dito itong motor sa maong nga wigo. Wala ito mo bangga eh. Kaya nalang katman mga higala ang plate number sa wigo. So nagibit-bit man o sa driver sa wigo ang plate number nga nahuso. Murag ma-hotel ito'y nataingon nga murag nasarasay baka ang babae. O nga nagkalit o brake tingali siya hing sirko. Hinupad yun siya mga igsoon. So tanawon gudi mo ang babae ni unas siya sa dihang motor. Maigini kay gahilmit. So naggamit ang murag pagka-aktor mga kaigsunan nga murag ang umo ay gawin may tumod. So pasalamat sa helmet. Ha? Natuloy ba nang isigutan ng helmet lo ka ganina? Na nagpulis ni abot na rin mga higala. Murag istorya na rin sila. Basin rag masitol na ba ka rin na unsa rin no? Mga kaigsunan. Ang wigo, doon na ni driver, doon na sakay ng babae, doon kaman tila sakay ng babae ni ini. Mura ni siya padung gatubang ni siya sa kampo da guhoy sa barak. No? Crossing dun sa approach sa og usang street na ni mga kaigsonan, Spelas. No? Murag mauning street, mga higala. Na istorya na ni sila karon, no? Ang sakay ng babae o ang driver sa motor. Pero tayo oras mga higala, sa nga na lang sa kompanya sa pika sa mga sponsors, kinigyapon yung higala sa kahangin ng bumbuli sa mga salamat sa inyong taran. Hangtod sa sunod hindi yun, dinilagyapon sa iyong suki ng istasyon, ang numero uno, DYRT. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kinesi TIWB.
1: Sinong nabati ang tulumanon? Gitaniya-aniya sa alauna. Hangtod sa sunod higayon, ubanigi hapon ang inyong higala nga batan-on. Dinhi sa inyong suki nga istasyon, DYRD. Daghang salamat.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: Back na sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan og 4 million niini mga Pilipino. Ang diabetes nagunang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog na panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon ug pagtumal sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes. Kay kini hinimo gikan sa 17 ka mga piniling halamang gamot nga maghatag og proteksyon batok sa mga free radicals nga makadaot sa lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ang imong kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
2: Basta na ay hilanat,
3: dapat matik. Ibay Jessic.
2: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, iBiogesic!
4: Alagang Unilabyan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Gikan kanamo sa DYRD.
7: DYRD.
6: Welcome to the Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

was tagmayang adlong Huwebes ka natong tanan. Sa mag-ausap pa, welcome! Welcome mag-welcome ng atong tulumanun. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagdagat ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. May 28, 2026. Naiswatan po na sa mga itong paghahatag at pagtagal. And this time, mga itong letter sender o sa kanagngalan o LV. When you stand by LV, alang sa imong suwat, of course, bro to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Ingon na nak-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre, ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong kapananaw og nindot na panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
of course, ang atong Nance Medical Mission, karon ng May 30 pohon. Hapit na gyud diha ta sa Zamboanga City, diha sa may Philippine Red Cross Function Hall, Petit Barracks, Barangay Zone 4, Zamboanga City. Pagka May 31 diha ta sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, sa may Covered Court sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Pagka June 1, Pagadian, Covered Court sa may Plaza Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, Mulave, sa may Carousel Garden, sa may Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Mulave, Zamboanga del Sur. Pagka June 3, sa Dipolog Mini Gym, Barangay Torno, France, sa Barangay Hall, Torno, Dipolog City. Pagka June 4, sa Calamba, sa may Barangay Hall of Barangay Sulino, Calamba, Misamis Occidental. And pagka June 5, sa Oroqueta, sa Lumantas Riverside, Porok 3, Barrientos Street, Layawan, Oroqueta City. Ayan, kita kids, sa mga nakaschedule ng medical mission, unang 100, makadawat sa itong gijig water. Kini siya para gini sa mga diabetic, no? So, atang-atangin ninyo atong medical mission na nakaschedule sa inyong mga lugar. When you stand by LV, alang sa imong suwat, dinis siyempre sa itong tulumanuan. Sensor Lee, Ate Arlene.

ako matinahurong pagtimbay ang anak kanimo ate. Kang Cap June, De Genova, o sa tanang suking tigpaminaw o viewers sa imong programa. Tawga lamang ko sa pangalang Elvie. 21 anyo sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa Kabakan, North Cotabato. Nagatuo ko ating hangtod kita buhi panining kalibutan na padayon ng atong pakigbisog sa kinabuhi. Kinahanglan natong magmaligon para sa atong kaugalingon o sa atong pamilya. Labaw sa tanan, mas hugdan pa nato ang atong pagtuo o pagsalig ngadto sa labawang makagagahom. Nagdako ko ating nga dunay dakong pagmahay sa akong inahan. Nagdako ko nga gidala ang dakong sekreto sa among pamilya. Lima mi ka managsuon ati R, aki panganak sa among amahan sa una niyang asawa. Dili na ko ikaulaw nga second family mi, ate. Kasado si Papa sa una niyang asawa. Lisod malito kun, apan usa ka other woman ang among inahan. Siya hinungdan nga naguba ang unang pamilya ni Papa. 18 years old lang si Mama sa diyang nagkarelasyon sila ni Papa. Samtang ang among amahan, 38 anyos na. 20 years ang ilahang gap ate. 13 anyos pa lang si Ate Irene at ito'y gayo na. Sa diyang nagkabulag ang iyahang ginikanan. Close kayo siya kang Papa busa. Sakit kaayo nga to kaniya ang pagkaguba sa ilang pamilya. Nuwebi anyos ko sa dihang nagkita pag-usap si Papa o si Ate Irene. Graduate na og usa ka nurse si Ate Irene at higayuna. Sa tinuod lang, wapak ay ko makasabot. Sa kong nahuna kung nga nung na ako'y laing igsuon. Ako feeling, at ang tungkura, nalipay lang ko nga na ako yung magulang. Apandili na ako malimtan nga, grabing hilak ni Ate Irene ni Ate Higayuna samtang nagsulti sila ni Papa. Daghan pa sila mga pasalubong. Yapakinig hatagag kwarta. Sa iyang paglakaw, ingon siya babalik siya para bisitahon si Papa pag-usab. Nakita lang ko sa panagway sa kong amahan ang tumang kalipay ate. Apan natingalan na lamang ko nga suko mang kaayo si Mama. Grabe iyahang panaglalis ni Papa nga giignan pa niya si Papa nga may pakuno ug muli na lang si Papa nga to sa iyang tinuod nga pamilya. Wa ko makasabot ate. Kung nga nung naglagot si Mama nga gihatag man gani tanan ni Papa ang kwarta nga gihatag ni Ate Irene. Samtang gadako ko nakita nako ang taras sa akong inahan ate. Makaingon ko nga pabaya siya nga pagainahan. Di mi niya ginaatiman. Kanunay lang silang gauban sa mga barkada nga amo o mga silingan. Samtang si Papa grabe ang pagpaningkamot sa iyong negosyo para ka na mo ate. Nakita nako kung unsa ka manipulative ang among inahan. Iya lang langgalanggaon si Papa, wagid ni reklamo. Kung may kwarta si Papa sa puton si Mama, mangita gyud paaging among amahan nga makahatag kaniya. Og sa diha naka-abroad na si Ate Irene, ngadto sa Amerika ate. Wa gyapon niya pasagdi si Papa. Matagbulan iya kini ginapadalhan. Apan si Mama ang tigkuha. Ambot ba ating anong lahi man ang taras ni Mama? Mas babalaka siya sa iyang kaugalingon kaysa amo nga iyang mga anak. Dili man gani niya ginatabangan si Papa sa among negosyo. Hangtod miyabot sa punto nga na down ang negosyo ni Papa. Matod ni Mama, mag-unsa na lang kunumi. Wa na'y panginabuhian si Papa. Ati ay napugo si Papa og adto sa Manila. Kay tuwa man siya mga suod nga higala ngadto. Dito na pod siya nanimpalad ate. Sa daan niyang kumpanya nga gitrabahuan. Matag bulan, consistent nga magpadala si Papa og kwarta nga rekanamo. Panagsarian taon siya makapauli. Lambing-lambingon lang siya ni Mama. Okay na kang Papa. Ati R, ang di na ako madawat. Nakabaton og laing karelasyon ang akong inahan. Ang iyang ingon namo, iya ko nung paryente. Apan dili ko kumbinsido ate. High school na ko og doon na ako'y buot. Siguro abi ni Mama nga iya kong mauto. Na-confirm na ko ang akong pagduda sa dihang nasapna na ko sila nga naasulan sa kwarto nga sila ng duha.
Pagawa sa lalaki nakahukas pa ug pang taas. Ingon ni mama, iya ko nang ipapaayo iyang electric fan kay naguba. Ati R, gipalampas na lang nako kay wa bang koy konkreto nga ebidensya. Apa namatikdan nako nga lahi gyud ang lihok nilang duha. Hangtod ate, nasakpan gyud nako nga nagdulog sila sa pagkatulog. Kini ang hinungdan. Nagikonfronta ko ako inahan ate. Nag-away gid mi. Ati R, iya kong giignan bata pa kuno ko, daotan kuno ko gunahuna. Malisyosa kuno kaayo ko. Ati R, daghan akong nadunggan sa mga silingan ng mga marites. Kabahin nilang duha. Hangtod ate, ako dalang gipalabay sa kumbika sa lunggan. Kay lagi, miagi gid mi panaglalis ni mama nga iyan akong gipasakitan kay pakialamera kuno kaayo ko. Naghilom na lang ko ate. Nabalaka pud ko sa akong amahan. Kung iyang masayran nga nagbinuang si mama, di ko gusto masakitan si papa ate. Basig iyan na yun ang biyaan. Umabalik na siya siyang tinuod nga pamilya. Tuod man ate, nang ligid ang mga adlaw, nahimo si mana, bulan o katuigan. Human sa pipila katuig ate, may pauli si papa dinhi sa North Cotabato. Ug ang mga chismis, mitagbo kaniya. Unang adlaw pa lang, inay nga mag-happy-happy mi kay niabot si papa. Nagkagubot ate. Away. Apan sige, kaingunan na ako. Dali ra kay siya paulian sa kong inahan. Lambing-lambingon lang siya, mutuo na si papa. Nagpakahilom na laman pod mi ate. Bisag nasayod bis ka matuuran. Kay lagi dili mi gusto mabungkag ang among pamilya. Nagpasalamat mi nga nasitil ra dila mama ug papa ang ilang problema. Nagbalik og negosyo si papa. Naay mga higayon nga dili siya makauli og pila ka adlaw. Og kini ang mahimong chance ni mama nga makikita na pod sa iyang karelasyon ate. Nagpadayon mi sa pagpakahilom tugod kay dili mi gusto sa kamaigsuon nga mabungkag ang among pagpuyo. Hangtod sa kaadlaw kalit nga nawala si mama ate. Nasayra namo nga milarga kini paingon sa Manila. Wa man lang nananghit ka namo. Gikaguol pag-ayo sa among amahan ate. Matod niya pangitaon kuno niya si mama. Kay magunsa na lang kuno kung wa si mama. Bisag unsay mahitabo uyag kunong dadon si mama pagbalik. Lami kay ignon nga ayaw nagapasa. Ate, didala mi ni papa sa among apuhan. Didto mi

nagpaharuhay uban sa iyang lalaki. Nagmatalag morning ang among amahan, ate. Doon na po yung favoritism ang among lola. Na may igagaw nga ulitaw, spoiled kaayo, dili niya suguon, di niya ginapatrabaho. Kami iyang ginasugo-sugo. Munang galayas-layas ang duhan ako kay igsuon nga lalaki. Sa tinuod lang kasurindiro na kaayo ko, ate, apang giunaon na ako ang ako mga manghod, nga ako lang taon ang isaligan nga manalipod kanila. Nayusa ka pang hitabo nga diligid na ako malimtan. Gikulata sa kung uyuan ako isa kamanghod nga lalaki kay gatubag-tubag kuno kini kang lola. Hinungdan nga wa nagyod mi pauli ang ako igsuon, ate. Dinhan ako mitugan kang papa. Suko kayo ako amahan, iyaming gipabalik og puyo sa among balay. Ug sa ako na ginapadala ang sustento, ate. Ate, gikasuko kini pag-ayo sa pamilya ni mama. Ilaming giignan nga walay mga batasan. Sa hinay-hinay ni balik na sa normal among kinabuhi ang ako mga manghod nang uli nagbalik sa among balay. Namalik big eskwela, ate. Inay nga okay na ang dagan sa among kinabuhi ug naka-move on na si papa, ni balik na pod ang among inahan. Nihigayon na masakiton siya. Nangutana siya kung asa si papa. Among giignan nga nabalog pangita niya. Ate R, sultihan ko na si papa nga ni uli na siya. Miuban ko na siya yung higala nga nanarbaho. Apan ako na siya swerte sa iyang pagpanarbaho. Apan lahi ako nadunggan kang lola ni uban si mama sa iyang karelasyon. Mas ganahan ko na sila sa lalaki kay kasing edad lang sa among inahan. Dili pareho kang papa nga tiguwang na. Wa pa ko ni kwarta. Apan ate, ang karma mo abot gyud. Kung unsa iyang gibuhat kang papa, mibalik sa iyaha. Ate R, nagbinuang si papa siyang asawa apan nagpakaamahan siya wa niya pasagdi. Apan si mama, gibiyaan mi, gibaylo siyang karelasyon, kipasagdan mi. Pagkasayo ni papa nga nipauli ng among inahan, hilabihan niyang lipaya. Gani ate, pag-ingon ni mama nga nararbaho siya ng echek sorry kang papa, gidawat rapod sa among amahan kay wa gi pagduda bisan gamay. Dali ra kayong atikon ang among 60 anyos nga amahan, ate. Maluoy ko sa among inahan. Kay murag na pariwara siya, ate. Apan, sa diha mitawag ang among ate, anak ni papa sa una niyang asawa, among stepsister. Matod niya, tiguwang na kuno si papa. Gusto kuno nila nga muundang na sa trabaho. Ug maunay mo puyo sa ilahang balay. Kay naana sila na ni Moya sa Amerika ug iyang mama. Wa na kunoy nagpuyo sa ilang balay. Matod pa ni Ate Erin, paeskwelahon ming tulo hangtod makahuman. Isip tabang niya kay lagi iya man ming mga manghod. Sa kondisyon nga dili ubanon si mama kay ila ka ng property sa iyang inahan ug sa iyang amahan. Nasayad po sila nga gibinuang si mama. Maluoy kuno sila sa among amahan, ate. Isultihan ako si papa. Paeskulahon mi ni Ate Erin, papuyon sa ilang balay. Apan dili ubanon si mama. Apan nihilak si papa. May pakunog mawala na lang siya. Kung dili ubanon si mama, kay luoy kuno kaayo. Nakadesisyon ko, ate. Prangkahan ko na lang ba si papa nga nagbinuang si mama nga hangtod karon na siya lalaki? Apan mahadlok pa ko basig atakihon si papa, ate, og mawa na hinas kalibutan nga ako hinungdan. Unsabi ang ngayon ko pagabuhaton? Palihog tambagi ko ninyo. Sincerely yours, LV.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Nang akong gibati doon ko ng usahay, ang akong bibi mo, tata doon, hindi ko gusto nga maghintin ko ka mga para sa edad nga gasalitan sa butika kay nadlok lagi ko. So, ito paminaw aning sa sincerely si Arlene, dagan magkayo o mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila. So, akong gi-trial ng cerebral capsule o UAID, akong gitari. So, muna kini ang gimintin ko, dagan kitin salamat lang at si Arlene sa iyang plaga. Ako, si Dina Adelianosep, agpayo ko din sa Pulok Dos,
1: yes, Poblacion, Tidawi, Bukidmon. Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Ako si Ami Sarigumba, taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko, kasi syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon, labi na sa panimalay, o manginabuhi pagyud. So, dili malikayan nga pagagabi eh, ubati gyud og kaluya sa lawas, tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko nagamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon na senior citizen ako, nagamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o Reels sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS o cervical cancer?
4: About po sa cervical care, may disminuryahon po kayo. Pag may nang kuha na kusog din siya, din naman ko'y kuhaan sa una ka nang nakakuhaan magkusa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, muna akong gitake for one way, kaluhoy sa Ginoo. Pagpotro na kung ganto sa hospital, nawala na dahil akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Nagong salamat ka ni mo, LV, sa imong pagpadangat ni mo swa tampo ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Unsa bay ang ayang buhato ni LV? Og mo niyang problema sa pagkaroon. Of course, atong isgutan niyang problema. Kauban na to. DJ Nova Abaniel.
1: Yes, maayong adlaw Ate Arlene Capjuno sa tanan atong mga suking tigpaminaw.
0: And of course, sa atong URP Professor Capjun Jun de Asis.
2: Maswerte ka daw DJ Nova at Ate Arlene.
0: Ang problema sa itong letter sender, grabe no, kanin tiguang ba? Dali rin at katikon ba? Kanamang, laliman ka, way, kalibutan ang tiguang, binuang na yung asawa. Ang anak po, dahibaw siya po, sila kasulti, kay mahadlog sila maon sa ilang papa.
2: Grabe ka, Ate. Kinsay giyo na atik?
0: Ha?
2: Ate.
0: Ay, atik.
2: Kinsay giyo na atik, ang tiguang o ang batanon?
1: Nag-inatik kay sila?
0: Nag-inatik kay sila. Hindi, kay, nga sugot po siyang kabaw mo siyang minyo, di ba? In the first place, kabalo siya nga minyo, dito o siya sa atik. Minyo gani, ay tuo lagi ang atik-atik. Ikaduha, amo lagi na yung amanos. Kay, nakas, ang iyang amahan, na ulitaw, kabalo siyang minyo, pero buutan, edukado lang yung first family.
1: Yes.
0: Nga, wala lagi skandalo. In fact, tungod sa nahitabo, yung anak ni reach out gito sa iyang papa. Kay honestly, ko ako to, nurse na, ako mama na sa Amerika, bahala na mo. Pero dili siya naanang kaklase sa anak eh. Yung gignan nga,
2: nalipay na lang po siguro si ate, kaya na yung nagatiman siya yung papa.
0: Maybe, pero...
2: Sagsabag pa sagoy-sagoy ang papa, bisag kinsa na lang, at least ka to, sigurado siya nga isa ragyan ang...
0: Pero sakit ba na huna-hunaon nung ilang papa gibinuangan, harap-harapan. Pero yes, ang mga anak na ibaw... Siguro, nang binuang to kay nauna sa iyang asawa, di na ni kakaya kong bana, makita niya sa batanon, wala sa iyang bana. Oh my goodness.
1: Anyway, yes. Rabos na dependensya.
0: Lahi, get out ka na ang kuhan. Okay, DJ Nobs, go ahead. Kung ikaw ang nasa sitwasyon niya, LV, ni LV, imo bang sultihan ni mong papa para nga magbulag na lang sila o kamo makapuyo sa ilang balay?
1: Mm. Kung ako si LV, ma'am, magpaka-honest ka sa kong papa, no? Kay, especially sila lang kahimtang ba nga, makita na to iyahang mama kay murag walay plano para sa ilaha.
0: Yes. Bata siya ga minyo, manggod.
1: Oh, so, bata, walay, murag way buot niya. Natiguang na lang nga, wagya po'y buot. So, mo'y nakapait ba nga, nakita na to nga, iyang papa, bisan to tiguang, pero naningkamot para sa ilaha. So, dili deserves iyang papa nga magkanang padayon lang nga magpaka, magpakatanga sa ilahang mama.
0: Yeah.
1: Kuan naman gud ma'am, lahi naman gud ni ingani nga istorya ba nga opportunity naman gud ni nga kanabitang haruhay maplaster sila ba.
0: Okay, tabangan sila pa
1: eskwela. Tabangan sila pa eskwela, maplaster ilhang pamuyo, especially sa ilang papa maplaster pod nga mahimutang pod nga di na manarbaho.
0: Oh, yes. Kay, tabangan man sila.
1: Oh, tabangan man sila. Ingana ang mo ni ebidensya ma'am nga miskan tuod nga kanabitaw nagluib nilang papa pero ilang anak sa permiro nakita unsa kabuutan ilang papa. Correct. Buutan nilang papa na tinta lang gid siguro aning batan-on ba. So mo nang nganang nahitabo. So itugan na lang oy kay para kuan dili ta maangay mabalaka nga kanang matakihon mamatay dahil hindi na grabe na sad nang mamatay gidayon eh dili titingali
0: bitaw kay kung imo tan-aw taod-taod na po siya gibinuangan niya.
1: Yes.
0: Ang mga anak bisag masuko
1: witness good ang mga bata imagine nga makita nila nga katong negi papuyo nga parinte kunuhay na ipaayo sa kwarto trauma biya na sa bata and bawal kaayo na siya no nagyo na sa kanang kuan pwede gina mapriso ilang mama sa ihang gibuhat.
0: Correct.
1: So pangit kaayo ang pagdala mo ni realidad mambanga nagi mga mama no nga dili ka balom unsa ang pagka kanang mahimong mama nga tarong ba. So luoy sila
0: kay ko imong tan-awon bisag 18 years old siya nga naminyo siya sa papa nila sa nila LV. Pwede man siya magpaka-mature, magpaka-tarong. Pero nahitabo niya, kita siya batanon, dito siya nawilis, batanong, gibiyaan niya. Dito nag-pastilan. Anyways, mula gilay-lay
1: po niya. Lay-lay mo na kinaiyagin ang tao, no? So, makagool lang ng ingani nga sitwasyon nga, ang inahan ang kanang pabaya. So, common man nga, ang usually, mga ingani nga sitwasyon, ang papa may pabaya. Pero sa ingani nga, ang mama ang pabaya, mas heavy mangod siya ba? Mas heavy siya nga paminaon, mas luoy ang mga anak. So, kaninga opportunity nga maplastar mo, maplastar imong papa, i-grab na ano, isulti na nakiaron makamata po na imong papa basin paminaw ganin ako kay feel ako napabuta-buta lang ni iyang papa kay tiguang nabaya.
0: Murag so, sakit sa iya pero sige na lang.
1: Oo, kanang tiguang na apsag na lang na siya kay nasiguro ko yung mga hawa kanang dili kaya mahatag.
0: Ang niya, lambing-lambingon lang siya bisag kabalo siya tinuod pero kay gilambing-lambing siya okay na lang.
1: Dali ra kay siya mapuyok sa iya ni kuan sa mama ni LV. So
0: na all.
2: Gugma ra gina.
1: Ni nga na gitin ay nang mga tiguan mam dali ra kuan dali ra puyokon.
0: Dali ra binuangan.
2: Dili pa tiguan oi mature lang.
1: So ala Kelvin kinahanglan na nila isulti kay aron iya pong papa basin di ay naghulat ra na og cue ba sa ilang mga anak. Hulat ra siya kanang sultian sa mga anak bang oi patama na. Kay si mama wa na nay kuan way murag wa tay paignan ani so
0: yes. So kihan gyud sa tinuod,
1: kihan gyud sa tinuod
0: para nga mabaw siya.
1: Yes.
0: And makatilaw pud iyang inahan ug usay sakto para
1: yes. Sa oh, para ma kuan pud ba maplaster na ilang papa nga luoy bitaw nang tiguang sige pagyapo paningkamot para nila.
0: Okay, Derita. Cap Jun Jun di Asis.
2: Yes, LB para nako. Kanang dili gyud dapat imo sultian imong papa.
0: Ana. Mhm. Ana.
2: Lalaki bang gud da?
0: Okay.
2: Sultian ta ka LB, nananay ideya imong amahan.
0: Kabaw na na siya.
2: Kabalo na na siya. Mm-hmm. Kaya imong pagsultian, insulto na na kayo para sa iya ha.
0: Basin, huwag lang tinukot mong kabaw.
2: Mga boys ha, kaya istorya ganila si Ate Arlene, kwinta-kwinta na ako mga kaila ba, na puro batanon ang mga scholar. Ay, kung yung paglaong anak yun, oh, LB ha, kaya sa story ni LB, tanawa, sa inahitabo. Biktima gini mga lalaki sa kung sao, no?
0: Nilikin mo kumpiyasa sa scholar.
2: Luhi kayo ba?
0: Ikan ang scholar, mangita gini iyang kaugalingong scholar po.
1: Yeah,
2: at sa gini mo sa amahan ni LB, igo ragyo gini ati maning bayana. Igo ragyo gini tagaagsaktong pamilya. Bata pag, amuma na, pero...
0: Nangita
2: kaya puglain.
0: Mo na nga. Pero may siya mudala siyang papila. Dili niya kaya, dili niya, wala niya pasakiti ang iyang bana. Kaya ramang lambing-lambingon. Motoro man po niya.
1: Motoro
2: po niya. Boys, pabalandong itaon ninyo. Kanag pusok mo lambing na.
1: Yan sagyan.
2: May panang medyo tigri kamay. Kay, pero kining mga babae, di nga kusok mo lambing. Ako naguna-una, ikaw ba? Pastila, no? Anyway, dili kayo kung ka-relate, anak. Kay wala may galambing na to.
0: Poros ang tigre mo. Poros.
2: Ate na ako'y sinumar. Ate.
0: Sorry.
2: Hindi si Kuya Cap, sertipikado nga na'y sinumar ni. Nakag-Kuya, kuan? Jimar. Na sinumar. Para ako, Ilvi, dili ni mo siltihan ni mong papa. Kung dili sila ganahan, di ka mo lang si Bu Iksoon magpuyo dito sa balay.
1: Pero di man, ang kondisyon man siya Iksoon, kaya dapat ating ang papa.
2: Hangyo ka, imong Iksoon niya. Luoy na kayo si papa. Ang gati man niya si mama. Kami na lang dito puyo. Sister dito sa imong balay. Kay kada magod di Genova.
0: Buti pasabot, hangyo na lang niya magulang, nga sila na lang mo puyo sa ilang balay for the meantime. Ipatuo na lang nila nga ang ilang papa dito po ni Puyo. Or hindi yun. Sultihan
2: yun. Kuhaan mag-o nati. Kining papa ni Ilvi. True love bang ko na yung gibati
1: yun. Kahit na nag-ulo lugar.
2: Dili gina mo.
0: Ang tabang ni Ilvi, nagikan man sa iyang papa. Meaning, mutabang ko kay ako ning amahan.
1: Yes.
0: Pwede mo uban. Ubanin ninyo siya pa. Doon ay mo atiman. Ako yung pa-eskwela ninyo.
1: Pero ang kondisyon.
0: Yes. Sila lang.
1: Sila lang. Wala'y labot
2: ang wala'y perfecto, no? Kay... Perfect yun ang tanay, kumusugot na lang ang Iksoon ni LV.
0: Ang grabe na po nagka-binuang.
1: Abusado sad good ang mama nilang LV. Muna nakita siya ang Iksoon niya. Dili ang ipauban pa. Kaya kayo.
2: Kaya kung inyong punto, i-convince ni LV na mauban nilang mama, kabiyaan siya ipapa ang ilang mama, dili kina mahitabo. Kaya mangyari, klaro kayo siya ang sulatan po na mas maayo pa na mamatay na lang siya kung ibilin ng iyang asawa. That is true love. Sa kasakit.
1: True love or mahadlok lang siya nga kanang di, wa na siya makita nga batanon.
0: Oh, wala na siya mahimo actually.
2: In love magud sa klaro kayo, ining papa ni mo LB, in love kayo. Anyway, kami mga lalaki magud pag mahigog nga muunong gid. Kami mag magpahamugaway lugar anang gwapo nga panimuyo, gwapo nga kahimtang, unya biyaan na mo ning
1: so, pero isip sa kaamahan, imo bang makuan ka na, imo bang pasagdan ang opportunity nga nakita ni mong kung dadto plus na imong mga anak matabangan pa kaysa muunong ka ng babae nga wagi pakialam sa iyang mga kaugalingong anak.
2: Wagi, dili na rin mo ni makonvince ang papa ni LB.
0: So, iyang isacrifice ang mga anak nga inay nga di na siya maningkamot para maka-eskwela ni kay nanay ang anak mo sa loob. Pagpuyon pas balay nga tarong.
2: Because love is sacrifice, ate. Love is sacrifice. Love is understanding.
1: Di naman na love ka pa. Kuha
2: naman
1: siya.
2: Love is patience.
1: Kanang pagpakatanga naman ni. Pagkabulok na lang gid ni.
2: Yes, because love is blind. Buta ang gugma.
0: Grabe. Love is blind. Love is patient. Love is...
1: Tananala. Understanding.
2: Namang gani. Patong tiyon niya. Pilang bituon ka buton ko. Para bangkon ka lang.
1: Ay, no. Pero tingali, maminaw na si kanang ilang papa kong LV. Kaya mga, but once bitaw mga anak na musulti sa ginikanan, kanang mubadlong na ba? Bali na ba yung kalibutan ro na mga anak na ba yung mubadlong sa ginikanan? Maminaw yung tingali niyo. Eh. Kaya makita man na sa ilang amahan ba nga, tinudan na eh.
0: Pito, basa na ko sa sitwasyon ni Erin, no? Tabangan ta mo, pero siyempre idala yung mama, kasi yes. Yung nga ako mama nasakitan.
1: Yes.
0: Tabangan
1: yes.
0: Ta mo isip, ako mga igsuon, dalaan yung papas balay na mo, pero ayaw dada yung inahan ka na binuang na.
1: So, yes, tinood.
2: Tabangi na lang doon didiri nga na amidiri. Ayaw na tumig tagay kondisyon.
1: Valid man, o valid man kaayaw
2: ang iyong kondisyon. Nga nung ipabulag ba ninyo ni Spapag Baba nga nagigugmaay na yun silang dua?
0: Ah, tingali. Kung wala binuang.
2: Nga ang kinabuhi ni Papa, dili mabuhi si Papa, wala niya ang asawa.
0: Kung wala nagbinuang in town ng ilang inahan ni LV, kada siguro
2: dili naman na magbinuang, nagsakit naman gani, nagpauli naman gani.
1: Imposible.
2: Magbinuo ang gibiyaan na sa lalaki
1: kini na pusta. Niya. Maulian man ang bata pa man, maulian pa na di mang binuang na pod.
2: Lisuda ni mga batanon oy.
0: Musang.
2: Suda ni mga batanon oy, magita man dai buklain di ay. Payo ra man dai mo katong pagsik pa mi.
1: Ana mo ginakabas ni mga kalipay nga wala nagakahatag.
2: Karon dai nga ni among edad di ay. Bot-bot you girls. Maayo raman di mo sa katong batanon pa mi. Karoon na ng lugar, bangita mo na yung maglain di ay.
0: Listen po.
2: Bistado na mo.
0: Ano mga bagets? Listen po.
1: Oh, sayang ang kabatanon, hindi magamit.
2: Ilad-ilado ng mininyo mga lalaki di ay. Sayunan ka, nagtrabaho sa Manila ang lalaki ha. Naningkamot dito, nagantos dito, niya ikaw, bayhana ka.
1: Mo ganin ang rason niya, dapat na nilambyaan ng niyang bayhana kay aron. Ayan papa, mahilo na,
2: Biri,
1: may
2: mota. Ang gugma, manggol, bisag kung saon ni Muna, lisod pa sabton.
0: Hindi kita maghuman ini. Kung saan kayo buhato ni LV? So, kaya niyang papa? Or, pasagda na lang. Stand by, balik na human lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Si Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang BP nasa tag 200 over 100. Mag yun na. Then pagka-stroke sa akong mama, mo to siya nga, yan nga, dahil taliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Galawin sa ginawa, Tierling. Lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
7: Isa ko sa NANS user, nagamit ko NANS Coffee, nakuang asawa, nga say, isa ko yun sa mga ubang dating iha, NANS Coffee lang yun. Maayaw ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Diligod niyo gamit og ubang kape, kaya kanadyo ang NANS Coffee ang mong gamiton. Pispos ninyo, dres sa kabahin, libungan or kutaba.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
8: Kaloy sa Ginoo, nagamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: Bueno, balik tapan siyempre ato sa tibayaon ng ato mga Facebook and YouTube viewers from Melissa Cabrera. Hi, Ate R. De Genova of Cap June. Malingaw, jud ko sa inyo mga tambag o shout-out sa akong kuya nga fan ni Cap June. Daghan daw siya natun-an sa pinaka-legendary professor sa URP from Tagum City ko.
1: From Toto Ramoga, Cap June, murag ikaw gyud ang pinakalingaw nga advisor sa radyo, maglagot gyud ang wala kaget sa imong character ani nga programa. Mas daghan mi nag-enjoy sa imong mga pasiaw. Greetings gikan sa Tandag City.
0: From Trixie Mendoza, makawala gid mog stress. Labi na if kapoy gikan sa trabaho every afternoon nagid ni nako nga routine. Watching from Tacorong Sultan Kudarat.
1: From Gina Ballesteros, hi po sa inyong tulo. Kada lunch break yun ako, inyong live ako ma-open. From Roja City, Capiz de Aiko, more blessings pa sa inyong programa.
0: From Diana Balansag, mayong hapon at TR. Everyday nagidni na akong pampa-relax after duty sa hospital. More power sa inyong team. Ayan, thank you so much.
1: From Carlos Directo, muraragyud yun mo barkada ra nga naghatag tambag lami kay paminawon kada adlaw. Shout out sa ko asawa nga si Jenny ug sa among anak nga sige katawa sa tambag ni Cap June. Watching from Isulan Sultan Kudarat.
0: Mayong hapon, Ma'am Arlene. Greet ko nila Jean, Genia, Janet, Gemma, Gina, og Susan from Angelita Alagao of Anahawon, Maramag, Bukidnon. Basta, sincero, suwerte.
1: From Vanessa Andalim, Ate Arlene, karon pa ko nakakomment pero dugay na ko fan ninyo. Ganahan kay ko sa inyong tambag duha ni DJ Nova. Usahay ra ko mo agri kang Cap June pero all the time sa inyo hagid ko Ate R. Watching from Butuan City while gadjuti amping mong tanan.
0: From Angelica May Flores, Ate Arlene, og DJ Nova, kagwapa gid ninyo. Eh, dili ko kapoyan tanaw sa inyong live. Hilupod kang Cap June. Yun nga, pero may kontra, pero makalingaw. Watching from Toledo City, Cebu.
1: From Dondon, Raagas, lingaw kayo si Cap June, mo kontra per me ni DJ Nova o Ate Arlene. Ma-imagine ako nang naa sa cartoons nga naay Angel o Devil sa imong abaga nga gahong-hong ni mo o positive o negative nga tambag. Watching from Osami City.
0: Mang adlaw niyo tanandiya, bisa na ako dili sa Hong Kong, pero may gihapon ko updated sa inyong programa, makawala giyod o homesickness. Usahay, gina-replay na ako ang Uban Story, basta makafeel ko o kamingaw. Dagan salamat sa inyong programa, Ate Arlene. From Julie Branzuela.
1: From Sheila Marie Garcia. Hi, Ate Arlene. Shout out sa kumamasin o Papa Bob diri sa Surigao City. Avid fan mitanan sa amo ang family, ate.
0: Ayan. Okay. Atong final para kang LV, the Genovs.
1: LV, sa ako pang giingon ka ganina nga paningkamot nga makumbinsin ni mo ang imuhang papa. Kaya kana nga opportunity talagsa ra na, no? Dili ta ng first family willing nga mo suporta sa inyo, ha?
0: Yes.
1: Kana nga opportunity nga maplastar mo, mapusuportaan ninyo hang kaugmaon. Ilabi na ang imong papa nga tiguang na maplastar na po, makaretire na, nga haruhay na siya. Kana yes. Inyong mama, ambot lang madapa baka nag-istorya, pero... Lisod man gud kayo kay murag lahi gyud siya kinaiya. Lahi gyud siya kinaiya. So kanang nga kondisyon tuod man, no, kanang sakit man pamalandungon nga mama nimo niya, dili nimo ipauban kung asa mo, pero valid raman sad good kay ganang nagpasagad ang inyong mama sa inyo. Imagine nga kaya ra mo niyang ibaylo para sa lalaki.
0: Yes.
1: Mo na pinaka
0: Mo na human sa ibaga ba?
1: Mo na pinakasakit nga mabuhat sa usa ka inahan, kanang mabiyaan mito ang mga anak ibaylo para lang sa lalaki, Diyos ko dayon niya. Imagine nga buutan kay inyong papa niya, binuangan ra sa inyong mama. So kanang paningkamuti or buhatan ninyo ang tanan nga maprotektahan ninyo yung papa. Tuod man lisod gid na i-convince ang imong papa, labi na nga dali ra kay siya mapuyok si imong mama kay lambing-lambing ra, no? So ang inyo halandiha, no, kanang kinasing-kasing ba nga pag-istorya sa inyong papa, isa-isay ninyo sa inyong mga na-witness sa una sa mga gagmay pa mo nga ingan ang binuhatan sa inyo hang inyong mama. Tuod lisod na siya dawaton sa imong papa kay lagi gugmaan sa ingon panikap. Mabuta kita basta gugmaan ta, pero for sure, no, for sure para nako kana bang maminaw na ang inyong papa sa inyo, ha, kay kanang dako kayo pagugma magud inyo ang papa sa inyo, ha, nga bisan tutiguang na siya na ningkamot gyud siya para sa inyo, ha. So ayaw na ninyo i-miss ang opportunity kay again talagsa ra kaayo na kana secure na mo, secure na inyo ang papa kana inyong mama. Mo siguro ni kana bitong inyong pagbiya sa inyong mama, mo siguro ni mahimong wake up call pod sa iya, ha, ba nga kanang wala na mao yang mga desisyon sa kinabuhi.
0: Correct.
1: So ano, kanang i-take ninyo nga lesson ba nga kanang ma-realize niya siyang kaugalingon unsa iya mga pagpasagad sa inyo, ha. Kanang itong kanang maabot na siya sa point nga di na ninyo siya uban nun kung asa mo. So paningkamuti lang na inyong papa, kung mahimo kidnapper na inyong papa. Ayaw na ipaduli yung mama kayo di na makumbinsi. Sa ganun ay kinihain yung DJ Nova de Marites ang Marindang Bayan.
0: Okay, of course Cap June June de Asis.
2: Yes, LB, ang imong imuon paningkamuti mahangyo ang imong sister. Katukiksoon ni mo, tuk ati ni mo, nga mauban ang tibok rin yung pamilya. Ingna nga, kung dili ubanon ang asawa si imong papa, walay magbantay si imong papa. Kay mauray kalipay si imong papa. tiguwang na inyong papa, ihatag na lang ninyo unsay makapalipay para sa iya ha.
0: Basing mabwisit ilang balay.
2: Wala ba'y wala ba'y wala ba'y laing handom ang usak anak para sa usak abahan. Kundi ang kalipay lang sa abahan. Busa, kay biktima man ninyong papa, kay bisag unsaon ninyo ni, tungod sa gugma, mangita o bangita bangguda pabaagi inyong amahan.
0: Away puyo.
2: Mas maayo pa nga maglisod ni inyong amahan, magkamang-kamang ibin gani ingon siya nga mas maayo pa mamatay na lang ko kung dili ninyo ubano nang akong asawa. Kay bata pa baya na iya na nang gihigugma. Karon pa lugar nga senior citizen na siya, iyang bulagay nga mao'y magatiman niya.
1: Ang magatiman ka ha nga kaya gani.
2: Actually, pasabta imong igsoon nga luoy kay si papa, way makatiman niya, kinanglandad ni among inahan, kay mo'y gaatiman niya, makasabot rin na. Boys, usa na rin ka pamalandungan na to, nga dili na ay tabang kumpiyansa sa mga batanon. Ha? Girls, ayaw sa din yung palabig pasakit ang mga lalaki. Kay luoy kayo mga kalalakidan para ni ani. Sa gihapon, biktima na po ng kalalakidan, karong adlaw. Kini si Kuya Kap mo ingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit, pero isa lang ako ba siguro, mapagmahal ako.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
11: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sir panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyang panghi taga gabi eh. Kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inagi sa alibyo. Kuha gyud sa providentisted gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, direya purok 11A bagong taas.
10: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
12: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
13: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Yunnan City, Negros Oriental.
12: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
10: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abti ka pa.
14: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kaayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
10: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
12: Mapalit ang mga produktong Nuns sa ng butika sa inyong mga lugar.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: magkalimot, DJ Nova, and of course, Cap June. Thank you, LV. Sa imo papadang at imaswatang paningat, tuntulong mo nun sa sensor li Ate Arlene. Kinirigid ako masulting anak ka nimo. Kinahanglan ka makig heart-to-heart talk sa imuhang papa. Sultihi siya sa offer sa imuhang ate. Pwede nga din mo sultihan ang imong papa nga nagbinuang ang imong mama. Pero ingna siya nga ang inyong kaugmaon nakasalalay sa iyang pagsugot nga mupuyo nga kamulang sa ilang balay sa kaninyang asawa. Siyempre, kinsa man siguro yung anak nga musugot nga ang inyong kaning balay puyan sa bagong pamilya sa imong papa, di man po na may tabo. And valid kaayo ang rason sa imong igsuon kay nasayod po siya nga binuang imong mama. But again, kaya di ka gusto masultihan ang imong papa nga nagbinuang imong mama, pwede man nga din imusultihan apan, pasabta siya nga nindot ang offer. Dili na siya manarbaho, dili na siya mangitag paagi para mabuhi mo, katabangan mo si Migsuon, o nindot pa inyong balay. Ang kondisyon lang, kung pwede, di lang mupuyo inyong mama, bahalag tabangan na lang sa inyong simple nga paagi sa pagtabang, di lang siya mapuyo sa inyong balay. Tingali! Walay rason nga di mo sugot ang imong amahan. Kay pwede raman sila magkita-kita sa imuhang mama bisag di siya mupuyo dito kana. Kumatarong lang ni mo explain. Kay lagi ang pinaka-importante karon imong papa maatiman, matagaagtabang ika sa iyang anak sa gawas, and kamupod ngayong mga anak sa imong amahan, matabangan pod sa inyong ate. Manginaot ko nga kaya ni mong ipasabot sa imong papa ang intention sa imong ate. Wa man na napasabot nga magbulag na sila sa imong mama, di lang mo puyo sa balay nga gi-offer sa imong magulang. Thank you so much, LV. Manginaot ko nga nahiyagan ka sa pagkaroon. Stand by karon taod-taod. Alas to Health Education's program with Doc Jan Paul de Asis. Musunod galayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, may nasalamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
3: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervicare o takod tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibati nga pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Ermi Raimundo, taga Milaya, Waolan of the Resort.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
4: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
5: Nang dili magudti ko kabawas, kan dili ko kabawas sa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzales 33, San Fernando.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
3: Nagagamit po Nans Eye Drops. Ang maupod kini akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayaw gabi ang sambul-sambul o uptime na gabi ang panglantaw o ipiktido gabi kayo nga produkto. Genelin Hadermeo, Nagpuyo, Sala Libertad, Negros Oriental.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living Nans.
4: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: sa itong health education program ng adlaw nga Huwebes, May 28, 2026. Of course, kao ba na to, Doc Jan Paul Diasis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene, and welcome again sa itong non-health education program.
0: Karong adlaw, Doc, May 28, 2026. Atong gisaulog ang International Day of Action for Women's Health. Og nga kinahanglan na itong hisgutan, Doc, tungod kay importante kaayo ang women's health, no? Ilabi na sa pamilya. Kay kung ang babae masakiton, mag-unsa na lang ang pamilya. And of course, maka-apekto po ginis komunidad, di ba?
1: Yes, at early, no? So, maunang mga kanans, no, na ang inahan, nagasilbi sa ilaw ng tahanan, mga kanans.
0: Correct.
1: And then, talag sa mga kanans, no, na ma-take for granted na to or dili na to mabantayan kung unsa kahago ang trabaho sa panimalay. Bisa ingon na to na dealing breadwinner ang mga kababaihan.
0: Samot, kung narakas balay, Dok, has kang kapuyas trabaho.
1: Yes, at Arlene, mo na ingon bitaw na walay day off. Yeah. Mayroon yung mga kalalakihan kay naa sila day off sa ilang trabaho. Pero ang mga kababaihan,
0: 24 hours.
1: 24/7 gid sila mga kanans. And then talaga sa mga kanans, dili na to mabantayan na ang mga kababaihan di ay naana po di sila na nabatsyagan sa ilang panglawas.
0: Uy, ilabi na bitaw, Doc, sa mga buntis. Kung pwede, ayaw gid mo kalimot sa pagpaprenatal. Kay ang kwan man gud, makasiguro ka nga okay ka kung nakaprenatal ka, no? And para safe ba ang delivery sa bata? And importante sad nga ilabi na sa mga nanganak, Doc. Abi mo di bigyan mo kumpiyansa kada bitaw ang uban mga anak tagsa ka semana magtindog na mo trabaho na, no. Kinahanglan nga tagaan ninyo chance yung kaugalingon nga maka-relax, tagaan ninyo chance yung kaugalingon nga kanabang makapahulay sa insakto kay dili ba makumpiyansahan ang kanabang gikan mga anak abi ni mo okay na ka pero dili kinahanglan gyud ka og sakto nga pahulay pag yun dili gyud magdali-dalig balik sa trabaho.
1: Yes, at Arlene, no, sa mga kababaihan, lalo na kanang bagong mga panganak, dili na sa mga kababaihan, pati man sa mga kalalakihan na dapat sabton ang sitwasyon sa mga kababaihan.
0: Yes.
1: Kaya bisa inunin mo na okay lang ang iyang pagpanganak, pero take note, mga kanans, na ito'y ginatawag ng mga postpartum period, mga kanans. So, pwede ang mga kababaihan.
0: Emotional kaya na sila, ana.
1: Yes, maka-experience sila o mga depression or na sila ma-experience na dili nindot or maayo ang ilahang paminaw sa ilahang panglawas. So,
0: correct.
1: Delikado ka na ng mga period, mga kanans, kay tungod yung babae nagkakaroon siya ng transition sa iyahang panglawas. So muna ang importante yung family support, lalo na sa iyahang asawa, sa iyahang mga pamilya, then of course sa iyahang mga higala pod, mga kanans.
0: Kanang postpartum, Doc, daghan kita siya gibati, no? Kanang kanunay kapoy ang lawas, sakit sa tiyan, or kanang siyempre of course kaagi sa tahi, no? Nya kana pang continuous pa nga pagdugo kay di ba diretso lang mahuman after mga anak ang usa ka babae, continuous pa na nga mag dugo siya. Unya manakit yung mga suso, kulang og tulog, sakit sa likod, panington usahay, magkalipong-lipong pa. So, muna siya'y mga gibation sa lawas o sa kababae nga bagong nanganak. Eh, kadua, emotionally, or glami na ihilak. Nya, dali po na masuko. Bantayan na ha. Kaya kanabi ang mga emotions, di na tinuyo. Kanabi itong, ang babae nga bagong mga anak, kanang prone kina sila sa kanabang dali lagi kay sila mahiubos, dali ra kay mohilak, unya mubati po sila kulba kahadlok pag kalisang ba, Doc.
1: Yes,
0: so murag dili nimo mabantayan nga kung normal na siya malagot ka or kanabang mga tagbalay mga kauban ni mas balay nga di nasuhito sa puton ka, pero that's normal, no.
1: Normal siya, kun dili ni bitaw maagapan bitaw, dili matagaan og suporta ang mga kababaihan, pwede na siya mo resulta sa ginatawag na to na postpartum depression, mga kanans. So, delikado na siya, mga kanans, lalo na kung bagong panganak, mga kanans.
0: Yes.
1: Mone, pinaka-importante yun, mga kanans, no, na ang, ano yun, sabton ang sitwasyon, din ihatag ang mga panginhanglanon, din paminawi po ninyo ang mga kababaihan or inyong asawa kuun sa man ang ilang ginamulo kay para mahibawaan na to kung asa po ang dapat na to na ihatag na suporta para sa kanila.
0: Okay, Doc, kabahin sa kadabitong, ako din recommend, Doc, no, sa mga bagong nanganak, pwede saan sila magpadaghan sa ilang milk nuts, super plus capsule na to kay magpadugang na siya sa kanang milk sa inahan, no? So plus paspas sa recovery kana ba maka maskill and nindot pod para sa usaka nagpasuso nga mother ang atong superplaso.
1: Yes, Ate Arlene. So pwede na imno, no, para paspas yung recovery, then may iwasan yung postpartum depression, mga kanans. Pwede imnon dayon 2 capsule na non-serba capsule. Then in terms na pod sa iyang mga pagkaon, mga kanans, kung pwede more on mga soft lang muna, then mga sabaw. And then kung nindot pod, kung naay mga ano bitaw, bunga sa papaya, kay makapa-improve na siya, makapadaghan pod sa breast milk sa inahan. And then next, mga kanans, no, when that time bitaw makafeel bitaw yung babae na medyo tightness, medyo sakit ang ilahang breast, para maiwasan na siya, i-hot compress ni mo na siya or i-warm compress, mga kanans. Kaya para katong medyo tipun og bitaw, gabigol-bigol na mga gatas diya. Pag i-warm compress na ito, mga kanans, maano to siya, malusaw kumbaga. So when that time na magpasuso ka, mas dali mo gawas yung milk sa inahan, mga kanans. Then pinaka-importante na yung unang gatas sa inahan, para maka-provide na siya yung colostrum, maka-provide siya antibiotics, sa natural antibiotics sa young baby. At the same time, diya magsugod na yun, yung, kumbaga yung bonding yun. Yes, nagsugod na yung bonding
0: yun. Yes, sa moment nga magpadudo na siya sa iyong anak.
1: Yes. So, ang bonding, nag-start up po na sa, ano yun, sa tiyan, sa inahan. Pero when that time na nag-start na ang inahan na magpatutoy bitaw, mga kanans, diya na ma-feel sa usak babae yung essence sa pagiging mother, mga kanans. Then, start na po yung full trust sa iyahang anak o sa mother, mga kanans. So, kumbaga diya nagsugod, nag-build yung trust sa baby o sa mother. Muna nga, no, lahi rang yun ang bonding sa inahan o sa iyahang mga anak.
0: Okay.
1: Kumpara sa iyahang amahan, mga kanans.
0: Yes, lahi rang yun magsusumang yun sa ginawaan yun sa inahan, no? Anyway, Dok, doon yung nag-text na ito, Ate Arlene na Dok Jan. Masa mga signs sa breast cancer? Pinakauna siguro magpamamogram yun sila, Dok.
1: Okay, mga kanans, no, yung sa breast cancer, mangod, mga kanans, ang always lang yun na sa mga kababaihan na bantayanan is yung always inspection sa ilahang breast.
0: Aha, inig ka na pitang maligo sila, Dok, magkosa sudle, sudlayo nila ilang suso, di ba?
1: Then, ano lang, ikapaon nila na okay, para at least kung naa sila'y madetect na mga bukol-bukol, mga bugon-bugon ano siya, so taas yung possibility na pwede diya magsugod. Pero i-check po ninyo yung family history.
0: Kay pero kung, Dok, kung ano ba, mga tanong ko, family history, panaglitan. Ilang mga relative nagkaroon ng breast cancer, possible ba nga ikaw saan magkaroon?
1: Possible siya kung dili po dindot ang imong lifestyle, nagkakaroon po ka ng mga hormonal imbalance.
0: De, actually, kung mahisgot po lifestyle, kung imog yung i-follow, wak nag yung lami imong kinabuhi. Honestly, ah, ako gitry gin ako nga kanang i-follow gid di nagawa na gid di bawal ang tamis, bawal ang parat, bawal ang dagat, bawal ang tambok. Naglibog kag unsay kumukaong kag prutas katong kinahanglan pod kay imong huluman daan, kinahanglan dili tamis, kay ang mangga nagyapoy sugar. I mean, kung imo gin tumanon bitaw. Dok, pero sa tinaw lang has kang lisura, gyan ba ya?
1: Pero kanada, no, sa pagsugod naman na, kay di amangod na maglisod sa transition period.
0: Tinood na.
1: Pero mga kananso, dili man na siya ingon na totaligid tanan na ibawal. Kumbaga, ano lang, naanatay limitasyon. Kung, kumbaga, kung before, pwede rata pasagad na pasagad lang pag gustuhan na gitagkaon, sa karon, naanay limitasyon.
0: Kung
1: talaga
0: nga wala siya, kung is fish lang, fish usaw, di bawal man ang matika, so magsira kang ginununan. So, ginununan, sinugba.
1: So, muna siya dapat na kay, kumbaga, plan sa imo mga pagkaon. Kaya para, of course, dili rapon na sumukayo.
0: Sabagay, kung mag-social ka, mga oatmeal, ano na lang, with matching mga kanang unsani pasas, and then mga, inana lang yun, mga milk or yogurt.
1: Pero muna mga kanans, no, ang sa ato amangod mga kanans, no, is dili pod pwede yung sobra, dili pod pwede yung kulang pod. So kaning sapat lang yun, mga kanans. So dili man nato na totally ibawal yung tantana ng mga pagkaon. Kung dili nga to lang is ma-regulate lang na dili magsobra-sobra lang yun.
0: Kapala sa rice, kung kaya rin mo nga tagtunga ra sa cup, okay na siya every day, 3 times a day, 1 half cup, 1 half cup, okay na gid kay na sa tanan, sagulan na lang ni mo kamunggay nga sinabawan, lami na kay na maro tinughong.
1: Pero kana siya mga kanans, no, yung sa measurement pito sa inyong rice, negative din di ba na sa inyong ano, sa inyong activities. Aha. Din sa required sa inyong panglawas.
0: Mm-hmm.
1: So dili bitaw pwede na nakita bitaw ninyo, sunod na lang po ninyo. Kay take note, matag tao mga kanans, lahi-lahi o mga preference, lahi-lahi o kinahanglan sa ilang panglawas.
0: Mm-hmm.
1: So meaning to say, matag isa kita is unique yun kita mga kanans. In terms po sa itong mga pagkaon, is naagitay a difference po kumpara sa uban. Dili
0: okay.
1: Pwede nimo na i-copy-paste. Kay there's a possibility nagkakaroon ka ng imbalance sa imuang nutrients mga kanans.
0: Okay, ako balik ka na pangutana, Dok. Nakalimot tuod ko. Unsa ko yung mga signs sa breast cancer. Matunod ko ganina kung number one is dili ba imuhang mga kaliwat. Kumbaga, unsa na siya tawagan na, Dok?
1: Hereditary.
0: Mm. Pero kung imutan ang doon na gitsi bukol. Kung ang suso doon ay bukol, medyo mabala ka na kaana. Tama
1: yes,
0: ba, Dok?
1: Yes, Arlene. So kung makapanin mo siya na naanagit siya bukol mga kanan, so mas nindot po, no, na ipacheck na po siya, ipamamogram, kay para as early as possible,
0: makita na.
1: Madetect na to yung origin niya. Kung kiniba siya is mas, kung kiniba siya is cis lang siya.
0: Dok, mausap ba ang kadakon sa breast kung panalitan doon na siya ay sakit or nagka-cancer?
1: Oo. Depende sa kadakoon sa iyang bukol. Pero kung muna siya kung mapasagdan-pasagdan, of course, yung bukol is nagadako, mabantayan po ng isaya ka breast niya, is lahi na po ang kadakoon na po siya.
0: Mm.
1: So, when that time maibawan mga kanans, no, muna siya, no, mamogram na to siya. Ano, pinakaano nagyan siya, aside sa CT scan, or then ipamamogram, then para mahibawaan yun kung cancerous ba sa or dili, ipabiopsy. Then kung dili siya cancerous, usually yung doctor mo ingon naman na siya, sige lang, i-monitor lang nato siya.
0: Pero kanan doon na yung ragdugo nga magawa sa suso sa babae.
1: So,
0: delikado na yun na.
1: Delikado na siya, pero dili pa manggo nato siya direct sumasulti na cancerous yung mga kanan.
0: Hangtod nga, dili gid siya
1: ma-biopsy. Bisan ingon nato na naana sa iyatanan yung mga karakteristik sa pagiging cancerous, pero kung dili pa siya ma-biopsy, makonsider talang yun na siya as cis pa lang yun na siya mga kanans. So, mao na mga kanans, no, when that time na hibawaan na ay bukol, so of course, seek medical treatment mga kanans. Then kinahanglan, mag-change na gud ka sa imong lifestyle. Then i-check na po nimo yung mga pagkaon nimo, yung mga vitamins, o mga supplement nimo, kay para at least ang imong lawas naapod siya ay depensa, na dili po to magiging agresibo yung bukol. So, balikon ko, no, ang una na niya mga kanans, no, if nagkakaroon ka ng irregular sa imuhang cycle. Aside sa hereditary mga kanans, no, irregular ang imuhang menstruation. Okay?
0: Okay.
1: Na yung mga abnormal tightness sa imuhang breast. So halimbawa, kanang bisan human nakagdugo bitaw, magsige yapon og murag huot yapon ang imuhang breast. So kanya siya dili na siya nindot na mga senyales. Kaya usually yung paghuot sa breast sa babae, ma-feel lang na niya paghapit na siya dugon. Pero dapat after ana, dili na unta siya mga kanans. Kaya wala na may inflammation, wala na may changes sa iyahang mattress mga kanans.
0: Ayan.
1: Then next mga kanans, no, is sa imuang mga pagkaon, kung pwede, minusan lang yun ang mga pagkaon na naay makakause o hormonal imbalance, mga pagkaon po na makapatrigger sa pag-enlarge sa mga bukol. Then in terms sa imong mga supplement na imnon para malikayan yung hormonal imbalance, malikayan yung irregular na menstruation, so I recommend to take Cervicare Brand Herba Capsule. Kung naakay na batyagan ng mga abnormalities during sa imuang menstruation, I recommend take 2 capsule sa Cervicare matagabi. Pero kung wala raman, normal raman siya for prevention purposes, 1 capsule lang sa Cervicare. Then, NANS Sopre Plus, prevention na siya para dili ma-develop yung mga bukol-bukol sa ato ang panglawas.
0: Yes.
1: As early as possible, samtang gamay pa yung bukol, dapat isuppress na siya. Kinahanglan malusaw na siya.
0: Okay.
1: So ayaw na hulata na mudako pa yung bukol. So I recommend NANS Sopre Plus, pwede imnon 1 capsule 2 times a day for health support mga kanas.
0: Okay. So again, agig celebration sa atong international Women's Action for Health sa atong nga gisgutan gaganihan lang, no, nga para gidnis mga kababayenan nga naminaw karon, please take care of yourself, no, kay again ang kababayenan gyud ang pinaka importante og role mo na nga sa tanang aspeto, be it sa imong pagkaon, sa imong paglawas, sa imong tanan gyud, is kung pwede dubli amping kay lagi ang pamilya, kung magluya ang usa ka inahan or ang babae, problema gid na. Lahi ra gyud kung ang babae mismo ang maoy mangunay sa iyahang mga anak. So again, sa mga women out there, no, happy International Day of Action. Mamaya, International Day of Action for Women's Health. Karong gining adlaw, May 28. Okay, daghan pa ang hisgutan, Dok, pero wala man tayong oras. Ato na lang hisgutan ang ato maabot ng medical mission. Hapit naman eh. Karon na ning May 30 is kuwa ko masay Sabado. Karon ning Sabado diha sa Buanga City sa Philippine Red Cross sa may Petit Barracks Barangay Zone 4 sa Buanga City. Kita-kits din na sige kay ngon nato do na tayo 100 ka gijug water kay panghatag sa first 100 nga moabot, no? And kining gijug water para gini sa mga diabetic, no, patient. And syempre atong free consultation gamit ang health analyzer machine, ang libre nga masahe, no, aron makita kung unsay mga angayong i-massage na sa ato mga panglawas kay daghang kita gibati uban sakit ang tangkugo, sakit ang abaga, sakit ang mga kanang hawak. But again, naagin siya mga saktong points para pag-touch anak niya. Pagka May 31, diha tas ipil sa Buanga Cebu, guys, sa may ipil sa Buanga Cebu COVID court poblasyon, no? Kanya, Dok, pagka June 1, Dok?
1: June 1 sa Pagadian COVID court plaza, Los Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City.
0: Oh, see. Ayan, kita-kita, no? Pagka-junto, di atas Molavi sa Carcel Garden sa Marisol Avenue, Barangay Makugihon, Molavi sa Buanga del Sur.
1: O sa June 3, sa Dipolog, sa Mini Gym, Barangay Torno at Front, Barangay Hall, Torno, Dipolog City.
0: Pagka-June 4, sa Kalambata, sa Barangay Hall o Barangay Sulinog, Kalamba, Misamis Occidental.
1: Then June 5, Oroquita, sa Lumantas, Riverside Garden, Poroktris, Barrientos Street, Layawan, Oroquita City.
0: Ayan. So kita kids, may naman ikalawa naman tayong oras ang tunda lamang umapuhon sa mga taknag sa may stasyon. Dok Jan?
1: Yes, Ate Arlene, o mga kanans, dagang kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw, ginaot, may nakahatag kaming mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: You expired, O Jesus. But the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
3: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
5: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
6: 3 times faster!
5: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
6: New Alaksan Extra.
5: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
6: New Alaksan Extra.
5: Extra paspas. Extra galing.
7: Abi, yun na kung makagasto kung 1,000. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod na itong suga. Wa pa'y hassle, nakasave pa ko.
8: Maayo bita ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pag yunta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: hindi makatulog magani ko at mata ba so di sakto imong tulog in straight yeah. Tapos ko ang tiil mamanhod ako ang tiil mo na iusa sa ko ang mga ipamati-mati tapos karon kagamit ta which is bulan ka pina ana pa lang gani sa ko ang paggamit na ana koy na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil tapos inig minum ko sa ko matulog di na ko sigi ingon nga bangon-bangon pumata ko bangon magani ko buntag na ako mismo nagpamatuod ko nindot yun aduna gyud epekto GTX
1: mabibili sa mga butika.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dadaa si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy, higayon na jud na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud ni ang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kay siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kaya naman silbi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Akong mga ipambati, mawala ganin siya. Immuni Plus, wellness every day.

0: from Cebu, 42 years old, who's a customer development manager.
1: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
0: Welcome to the hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Aniya na ang makalingaw na programa.
2: Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, aniya na ang pounder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta? Mayong pagpamina kaninjong tanan. Welcome na sa mga kurimaw din sa ito ang pagpanaguban sa programang Balong Daguri. Kumusta og? Manginaot lang tanga namos kada si kakumpis. Kakumpis ka? Kapis guy? O kakondisyon? Na mix man. Adlaw karong adlaw Webes ba? May 28, 2026. Iyan po. Og onya. Ay sab mo kalimot may gala. Ang atong tigmo 3,100 na po. Sa gamay miyangad sa langit. Agdako indongos yuta. Manasi ha. Og paabot na sab atong giandam karo adlawa. Nasa jod ba ka mo? Unang lingaw-lingaw. Nuwibi. Nuwibi ha? Unang lingaw-lingaw. Og gunja may gala. Magsugod na ta. Dari sa tuang pagpanaguban.

Oke, betul ya, terus lagi kan dari situ yang pagi kemarin. Jadi periak batasan, nai mayok batasan, nai guapo or guapa mayok batasan, napi batik naungnya, way batas. Oga gonja may gala. Sa gabay may hangal sa langit. Agdako may dungo na siyota. Oga durito may gala sa matubag. May dagahan na tiksoy. Long kani ang itig mo sunod. Okay. Saan siya? Allah, Bebe Imo man ni Pepe. Law tubag kay Silig ato kog si Pepe ni. Ayan. Oga di abyod. Abulak ang tubag sinig mo balong kay Odlot Salubi. Kay sa gamay pa maghangad man sa langit. O niya maguwag na magdungo na sa yuta Nero sa Cebu Piotr Wap Agamor Aga bulak sa Antuanga at tubag sinig mo lang si Pipi sa buhol. Ayan. Aga di abriod lang tubag kay Odlot Saging. Aki sa gamay panaghangad man sa langit pagduko na dako na duko na siyuta. Waingan waingag address ang kong Aga lang tubag kay Potos Kalabasa. Aki sa gamay panaghangad man sa langit pagdako na nagduko na siyuta. Buta lagi nga address kaya huwag maigo dritso na. Tubag si Muting Bukay Odlot Salubi. Gamay pa asabot ha. Bisa pag sakto imong tubag hugwa kay nga address dili nato na i-acknowledge. Law ang akong tubag si Muting Bukay sa gamay panaghangad sa langit ha. Asa na ko ang dukong sa yuta, butay sa lubi. Anagulang. Niduko na ruli ng mabinay. Kumusta ang mabinay ruli? Tubag, ding mo long. Bulak sa Antuanga. Antuanga ba niya? Pipi sa buhol. Aga tubag long, sunflower. Julia ng Dumaguete. Pioto. Kumusta mga taga Dumaguete? Aga palayo hata masaligan. Dari sa tuwa ang pagpunaguban. Long akong tubag. Ano siya? Okay, ang tubag ang along. Sanga nga na ay bunga Brenda ng Negros Oriental. Kumusta diya Brenda? Lang tubag kay Mais Alfred sa Negros. Kumusta mang Negros Alfred? Tubag palay Bing ng Dumaguete. Olan Brenda ng Negros. Iyo to. Anong sa gamay pa ang uwan na walang panganod pa imo panggahangaron sa langit. Pag uwan na induko na kay mabasa ni mong mapuno na imong ilong. Mapuno ng ilong mo tubig din. Okay, padayon daw sa ligan. Tubag long, lalaki ginom og hard liquor. Gitungap pagkahubog. Tuay ang liog ni Dungo Felix ng Amlan. May pa ni si Felix, kabalo pag unsay. Ang iyon ilang mga kwan, hard liquor pa. Itong uban nga. Katong naandang na, patagal lagyaw iyag brando. Si Julita Arabanya ni. Katarman Dawis Buhol. Uy, mga taga Dawis Buhol, mayong pagpamina niya. Long, good PM, ang tubag sa imutig mo kay tanong nga humay. Ang bagong tiyanong tulid,
inigbunga o mahinog na muyoko na ang uhay or bunga Piotr. Ang tubag adlaw na o gikan daw kang AC ng Negros. Kumusta mga taga Negros? Long mo ni tubag simutig mo pungango na sa mga batanon nga nangisog kay maghayang na ang ang matulog. Maghangad man sa langit muduko oras sa yuta kon gamata na dodong mamak ng ginumuan luon buho. Law ako tubag bulog sa labi agibawag sumpayan og sanggab sagutan na lang baldado ng Pamplona Piotr. Uwa ay pagit Gyapon og tubag long dagom dayon miuwan tim-tim ng Cebu Piotr. Okay, wapag-apon, masaligan. Daritas unang pasiyaw. Gikan daw kang otik may galas buhol. Kinus balong ay sudyante may gala. O niya iyang tatay sugarol kay manok. Gikan pa itong gamay kay sa paingon na nga nag-grade 6 na siya. Sige, himong masyador siyang tatay. Tigdawat. Pag-eskwela niya may gala. Imbes kayo sa eskwelahan, anak bitaw mo, ma'am, anak, pataas ka mo, ma'am. Tapos pagpangutan na kurs maestra, kabalo, mas balo. Ano siya? Hoy! Mudawat, lugar ko ba siya? Hoy! Ipaonda ni Ma'am Tikla. At doon nagbuwangan pag-eskwil lalo. Namin pangutanas Ma'am Tikla kabalo siya. Imbis kang uban kaya yung ma'am. Siya kay, hoy. Ano na? Kinirabang sugarol na bata may gala. Langan o dinagko, peskulahan ni mo tagaan ng 50. Di na mo dawat. Di na mo eskwila. Oy. Otik daw may galas buhol. Daw may ikaw tek. Okay. Padayon, tapos again. Dari sa ito ang pagpataguban.

Tanaw nga humay nga insakto na anihon. Kaya ang bunga hinog na og ni adungo na sa yuta. Peking poblasyon Bayawan Negros. Og hi sa may long Edgardo Otara ng Bohol. Okay. Long Ari naman ni siya. Si Bitukon Bonhok Long may nga po tubag sa imong tigmo kuan. Akuan man along kanang inakay man o sa inakay. Inakay man sa mga langgam. Gikan daw kang Rick Numulas o sa Ladak. Kadalas sa mani. Nang mabinay. Ay, bali-bali higot. So ito kay ko na. Bali maning brief kayo na koron nga na. Tubag ko lang, tigmo, kuan mo lang. Okay. Isa lang ilabay ang kadalso. Long ang tubag kay Kuya Bug sa Langgam. Muhangad mo na kong ulugan. Asa inahan inigadag ko na magduko na sila kay Sila napod ang mga itaog matuka. Akaldio na Cordoba, Cebu. Oy, kumusta mang Cordoba, Akaldio? Og tubag long. Kuhana ka ng piso na bagong ipugad. Asinahan kayo huwag mo inom sila og tubig. Muhangad. Ano to? Muhangad man sa langit din mudo ko sa yuta. Rick Namulas. Kadalso ng mabinay. Computer. Bisag dako na muhangad mong gapon. Ha? Bisag imungaan na. Bisag sunoy na. Muhino muhangad mong gapon na. Oh, bisag dili piso, hangad eh. Ang tubag lang kay Uhong Orlibgos, JC ng Mabinay. Aga, long adla orsan, sunrise sunset dudu ng Bugos City. Kumusta mang Bugudo? Ha? Aga, tubag lang kay Dugan sa babae kay sa gamay ang dugang tubo pa kung maguwang nang dungo na. Lisa ng dumagiti. Ano, madungo, punalisa. Long tubag. Kay bunga sili. At sa kaysa gamay muhangad, ugdako na madungo. Gina dang nang. Gina dang nang taga. Banawa, Cebu. Uy, kumusta dia Banawa? Ah, Cebu, Gina. At tubag long kay mga abat sa naga. Juan sa naga. Di abriud. Oh, okay, so ilabay Lisa. Anang dumagiti. Aga. Law to bagi butik mo kay bunga sili. Oh, Gina kay sila ilabay. Piotr. Wap aga bud. Aga. Law to bag na ko. Racing na plug full. June nang simulan. Aga, ang tubag na long, ongoy na long, nakita ko sa kadako, ondo long, balye. Tubag, arma sa tiguwang, batalon pa kay tindog paguwang na dungo na siyuta, in-in ng lambangan, piyuto. Sugot mo ng mga tiguwang, pag migaman gani mo. Ipakita din nga gahangan. Tanahon ta. Ha? Tanahon ta. Okay, padayon tao sa ligan. Dari sa tuang pag panaguban. Akong tumaglong. Blood control project sa gamay pa ni hangad sa langit pagdako na ning dungo na sa yuta gikan ni Eric si Katuna Street. Blood control katunang rakot sa una pinagad hangad pa karon pinadungo-dungo na. Ang tubag kay batong gikan ni Kiki Trusal ng Balamban
Kumusta mga taga-Balamban? Aki Kitrusal. Ako ang tubag kay Balong Kalabasa. O Kikitrusal yapon. Balamban. Og Kalabasa o putot sa Kalabasa pagdako na duko naman sa yuta. Why pangag address? Awap agapon. Dereta may galas lain pang pasiaw. Gikan daw kang jingke may galas buhol. Kinis balong ha. Abalo og tikla nga magtiayon. Wana pang ganais usag-usa magbuwag. Adto silang attorney Henry. Unsa may ato? Magbuwag unta mi attorney. Uy. Ano man? Wala ko ganahin niya. Niya mo siya ganahin ako. Pat. ang bala o ba dire? Basta magbuwag. Magtungagin sa bata. Sino man yung bata? Tolo attorney. Ideally, pwede tungaon yung usa. Nabiaso attorney ang sumayon eh. Ang maayuan eh, uli lang sa mo pagbuhat sa mong usa, pagkaupat na balik lang mong re. nine months man. Paminaw ko lang attorney, magkasinabot na po na silang balik. Di na naman malik. Di, naging na mamalik. Mantin, huwag naingan na balaod. Huwag magani, mausap ng balaod nga. Bisa nagpadapli ka, kinatuog ka, kay gikapoy, kay drive. Sugukon, kay hubog, mamatay, ikaw pa isa't ay. Muna yung mga balaod, anay, angay nga, usbon. Ha? Nagpahuway kas na plane kay kapag kag drive. Nakas lugar ni ambak mag shoulder. Naihubog may gala nga. May bangga sa imo ni banta ikaw pinakabayad. Asam ng balaura gibuhat. Bugo kung buhat na. Buhi po nang buhat ng balaura ron. Kaya akong taklubag bago niya dukdukog bato. Okay, ikaduang lingaw-linga may gala o no? Number one. Og paabutaan. Paabuta may galang usap para makumplito. Long akong tubag. Kalabasa na kuya kikit ng Balamban. Di apadyod. Daghan na bag kalabasa ni kikit. Kakala-kala gabasa. Long odlot saging. Away. Why pangag address? Og law tubag kay silhig atukog pipini. Diya pajud bulak sa Antuanga. Okay, pipigya pos buhol. Piyotor. Wap agapon. Law, ang sato ikaduha. Hari naman ni Kurima ni siya uno. Law, tubag na ko tigmo kay nagtanong mo gumay. Gikan daw kang Tata Sonigros. Dayon, unsa to ikaduha man ako sulti eh. Daw, manol ka na. Manol ka na balik ba? Tubaga na lang kay kung bata pa ang oras. Ang flag ihangad sa langit kung hapon na yung us-us. Padungo sa yuta, Thea. Nang buhol, ay Thea. Kumusta mang buhol day? O galong tubag kay tanong nga gabi. Kay Udlot, maghangad man sa langit og madukuna, madungo man sa iyo tagikan ni si Furo ng Anibong Ayungon. Ayan, di apagod. Akong tubag nung kay Kandila kay Muduko og maupos na. Bing Turis, Tayasan. Kumusta man di Bing? Bing Turis, Tayasan Negros. Og eroplano na balong, minupad pagdugdon ni Duko Sayuta, ili ng butong. Kumusta man na ili? Og saging, gitanom o niya namuso og namunga ni Duko Sayuta, ili ni sa butong lumbangan. Ayan.
lumbangan yung buto nga. Di abigod from Rosalia Villegas. Ayaw ibuwag Rosalia. Okay, wag kabalog ay tubag ni mga to. Sagi na gitanom o niya na muso. Og namunga dito ko sa yuta si Ilini. Dahil pang tubag. Poso saging long Michael sa Mabinay. Piotr Michael. Wap aga mo. Wap aga po mga kurrimaw.

ang tubag ang along kay Sayuti. Uy. Og akong tubag long kay Balatong na. Gikan kang 353. Og Kuya Balong from Hi Kuya Balong from Manduaw. Bayawan City. Gikan kang 733. Hello. Sa kanbahagat Medellin ni Manoy. Sa may ato ni mo. Og ang tubag bungol sa labi kay Modulo. Manasya kung na ko ang iyang bunga. Huwag yan po yung nga gadrus. Gahig o. Tubag anak uhay somay. Susan Haralis. Dumagiti. Og Long puno as kawayan. From GR sa Ayungon. Day apadyod. Tubag anak kay uhay somay. Susan Haralis ng Dumagiti. Piyoto. Kumusta mga taga Dumagiti? Lalo tubagan niyong tig mo noong kay Balagun. Maria Lourdes Mulas ng Sibulan. Og isang ni Buhol Ramanigi. Madyo hapon kay Balaw akong tubag anak Balbas Urbongot. Amo nang ikas Buhol. Piotr. Ito nga ba kwasto number may gala? 0952 538-7965. Para magka-appeal mo ha. 0952 538-7965. Muna si may gala ang atong text line masalingan. Para magka-appeal mo. O sukat pagbasa maguna ko atong isang adlaw. As kung daghana nagkaig nga text may gala. Daghan pag hindi huwag ako ha. Og tubag na kulong. Manok manag kay mag. Init og tubig maghangad man. Christian nang Dumagiti. Pangatag bid walang kaguho. Long taga suntig mo unggoy na. Si Anastasia nang Kamanhag. Dumagiti City, Negros Oriental. Kumusta mga taga Kamanhag ka? Lalo tagaan ko si muntik mo, Unggoy na, Anastasia Kamanhag ka po. Kaisa lang ilabay. Og, lalo tagaan ko si muntik mo, Unggoy. Ang Unggoy. Oy, ang Unggoy. Pag-iapon. Aga, padayon, tasalagan. Long akong atubag ang nagkipungang noni mo. Oy, tistingil ni mo. Kaingon ka mag-iag. Dito may ka last line pang pasiaw. Ikan daw kang Jack Dumagiti. Kinis balong may gala nga. Gara-garaon kayong padagan siya single motor. Namu-mu may gala kinaka ng kalikabanggag ilo. Kini bitang atong bitang gikan ubo sa ilong paingon na resimod. Wala maslinga. Okay, ya ito yung pagkamu-mu niya. Nabilin di alis kalsada o niya na iro din nagkapunit. Ato siyang Dr. Henrique Papulihan niya. Isulat niya nga ang ipon ay kananapoy blahibo para mo bagay po bigot diba tood man wa magdugay na pulihan din ba oh apil ng simod kuha pa yung simod ang lips ba no? Paglabay sa duha kasiman nagkikapaggawas ni Balong ibalik siya Jack oy dibalik magkaangayan na kasi mong simod oy napuli na ko oy. Ang ngayon na lagi, Doc, pero murag na may problema, Doc. O, yung sa problema? Kadahuman ko mangihid, Doc, makabante ko, magkibot-kibot siya. Ay! Kalimot kong sulti din mo. Nga. Itong pagitaan, nag-ipuli niya na ibabay na matay, pot. Ako lang ikuhaan ang iyahang dito sa may bugan, mag-ipuli na ako niya. Ay, maoli, Doc. Kadahuman ganyan pangihid, magkibot-kibot. Ay, kita po guwapo, magkibot-kibot.
Kibot-kibot pa mo. Kibot-kibot pa mo. Jack daw ay galas dumagite. Okay, dito ay galas ito ang nasa Jod Bakamu. Nasayod ba mo mga silingan? Matod pa sa gihimong pagtuon, highest crime rate of pickpocketing. Pinaka ang nasod may galang adaghag mangunguot sa ilahang tourist area. Dito kuno may gala sa Vatican City.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos sa gamay, ning kiyos. Hangtod karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule UED ug kape niya. Ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na po ng ingamay na po dyan, ana na po dyan. Thank you Lord sa nansibar ng gigamutin mo akong mga sakit. Magpasalamat yung ako
2: po si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Isa ko sa Nance user, nagamit ko ng coffee sa akong asawa nga say dilisa ko yung sa mga ubang dating iha. Nance coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape. Kaya kanadyo ang Nance coffee among gamiton. Pritpus din nyo, dres sa kapang, libungan o kutabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga naglugo nga mga samad. Mupauga, mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil og naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog og ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago og nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo og daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.
6: Balik ta roslingan magkurima. Balik ta. Long tubag na kwa na. Okay. Butas lobi. Piyodo. Long tubag. Bunga sa string beans. Agikan daw kang hana sa buga. Dirita may gan last line pang pasiyaw. Gikan daw may gala kang hilin sa buhol. Kinis balong may gala ang kurimaw. Norog barog na plisdala. Nega motor single si Henry. Bay, adapit minteriyo dire bay. Ya. Adapit minteriyo dire. Ako kita ka nang dako kayong postinga asiminto niya sunahan bay. Oh, kana bay. Builiog mayo imong motor niya. Targita dahin na bay. Ayaw! Minteriyo ka pa ingon ba? Ayaw! Diretsa ka kita. Magi pa po kong ay. Magi pa sa kong punyo niya sila pulapo. Balmero. Katapos ang ibilin Skurimao numero 2. Kompleto na may galawa at oras. Salamat kisa pagpaminaw. Huwag manasapon sa mga oras o sa mga istasyon.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Way palingay, DYRD kanunay.
8: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagmasalamat sa itong mga sponsors karong hapon na. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayunan, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa itong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat o may hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat o may hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap, daghan kayong salamat. May hapon usab o daghan salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon di sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Dams K. Perez. Namaligyan sila ligis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela de Ascogon. Maligya o naggama po na sila mga yawe. Bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, naghangkaing salamat. O mga itong mga higala, ugma po na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining ubos ninyong alagad sa kahinan, si Miss Glee Orculio. Salamat ugmaing hapon. Balita.

0: Tak na sa Buho Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo usab sa mga appliances, Sulane LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atuwa karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Siyudad sa Tagbilaran.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
6: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, huwag sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
13: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
15: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
17: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years natang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.

0: Katigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan!
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
0: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Mga tumahigala, inyong dadungog ang last part no sa gihisgutan sa regular nga session. Importante dito ang pag-aproba sa ordinansa nga nag-revise sa 19 na katuig nga anti-rabies ordinance dinhi sa atong lalawigan sa Bohol, which is atong nadungog pod kagahapong adlawa ang interview sa author o sponsor sa mga ordinansa, board member Mutya Tirol, no? Unya ato po tong ibalik og discuss katong dihay privilege speech ni board member Nathaniel Binlod, no, kalabot sa ingong malusong implementation sa tupad program tulong panghanap buhay para sa mga disadvantaged workers, no, kining tupad program ang higala giwa na ni sa mga politiko, gibalhin sa pribado, pero ihang nasayra nga dito sa Carmen, kaltasan ko no, ang sweldo sa mga tupad workers o 1,400 pesos mo ni nga paimbisigahan po ni lagmit sa sunod semana, himuon dayon ang imbestigasyon. So mo ni atong paabuton o unsay mugawa sa ilhang imbestigasyon mga higala. O niya, nadugog po nato ang privilege speech ni board member DJ Balite, which is kagahapon ato pong na-interview. Labo to sa plitihan sa mga barko. Gusto niya nga muubos na ang plitihan sa mga barko. Sanglit dako na kayo og pasunon, bugat og pasunon. Ato ang mga sumasakay, ilabinas mga estudyante, mga higala, nga regular nga nagbiyahe, regular nga nagsakay og barko mga kaisunan. So matay mga mahinungdanon nga mga balaod noon, resolusyon nga giduso sa ato ang mga sakop sa sangguniang panalawigan. O mga adlawa, atong paningkamutan po nga mahinabi nato no, sa ang atong chairman sa Committee on Public Utilities, si board member Tami Abapo, para po sa dugang pang mga mahinungdanong impormasyon kalabot aning issues, plitihan mga higala o uban pang mga mahinungdanon nga mga concern nga gihatagan po o pagtagad ubos sa ihang komitiba mga kaisuunan. Wala tayo oras atong tulumanon, takna sa sangguniang panalawigan, SP Bohol in Action, magdungog-dungog ta. Hangtod sa sunod nga higayon, sa ngalan sa itong Vice Governor Nick Besas, uban sa itong mga provincial board members, kini si Alan Ruidora, maying hapon, keep safe, God bless us all.
1: Inyong nabati ang takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sangguniang panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat ug abante Bohol.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus, sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
5: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa akong mga apo!
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
6: Uy, what ako!
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
10: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
8: Kinsay ngalan nato, sir?
10: Paul Mercado, diya ni, sir.
8: Mutanan lang ko. Kanang gatumar ka o, DTX500?
10: O, sir, mga naginatumar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Pumbagman, maubag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Nagpalit o DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, na sa gabi, doha kapsula, sir. Down. Ayaw ko. May review. DTX500 lagi na kayo na ko. Labis jud kayo, sir. DTX500.
11: DTX500. Mabali sa mga butika.
12: DTX500.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Team That Is For,
2: usapang immunity gap.
3: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
4: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
5: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
6: Immunity gap na yan.
7: Help stop immunity gap.
8: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
9: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
10: 100%.
11: Based on RENI with proper diet and exercise.
12: Help stop immunity gap.
13: Mag-Selene Plus araw-araw.
14: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Hello mga MXC believers. This is Carly Chua and welcome sa atong kwento ang MX3. Kauban nato ang usa ka HR supervisor, Miss Janelyn Barsalote. Hello Miss Jan, kamusta?
16: Hello Carly. Okay lang, and of course, laban ng gihapon kay breadwinner biyata and dili pwede mo surrender.
15: Maugyud, Miss Jan, nganong nagustuhan pud nimo ang MX3, Miss Jan? Unsa ba ang history ani nganong nagkailhanay mo?
16: Year 2016, nag-Thailand ko, nag-OFW ko. Sad to say, wala kauyon akong lawas dito. Nag-breakdown ko, nag-hinang ako ang immune system. So, kailangan ako muuli. Introduce ako ang MX3. Then, after using MX3, na muragaan na kayo akong lawas, ang MX3 capsule manggood kay proven and tested na may alpha, beta o gamma nutrients. MX3, dari ko believe.
15: Salamat kay Miss Jan, ha?
16: Thank you, Miss Carly. Thank you, MX3.
15: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
17: Naulian na ka, ma?
18: Wa pa.
17: Naulian na ka, ma?
18: Wa pa.
17: Naulian na ka, ma?
18: Wa pa.
17: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
19: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
20: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
17: Naulian na ka, ma?
18: Gahapon pa.
17: Ah, kuya waoy!
20: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
21: Alagang Unilab yan.
22: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
24: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
25: Let's go, Lola!
24: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
25: Uy, what ako!
26: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Unilab yan!
28: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
29: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan.

0: Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
1: New Alaksan Extra.
0: Extra paspas. Extra galing.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S.E.T.R.I. sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farex B, para walay mo buhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan? Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa kong bana sa among bahay kika na-admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
7: Hoy, kanindot ay anak Marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabilitan sa mga diskwento.
6: Oh, dili kay pare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
7: Oh, mao ba mare?
6: Interesado ko makuha sa bug share mare. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
7: Sige, Mari, ha? Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? Ugma dayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
8: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
9: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos nindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-citiscan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kanya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
13: Rexido Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kinsay ngalan na to, sir?
1: Paul Mercado diyan ni sir.
0: Motanan lang ko. Kinang gatumar ka og DTX500?
1: O sir, mo na ginatumar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Bumbag man. Mabag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX500. Niinom ko sa buntag kaduha. Nasa gabi, duha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko. May review. DTX500 na ginakaayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX500.
2: DTX500. Pabali sa mga butika.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa Biyahing Ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Oras sa DYRD ang radio sa katauhan alas 5:10.
1: Gikan sa mga kasaligan nga tinugdan. Ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
0: Gala, kumusta? Maayong hapon. Isa bang labinghan ay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank FCB. Karong adlaw nga Webes, Mayo 28, uban sa Pikas Lawak, Engineer Gilbert Tulop ug ni Eric kini si Allen Doidora maghatod sa mga uluhan sa itong mga balita. Mga uluhan sa itong mga balita, pipila ka mga lugar nga gituuhang gitaguan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Gironda sa PNP, CIDG o NBI. Sa laing bahin, 210 billion pesos nga investment commitments nakuha ni Presidente Marcos sa pakigtigom dito sa Japan. Order of revocation sa mga lisensya sa armas ni Senador Bato giduso na. Samtang war on drugs victims giingong gikalipay ang pag o gihimong trial bato kang former President Digong Duterte sa ICC. Senador Chis Escudero giimbestigahan sa ombudsman tungod sa kasong plunder. Sa laing bahin, ibutyag ni Senador Kiko Bangilinan nga ang online na voting sa Senado supak sa rules. Balita sa lakat sa panahon, habagat magpakusog sa bagyong Jiangmi. Lauman ang mauwanon nga weekend. Samtang sa laing bahin, midipinsa ang DNR sa pagpamutol og mga punuan sa kahoy dito sa Quirino Avenue. Sa gawas, 24 billion US dollars sa frozen assets buot bakwion sa Iran gikan sa Estados Unidos. Samtang presyo sa krudo may sirit og saka gumikan sa US strike sa Iran. Mao ka itong mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye inyong mabati sa tumpagbalik.

0: A las 5:14 og karon sa detalye sa atong mga balita, pipila ka mga lugar nga gituhang nga gitaguan ni Senador Ronald Bato de la Rosa gi ronda sa PNP, CIDG og NBI. Dugang detalye sa Jamie News.
1: Bigong mahanap ng mga otoridad si Senador Ronald Bato de la Rosa na wanted ng International Criminal Court sa mga lugar na kanilang pinuntahan sa Parañaque, Bulacan at sa Angeles, Pampanga. Bantay sarado rin ang mga ari-arian ni de la Rosa sa Davao City. In-refer naman ng PNP-CIDG sa Justice Department ang reklamong obstruction of justice laban kay Senador Robin Padilla na kasamang umalis ni de la Rosa sa Senado noong May 14. May unang balita si JP Soriano.
2: Sunod-sunod na dumating ang mga sasakyan ng PNP-CIDG at NBI sa isang subdivision sa Barangay Balibago, Angeles, Pampanga. Bumaba ang mga tauhan ng CIDG at nilapitan nito ang isang bahay.
3: At pagdating nga po ng NBI at CIDG, agad sila nagpunta sa property na ito, nakipag-coordinate sa Purok leader at ang hinahanap daw nila isang Virgilio Cariño na ayon po sa homeowners ay kamag-anak di umano ni Senator Robin Padilla. Ang hinahanap daw po nila sa pagpunta nila dito si Senator Ronald Bato de la Rosa.
2: Ayon sa aking source, nakatanggap ng impormasyon ng mga otoridad na narito si de la Rosa May 26.
4: Pinatawag po nila ako para mag-assist po sa kanila para mag-ikot po, mag-search po sa loob. Kasi meron na pong warrant of arrest daw si Senator Bato. Yun po ang pagkasabi nila.
2: Bit-bit ng NBI at CIDG ang arrest warrant para kay de la Rosa mula sa International Criminal Court o ICC. Sinamahan sila ng Purok leader na may access sa bahay, kabilang sa mga sinilip ang kusina.
5: Wala namang katao-tao dito po talaga si Rich.
2: Pati ang silid na may kama. Pero bigong matagpuan si de la Rosa.
6: Nag-search lang po, sir. Nag-search lang po kung nandito po si Senador Bato. Sabi ko po, walang bato talaga po dito na nakatira. Kasi hindi naman po siya taga rito. Wala naman po kaming nabalitaan na
7: walang nagsabi
6: na may bahay dito.
2: Hinanap din si de la Rosa sa katabing bahay na pagmamayari rin umano ni Cariño at may ibang umuupa.
8: Tapos di pagbukas ko, sabi ko, anong meron? Tapos yun nga, hinahanap nila si Senador Bato. Sabi ko ba, mali ko rin.
2: Hinahanap din umano si Cariño at ang isang itim na pick-up na namataan umano sa Senado noong araw na umalis si de la Rosa.
4: Tinanong ko po bakit po hinahanap nila yung pick-up na nakapangalan sa Virgilio Cariño. Sabi nila kasi hinahanap po nila si Senator Bato.
2: Ayon sa Homeowners Association ng Subdivision, well coordinated sa kanila ang operasyon ng CIDG at NBI.
9: Sabi niya meron po kaming pinapaulap dito, may subject of the warrant, so isi-serve namin. Mga taga CIDG kami at taga NBI.
2: Mahigit isang oras na nasa subdivision ng NBI at CIDG base sa timestamp ng CCTV. Bukod dito kasabay ring hinanap si de la Rosa sa Parañaque at Bulacan ayon sa hepe ng CIDG. Katuwang nila ang NBI.
10: Meron po talagang mga identified areas na according to mga reports sa amin na nandoon si Senator Bato. Wala pa naman po talagang nag-positive doon sa mga lugar natin pinuntahan.
2: Natukoy rin daw nila ang mga posibleng koneksyon ni de la Rosa tulad halimbawa ng ginalugad na bahay sa Pampanga.
11: Parang kamag-anak ko yata ni Senador Robin Padilla yung pinuntahan niyo pong isa sa mga bahay.
10: Tama po yun dahil doon po sa identification ng mga sasakyan na lumabas po na yung sasakyan ay present po during dun po sa time na nawala po si Senator Bato de la Rosa.
2: Sinusubukan pa rin ng GMA News na makuha ang panig ni na Senador Padilla at Cariño. Bantay sarado rin ang Davao City Police sa mga ari-arian ni de la Rosa sa lungsod.
12: Nag-instructa sa ato ang 9 police station commanders and also sa mga heads of officers sa ato ang support units. Nga ato ang pag-monitor sa maong presensya sa ato ang Senator Bato, ma'am. Ang mga lang yun is monitoring sa iyang tanan ng properties diri sa ato ang area of responsibility.
2: Sa isa namang online post, humingi ng pasensya ang asawa ni de la Rosa sa mga kaibigan, kamag-anak o kakilala na baka aniya sunod na pasukin at sabihan na hindi na kailangan ng isang search warrant. Huling namataan si de la Rosa noong madaling araw ng May 14, kasama niya si Senator Padilla. Nakuha na ng CCTV ang sabay na pagsakay nila sa isang sasakyan paalis ng Senado. At dahil sa umano'y pagtulong ni Padilla sa pagtakas si de la Rosa, i-refer ng PNP-CIDG sa DOJ ang reklamong obstruction of justice laban kay Padilla. Una nang sinabi ni Padilla na nakiangkas lang sa kanya si De La Rosa, pero lumalabas sa investigasyon ng CIDG na hindi lang basta nakiangkas kundi planado ang nangyari. Binundutan umano sila ng isang sasakyang nagsilbing security escort at backup car. Sinisika pa naming makuha ang panig ni Padilla, pero nauna na siyang sumagot nang tanungin kung illegal ba ang kanyang ginawa.
7: Ay, tanong natin sa kanila kung may illegal. Kasi sa amin, tandaan ninyo, ang Senate, ang sabi ng aming SP, hihintayin namin ang warrant ng local court.
13: Pero, okay? Pero sir, bukas kayo sa mga possible investigations?
7: Ay, wala tayong magagawa.
2: Iniutos na rin ng Firearms and Explosives Office ng PNP ang pagbawi sa lisensya ni De La Rosa na magmay-ari at magdala ng mga armas. Binawi rin ang rehistro ng halos 120 baril ni De La Rosa na dating naging PNP chief.
14: Mas makakabuti po sana na ma-surrender na lang po itong mga firearms na ito at ma-deposit po sa proper authority.
2: Implementing Rules and Guidelines o IRR ang naturang batas ang binabanggit ng pulisya na batayan sa pagbawi ng mga lisensya at rehistro ni De La Rosa.
14: Kung itong Section 4 ng revised IRR po ng R8591, which states that if you are facing a case, may pendency ng case sa isang court of law na more than 2 years po ang punishment.
2: Pero ayon sa abogado ni De La Rosa, ang grounds o batayan lang na pwedeng gamitin ay ang nakalista sa Section 39 ng nasabing batas. Maari lang daw maging batayan para ma-revoke ang lisensya sa baril kung merong conviction at court order. Pero anya, hindi pa naman convicted si De La Rosa at wala pang korte sa bansa ang naglabas ng anumang order laban sa kanya. Ito ang unang balita, JP Soriano, GMA News.
0: Alas 5:21 sa laing bahin sa itong mga balita mo kabat sa 210 billion pesos nga investment commitments ang nakuha ni Presidente Bongbong Marcos sa meeting tali sa mga kadaguan o leader sa Japan. Dugang detalye sa GMA News.
15: Iga makakapulong, ngayong araw ni Pangulong Bongbong Marcos ang Prime Minister ng Japan, ang Presidente ng Japan International Cooperation Agency at iba pa. Kahapon po nakausap niya ang business leaders ng Japan kung saan nakakuha ang Pangulo na mayigit 200 bilyong pisong halaga ng investment commitments. Live mula sa Tokyo, Japan, may unang balita kasama natin si Ivan Mayrina. Ivan!
16: Ohayo! Magandang umaga, Igan, mula dito sa Tokyo, Japan, kung saan ikatlong araw na ng state visit ni Pangulong Bongbong Marcos. Simulan natin sa mga pinakasariwang balita. Una nga dyan, Igan, yung nabanggit mo, $3.4 billion na halaga, katumbas ng 210 billion pesos na investment commitment na ibinunga ng roundtable meeting ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga nangungunang business leaders dito sa Japan. Tulad ng kanyang mga karaniwang mga biyahe abroad, Igan, may mga business meetings sa Pangulo para manghikayat ng mga mamumuhunan sa bansa. Sa gitna ng kasalukuyang hamon ng global economy ayon sa Pangulo, partikular ang krisis sa enerhiya at pagkadiskaril ng mga supply chain, lubha mahalaga na lalong palakasin ang ugnayang paekonomiya ng Pilipinas at Japan. Ang dalawang sektor na magiging engines of growth, ika nga, ang trade at tourism, kaya katabi ng Pangulo sa pulong kagabi, sina Trade and Industry Secretary Cristina Roque at Tourism Secretary Dita Angara Matay na dating Trade Representative ng Pilipinas sa Japan. Ibinida ng Pangulo ang kakayahan ng mga manggagawang Pilipino at nangako ng patuloy na modernisasyon, institutional efficiency at pangmatagalang investment stability. Kagabi rin naganap, Igan, ang state banquet o yung salo-salong inihanda nina Emperor Naruhito at Empress Masako para sa first couple at sa Philippine delegation. Nagpahayag ng commitment ng Pangulo sa patuloy na partnership sa bansang Japan para sa pagsusuro ng kapayapaan na nakabase sa rules-based order na titiyak sa katatagan at kaunlaran ng Indo-Pacific region. Ang mainit na pagtanggapan niya mula sa state call at welcome ceremony sa umaga hanggang sa state banquet sa gabi ay patunay ng malalim na pagkakaibigan ng dalawang bansa. Kinilala din ng Pangulo ang Japan bilang pangunahing katuwang sa pag-unlad mula sa infrastruktura, seguridad, agrikultura, connectivity at iba pang aspeto ng ating ekonomiya na kanya namang pinasalamatan. Binigyan po kayo din ng Pangulo ang may 350,000 na Pilipino na ninirahan at nagtatrabaho sa Japan at ang malaking ambag nila sa Japan bilang isang bansa at ang kahalagahan nila bilang tulay sa malalim na ugnayan ng dalawang bansa. Samantala, Igan, nabanggit mo yung ilang meeting sa Pangulo pero bukod dyan, punong-puno ang schedule ng Pangulo ngayong araw. Ngayong umaga, apat na business meetings ang nakaschedule sa mga pribadong kumpanya bagong kanyang meeting kay dating Prime Minister Kishida Fumio at ngayong Supreme Advisor sa Parliamentary Association of the Asia Zero Emission Community. May meeting din ng Pangulo sa Presidente ng Japan International Cooperation Agency o JICA na isa sa pinakamalaking pinagkukunan ng pautang ng Pilipinas sa mga malalaking proyekto tulad na lang halimbawa ng Metro Manila Subway Project. May isa pang pulong sa chairman ng Nippon Foundation bago naman ang kanyang nakatakdang talumpati sa joint session ng National Diet. Ito, Igan, yung Kongreso ng Japan. Matapos naman yan, ang panghuling meeting kay Japan Prime Minister Takaichi Sanae na agad susundan ng joint press conference kung saan iaanunsyo ang mga nalagdaang kasunduan. Inaasahan dito ang may kinalaman sa defense at maritime security at energy security, mga bagay na malapit sa sikmura ikang ng mga Pilipino sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea at gayon din ang krisis sa langis na kinakaharap ng mundo. At yan, Igan, ang latest mula dito sa Tokyo, Japan.
15: Ivan, gusto kong i-share mo yung experience dun sa state call ng Emperor at Empress ng Japan kina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady. Parang ito raw eh, binali walang protocol or something.
16: Hindi naman sa binali walang protocol, Igan, pero very very rare daw yung nangyari kahapon. May kwento ko lang. Nung papasok na, nakaalis na si Pangulong Bongbong Marcos, kami naka-standby do sa media box. Papasok na itong si Emperor Naruhito, Empress Masako. Parang nagdalawang isip sila, nagtingin na sila, tapos biglang lumapit sa Philippine media delegation.
15: Okay.
16: At si Empress Masako nagtanong, "Are you from the Philippines? How is your stay so far?" So, nagtinginan, medyo nagulat kami kasi 'di ba? Napakahigpit ng protocol, napakahigpit ng mga ng seguridad sa loob ng Imperial Palace. Nakapagsabi pa nga sa amin, bawal nga daw ang eye contact sa Emperor. Pero sa pagkakataon ito, siya ang lumapit, kinausap kami. At kinausap naman namin siyempre na naikwento namin na mahal na mga Pilipino ang Japan. Ako, talagang daan-daang libong Pilipino ang nagiging turista sa Japan taon-taon dahil mababait ang mga tao, maganda ang bansa, masarap ang pagkain, at siyempre masarap ang shopping. Yan lang naman, very very small talk. Pero it was indeed a rare opportunity, ika nga, na makasalamuha ang Emperor at Empress ng Japan. At syempre, Igan, masarap din yung pakiramdam na habang nandun tayo, binigyan ng welcome si Pangulong Bongbong Marcos, marinig mo yung pambansang awit ng Pilipinas na tinutugtog sa ibang bansa, at pagkatapos doon, tinugtog pa yung ibang mga folk songs, narinig natin, Leron Leron Sinta, Manang Biday, yung mga ganun bagay ba na pinahalagahan ang kultura ng Pilipino sa pagbisitang yon.
15: Okay, napag-usapan ba yung mga pagbabago sa posisyon ng Japan pagdating naman sa defense at issue dito sa West Philippine Sea at South China Sea kung saan aktibo na silang nakikilahok at observer?
16: Tama, Igan. Yan ang isang malaking pagbabago dahil kung titignan natin na kung mag-google mo yung Takaichi Sanae, yung bagong Prime Minister at First Lady Prime Minister ng Japan, word na hawkish. Ganyan siya din i-describe eh. Medyo, kumbaga sa salita natin, ito, siya po ay palaban at siga, ika nga. Yung, kumbaga, sa halip na diplomasya, ito yung leader na hindi nangingiming magpakita ng military might, ika nga. Isa sa mga naging unang ginawa niya ng maupong Prime Minister ay ang pag-relax ng restrictions, halimbawa sa pag-export ng mga armas, ng mga weapons. At isa sa mga makikinabang dyan, ang Pilipinas na sinasabing bibili ng mga missiles, anti-ship missiles mula sa Japan. At isa pa, tulad na nabanggit mo, dati observer, ngayon active participant na ang Japan sa mga military exercises dito sa Pilipinas. Tulad ng ilang linggo pa lamang, I think two weeks ago lang, nagkaroon ng military exercises kung saan nagkaroon ng partisipasyon ang Japan. At base sa mga pronouncements nitong bagong Prime Minister ng Japan, talagang nakahanap ng kakampi ang Pilipinas, ika nga, lalo na dito sa issue ng sigalot sa West Philippine Sea at mas palaban ito sa expansionist moves ng China dito sa South China Sea.
15: Okay, punta natin. May crisis pa sa Middle East na nagresulta sa mataas na presyo ng petrolyo at mga bilihin. Ang tanong eh, anong pakinabang ng mga Pilipino sa state visit na yan sa Japan ng Pangulong Marcos?
16: Yan, Igan, ang lagi sinasabi ng Malacanang na sa kabila ng lahat ng ingay sa politika, maraming kinakaharap na problema ang mga Pilipino. At yan daw ang naisugunan ni Pangulong Bongbong Marcos. Halimbawa na lang, yung pakikipag-usap niya sa mga negosyante rito, gusto niya makahikayat ng mga mamumuhunan dahil ang epekto naman yan sa mga Pilipino, syempre, ay mas maraming trabaho, mas maganda at dekalidad na mga trabaho. Sa usapin naman, sa energy supply halimbawa, magkakaroon din ng mga pag-uusap dahil diplomatically pag napag-usapan ang mga agreements para sa supply agreements halimbawa pagdating sa enerhiya, ayan ay makakatulong din sa ating energy security. Yan, Igan, ang sinasabi ng palasyo na kahit ano pang mga kinakaharap na krisis o intriga o kontrobersya dyan sa bansa ay kailangan magpatuloy ang Pangulo sa pagtatrabaho dahil kahit nandyan yung mga ingay politika, eh, hindi naman mawawala yung mga problema ng bansa na kailangan tugunan ng Pangulo.
15: Okay, naitanong nyo ba uli yung Noel? Siya ba'y umismid uli sa inyo?
16: Wala. Baka nga ganun ulit ang maisagot sa amin, Igan, pag itinanong namin bukas. Pero yung pandulo, yung bukas, araw ng Biyernes, huling araw ng Pangulo dito sa Japan, ang schedule na kapihan with the Philippine media. At yan ang isa sa mga inaasahang itatanong ng Malacanang press corps sa kanya, yung Noel, dahil maingay na maingay ang kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos tungkol sa isyong yan. At syempre, isa sa mga tinututukan ng bayan ngayon, yung nangyayaring, kamo nga, sa Netflix. Hindi pa natin natatanong ang Pangulo tungkol sa kanyang mga saloobin sa nangyayaring kaguluhan o kontrobersya dyan sa Senado. At isa yan sa mga itatanong natin bukas, Igan.
15: Maraming salamat, Ivan Mayrina, direkta sa Japan. Ingat!
0: Alas 5:30, Atangi. Order of revocation sa mga lisensya sa armas ni Senador Bato Gidosona. Dugang detalye sa itong pagbalik.

0: enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
2: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw, mag Parex B araw-araw. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. This news is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magtok na plema. Afford ba? Afford ba?
3: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan nga sakit, bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
4: This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
5: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
6: This news is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
7: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3 tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3 na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas og dili ko dali nga kapuyon og dili pud ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
8: Ako di IC Mark, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na inakong palit. Kung asa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man siya mundong nagsigisigin na yung inom sa Immuni Plus. Maglayan imong pamati, maglayan imong tutunlan. Kung inom na kang Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin na niyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa makainom sa, nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay nun. Pwede ra dahil mo kisiyo ng kilid. Uman, inom ra dahil yun. Sayon ra kayo. Diretso ra dahil inom. Di nakakinahanglan. Mangita pa ka o tubig. Gugon sa panadiha. Dali ra kayo imunan ng Immuni Plus. Immuni Plus. Wellness every day.

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise. Strong sa una, herbal
1: strong. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is a generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ngalay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitaw. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigmaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift!
7: OT!
8: Breadwinner!
7: Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama.
9: Drink responsibly.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
12: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
13: PH

0: Change Care
1: versus previous formulations with regular use.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
6: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
7: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Naulian na ka, ma?
11: Wa pa.
10: Naulian na ka, ma?
11: Wa pa.
10: Naulian na ka, ma?
11: Wa pa.
12: Nga nung dugay, agad mawala anang sipon na, ma.
13: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
14: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
10: Naulian na ka, ma?
11: Gahapon pa.
10: Ah, kuya waoy.
14: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Happy Fiesta!
16: Kinahanglan, extra ang handa.
15: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
16: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
17: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay-lechon, humba, adobo, kadere.
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
10: Let's go, Lola!
18: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
10: Uy! What ako!
19: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Unilab yan!
20: Strong sa una!
21: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alas 5.42 na, parahintas itong mga balita sa First Consolidated Bank FCB. Nagatod itong oras, atod sa may tinguha sa Immuniplus, traditional herbal drink. Ayaw kalimti sa ganunay ang pag-inom og Immuniplus. Alang sa mas ligon nga resistensya, pag-boost sa immune system, promote healthy lifestyle. Ang Immuniplus mapalit sa nagadayang mga butikag mga tindahan. Sa inyong kalungsuran, mahinguman sa Dakbayan sa Tagbilaran, Immuniplus traditional herbal drink. Sa laing abahin, order of revocation sa mga lisensya sa armas ni Senador Bato de la Rosa giduso na. Dugang detalye sa UNTV.
1: Leia, sino ang tumanggap ng revocation order para sa mga armas ng senador?
2: Magandang tanghali sa iyo, Ella. Tinanggap ito ng abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa. At sinabi din ng FEO na matapos ngang matanggap ang Service of Order and Revocation ay agad silang nagtungo sa bahay ni Senator Bato kasama ang Civil Security Unit 11 at Police Regional Office 11. Ayon sa Pro 11 ELA, isinilbi nila ang order of revocation para sa license to own and possess firearms at firearms revocation ng senador. Nakikipag-ugnayan din ang FEO sa Regional Civil Security Unit 11 kaugnay ng kautusan. ELA, base sa record ng FEO, nasa 117 ang lahat ng armas ni Senator De La Rosa. Kaugnay niyan, ipinasusurrender naman ng FEO ang mga baril nito sa lalong madaling panahon. At ELA, kanina, sa katatapos lamang na briefing, sinabi ng PNP Public Information Office na kung hindi ito isusurrender ni Bato, ay saka pa lamang magsasagawa ng operasyon ang pambansang pulisya, ELA.
1: Alright, Leia, pwede pa bang iapela ni Senator Bato ang kautusang bawiin ang lisensya at permit ng kanyang mga baril?
2: ELA, sinabi ng Firearms and Explosives Office na maaari namang maghain ng motion for reconsideration ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa at muli itong didinggin ng FEO License Revocation and Restoration Board. ELA? ELA?
1: Alright, maraming salamat, Leia Ilagan.
0: Alas 5.44, sa laing bahin sa itong mga balita, war on drugs victims, giingong gikalipay ang pagsugod sa trial kang former President Digong Duterte dito sa ICC. Dugan detalye sa UNTV.
1: Dante, ano ang tingin nila doon sa sinabi ng isa sa mga West ng ICC na titingnan pa rin ang kalagayan ng kalusugan ng dating Pangulo kung ito ba ay fit upang sumailalim sa paglilitis?
3: Magandang umaga, Ella. Hindi naman na babahala ang kampo ng mga biktima ng war on drugs dito nga sa kautusan ng International Criminal Court na dapat pa rin i-determine kung fit to stand trial ang dating presidente dahil ayon sa kanilang abogado na si Attorney Andres, ito ay bahagi ng proseso bago ang paglilitis. Inihayag ni Attorney Gilbert Andres, legal representative ng mga biktima ng war on drugs, na malugod nilang tinatanggap ang desisyon ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 na itakda ang simula ng paglilitis sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa November 30, 2026. Dagdag pa ni Andres, hindi naman ito gaanong malayo sa kanilang panukala na gawin sa Setyembre ang paglilitis. Itinuturing ni Attorney Andres na ito ay isang magandang mensahe dahil mayroon ng tiyak na petsa para sa paglilitis sa loob ng taong 2026.
4: It's not far from what we also propose for the victims, which is first week of September. So I think this is a good sign. This is a good message to say that there's a specific trial date and it's within this year, 2026.
3: Sa kabila ng muling pagsusuri sa fitness to stand trial ni dating Pangulong Duterte, sinabi ni Attorney Andres na wala siyang pangamba na ito ay magiging sanhi ng malaking antala dahil bahagi ito ng obligasyon ng trial chamber sa ilalim ng Rome Statute. Mahalaga para sa kanila na sa kabila ng prosesong ito ay mayroon ng nakaschedule na trial date.
4: So, yung prosesong po yan, hintayin lang po natin, ngunit kahit po nandiyan po yung proseso, mahalaga po na mayroon po nakastate na trial date, which is November 30, 2026.
3: Ella, binigyan din ni Attorney Andres yung kahalagahan ng effectiveness, efficiency at fair trial. Anya, ang mabilis na paglilitis ay karapatan hindi lamang ng mga biktima kundi maging ng akusado upang maiwasan ang anumang hindi nararapat na pagkakaantala o undue delay. Ikinatuwa rin nila ang desisyon na magkaroon ng interpretasyon sa wikang Pilipino sa mga paglilitis na makatutulong upang direktang maunawaan ng mga biktima at ng publikong Pilipino ang mga kaganapan sa ICC. Sa kabuuan, Ella, ay positibo ang pananaw ni Attorney Andres dahil ang hakbang na ito ay tinuturing nilang mahalaga sa pagkamit ng katotohanan at hustisya para sa mga biktima. Ella, isa rin sa nabanggit kanina ni Attorney Andres na kung sakasakali na maaresto si Senator Ronald Bato de la Rosa at ma-turn over sa ICC, ay hindi rin ito makakaapekto sa magiging pag-proceed nitong paglilitis kay dati Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat ang sinasabi niya maaaring i-combine, i-consolidate yung kaso ng dalawang dating matataas na opisyal ng bansa. Yan mo na ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella.
1: Maraming salamat, Dante Amento.
0: Alas 5:47 sa laing bahin sa itong mga balita, giimbisigahan sa Ombudsman si Senador Chis Escudero gumikan sa kasong plunder. Dugang detalye sa News 5.
5: Nahaharap po ngayon sa investigasyon kaugnay sa kasong plunder o pandarambong sa Ombudsman si Senador Chis Escudero. Kaugnay po yan ang alegasyong tumanggap siya ng 586 million pesos na kickback mula sa ilang flood control projects. Mismong si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang nagdawit kay Escudero sa flood control scandal. Si Maynard Mudaw ang nangolekta sa mga nakickback bilang bagman ni Escudero. Pero sa kanyang counter affidavit, mariing pinabulaanan ng senador ang nasabing alegasyon. Wala daw patunay na tumanggap siya ng pera at hindi rin daw niya bagman singo. Binanatan din niya si Bernardo dahil pabago-bago daw ang salaysay nito. Sa iba pang balita, nagkomento na rin ang palasyo kaugnay po sa isinusulong na mosyon sa Senado na baguhin ang rules para mapayagan ang mga absent na senador na makadalo at makaboto pa rin kapag may sesyon via teleconference. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ipauubayan na nila ito sa Senado kung babaguhin ang sariling rules o hindi. Pero hindi gaya noong COVID-19 pandemic, wala naman daw sapat na rason ngayon para payagan ang electronic voting. Ang giit pa ni Castro, nasa mga senador na raw ang desisyon kung sa tingin nila ay sapat na rason ang pagtatago ng puganting si Senator Bato de la Rosa para mabago ang rules ng Senado. Sa ilalim ng kasalukuyang rules, papayagan lamang ang teleconference kung may pandemya o di kaya'y national emergency. Sa kaugnay na balita, mga kapatid, nanindigan si Senator Risa Ontiveros na dapat sundin ang rules ng Senado. Sa gitna po yan ng diskusyon sa mungkahing payagan dumalo online ang mga absent na senador sa plenaryo. Matatandaan nga pong nag-walk out si Ontiveros at ang iba pang minority senators nang tangkain ang majority block na pagbotohan ng mosyon na isinusulong ni Senator Rodante Marcoleta. Ang giit ni Senator Risa, malinaw na gusto ng mayorya na baguhin ang rules ng Senado, kaya nag-walk out sila sa plenaryo para mawala ng quorum at hindi ito matuloy. Sa normal na proseso kasi, kailangan mo nang i-refer at pagdebatihan sa komite ang anumang panukalang babaguhin sa rules ng Senado.
6: Ang dami nating kababayan na arawang sumasahod. Pag hindi pumasok sa trabaho, kaltas ang sahod. Saan niya kukunin yung pangpakain sa pamilya sa araw na yon? E kami mga senador ay sinisweldohan ng buwis ng mamamayan, ng pawis ng mga manggagawang araw-araw kailangan pumasok kahit may sakit, kahit gutom. Can we do any less, Sir Ted? Gusto naman. At the very least, pantayan namin kung hindi man dapat nga higitan namin ang disiplina, ang sakripisyo, ang pagpapagod beyond the point of human exhaustion ng ating mga kababayan.
5: Yan po ang tinig ni Senadora Risa Ontiveros. Sa iba pang balita, naniniwala naman po si House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Congressman Ronnie Puno na malabo pong umusad sa Kongreso ang charter change o CHACHA. Muling nabuhay po ang issue matapos nga po ang video presentation ni Senadora Aimee Marcos sa Senado kung saan inakusahan niya ang mga taga-minority bloc na plano daw itulak ang CHACHA. Pero ayon po kay Puno, matagal nang hindi pinapansin ng Kongreso ang usapin ng CHACHA na layuning amyendahan ng 1987 Constitution. Sa katunayan, kahit ang sarili niyang panukala para sa CHACHA noong nakaraang taon ay hindi din daw umusad. Wala na daw ito sa prioridad ngayon ng mga mambabatas, kaya imposibleng mangyari ang mga alegasyon ni Senadora Aimee.
7: Parang hindi na gumagalaw, Ted, eh. Kasi nagkaroon kami ng dalawang hearing, at least doon sa aming mga proposed bill. Ngayon parang hindi na masyadong pinapansin. So wala kaming scheduled na bagong hearing. Nandun pa kami sa first reading, ha? Hindi pa lumalampas sa second reading yan. Ibig sabihin, umpisa pa lang talaga ng proseso. Parang medyo napabayaan na dahil na natabunan itong mga impeachment activities sa Kongreso. Parang nawala na sa priority ng Congress ngayon. Kaya yung mga pangamba ni Senator Marcos na magkakabiglaan dito, palagay ko hindi mangyayari yan.
5: Mga kapatid, yan ang tinig ni House Deputy Speaker at ang Antipolo 1st District Congressman, Ronnie Puno.
0: Alas 5:53 na, parentas itong mga balita sa First Consolidated Bank FCB. Gibutyag ni Senador Kiko Pangilinan nga supak sa rules ang online voting sa Senado. Dugang detalye sa BNC.
1: Bawal ang shortcut. Ito ang giit ni Senator Kiko Pangilinan sa tangka ng mayorya na payagan ang virtual attendance sa Senado. Para naman kay Attorney Domingo Cayosa, maaaring itong ituring na grave abuse of discretion.
8: Lang ba kung maituturing ang panukala ni Senator Rodante Marcoleta na payagan ang e-voting para sa ilang mga senador? Tila gusto lamang daw ng mayorya na makaboto ang kanilang mga miyembro na nagtatago at posibleng maaresto. Kasama dito sina Senator Joel Villanueva at Jinggoy Estrada na posibleng kasuhan ng plunder. Si Senador Marcoleta naman na iniimbestigahan para sa bribery at si Senator Bato de la Rosa na kasalukuyang nagtatago dahil sa arrest warrant ng ICC. Sa programang memo ng BNC, sinabi ni Senator Kiko Pangilinan na applicable lamang ang e-voting sa force majeure o kaya sa panahon ng kalamidad.
1: Sir, saan pa nagsimula yung parang pagkakainitan? Did it start with you not being heard about giving the privilege or the right to question or to state facts before they move to change the rules?
9: The current rules provide that you can only do Zoom or online voting if there is force majeure or a calamity tulad ng COVID. That's not the case now. Mm-hmm. So the rules were being short-circuited. Ika nga, nag-shortcut sila. Hindi pa pwede. We did not agree. Plus, yun na nga, nabanggit na. In fact, I wanted to debate it. Hindi yung divide the house kagad. Kasi sabi ko, may kinalaman ba to sa pagtakas at pagtago ni Senator Bato?
8: Para naman kay former IBP President Attorney Domingo Cayosa, may tuturing na special treatment ang pagpapahintulot sa e-voting ng mga senador sa plenaryo. Kung may mag-akyat nito sa Korte Suprema, maaaring mapag-initan ang Senate Majority Bloc at maturing daw na grave abuse of discretion ang planong pag-amyenda sa Senate rules ng mayorya.
1: Grave abuse of discretion. I'm just thinking forward, ano? Kung magtuloy-tuloy po itong kanilang walkout and they refuse to participate, if they still vote that absentee voting is possible in the Senate, Eh, sino po yung abuser, grave abuse of discretion? Yung mayorya o yung yung nag-walk out?
10: Well, not in the legal term, no? Not in the legal term, but in the political term. Ang abusado dito yung mayorya. Kasi nga, walang karason-rason. Pretty obvious lang ho, di ba? Na yung kabaro, maintindihan natin other acceptable reasons, gaya ng COVID. Pero ito hindi eh. Diba? Hindi. Yung mga gusto lang nila, yung isa na nagtatago, makakapag-participate. Plus, ito pa, eh, pinaghahandaan nila kung sakasakaling makulong din yung iba para kauri nila, eh, tuloy pa rin ang ligaya at pag-participate. At saan mo tayo nakakita ng ganyang klaseng rule of law?
1: Nakatakdang mag-convene ang Senado sa Lunes para bisitahin muli ang amendments na isinusulong ng mayorya sa Senate rules.
0: Alas 5:58, lakat sa panahon, habagat, gipakusog sa bagyong Jangmi. Mauwan nga weekend ang lauman, dugang detalye sa BNC.
1: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC President Meteorologist Benison Estereja. Benison.
11: Pinky, lumakas pa ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility at meron ng international name na Jangmi galing po sa Korea. Huling namataan ng Tropical Storm Jangmi, 1,260 kilometers silangan ng Eastern Visayas, may taglay na nahangin na 65 kilometers per hour at kumikilos pahilagang kanluran at 20 kilometers per hour. Base po sa latest track ng PAGASA, papasok ng PAR ang bagyo Webes ng gabi o Biyernes ng madaling araw at tatawaging bagyong Domeng o magiging pang-apat na bagyo for 2026. Mula Biyernes hanggang Lunes, tatawarin ng bagyo ang hilagang bahagi ng Philippine Sea. Hindi po ito magla-landfall, ngunit magpapalakas ito ng hangin habagat or southwest monsoon, lalo na sa western section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ka-weather, maulang weekend po ang sasalubong sa maraming lugar dahil sa habagat. Kaya payo ng PAGASA, mag-ingat sa banta ng pagbaha kung kayo ay nasa mababang lugar at sa pagguho naman ng lupa kung kayo ay nakatira malapit sa kabundukan. Ngayong Idil Adha, umabot po sa 51 na lugar or 2/3 ng lahat ng PAGASA station sa bansa na nakapagtala ng dangerous heat index na 42 degrees or higit pa. Kabilang na dyan ang Dagupan, Tuguegarao and Cavite cities na 46 degrees Celsius, habang sa Quezon City umabot din sa 42 degrees Celsius. Bukas, sa huling Webes po ng Mayo, posible rin pumalo sa 47 degrees ang mararamdamang init sa may Cavite City, 46 degrees pa dito pa rin sa may Tuguegarao and San Ildefonso, Bulacan, at 42 degrees pa rin sa may Quezon City. Kaya sa mga ka-weather natin sa Luzon at Visayas, iwasan hanggat maaari ang paglabas ng bahay mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at ugaliin pa rin ang pag-inom ng tubig. Sa weather forecast ng PAGASA, bukas, May 28, sa Luzon, kabilang ang Palawan, mananatili pa rin mainit at maalinsangan sa maghapon at halos walang aasahang ulan sa umaga at tanghali. Pero pagsapit po ng hapon at gabi, posibleng may mabuo muli ng mga kaulapan dito sa may western sections, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, Bataan, down to Cavite, Batangas at Occidental Mindoro at sasamahan pa ng biglaang busang ulan at thunderstorms pagsapit ng gabi sa halos buong Luzon. Kaya sa mga mag-uuwian po bukas sa kani-kanilang trabaho, huwag kalimutan ang pagbao ng payong. Sa Visayas at Mindanao, Webes ng umaga, may chance na ng light to moderate rains dito po sa may Basilan, Sulu, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Maguindano del Norte at Sultan Kudarat dahil po yan sa southwesterly wind flow or paunang hangin habagat. Dadami pa ang mga lugar na uulanin at magkakaroon muli ng thunderstorms. Lalo na po sa may western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Sokstargen, Northern Mindanao at bahagi ng Davao Region. Ilang araw na po may malalakas na ulan dyan sa Mindanao, kaya payo ng PAGASA, patuloy na mag-ingat sa banta ng baha at pagguho ng lupa. At yan muna ang napapanahong balita ngayong Miyerkules. Ako po inyong ka-weather, Benison Estereja, na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon!
0: Magotong naglangkob sa itong mga balita karong adlaw nga Huwebes. Mga balita sa First Consolidated Bank FCB hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa Kinitibuk ang Puwersa sa DYRD sa Picas Lawak, Engineer Jerry Cahis uban ni Eric, kini si Alin Doidora, ang friend mo forever.
12: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol o sa ubang dapit sa atong nasod. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Dinhi sa FCB Balita!

0: pagaling na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas pinagaling pa?
0: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
0: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan!
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
6: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.
7: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
8: Lahik na kay ka, sis. True ba? Tungod sa Myra E?
9: It's true. Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
10: Hi, miss! Gandang araw!
8: Lahik ra.
9: Myra girl good.
8: Ikaw sad.
9: Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. Suwayin na.
11: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
12: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
13: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
14: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen.
15: With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
16: Alagang Unilab yan.
4: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: na tagbilaran o serbisyong nakasentro sa pamilyang tagbilaranon, the multi-awarded City Mayor Jenia, ang atoang Vice Mayor Vice Mayor Attorney Adam Rel Fanala, at ang First Gentleman and First District Representative Congressman Babayap, maayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguni ang panlungsod City Councilors at ang mga department heads, office heads, ug mga kaubanan na City Hall employees ng ato ang tagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. Mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre akong pagtimbaya usab sa ato ang Chief of Staff sa ato ang City Mayor's Office ni Ma'am Kathleen Torimocha. Ug labi na usab sa ato ang abtik na City Administrator Sir Alvin Luis Acuzar. Again, mayong maayong adlaw sa kaninyo Sir Alvin and Ma'am Kathleen. And of course, mayong adlaw usab sa ato ang nagsikay-sikay niya sa ilang mga tansa-tansa ka mga panimalay na nangandam sa mga pagkaon karukurasa. Dagan kayong salamat sa iyong pakikumong, pakikubal, kung pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs, and activities nato sa itong pagamahanang lokal sa syudad sa Tagbilaran at our updates and development diri sa syudad sa Tagbilaran. Ugasa man ko ito yung sibiyan itong programa. Ug asa man mo na himutan karon mga higala, ug unsa man ninyo ang pamaagi sa pagpaminaw no sa inyong habang via radio sa inyong matagsakay sa kadalay or sa inyong mga sakyanan kung asa man mo karon nagbiyahe or sa ato ang mga tagsak ang mga Facebook account o sa Facebook live na po sa ato ang UARD. Yes, may adlaw kami niyo dagatin. Salamat sa inyong pakiguban kanako. And syempre, di ko na ako makalimtan no, sa pagtimbaya sa ato ang 15 ka barangay diri sa syudad sa Tagbilaran. O gilabi na usab sa ato ang 15 ka mga kapitanes na ito niya ang dakbayan sa Tagbilaran. Nga nagkinausab na ito, nakikuban ng itong matag-adlaw nga programa o sa itong mga katawahan sa syudad sa Tagbilaran. Hello, hello, kaninyo. O dagan kayong salamat. O maayong adlaw kaninyong anak. Kini si Kim Anub ang inyong makauban karong adlaw. And yes, maayong adlaw usab no sa ito ang tingtimon na itong programa. Si Sir Jerry Cahes o si Sir Eric Iho po may nag-insure na madugog pa sa kahanginan via radio sa itong station sa DYRD. O ginabi na usab sa ito ang official Facebook page kundi in naka-live po na ito ang programa mga higala sa DYRD Bohol ang Kasaligan o sa itong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is May 28, 2026, adlaw nga with it. Yes, mga kapatnahan lang nato mga higala, nito ang kaminahuna sa ito ang pagpanerbisyo na umatahan sa City Government of Tagbilaran. So, kailangan adlaw nang sa mga higala, may daw sa mga adlaw ang ito ang pag-aisgot tayo, nito ang programa, kabahin sa mga bago na po ng mga updates, fresh news, nato ilabi na sa ito ang mga newsbeat na ito nakuha sa umatahan sa City Government of Tagbilaran. And ilabi na usap mga higala, no, sa ito ang yan. Lain ang sabi ng update ng informasyon na ito ang basahon ka pa sa mga katikaran, programa, servisyo ng ibuhat sa ito ang pinalangga ng mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jenia. So, I will give you an update ka pa sa Facebook page post ni Mayor Jenia. So, stay tuned mga higala, no? Sa ito ang mga liiyak updates, programs, and activities. So, hindi pa natin ito mga higala ang ito ang news feeds na ito ang nakuha ang labi ng usa, basahon ang Facebook page post ni Mayor Shane. Mga higala, ari sa atas ato ang kamustahan niya ang programa ito. Okay. Of course, it's very nice kung gano'ng kamustahan ang ato ang mga susunod paminaw both na po sa ato ang radio and sa ato ang Facebook Live. No? Kay ato po nang dala sa ato ang programa, ang pagkakusta. Kaya ato po, ato po nang reflect mo sa pag sa ato ang mayor, Mayor Shane. Kaya every time, mabala sa mayor, Ato ang City Hall Digital sa makalibot sa pagpagumusta. Ato ang mga katawahan, ito sa mga clients niya. Ato na mga transactions, ang ibang tinggihan ha sa ato ang City Hall. So, it's nice to get ang dalunari pagpagumusta sa ato mga soaking tigpami now. Kamusta ba yung mga higala? Kamusta yung niyang tibok ato? I hope you're all good. You are all fine. Dabo sa maayong panglawas mo. And speaking of panglawas mga higala, reminder sa ato mga soaking tigpami now. Kung magawas man dita, kung magawas man pa sa ato mga tagsa-tagsa ka mga panimalay, o magawas man ta sa mga tagsa-tagsa ka mga gipang trabahoan, kung asa man mo na yung mga higala, ayaw siya magkalimot sa pagdala o payo kung pagsuot o jacket ni Adjunay Hood para proteksyon sa itong lawas laban sa di na tumatan siya ngayon dagan sa panahon. Kaya panahon mga higala, usay mo uman, hindi ingit, padyot kaayo, no? So, mo lang, ang pinansin na itong lawas kay kung magpasagad nun tayo sa ito ang panglawas mga higala, dako na siya tayo yung puruhan o tansya ito, gama-acquire na ito yung buhila na itong sipon. Kung natin yan yung mga sakit-sakit mga higala, dako po tansya o posibilidad na nga ito ang mga responsibilidad sa kamatag sa tagsak ang mga panimalay, di na ito magdapan na itong tarong, di na usap sa ito ang mga pagpanarbaho, kung mga pwede ito ang pinakot sa mga important people doon, ito ang pagpanarbaho na ito doon, yung maka-absent sa sasayang kurang di buka at daw. So, mga nakampinan siya na ito, ang ito ang lawas mga hinggala. And don't forget also no, to drink water 8 glasses a day para tabang pwede mahydrated po na ito ang lawas. Ang tado ha, don't forget to take vitamins, no? Kahit habang kundi siya for protection sa ito ang lawas mga higala. So again, atong kampingan siya ng atong mas, kaya natin ang lawas na ipuhunan, patag-adlaw, hindi atong tumbalaan niya health is well. Yes, no? And sarili pa na ako basahon o sa sunod ito ng mga update mga higala, tugutin sa ipuhun ko sa pag-read, no? Kagahapon o happy Idul Adha al-Mubarak sa itong mga kaisuunan na itong Muslim na ito sa Tibong Pilipinas, Pilipinas sa diri sa Tagbilaran City. No? So again, happy Idul Adha kaninyang tanan sa itong mga kaisuunan na itong mga Muslim. And yes, no? Aring kutuha mga higala, aring na usap kita sa ito pagpasalamat sa itong mga official sponsor sa ito ang Kaulog ng Bilaran 2026. Sa ito mga general sponsors na may hatag sa ito mga mahanindot ilang panahon o ilang generosity na mahibo na puso ang ito magdadaiyang mga sa ulog activities na ito nilis na siya sa Tagbilaran. So mga gala, ako pasalamatan ito mga official sponsors sa ito sa Ulog Tagbilaran 2026. Sa itong co-presenters, we would like to thank the following provincial government of Bohol, P3CK Group, Geprotec Security Incorporated, Capier Source Enterprises, DoExam or Chess Marketing, Bohol Tropics Resort, Converge Fiber X, Safe and Erica Xiaomi, Arturas Group of Companies, and Talk and Tax PLDT. Special thanks to Governor Eriko Aristotle Aumentado and Congresswoman Maria Vanessa Aumentado, Vice Governor Nicanor Mesas, Senator Camille Villar, Senator Romel De La Rosa, Congressman John Gisnell Babayan, Congresswoman Christine Alexi Tutor, Board Member Vincentio Arcam, Board Member Lucina Gunay, Board Member Mutia Beat Macdural Macuno, Liga President Romulo Sanedosa, and PCL President Joanna Cavalit Initay, and SK President Lawrence Xavier Angla. For Platinum sponsors, we would like to thank the following: Love Solar Energy, Atlantic Electric Engineering and Construction, Bohol Quality Corporation, Nodal Electric Trade and Service, Megaspeed ICT Solutions Operator, Well Anthony Construction, PME Adaptive Learning Solutions, Well Power Tools and Construction Corporation, IBEX, Bohol Light Company Incorporated, Light Shipping Corporation. For our Taiwan sponsors, we would like to thank the following: Iron Pharma Corporation, Panalay Tailoring, Willow, Fortune Real Property, AH Shopper Smart, First Consolidated Bank, Agility, AutoCade Track Positions, Lainadina Beach Resort, TWD Trading Corporation, Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, Bohol Water Utilities Incorporated, SPC Island Power Corporation,
1: Nature Spring, South Calgary Trucks and Heavy Equipment Supply, Southern Star Bus Transit Incorporated, and Grab. Our media partners, we would like to thank the following: Bohol Chronicle, Bohol Tribune, Bohol Times, Bohol Balita Daily News, Bohol News Today, Bohol Island News, CDN Digital, DYRD, DYTR, KIS 102.3 FM, 91.1 Balita FM, and BFM 92.7. Sponsors for St. Joseph Golf Course, we would like to thank the following: Gale Construction and Supply, RC Lucky Graphic, Love Construction, Atlantic Electric Engineering and Construction, Do Exxon Hotel Marketing, Global Port Bohol Terminal, Casas Development Corporation, AH Shepherd Mall, Light Port Center. Special thing, Unitop Department Store, Port Management Office at Pilaran, Hotel Design, Builderware, Ramasola Studio, Eslo Art and Sign, Ocean Fest Ferries Incorporated. For our food sponsors, we would like to thank the following: JJ's Seafoods, Chicken at the Etihad, 24 Chicken, 717 Fester Place Hotel, Bohol Pro Korean Restaurant, Denver, Boss Bank, Big B's Tag Bilara, Tuna Terminal Seafood and Restaurant, STK Diner, Jonas Sizzler's and Room, NL Ashenera's Catering Services, Rena's Heban and Garden, Max Restaurant, Bill Island Multipurpose Cooperative, Victoria Sherwin Food Mix Cleaner, BJS Refrigeration and Air Conditioning Shop, Kukulaya Lounge Bar and Restaurant, Tick Click Seafoods, Tula Lilias, Panda Tea Garden Suite, TBT Realty, Kugon Commercial, Taghap Surveying Services, and GLC Ardon Halidab Supply, The Siphon Creel and Restaurant, Sammy's Air Conditioning and Refrigeration Unit, Eddie and Eva's Flower Shop, Mang Inasal, Payak Restaurant, and Metro Center Hotel. Once again, dagan-dagan kayong salamat sa ato ang mga sponsors na to, the official sponsors sa ato ang sa Ulog Tagbilaran 2020. Pero po sa mga higala, tayo na sa kita sa itong youth leaf na itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Nagpahinumdum ang City Government of Tagbilaran na kutob na lamang karong July 6, 2026 ang deadline sa pag-avail sa tax amnesty ubos sa RPVARA law. Iauhad ni City Treasurer Hubert Inas ang mga tag-iya o real property kama sa balay, yuta o machinery na adunay atrasadong bayranan sa buhis nga pahimuslan ang maong amnestiya aron makabayad sa ilang obligasyon na walay penalty o surcharge. Gipasabot usab niya na mas maayong matuman ang mga obligasyon aron malikayan ang mas dako nga bayranan sa umaang mga. Samtang sa mensahe ni Mayor Jania, iyang gihangyong ang mga tagbilaranon na suportahan ang programa naagi sa tukmang pagbayad sa buhis na mo'y gamiton sa kadayon na pagpalambo sa servisyo o mga proyekto sa dakbayan. Matod sa mayor, dako kini nga kahigayunan sa mga delinquent taxpayers. Giyaw usab ang publiko nga mga kadayon sa City Treasurer's Office alang sa ilang aplikasyon o dugang mga impormasyon bahin sa tax amnesty program. Sa laing bahin usab mga higala, giilas si Tagbilaran City Mayor Jane Yap isip usa sa mga top performing mayors sa Central Visayas sa gipagawas ng Nationwide Index of Governance Survey na gipahigayon sa RPMG Foundation Incorporated. Base sa resulta sa maong survey na adunay 5,000 ka respondents na gihimo ni adtong April 1 to 8, 2026, si Mayor Jean nakakuha sa kinapibukan rating na 77.7 o naa sa top 3 best performing mayor. Nakatala usab siya og 77.1% na trust rating o 78.4% na performance rating.
0: Kini nga pagila nagpamatuod sa maayong panerbisyo, pagsalig sa katawhan o matinatanan na pagpangagamahanan pasi sa nabuhan. Matod ni Mayor Zenia, nadako ang iyang pasalamat sa mga tagbinaranon sa ilang walay pukas na pagsalig o suporta. Matod pa niya na kini nga pasitungog, maghahatag o dugang kusog para ipadayon ang maayong servisyo para sa mga katawhan tagbinaranon. Kung mao kato mga ikala, ang ato ang news feeds nga itong nakuha sa pagbuhatan sa City Government of Tagbilaray. Huwag aring puntol sa mga higala, aring ako sa Kitano sa ato ang news feeds nga itong nakuha sa itong sa ato ang Facebook page post natin, no? Sa ato ang pinalangga ng bayan sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor St. Iyas, para makahapunta sa mga fresh updates, sa mga programa, kalbisyo, kung sabi niya sa mga kibuhat ni Mayor St. Iyas, alam sa takbayan sa Tagbilaran. Sa mga katauhan sa siyudad sa Tagbilaran, sa wala pa naka-like and share, don't forget to like and share, no? Sa Facebook page post ni Mayor St. Iyas with blue verified check. Kay ari na ito makita ato ang mga nilagay mga updates, programs, activities na gibuhat ni Mayor Jania alang sa dakbayan sa Tagbilaran. Kung ilang may usap, ari usap na ito makita, no, ang ato ang mga announcements o mga informasyon alang sa dakbayan sa Tagbilaran para iwas fake news mga higala. Ari ito sa ito ang official o legit nga Facebook page ni Mayor Jania with Jania. Jania ang link sa Facebook with blue verified check. And of course, at ang Tagbilaran City Government nga Facebook page. Kaya ari usab na ito makita ang mga pang mga updates o programs o activities sa pagdamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Sa mga higala at ang nagpasahon ang isa sa mga Facebook page post ni Mayor Shane Yap. Matod niya, mokini ang post niya kagahapon, Happy Eid al-Adha al-Mubarak to all our Muslim brothers and sisters. May this blessed celebration inspire faith, sacrifice, compassion, and unity among us all. Congratulations also to Baiso School of Medicine on your third anniversary celebration. Here's to more years of shaping future Boholano doctors and serving our community. Social pension PR, CSWD, walang gutom distribution. Kung mawag ka ito mga higala, ang ato ang Facebook page post sa ang pinalangga ng mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Shania. Kung sa mga kaisura ng mga Tagbilaranons na po, na wala pong nakaklaim sa ilahang Tagbilaran ID cards, please don't forget to claim the Tagbilaran ID card mo na diha mismo yung mutang sa itong ICT office. And of course, na diha mismo sa ito ang daan ng opisina sa ito mga city councilors. Pagdiin, ana, sa mga po ang distribution ato ang Tagbilaran Citizen ID card sa hindi nga ito ang pag-claim sa Tagbilaran Citizen ID card o pinisya mga higala from 8 o'clock in the morning hanggang sa alas 5 sa hapon. Kaya ito ang Tagbilaran Citizen ID card powered by GCash. And mo kini usap ng mga programa o inisyatiba ni Mayor Jania alang sa ito ang pag-digital life na ito sa ito mga transactions na ito sa ito ang programs and services sa itong pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Again, sa itong mga Tagbilaranon, kaya ni Kampiro sa ito ang Tagbilaran Citizen ID card, please don't forget to claim na your Tagbilaran Citizen ID card kung itong sa January 2026 na yung process po sa ilahang Tagbilaran Citizen ID card and claim now diha mismo sa itong ICT so kaya to ang perks po no sa to ang Tagbilaran ID card pwede siya magamit for cashless payments and tag withdraw sa any ATM Visa machine. Okay, mao ka to ang update na itong mga hindi lang sa Tagbilaran Citizen ID card. Sa itong mga kaisunan na itong mga senior citizens, ay lang sa kita sa itong mga pinalangga na itong mga senior citizens kaya sa ulo sa langkad lang na tawahan karong kadlawa, May 28, 2026. Tala barangay Dao at yung her kuniga Castillo Felix Riquelme, Trinidad Estrada, Maria Lourdes Tael, Emilia Bonior, and Luciana Bonao. Tala barangay San Isidro, Binis
1: Dahil Atlet Leonidisa Zambrano at Imelda Bustamante. Taga Barangay Kabawan, happy birthday to Score Alfred and Luciano Carbon. Taga Barangay Pitu, happy birthday ni Crescente Orivillo. Taga Barangay Mangan ni Rodrigo Malancar. Taga Barangay Ibuhay, happy birthday ni Emilia Roslinda, Emilia Jinete, Ranolfa Malabar, Emilia Antipolo, Salvador Barimbao, Raymond Taga Barangay Taloco, happy birthday ni Remo Taguenca and Emilia Cabrera. Taga Barangay Buhay, happy birthday ni Eva Raz and Luciano Donero. Taga Barangay Cugo, happy birthday ni Hermagina Rivia Bonan. Alfredo Sibahan Benjamin Havina Taga Crescent Torres by Belinda Sokong Agustina Tasectilla Delinquez Dr. Alcuido Instituta Minio Franco and Agustina M. Torres Salabang ay Poblacion 2 Happy Birthday ni Virginia Doisagas and Poblacion 3 Happy Birthday ni Magdalena Foto Luciano Murin Mario Talen Crescent Mascarinas and Herman Unco Salabang ay Poblacion 1 Happy Birthday ni Maria Edna O and Mario Manigo Taga Barangay Masang, happy birthday ni Rosiana Libot and Liberty of Jimenez. Taga Barangay Bukol, happy birthday ni Jeanette Bonhan and Isito Dangway. Taga Barangay Dampas, happy birthday ni Jeanette Bonhan, Emiliano Paralinda Hanyola and Emilia Arai. Okay, happy birthday sa mga pinalanggang mga seniors, citizens sa Dakmayat sa Tagbilaran. Pagkaban sa buwan sa pangyabisyo nga nagsawalog at ang natawahan karong adlawa. Happy birthday ni Leonardo Pumato Heraban Darwin sa Pagkakasya Tita Suarez Nio Franco Christine May Cornelio Eduardo Yunson Linero Emilio Responso Retoliama Fermin Enrique Scotland Jr. Regina Humanuel Perocho Maria Janelle Salangron Herman Minyosa Ungkog Emilio Lucas Cabrera Esther Espina Peralba Emily Gundong Nofis Rick Ayan Ludivete Amora Herney Ibukas Luis Restituto Concha Mario Marius Love Gitomo Amy Dangoy Agua, Jose Rumi Ortiz, Nisito Dangoy, Nelson Tayag, and Emilia Rosina. Happy, happy birthday, Emilia Tanar, greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Jenny Adamel Sonhala, First Gentleman, First Minister, Representative Congressman Bagayap, Number 16, Sanguni Ampa, Luzon City Councilors, and of course, and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day. Kaminyong Tanan. And yes, ako mga sakitig kami na usab, meron sa ulo usab, sa ano na pawang karamadlawa ngayon, na wala ito na mention sa kong programa. Happy, happy birthday, Kaminyong Tanan. And yes, no, sa mga sakitig pami na, dalawang kayong salamat sa na pag-ipuno, pag-iwan ito, pami na, kabayan sa mga updates, programs, and activities na sa mga programa ng lokal sa siya ng Tagbilaran, na updates and developments sa siya ng Tagbilaran, dagan-dagan kayong salamat, Kaminyong Tanan. Huwag mag-uban-uban ang sakit ang mga ikala, huwag mag-agawa sa samang taknit ng tasyon sa programa, magpakabada alang sa kamatungan. Kini si Kim Ado, may nalang ng kanilyo sa bisyong pambuob to po, Bugma Tagbilaran, sa bisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Pangalan na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Jenny Adam Relto na lang, First Gentleman, First District of the Society, Congressman Baba Yap, our 16 Sanguni ang Panungtog City Councilors at ang Chief of Staff ang Katalin Tanumonsa na ang City Administrator Sir Alvin Luis Aguilar as we also in Tagbilaran City as an sophomore.
2: Kini nga Sibya, Usaka Binairan ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon. Bali

0: MRGM Oxtero, 54 years old, magtutudlo sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulungol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This time check is brought to you by BJV Printing Press. Located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Toralba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
3: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Okay, daghang salamat atong kauban di Mahigala, Konsehal Jerry Cajes. Maayong gabi sa itong mga kaigsunang bulanon, labi na gyud sa itong mga suking tigpaminaw nga kanunay nagsunod pinagi sa pagpamati sa tagsa-tagsa ka mga transistor radio palibot ng atong probinsya sa Bohol, lakip usab sa kasikbit nga probinsya o habig sa Sugbo mga Higala. Inguman sa atong mga kaigsuunan usab nga bulanon nga nadiha sa nakadayang nasod nga way po asusab nga nagsunod pinagi sa pag-view sa Facebook Live sa DYRD ang kasaligan. Kaninyong tanan, kanatong tanan, katawang bulanon, maayong gabi, maayong pagpaminaw o maayong pag-view sa ato nga programa ning adlaw nga Huwebes mga Higala, Mayo 28, 2026. Sa inyong tulumanon Aris Development Program. Sa gihapon, kaninyo galas kanginan, alan is toke mangmang, makauban yung hangtod kita ala City Media ning kagabihion mga Higala. Di na atong ipaambit ang mga kalihukan o mga programa nga gipahigayon o gitambungan sa atong mga piniling opisyal ning kasamtangan nga administrasyon ubos sa liderato ni Governor Aris Omintado o sa iyang pangabaga nga si Vice Governor Nick Bisas o sa atong mga kaubanang isakupan sa sangguniang panlalawigan mga Higala. Busa kaninyong tanan, Osbon ko, welcome sa atong tulumanon ning adlaw nga Huwebes mga Higala. Sa di pa nato ipaambit ang mga nagkadaiyang kalihukan dinhi sa atong lalawigan sa Bohol, duguti ko ato ipabati una ning hamubo nga mensahe ni Archbishop Abit Oy mga Higala. Di nagpahinumdom sa atong mga kapatanuunan, no? Ning kasamtangan nga panahon taliwa sa kinini ang kagahob sa atong katilingban mga Higala nga unta di nato kalimtan ang atong makarunayon nga pag-ampo ngadto sa atong labaw nga makagagahom.
1: Young people today are becoming physically stronger but emotionally exhausted, technologically smarter but spiritually empty, financially ambitious but easily discouraged. Young people, listen carefully. Before society calls you successful or unsuccessful, before people identify you by grades, business, family name, achievements, followers, appearance, God already calls you chosen, precious, beloved. Today's world is noisy. Everyone tells you what to wear, what success should look like, how to gain attention, what to desire. But the strongest young people are not the loudest. The strongest are those who still hear God's voice amid the noise. Do not allow the crowd to silence your faith. Some people today are embarrassed to pray in public, embarrassed to talk about Jesus, embarrassed to say they go to Mass, embarrassed to be too Catholic. But young people, never be ashamed of Christ. You can be modern without losing your faith. You can use technology and still kneel before God. You can build business and still build the kingdom. May people look at your generation and say, these young people are indeed different. They are joyful, they are grounded, they are courageous, and they are sealed with the gifts of the Holy Spirit.
0: So matamig halalo, nindot kayo ang pahinomdom no, sa ato nga subispo ngadto sa ato mga kabatanunan karong panahon na taliwa sa kabanha sa atong kalibutan no. Kabag-o sa teknolohiya muna nga bisan sa atong kabisi, ato gyud kanuna isintro ang atong labaw nga makagagahong mga higala. So padayon ta sa atong tulumanon. Taliwa ning kakuwang sa supply sa kuryente mga higala, adunay pahinumdom sa Boholight no? Nga dunay gipakinaog nga red alert no, gikan sa alas 4 kaganihang hapon hangtod sa alas 9 gabi. Matud pa sa Buhiko, palihog pag-andam sa posibleng pagkaputol sa kuryente tungod sa kakuwang sa supply sa kuryente, kaya dunay red alert status ang Visayas Grid, suma pa kini sa NGCP. Dugang sa pagkawala sa supply gikan sa mga dagkong coal plants sa Visayas nga TB1 and TB2 o PDC3, gipatuman ang manual load dropping aron mapugngan ang sobrang karga sa Dadbantayan, Tabago 230 kilovolt line. Kini resulta sa wala damhang outrage no mga higala nga nakantidad og 140 megawatts nga kapasidad mga higala. Ang deklara sa red alert o yellow alert status gihimo sa National Grid Corporation of Philippines kung NGCP base sa aktual nga kahimtang sa Visayas Grid mga higala. Muna nga ato ninggi deliketan agig pahinumdom sa ato mga kaigsunan nga basin takulahaw lang mawa ang sugang dagitab sa ato mga lugar gumikan kini sa kakuwang sa supplies kuryente. Kini pahinumdom kini gikan usab sa NGCP mga higala. Samtang karong adlaw, padayon ang pag-apod-apod sa rice subsidy program sa probinsya. Gani sa lungsod sa Dawis, adunay nakadawat og 3,500 ka mga indigent families na yudahan sa tag na po kakilo nga bugas mahigala. Sa ikatulong simana sa rice subsidy distribution na dawat sa 3,500 ka indigent families sa lungsod sa Dawis, ang tagnapo kakilong bugas isip implementasyon sa assistance to indigent individual or families food assistance project gikan sa opisina ni President Ferdinand Marcos Jr. Diin sa Bohol, nakatindad kini og 126 milyones ka pesos og nagahin usab ang kagamhanang probinsyal og 11 milyones ka pesos nga isip counterpart aron katagan ang tanan nga mga indigent sa hingtungdang LGUs palibot ng atong probinsya sa Bohol mga higala. Muna nga dili lang Dawis gani pa man sa uban usab nga mga LGUs way hunong ang pag-distribute no sa rice subsidy program. Samtang sa lain bahin usab karong adlaw, gipadangat ang pahalipay gikan sa buhatan ni Gobyerno Aris Omintado ngadto sa LGU Panglao. Gumikan kay karong adlaw gipahigayon ang groundbreaking ceremony sa pagatukuron nga bag-ong munisipyo. So pormal lagi sugdan karong adlaw, Mayo 28, dungan sa opisyal nga groundbreaking ang bag-ong 4-story Panglao Municipal Building nga solar powered og eco-friendly nga disenyo nga nahimutang sa Barangay Tawala, lungsod sa Panglao. Kini dako nga proyekto nga adunay gidak-on nga duha ka hektarya nga square meters o gibanabana nga mobalor og 500 milyones ka pesos. Nahimutang kini og 81 metros ang gilayon gikan sa main highway aron masiguro ang hapsay nga dagan sa trapiko og seguridad sa publiko. Gawas nini gigahinan usab og 1000 square meter nga luna sud sa maong compound ang bag-ong Philippine National Police building alang sa mas gihugtan nga kahusay o kalinaw sa lungsod. So aron mas mapadali ang transaksyon o dili na magantos sa pagbaktas ang mga katigwangan, gipaybalo usab ni Mio Boy Arkay atol sa pagiginabi sa nagkadaiyang media outlet Mahigala nga dunay paliton nga mga go-kart, go-kart para sa mga senior citizens aron dili na maghago mudong sa bag-o unya nga municipal hall. Mapasigrabuhon nga gipaambit ni Pangulong Mayor Eduardo Boy Arkay ang iyahang dakong pananaon alang sa maong proyekto diin siya nagkanayon kinahanglan gyud og mopalit, mopalita og gwapo nga munisipyo para presentable sa publiko. So kining maong nindot nga municipal hall gidisenyo ni architect Mario Mijos kinsa nakatrabaho usab inilang urban planners nga si architect John Palapox. So ang disenyo sa bag-ong municipal hall na dasig sa konsepto sa usa ka modern boat o gigama kiniisip usa ka sustainable building din gipadayag usab ni Architect Mijos nga dili na kinahanglan kini og aircon tungod sa natural nga ventilation niini. So mani may gala no nga karong adlawa gihangop kining bag-ong disenyo sa municipal building sa lungsod sa Panglao. O katol ni imong kalihukan, gitambungan kini ni Atty. Handy Lagunay isip nag-represent ni Governor Aris Omintado.
2: Governor Aris Omintado, ang suporta ni ining importante nga project sa lungsod sa Panglao ang pagtukod o bag-o ng municipal hall. Kugot ipaabot ni Governor Aris nga ngayon commitment, initial, 5 million pesos para ipuno sa proyekto. It's about time na naanigid na ipag-o nga balay pang gobyerno din is a very progressive and very promising na lungsod sa Panglao.
0: So congratulations no, sa ato mga kaigsunan diya sa lungsod sa Panglao, sa di madugay, no? Masugdan kining pagtrabaho ining bag-ong munisipyo hayan ka paimuslan unya sa atong mga kaigsuonang panglawanon mga higala no. So once again congratulations sa inyong pagsuporta sa kagamahanan sa lungsod sa Panglao ubos sa liderato ni Mayor Boy Arkay Mahigala. Then, ang kagamhanang probinsyal, magpasalamaton sa Department of Agriculture, pinagi sa Bureau of Animals kung industry kung buy sa ilahang paggahin o 7.5 milyones alang sa mga affected hog raiser. So, dugang ni Gobernador Aris Omintado sa kanunay, magpadayo ng atong pakigtambayayong sa uban ng mga ehensya sa gobyerno alang sa kayuhan sa atong mga farmers o mga hog raisers kay dako sila o papil alang sa atong food security dinhi sa probinsya sa Bohol mga higala.
3: Sumintado, nagpasalamat among ipadangat ang among pasalamat sa Bureau of Animal Industry o sa Department of Agriculture ning maong tabang para sa atong mga hog raisers diri sa probinsya sa Bohol. Sa atong pagpadayon o nga paningkamot gikan sa gatusan ka mga barangay nga naapektuhan sa sinugdanan sa outbreak, karon wala natay active ASF cases nga na-report sa Bohol. Atong pakpakan, atong kaugalingon. Karon atong dawaton, atong gikalipay, nga atong dawaton ning maong tabang, gikan sa Department of Agriculture through the Bureau of Animal Industry.
4: Nakuko ko salamat ni Jangan. Ija jud ming gitagaan ani opening ipalit og baktin og okay na barog mga baboy magbuhi na pod.
5: Ako kayo ni Kalipay mo kay ako katabang sa among panginabuhian sa akong pamilya sa akong mga iskwela. Okay kayo ma'am. Salamat may dako ni Gob Arisamintado sa iyang, iyang mga kaubanan.
6: Ay, ang ako lang masulti nga. Salamat kayo sa mga programa sa Parte sa Agriculture. Kaya ako mag-uuma mong yun. Benefits nga gihatag sa gobyerno nato labi na ni Gob.
3: Kining nga kalampusan, resulta yun ni sa atong pagtinabangay. Daghang salamat o maayong buntag ka natong tanan.
0: So mga tamigalano, ang namubo nga mensahe ni Provincial Administrator Mamaster Caberte atol sa distribution sa tabang pinansyal alang sa atong mga biktima no sa katong mga nakalabay nga ASF no katong mga hagreser nga dunay mga binuhing baboy in town nga nangamatay mga higala. So pasalamat usab ta sa kagamhanang provincial sa ilahang makanunayon nga paglantaw sa kaayuhan sa atong mga kaigsuunang bulanon labi na gyud sa atong mga namuhi og baboy mahigala no backyard man or mga dinagko nga mga pigiri dinhi sa atong probinsya sa Bohol samtang sa gipahigayon nga kining suporta sa atong baiso no sa School of Medicine mga higala atong pamation ang mubo nga mensahe ni Sir Jana Maraginot no kalabot ining maong tulunghaan mga higala.
7: Big possibilities can happen and today one of those possibilities is happening and that is we're celebrating. Who could have thought that today we'll be celebrating the third anniversary of Baiso School of Medicine.
8: A few years ago, Baiso dared to dream a big dream in the midst of unprecedented global challenges, particularly the COVID-19 pandemic. The university planted a seed. We envisioned a medical school that would not only serve as an academic pillar, but as a vital beacon of accessible, world-class healthcare right here on our beloved island.
7: So that is why, again, we're coming here because we all believe in each other. Again, just like in the saying, Fortuna's est advent, fortune favors the bold. Congratulations, Baiso. Congratulations, Baiso School of Medicine. And may you not only celebrate your third year anniversary, may you reach more and more years to come.
0: So, mga tamigala, no? Ang mubo nga kalihukan, nga gipaygayon atol sa ikatulong anibersaryo sa Baiso School of Medicine mahigala nga gitambungan ni Sir John Maraginot. So ang edukasyon og maayong panglawas prioridad sa kagamhanan nga probinsyal no sa governance roadmap dako natong kalipay ang kalampusan sa pagtinabangay og pagbudlay kaniadto aron mahimugso ang Baiso School of Medicine. Atong gipakita karon ang bunga sa kiniusang paningkamot og mudoyog ang inyong kagamhanang probinsyal sa inyong kalampusan o kalipay. Happy third founding anniversary, Baiso School of Medicine. Abante Bohol, abante sa kanunay mga higala, no? Mo ni pamahayag ni usab ni Governor Aris Omintado mga higala. Samtang sa laing bahin, giaprubahan na sa ikatulong final nga pagbasa sa ngunyang palalawigan sa probinsya sa Bohol ang proposed provincial ordinance nga nag-revise sa kapin 19 na katuig nga anti-rabies ordinance sa lalawigan isip kabahin sa pagpalig-on sa kampanya batok sa rabies. So importante gyud ni kaayo mahigala no labi na ro panahon na nga grabe ning pagdaghan sa mga iro no labi na gyud ini mga stray dogs o gani aduna na may existing ordinance apan wa gihapon no mahatagi og gibug-aton labi na pag implementar niini no sa mga nagkadaiyang LGUs inguman mga kabaranggayan kay gani atong madungog nga daghan kaayong mga nadisgrasya sa atong mga motorista nga nakaligis og iro gani ang subo niini kay duna pa intay nakabsa kinabuhi o kita mismo na biktima niini no sa dihang gikan ta dinhi sa Sibianan padung ta mo pauli wala to dahumang adunay iro nganing latas no diha pagtula tunga sa tulay diha sa Riverside kabi natug ma diskuhido kita kay kalit kayo ang pagkitabo mga higala no gabing dako unya nagagukod ang iro so wa kita kabantay mo na nga pait kayo ni mo na nga subo kayo nga adunay mga irresponsible nga mga tagiyahan og iro nga wa gyud magpakabana no mo na nga adunay plano o gani pa man aproba na kini sa sangguniang panlalawigan si katulong pagbasa ining girebisar nga balaod mga higala kining anti-rabies mga higala sa so, maong ordinansa nga giotor o gisponsor ni Bukal Mutya Kismet Tirol na ilan isi Provincial Ordinance number 05-2026 nga nagtumong sa pagpalig-on sa implementasyon sa Bohol Rabies Prevention and Eradication Program. Suma sa ordinansa ni Bukal Tirol, usa sa mga dagkong kausaban sa ordinansa mao ang pagtukod sa bantay rabies sa barangay kun BRB, usa ka mekanismo nga magpalig-on sa implementasyon sa anti-rabies measures hangtod sa level sa barangay aron mas epesyente ang pagmonitor o pagpatuman ining maong balaod. Gipasabot nga ang maong lakang nagtubag sa mando sa Republic Act number 9482 o Anti-Rabies Act of 2007 nga nag-obligar sa mga local nga kagamhanan sa pagpatuman og lig-on nga molungtarong programa batok sa rabies. Lakip niini ang mass vaccination sa mga iro, responsableng pag-atiman sa mga binuhi og padayon nga information drive aron mapataas ang kahibalo sa publiko. Ubos sa bag-ong palisiya, mas hugtan ang pagmonitor sa mga tag-iya sa binuhi pinagi sa mandatory registration, regular nga vaccination o responsableng pag-atiman sa mga iro. Lakip ang iring. Ang BRB usab adunay direktang papel sa pag-report sa mga paglapas, pag-monitor sa compliance o pag-rekomenda o angay nga aksyon batok sa mga dili mosunod ining maong balaod sa probinsya sa Bohol Mahigala. Mauna nga niato nakalabay ang adlaw na hinabi sa inyong alagad ang ato nga kugihan nga bukal sa unang distrito og mao sponsor ining maong nga balaod mga higala si First District Board Member Tirol no muna nga atong ipabati aron ato yung mabati masayra nato unsa may itumong nining maong nga balaod nga diin ato nakita nga dako kay nigtabang mga higala aron gyud atong malikayan ang pagkuyanap sa rabies inguman malikayan nato nga dunay mabiktima labi na sa mga stray dogs mga higala.
9: Rabies sa atong panalawigan.
10: Atong gisunod ang lihok sa sangguniang panalawigan. Isip ikaw o sa maoy nangusog nini as chair of this committee, a board member, katong pag-approve sa third and final reading board member sa maong rabies ordinance. Is that correct ko, board member? On finality, yes. Approve na?
9: Yes, pinaagi sa atong committee, kay kita man ang i-assign nga committee chair sa public accountability, atong gipangusgan nga atong palig-onon ang atong ordinansya aron nga ang atong problema, public health issue on rabies sa atong lalawigan, ato siyang ma-address. So na-approve na siya gahapon. Salamat sa Ginoo.
10: Yes, board member. Unsa may highlights nining maong ordinansa ha? Kay I suppose this ordinance amends the previous ordinance ba board member?
9: Yes. Ang highlight ni ini mao ang atong pag-focus nga dugangan nato og katakos ang atong mga kauman dito sa barangay nag create sa gitawag nga bantay rabies sa barangay nga team. Kani nga atong team dito sa barangay, mauni sila ang dalhan sa mga pag-report unya sa atong mga igsuon nga napaakan. I-record ni nila unyaila ning i-report po dito sa atong mga kadaguan aron ma-attender. Og unsay buhaton after nga mapaakan, then tagaan og post-vaccination or post-exposure vaccination ang napaakan. Ang iro nga nakapaak, susihon kung na-register ba siya o nabakunahan ba. Kung wala ni siya nabukanahan, then bakunahan. Kung wala siya ma-register, then pahimangnuan ang tag-iya na dapat gihimo to niyang pag-register o pagpabakuna. O dili ni niya mahimo, doon natay gamay nga fine. Kung baga, gipaligon lang na to ang daan ng mga balaod. Ang ikaduhang nga punto is, managitawag na to, responsible pet ownership. Atong giauhag ang atong mga kaigsuunan nga doon na sila'y mga binuhi na i-register na gid siya aron nga mabakunahan siya regular. Ug ang ikatulo, i-target na to nga ang atong gitawag og vaccination sa itong mga iro, i-appeal na ang mga iring, mo-achieve ta og 70% aron nga ma-imong naatay gitawag og herd immunity ug ang rabies virus, mawala na siya sa Bohol. Dili na ta mahadlok nga kung dunay mapaakan og iro, ma-rabies siya. Mao na siya'y punto din ha. As to the implementation, daghan patakay buhaton. Pero at least, ato na siyang gidugang og paligon.
10: Kaning vaccination na sa iro og iring 70% boost, meaning combination of dogs no. And cats or each animal 70% sa iro, 70% sa iring?
9: Unahon na to ang iro, nga 70% na population sa iro, mabakuna na siya o rabies. Ano yung taong unahon na to? And then, isunod na to ang iring. Lain po tong post-exposure vaccination at tuto siya sa mga tao na napaakan.
10: Doktora, kaning giingon ni mo karon, wa ni sa previous ordinance.

0: number one nga wala sa una.
1: Okay.
0: Number two, ang pag-focus gyud nga 70% na gyud ang atong ma-achieve nga vaccination, gisuwat na gyud na dito, although nahibaw-an na po na siya sa una. Daghang wala sa laing unang balaod.
1: Okay. Doktora, ang regulation sa number of dogs to be raised by its family or dog owner, previous o karong ordinansahan, naaba na siya, doktora?
0: Ang kanang number sa dogs nga i-raise nila, actually, gidiscuss na nato, pero ang animal rights po, na-concern po sila nga muraman po doog dili makatarungan nga iingno na ito, pareho good po sa pagpanganak o pilay na rang imong number sa iro. So walay gihat nga number, ato lang giingon, emphasize nga kung doon na kay binuhi, imo siyang ipa-register, imo siyang gipabakuna, pag imong siguruhon nga dili siya maglaroy-laroy, aron dili makapaakog, dili makadisgrasya sa karsada.
1: Mm-hmm. Pero sa previous o karon, kinahalan ang mga dog owners ang ilang mga iro irehistro.
0: Yes.
1: Okay. Is there any penalty ang ordinansa nato nagkari ba og penal provisions sa doktora kung ang mga dog owners ang ilang iro dili nila iparehistro, naba ni penalty, doktora?
0: Yes, naay penalty.
1: So tanan gyud ni doktora busabot pag tanan appeal ba giring iparehistro o iro ra?
0: Ang iring ato na siyang gi-consider nga i-appeal na basta pet gani, gi-consider siya nga pet, then ipa-appeal po na siya parehistro.
1: Mm-hmm. Doktora, usa sa mga problema nga nahagian sa mga lungsod, kining pasilidad sa pagpanghipo sa iro, doktora, ang maong ordinansa nag-appeal ba ni ana nga gamando sa mga barangay ug lungsod nga kinahanglan maggama sila og mga dog pound or naabay financial support or something like that from the provincial government as to that end, doktora?
0: Yes, actually nanana po siya sa national law nga gibasihan ani niya.
1: Mm-hmm.
0: Nga mandated tanga ang LGU duna gyud sila gitawag og impounding for the animals. And mao po na akong giray sa wapata na finalize in kung dapat doon na tay prescription kung unsa man ang standard sa impounding units. So i-discuss na to and matod pa sa atong partner sa OPB, sa Provincial Veterinarian, pangayuan po na nila og appeal proposal na funding puhon kay dili man mahimong successful ang atong programa kung dili paminawon ang kikinahanglan sa community. So, hopefully, hinahinayan na ito o fund with the approval of our executive and the whole province ang pag- But, ang ato pong gihuna-huna, kung mas active ang atong pagkatli sa mga iro o mga iring, aron di sila mudaghan, hopefully dili ra pod nga magsige ra ta og gama og impounding, gamay na lang ang atong kinahanglan. So focus na siya, gamito na to ang mga datos kung asa tong daghang napaakan, asa tong peligro gyud nga lugar, motoy unahon gyud og atiman.
1: Mm-hmm. Doktora, kinsa man nga focal office nga mo enforce, mo implement aning maong ordinansa, doktora?
0: Office.
1: Okay, unsa nga office, doktora? I'm sorry, naputol lang imong signal ganina.
0: Child Veterinary Office.
1: Okay. But ipasabot
0: Agriculture.
1: Okay. But ipasabot, doktora, kining maong opisina ha, mao ni mo carry out the intent of this ordinance, vaccination of dogs at cats at least 70% target. Asa itong reckoning time ani doktora? Kay mura mag naay deliverables na ni sila 70%.
0: Every year do na tay himuon nga target nga annual general vaccination. Ang mahimong reckoning ani nga akong nakit-an nga the fastest, actually pag istorya na mo ni Dr. Paman, ningingon siya nga targeton og paningkamot.

0: Mutan yun nga within this year, ma-achieve na nato ang 70% nga vaccination. And then every year thereafter, mag-annual vaccination na po aron dili mawala ang titer sa protection sa against the rabies vaccine.
1: So 70% kinahan mabakuna ang mga iro karong tuiga every year thereafter. 70% pa ba gihapon, doktora, ang target?
0: Labaw pa. Yes.
1: Kaning 70 kaning kada tuig ba ang maong the same dog i-vaccinate, doktora?
0: Unsa to?
1: Kada tuig ba? Ang vaccination sa mga the same dog.
0: Yeah. Dunay ang kanang giingon nga kada tuig nga vaccination, mao na siya'y atong gitawag og paghatag nila og booster. But ang normal nga vaccination anak niya mag og more than 3 months na siguro to, and then thereafter i-vaccinate na sila.
1: So kaning karong tuiga mao ni ang massive vaccination na enforcement unya by next year, mao na ni ang mga booster, doktora.
0: Yes, and every year thereafter. Maong importante kaayo nga giawhag nato nga aron makalibre ang mga atong mga igsoon nga dunay mga binuhi, ipa-register gyud ang ilang mga iro dito sa ilang tagsa-tagsa ka mga LGU sa ilang MAO, municipal agriculture's office man na moy na dito kay dili man tanan na ay veterinary office. So na ang partnership ni sa atong veterinary office og sa agriculture kay adto man ang atong.
1: Hello? Doktora?
0: Yes.
1: Okay. Nagputol-putol sa ang imuhang signal, doktora. So I suppose, doktora, karong panahon na ang ato ang veterinary office of the provincial veterinary na anak kompleto na sa data. Pilay kabuk iro ang naadinhi sa atong lalawigan sa Bohol, pilay baji, pilay laki. Doktora, do we have that data already here in the province?
0: Malingaw ka kay daghang kaayo. Nalingaw ko sa ilang ihatag nga datos last year, there's 290,000 ka mga unaccounted for nga mga iro nga wa patay klaro kung nabakuna ba ni pilay baji, pilay laki ani. Kadto as per report ra to sa mga LGU.
1: Mm-hmm.
0: 290,000.
1: So ang atong target na 70% of that, doktora, no?
0: Hopefully, but unahon gyud nato tong nakaparegister. And then kadtong wala ma-register, ato na tong gamaan og plano unsa on sila nga ma-reach out sila.
1: Mm, okay. So busy kayo ni atong buhatan diyan ni karong tuiga kay atong gipasalig man sila nga 70% of this 290,000 more or less mga 210,000 doktora ang bakunahan nato. Pangutana, do we have the resources to do that? Kamusta ang atong panpundo nato, doktora? Funds.
0: Matud pa sa atong OPB, giandaman na nga nila og mga bakuna. Mao nga naghuwat na sila nga mapasa na gyud ang balaod aron programa. As to the veracity of that, makita nato as the time will go, but hopefully ma-achieve na nato kay kung kintahay ang ilang gipangayo initially dili paigo, maning kamot ta nga ma-submit nato nga mangayo ta og supplemental budget kung iayon man sa atong panggobyerno kay public health concern man gyud ning atong rabies incident ron sa atong probinsya. Mm-hmm. Ato yung i-target kay kita man ang first global UNESCO nga geopark province sa whole Philippines na mag-rabies free Bohol gyud ta pohon.
1: Mao na itong target kinanindutan na doktora, no? Rabies free, buti pasabot ang mga bakuna nga gamito niini to be shouldered by the provincial government, doktora.
0: Ato nang i-target na not only sa provincial government but of course in partnership with the DOH.
1: Mm-hmm. Do you have any data, doktora, og pilay magasto sa usa ka bakunahan, doktora?
0: I'm sorry, wala ko nakapangutana na ang element kay wa na ko mo go into the detail kung pilay presyo. Ang ako lang gipangayo nga data is nga kaya ba nato ang nagpasalig man gyud ang atong OPB office nga kaya nato pangayuan na pangayuan na nato budget. And ila lang concern is unsaon pag spread out kay kinahanglan man ni daghang tao.
1: Daghang tao, human resource.
0: Pero matod pa pod nila timing kay nahuman na ko nung nakapa pre-exposure vaccination na pod ang atong mga workers.
1: Okay.
0: Aron di pod peligro mapak.
1: Yeah, ang the skill on how to do that, equip ba ang atong mga lungsod kay di man na kaya tingali og provincial office ra ang molihok anang pagpabakuna, doktora?
0: Ning ingong ko ganina nga unahon nato ang kadtong top concern nga mga lungsod nga taas ang positivity rate sa rabies.
1: Okay, consistent then, nga taas.
0: Yeah.
1: Doktora, please hold your line. Nay gusto mo mangutana ni mo doktora sa ato ang caller karong buntaga. Hello Mr. Caller, may buntag. Hello.
2: Good morning, boys.
1: Good morning. Okay. Nasin doktora Mutya atong board member. Nakipangutana, go ahead sir.
2: Maayo nang programahan ni mo BM. Pero maayo siguro para na ola. Gamhan na to nag kay ordinance ng province mga Ibaristo ng mga ero sa mataglungsod per house or per household. Then, ang di maristro registered, dili indikan o vaccine rabies kay mostly ang rabies maudikan mas province di man sa lungsod may gasto yung palitana gawa sa city, Ilaran.
1: Ang imong suggestion, Mr. Caller, nga ang dili mo parehistro sa ero, dili bakunahan.
2: Okay.
1: Di ba may piligruhin noon?
2: Na ako sa agriculture, ang linya ng ero. Pero, munang uban, magpaturatoy lang ang panguhing ero kay gasalin man nga a vaccinean yearly, once a year man may mamaksin. Nga, sige lang panguhan karon galista mi. Napahingan yung hapas nga napay na dugang ang asya paglain. So, ayaw siguro gamahan ng ordinansa na supportive nga among iparistro. Di man pa iparistro ko, doon among sila mo i-allow na mga matos barangay.
1: Atong, okay, ato lang ipangutanan ni Doktora Mutya, Mr. Caller. Doktora, naaba sa ordinansa na to nga kung dili ka maristro, dili i-appeal sa pagpamakuna. Doktora Mutya, board member?
3: Hello?
1: Yes, nabas itong ordinance sa board member Mutya nga ang dili maristong iro, dili bakunahan?
0: Naana na siya dito, sir. Pero wala isulti nga ningingon nga ang dili maristro, dili bakunahan. Gihimo na itong positive.
1: Okay.
0: Giingon na ito nga magparehistro mo aron mabakunahan. Ug ang dili makaparehistro og inigtuyok sa mga atong members sa team nga wala sila makaparehistro, doon na sila'y fine.
1: Okay, so ipinalize ang tag-iya sa iro nga dili ipahirehistro ang ilang iro. Is that correct, doktora?
0: Ang term nga penalize, ato lang gamiton ang term nga doon na sila'y fine.
1: Fine, okay. Pila man po ng fine, doktora?
0: Dili raman po kay taas ang akong na hinumduman nga pinakataas 5,000 pero dako-dako naman gud ang 5,000 sa mga kabaryuhan. So pagsugod nag 2,000 na ay 3,000 tapos pinakataas dito ako nakita is 5,000.
1: Is it in that proposed or approved ordinance, doktora, nga ang mga tao nga wa mo parehistro sa ilang iro, pwede ang ilang iro kuwaon i-confiscate sa gobyerno? Anong di mo mo magparehistro? Kuwaon ninyo ang iro kay peligro na eh. Wa ninyo mo ane makunahi, wa ane maristro. Naba sa ordinansa, doktora, nga right of the government to confiscate this dog?
0: Wala na dito kay dili naman na nato sakop o dili na naman nato katuyuan nga kuhaon ang ilang iro. Kanunay na itong gipositive ang atong pagpahiluna sa itong mga pulong. Ato silang i-assist nga Responsible Pet Ownership Guild.
1: Mm-hmm. Okay. So, ready na ang atong provincial government for the enforcement of this law, Doktora, kay matod pas taga OPB, within this year, makuha ng 70% ng vaccination.
0: Maunay giingon nila, sir, and maunay atong paningkamutan, magtinabangay tang tanan, kay kung magtinabangay yun ang tanan, yun.
1: Doktora, usas mga talanawon niini ang mga rebel center kay mura og dili tanan na lungsod duna murag I understand gi cluster ang ato ang mga rebel center ani doktora no dili tanang lungsod murag capable of doing this pagpanguan pagpang injection aning mga mapakan og iro. Naapil ba sa mga ordinansa doktora ang pagbutang og additional mga rebel center ning atong lalawigan?
0: Actually, sir, gi-mandate na siya sa law, gi-mandate na po na siya sa DOH. So, there was no need to, wala nagi kinahanglan nga idugang pa siya dito sa atong ordinansya.
1: Mm-hmm.
0: Ang ato lang yung gipangusgan nga down the in the community level, ato nang atimanon ang population sa mga iro, ato nang atimanon nga mabakuna ang mga iro. Ato nang atimanon nga ma-aware ang tanan nga giparehistro gyud nila ilang mga iro, giatiman, dili nila pasuroy-suroyon og do na mga ni mapaakan. They have to understand, makasabot sila nga responsibilidad nila nga sila mo ay mobayad sa napaakan sa ilang mga mananap.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. So kun mandated na sa balaod nga naanang maong mga rebel center, doktora, mao ba gihapon karon status quo ba gihapon ng mga rebel centers na to? Tagbilaran.
0: Nakadaghan na siya, sir.
1: Nakadaghan na. Good.
0: Yes.
1: Halo, cluster-cluster pa gihapon, doktora.
0: Mas daghan na siya karon. Sorry di ko makahatag nimo sa datos, but mao pa na akong gipangutana. Apa na ang ato manggung punto, dili lang kita magsalig nga duna ning rebel center. Instead, we have to control the population of the animals. We have to make sure that the animals are protected aron nga dili sila makakos og harm sa atong mga kaigsuunan. Instead, makapahatag sila kalipay kay mao man ang purpose sa pet, di ba?
1: Tinuod, guard.
0: Ang kanamanggong dunat ay gitawag og rabies center or animal bite treatment center, mura namanggo na siya og reactive na lang na siya. What we're trying to do now is
1: okay, doktora?
0: Yes.
1: Okay, maputol ang imong linya mo sa doktora. Anyway, so
0: signal.
1: Okay. So doktora, ready na ang ato provincial government for this implementation aning maong ordinansa nato karon.
0: Mautay giingon sa atong provincial veterinary officer.
1: Okay. Doktora, salamat kayo for the information o ganining mong pag-edukar sa itong mga katawhan, kabahin sa pagpumuhi o giro o gang mga katikaran nga nahimo na to diya sa sanggo niyang panlalawigan. Hopefully, by that ordinance ko, doktora, masulbad na nato, ma-address na to tarong kining problema sa iro ning atong katilingban. Thank you so much for your time. Board Member,
0: thank you, sir.
1: Motia Tirol Makuno. Salamat.
0: Bye-bye. Bye-bye.
3: So, matumiga lang ang pagpasabot ni Board Member Mutya Tirol Mahigala, kalabot ining balaod sa probinsya Mahigala, no? Sa anti-rabies ordinance Mahigala. Muna nga atong gihangyo ang atong mga kaigsunan nga mahiligog buhi giro, nga dili na to kutob lang sa pagbuhi kung dili ang ato usab nga responsibilidad, no? Kay daghan sa atong mga kaigsunan na ba nga basta kay mamuhi giro, ang problema ra bagyod kay di na mo angkon og makapaak, no? So manginaot nga pinaagi ni maong bag-ong ordinansa nga girebisar Mahigala, mo cooperate usab ang atong mga LGUs og mga kabarangayan kay labi na gyud ang barangay kay kita man gyud mismo naa sa ubos, no? Atong sundon og unsay mga gilatid ining maong nga balaod aron singunyana atong malikayan, no, nga mo kaylap ning rabies o gamalikayan ato nga dunay ato mga kaigsunan nga mabiktima labi na gyud sa mga stray dogs kay daghan sa atong mga motorista nga nakaligis, ang pait pagyod nga nakabsan sa kinabuhi mga higala. Samtang sa lain bahin, ipatumanas ang ordinansa nga nagmando sa mandatory nga pagsulob o standard protective motorcycle helmet sa tanang driver o pasahero sa motorsiklo sud din atong dakbayan sa Tagbilaran. Ang City Ordinance number C386 Series of 2025 o nailang ang mandatory use of motorcycle helmet ordinance of the City of Tagbilaran nga gipangamahan sa kaniadtong konsehal nga si Undoy Burha nga napasar sa sangguniang panglungsod sa nakalabayng tuig 2025 mga higala. So atong pamatiyon o kutob sa mabos atong oras ang pagkikinabi ni Police Lieutenant Colonel Joey Malyari Bicoy ang hipi sa dakbayan sa Tagbilaran ngayon hinabi usab sa inyong alagad kaganihang buntag mahigala aron sa atong masayran o mabatian na to ang unsa ning maong balaod aron sa ngunian na atong hangyoon na atong makaigsunan nga musunod ining maong palisiya nga implementar din sa dakbayan sa Tagbilaran.
1: Mga sino, standard protective helmet or full face o kaniba kahang half face? Dunay national law anak mga igsuon, ha? Republic Act 10054. Oy, bisan pagwa diyan mo'y ordinance sa syudad, naay national law. Nga nung wani mapatuman, atong paminawon, mga kaigsuonan, ang tigpatuman sa mga balaod sa atong katilingbang Pilipinhon, mao ang Philippine National Police. O din hikarumbuntaga sa atong pagpanaguban, mahinabi na ito mga sono, ang hipe sa kapulisan ng Dakbayan sa Tagbilaran, Lieutenant Colonel Joey Malyari. Lieutenant Colonel Malyari, may bundag ka nimo. Welcome sa itong programa. Inyong alagad.
4: Yes, sir. Good morning sa inyong sir, sa tanong na itong tagapaminaw.
1: Salamat kaayo, Colonel Malyari, nining kabuntagon nga maubanta sa ato ang tulumanon karon sa anglit kaning butang atong giisigutan naghilambigit kini sa trabaho sa atong kapulisan nga mao ang pagpatuman sa mga balaod nga lokal o balaod nga nasyonal. Atong giisigutan karong buntaga, Colonel, kaning helmet ordinance dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Ang pangutana sa publiko, ngano nga wa man gipatuman ang full face law, half face raman ang ipanggamit karon, Colonel, unsa ay rason niya?
4: Ay, yes sir, no. Gikan pag-abot na ako dili sa Tagbilaran sa police station, nag-antan, nag-coordinate sa atong city traffic management and we found out na nadaytay ordinansa regarding aning pagsuot o protective motorcycle helmet. Align po niya, sir, no, sa atong national law, no, ang Republic Act 11054. So, sa karon, sir, ang status na ito karon is pa-focus ka sa atong information drive, awareness and education sa pag-suot o proper ng protective gear helmet sa tanang maneho motorcycle na nag-agi sa atong kadalanan dari sa syudad, kanang pag-suot o kanang ICC standard helmet.
1: Okay, ICC standard helmet. Atong pwede ba nato masayran na Colonel, no? Ug unsa gyud gipasabot aning standard protective helmet? Kay sa atong pagtuo, full face na i-cover ang imuhang dagway, no? Karon ang gigamit dili maning maong full face. Pwede ba nato masabtan, Colonel? Sa sabot sa mga law enforcers, unsa gipasabot aning standard protective helmet?
4: Yes sir, sa atong naobserbahan ng good sir sa diri sa atong dakbayan, daghan atong mga constituents na nagsuot og kanang nutshell which is not standard na helmet para sa pagmaneho og motor. So natay full face o half face nga naay standard nga gihatag sa kanang atong DTI. So makita na sa luyo sa atong helmet sir nga naay tatak nga import community clearance o kaning Bureau product standard. So, kana sir ang authorized na helmet na itong gamiton.
1: Buti pa sabot, Colonel, be it a full face or not full face, as long as naaning tatak ICC, money definition as provided in the law, standard protective helmet. Maunay definition of standard protective helmet. That,
4: yes,
1: helmet,
4: sir, yes, sir.
1: That helmet with ICC mark. Is that correct, Colonel?
4: Yes, sir. Yes, sir.
1: Mm-hmm. Sa ato pa, ma-full face or delete full face, basta dunay ICC mark, okay na siya?
4: Yes, sir. Yes, sir.
1: Okay. So, mao ba na, Colonel, ang definition sa standard protective helmet?
4: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
1: Is it clearly defined in that law, sa national law?
4: Yes, sir.
1: Mm-hmm. So, ang key ani is ICC mark?
4: Yes, sir. Yes, sir. Yes,
1: okay.
4: Sir.
1: Sa ito pa,
3: so may gala mo to si Lieutenant Colonel Milari, no, nagpasabot mo higala nga gidasig ang atong makaigsoonan og gihangyo nga labi na sa mga motorista nga magsuot gyud og standard helmet, no, nga dunay tatak nga ICC mahigala. So aron nga malikayan og karong panahon na napakaron sa information drive ang atong kapulisan aron hatagan og higayon atong makaigsoonan nga mo comply ining maong ordinansa sa dakbayan inguman sa national law mga higala. So wala tayong oras nga mapadayon sa atong tulumanon sa ngana lang sa panay ni Governor Aris Humintado ug sa atong mga kaigsoonang bulanon kaninyong tanan. Daghang salamat ug maayong gabi sa no ug sana.

0: This is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat. Choose Biogesic.
1: This news is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
0: This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen. With maximum decongesting.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyod og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilabyan.
4: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Strong sa una,
7: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kinsay ngalan nato, sir?
11: Paul Mercado, diay ni sir.
10: Mutanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX 500?
11: O sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Bumbag man. Mabag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Palit og DTX 500. Niinom ko sa buntag. Kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX 500 na ginakayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX 500.
12: DTX 500 mapalit sa mga butika.
13: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Juwi Care o sa inyong suking butika.
14: Gisa-

0: Janet Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinigig ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original, makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta o na siya gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
1: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok sa bayan.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
2: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Nga nung watay sugaron?
1: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
0: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
1: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer ug kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit ug bag-o.
0: Sa buhol light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik ra nimo kay anamon og deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Hali na, mag-EXL Coffee Mix na.
9: Makabuhay! Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
5: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Uba!

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Strong sa una, hair ba strong ka
3: rin. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Team Gladys 4.
6: Usapang immunity gap.
7: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
8: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
9: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
10: Immunity gap na yan.
11: Help stop immunity gap.
12: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
13: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
14: 100%.
15: Based on RENI with proper diet and exercise.
16: Help stop immunity gap.
17: Mag Selene Plus araw-araw.
18: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
20: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
22: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan. Something na nakakatawa ng araw natin. Makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.

0: quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok, sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mocha Frapp 4.
5: Aray! Sakit na ng katawan ko.
4: Wait lang sa orders po.
3: Timeout na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo! Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Marielle, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: PhCare versus previous formulations with regular use.
1: Uy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexino Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Strong sa una, herbal strong karun.
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, og malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Mocha Frapp for...
11: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
12: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas pinagaling pa?
12: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
12: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan!
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
16: Bye na! Duwa sa mi sa ako mga apo!
17: Let's go, Lola!
16: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
17: Uy, what ako!
18: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Unilab yan.
20: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planinar. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimiting with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
6: Unilab quality yan.
21: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
23: Engineering ko, sir. Dead and sir, tagamanogan sa Bongga del Norte. Sa una, hindi jud ko katulog, sir. Magmulmul niyong pikas na ko mabataang. Niya high blood food ko. Niya masulibog ko kalipo. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang bataang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muog niya, pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bataang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Niya kasakit ni akong ulo. Karon kaluyan sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. Dito X500 umay tisi ra jud nga akong ginainom, sir.
24: DTX 500
25: highly recommended sa mga eksperto.
26: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care ug sa inyong suking butika.
27: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
28: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original! And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diri ra gyud ko sa MX3 ni Bilib. Diri ra gyud ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
30: DTX 500.
31: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
32: Ako po ang akong mga tiil o mga panakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose o kakapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag ang sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
30: DTX 500.
33: Mapalit sa mga butika.
34: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
35: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
34: Wow! Mas maayo pa?
35: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
36: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
34: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailetsyon, humba, adobo, kaldereta.
35: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
30: EXL!
0: Maka Buhay Plus Dietary Capsule 1, 66 sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng Mabuhay, Moringa, Neem, Guayaba, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B-Complex Vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mocafrap for... Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
14: Para sa Tamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
36: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexino Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uba!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
5: Uy, what a ko!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan!
8: Strong sa una!
9: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
11: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana mga bisita? Kadyot
14: lang! Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
15: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailetsyon, humba, adobo, kadereta.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sir Archie, maayong anlaw ni Mudra.
18: Yes, Lucans.
17: Gainom ka o dito exercise man din. Misulayan gini mo.
18: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mataba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita, which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Hindi na ako sigi ingon nga bangon-bangon. Mumata ko, mabangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakamamatuod ko. Nindot yun. Ado na ipikto. GTX.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.
8: Strong sa una, strong karun.
9: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
21: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Uy, Mare, ngano man akong kinugos nga gahilak man?
23: Mao lagi, Mare, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
22: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
23: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy. Lisod baya kaayo ang panahon karon.
22: Ay, Mare. At tudad-a si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
23: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
22: Oo, oy, higayon na Junjun na niya, Mare.
23: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
24: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
25: Ace Medical Center Bohol.
24: Kasaligan mo.
26: Hello mga ka-MX3. Ako si Demarc Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
2: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first ang gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo magdala, naman sa kayo'y team. Pero ikuman kapoy kayo, as in, ako gano'y suon, nung gamit na siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw, namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot yung akong tuhog sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murag ako mga client na akong ipamake-up. Tinahang lang kung mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
3: DYRD. Kinaham. Kanunay.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba lang ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo
2: kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Asal rikas.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
2: DTX 500.
3: Magandang adlaw, tatay. Kamusta ng imong pangalan, tay?
4: Si Hilbaril.
3: Hilbaril. Ilang taong ka na, tatay?
4: 75.
3: Pagpunta mo dito sa klinika, Rojas, kamusta? Ano yung ginabatsyag?
4: Hindi nga, kung tiyan lang nagahubag, hindi rin nag-umpaw sa inyong klinik.
3: Bali, ilang months mo nang ginabatsyag ang iyong paghubag ng iyong paa?
4: Tatlo
3: kabulan. Pero ano yung iyong unang agad pagbabago nung nakainom ka ng mga supplements katulad ng DTX, Mighty C, D3 Bio? Ano agad ang nagbago sa iyong pakiramdam?
4: Katanan nag-ayo.
3: Oo.
4: Nagbago. Sang itong pagkuhan niyo sa akon, sang bulong, sa gagabi, wala na dahil nagmukungot pag-inom ko.
3: Bali, duha ka palang minom o isang beses?
4: Isa lang.
3: Isa lang, tapos nawala agad ang pagmukungot. Ang paghubag, ilang araw mo naramdaman na nawala ng hubag?
4: Napila lang ito pala si Mana, na kuha na dahil na yun, nagkupos na.
3: Ano iyong masasabi sa iyong pag-inom sa ating mga supplements at pagbago ng iyong pagkain?
4: Maayo.
2: DTX 500!
0: Papalit sa mga butika.
5: Pag may TC para aron mo aptika.
6: Pag may TC mo,
5: tunod ang may TC puno sa...
7: Mag may TC na higala, ayaw glangay. Pangita agyod ganunay. Ang alkaline base nga klase sa vitamin C. O sa mga taas ang uric acid, may mga gout to arthritis, kabaluma mo unsay benefits nga mahatag sa antioxidants lawas. The same sa pag-inom sa vitamin C, kaya nga mapagawas sa vitamin C sa antioxidants ang mga uric acid nga gapundo mga higala sa tuang kidney. Muna yung nagkalindot. Muna nga, most recommended sa mga eksperto, tay kaon o mga pagkaon nga taas o vitamin C. Or either inom o vitamin C. Kaon sa mga pagkaon nga taas o antioxidants. Muna nga, kung naamoy arthritis, naamoy gout, imni ninyo nagdaghan nga tubig, dayon tumar mong DTX 500 o Mighty C, kumahin mo 3 times a day, dali kayong marilib ang taas ng uric acid. Daling mawala ang pain, ngulngul sa mga tuhon o guban pang mga kasukasuhan. Mag DTX 500. Magmaintis si mga higala na sa mga leading ng mga drugstore. Then, ato ang kontrolon ang ato ang uric acid. Pinaagis paglikay sa mga pagkaon. Nga taas o purine, mga lamang loob. Most common, even sa linas, mga isda usab. Nagapasaka mga higala sa purine. Taas na silang purine. Nga mahimo siyang uric acid sa atong lawas. Pwede mag-lead na siya sa gout or either kidney stones. So, mag-DTX 500. Magmaintis si mga higala. Sa mga nangutana, asa taka-avail na sir naas butika. Kumahimo i 3 times a day. Kada humanog gaon. Atong pugnan ang uric acid, ang pagpanakit mga higalas, mga tuhod, mag DTX 500, mag Mighty C na as mga butika.
2: Mighty C! Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
8: Sini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon, tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon din kini.
2: Mighty C!
0: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Paday si Shella Grace Mendoza, so on, napermi kung bapangluya ka ng murag kapoy kayo. Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi-recommend niya sa kuha ang Mighty C Vitamin C. Numundan ako isa ka capsule 3 times a day. Usupad na kainom ko aning tambala. Ako dyan akong pagpasalamat kung kay Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas.
10: Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
2: Mighty C! Ang alkaline vitamin C!
0: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C! DTX 500 Health Alert!
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
15: Rexido Forte!
16: Mas paspas, banat sa upat!
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumuli sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Pag-ipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumuli sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
19: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Ferrex B. If symptoms persist, consult your doctor. Strong sa una, hair bang,
1: strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
5: Yes, Lucan.
4: Gainom ka og dito ang side man din. Gisulayan gini mo.
5: Dugay ko makatulog magabi, tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So, di gito sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, nagamit na, which is bulan kapi na. Nana palang gani ako ang paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi og pamanod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung ipikto? GTX.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Juwi Care o sa inyong suking butika.

0: Magandang quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Maayong panglawas, batok, bisan, unsang balatian, ang kakapoy og stress, adunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas. Ug panghuna-huna, aron ikaw malikay sa mga negatibong epekto sa kakapoy og stress. Kauban nimo ang EXL Marka Buhay Plus Capsule aron mabatukan ang bisikan unsang balatian sa bayan sa pag-ehersisyo, saktong diet og nutrisyon. Siguradong likay ka sa sakit mag EXL Marka Buhay Plus Capsule. Batok sa stress, kakapoy og sakit, kusog nga natural, lawas na optimal sa EXL Marka Buhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay.
4: Makabuhay
5: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
8: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
7: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
9: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
10: Yes, Lucans.
9: Gainom ka og dito excited man din. Gisulayan gini mo.
10: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So di gyud sakto imong tulog, yeah. Straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Unay usa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, gamit ta which is bulan kapin na. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Naa ko na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos indi inom ko usa ko matulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magaling kubuntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano naging epekto? GTX.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Juwik Care o sa inyong suking butika.

0: found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
1: Alang natong motukod og mga balay og building, wanay laing atuan. Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments og mga heavy equipment.

0: Oh, ano mo kulaanon man na imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kada bulan man kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan, tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
0: Dili pa, pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butang nga nimo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron maghibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre. Nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka, ana, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, aman na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: At ang oras sa DYRD Worldwide, alas 9:17 sa gabi.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B. Inting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!

0: Higala, kamusta may gabi ka natong tanan? Welcome na usab sa atong tulumanon tagbilaran by night. Adlaw kita karon nga Webes mga higala, pitsa 28 ning buwan sa Mayo, tuig 2026. Atong panimbaya sa mga kaigsuunang bulanon sa tibuok kalibutan at mga panginaot nga namo kanunay sa kapiskay sa panglawas, samtang nagsunod o nagtubay ning atong tulumanon. Samas na andan, kauban gihapon nato ang atong makugihan mga alagad field reporters nga muhatod sa tagsatag sa mga balita ug panghitabo gikan sila nay mutangan. Uban kang alerto Jun Gutierrez diha sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center, kang Rubuka Puili Maestrado sa Kapulisan ng Dakbayan, kang Debarker Cell Remulador nga muhatod sa mga balita gikan sa kalungsuran didto sa nay mutangan sa gawas. Ato usab mga makauban diri speakers lawak ang atong co-pilot Engineer Gilbert Tolop ug Engineer Jerry Cahes. Dito sa transmitter site, Engineer Rani Mulat ug Engineer Goody Felicia. Ang atong chief technician si Engineer Phil Abandula. Atong security guard on duty si SG Namok. Mga technicians on duty sa atong mga carrying stations karong mga orasa. Sama sa 102.3 Kiss FM, 100.9 Radio Hagna FM, 95.9 Radio Ubay FM, San Miguel Cable TV sa Hagna, DTV Cable sa Ubay, Buholano Cable Networks ug ang BCC TV. Samas na andan, kung doon ay buti paabot sa atong tulumanon karong gabi una, pwede mo tawag sa atong mga hotline number sa DYRD. Ang atong Smart 0964-932-6383. Ang atong Globe 0952-558-2760. Atong mga landline numbers 411-3100-235-3353-510-3092-501-0077. Alang sa inyo mga reklamo o opinion nga buot nyo ipadangat sa atong tulumanon karong gabi una, pwede mo text sa atong hotline number sa text klamo 0947-870-1262. Arangkada na punta sa laing edisyon sa atong tulumanon, TBN Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.
0: Harita sa mga nagbagang balita sa atong dapit. Magpahigayon una og information and education campaign ang kapulisan sa Tagbilaran sa ordinansa nga nagmando sa pagsulob og standard protective helmet sa dili pa muhimo og pagpanakop. Tukuron sa Panglao ang pinakaunang munisipyo sa Bohol nga adunay helipad sa kantidad nga tunga sa 1 billion ka pesos. Arita sa mga nagbagang uluhan gikan sa atong mga alagad field reporters, tandaw aton pag-una gikan sa inimutangan sa gawas. Uban kang Debarker Cell Remulador, go ahead Cell.
2: Okay, dikang salamat kagawad to. Nato mga panimbaya, pangumusta? Madyong gabi, madyong pagpaminaw. Nato mga suki o pinanggang tigpaminaw nga kanuni nagsunod sa itong tulumanan sa Tagbilaran by Night Worldwide. 33 anyos nga gidudahan tigpayot sa kinadali nga druga na dakpan atol sa usaka bypass operation na itabo dito sa Barangay Rosarihan sa lungsod sa Batuan. Nanukad gikan sa Campo Nagohoy sa Bohol Police Provincial Office, Debarker Cell Remulador ang friend mo forever basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Dagan salamat Debarker Cell Remulador. Samtang sa laing bahin dito sa kauluhan, Senator Mig Subiri nangayo na og pasaylo ngadto sa iyang mga kababayan dito sa Bukidnon. Og iyang gipasabot nganong mingkuyog yun siya karon sa minority. Uluan todlings mga balita gikan sa gawas. Uban kang diha sa Galliares Hospital. Bankang alerto Jun Gutierrez. Go ahead, Jun.
3: Yes, arang salamat kayo ton. Magabi sa mga suki ng ating pamilya ang nagsunod kanuna sa tungtol manon tag Bilaran by Night. Naidangat des ng Galiaris Medical Center ang usa ka 22 anyos nga lalaki umay kinigid tunggab diha sa lungsod sa Dawis. Mga kompleto ni Tali sa tuyo pagbalik.
0: Dagang salamat Alerto John Gutierrez samtang sa laing bahin. Senador Jinggoy Estrada posibleng magawsan og warrant of arrest ugmang adlawa. Human gi pasakaan kini og kasong plunder dito sa Sandigan Bayan nga gipasaka sa Ombudsman karong adlawa.

0: Mokadto mga uluhan sa itong mga nagbagang balita, ang himpit nga aso inanay na mabati sa itong pagbalik.
1: Agpilaran by
2: night. Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga ngayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD, Sniper.
0: Bueno mga igala, padayon kita sa atong tulumanon tagbilaran by night. Atong oras, alas 9:26 na sa kagabion. Kamusta atong mga kaigsuonan bulanon sa tibuok kalibutan? Ilabi na giyon sa itong mga kaigsuonan sa 15 ka mga barangays na itong nakbayan sa tagbilaran. Sa atong mga kalungsuran, sa una, ikaduha, ikatulong distrito ng atong nalawigan sa Bohol. Mga silingang probinsya, sigon sa mabot sa itong Sibya. Ha, kamusta mo din ha, mga sano o mga sana sa inyong mga nahimutangan? No, ato giya po mga panghinaot, nga naamo kanunay sa kapiskay sa panglawas. So, niana po takita karon sa atong tulumanon, no? Matag gabi eh, ang tagbilaran by night. Nanukad mismo dire sa atong istasyonan sa Tagbilaran City, Bohol. So kamusta mo din ha mga kaigsuonan nato sa tibuok kalibutan. So daghan kay tag mga hisgutanan karon mga igala, no? Ha? Pirtindaghana ning atong mga hisgutanan karon. No, atong unahon ning dinhi sa atong dapit pero karon tad-taod atong hisgutan ni mga igala kining ha? Nahitabo ni Mig Subire nga nangayo nagpasaylo dito sa iyang mga dumadapig o mga lideres o mga kababayan dito sa Bukidnon. Ha? Dunay mga rason iyang gihatag mga higala nga nung di gyud kuno siya kasuporta anang grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano. O niya sa laing bahin mga higala, ha? Si Senator Jinggoy Estrada, no? Pasakaan na o kaso nga plunder, ha? Dito sa umbuds, sa Sandigan Bayan, no? Hanggang pasakaan eh ang ombudsman, no? Buying Rimulya. Ah, kiniramang plunder mga higala, wa niya mo'y piansa, no? So posible ko nang mapagawas og warrant of arrest ang Sandigan ug mang adlawa. Nga so atong hisgutan po ni karon taod, no, unsa may epekto ani? Ha, ngadto sa mga senador. Ha? Nang gibrinasuhay mga na sila maayo din ha mga higala, no? As kang paitag yon. Unya din ni sa atong dapit, no? Ato pong hisgutan karon taod kining helmet, no? Nga murag i-implement naman yon ang istriktong helmet mga higala din sa atong dakbayan sa tagbilaran. O niya, doon na po to'y hangyo ang Tagbilaran City Council nga unta din hekonos, ha? Siyudad pang sunugo ng mga Siabo ba? Muragitap nila ang St. Peter Crematorium. Huwag di mo sugot ang taga St. Peter, no? Ang sunugon siguro nila dito mga igala. Tao ragyod. Naway labot ng Siabo. Pasti lang paita ni. Ha? So, dito sa Panglao, no? Kuya Opod, kaya doon na po sila'y 500 million nga plano nga pagatukuron nga munisipyo mga igala. Ah, so sa kay porma ani nindot kay ni kay 500 million na kuno hilipad. Ah, mupalit pud siguro na sila og helicopter puhon ani mga igala, no? Okay. Sa di patamo padayon sa unahan mga igala, do na tay caller sa atong pikas linya. Na ato sa nintagaan og pagtagad ding atong caller sa pikas linya. Hello, may gabi eh.
4: Hello, may gabi sir.
0: May gabi sir, unsa may akong ikalagad nimo?
4: Ah sir, nata ko i-reklamo sa amo ang barangay sir ba.
0: Okay, go ahead. Unsa man ang imong reklamo nimo sir?
4: Kanang about sa amo ang uok sir ba diha sa Carmen sir sa barangay Dikaw. Kay ang tag sa DE nga binhi og abono sir. Libre man kuno na naa dapat unta.
0: Okay.
4: Unya kay naman sila'y ipangayon nga bayad sir nga 200 kay kuno 100 ang sibiyo nga 100 po ang paghakot kuno sa abono o ang binhi. Unya kaning 100 daw sir o kuno na ipahalipay sa mga nagakot matod pa sa dumala sa co-op.
0: Okay.
4: Unya kay dili man pud nila ihatag imong binhi sir og bono og di ka mo hatag og 100 man lang nahog og ka ng murag compulsory ang 200 sa kada member. Pwede man nila ihatag upuan muna nga. Karon, upuan ko sa ila ha, pakita mo po sila resolution na ikan daw sa nga na, ano nila nga, legal ang pag-increase nila sa kuan. Pagpangayo o 100.
0: Okay. Ang imong but ipasabot ane, kanang mga gipang distribute karon sa mga kalungsuran, nga gikan sa Department of Agriculture, gipang turnover sa munisipyo, kining mga libreng binhi o abono mo na siya, sir?
4: Mo, sir.
0: Okay. Imbis unta, nga ang munisipyo, mo'y muhatag ana nga to sa mga farmers, to, suhito ko ane, no? Kaya naman po ingon ane among hagna. So, imbis unta, nga from munisipyo to farmers, unsa may nahitabo din ha, nga nung nag-agi man o co-op mo, pabayaron mo, tag 200 pesos niya, di ninyo madawat ang abono nga libre o ang binhi nga libre, o wa mo'y 200 pesos nga ihatag.
4: Oh sir, kay matuto nila kung ano na ka ng CBU 100 o ang 100 po sa binhi ko, no, palipay ba to o sohol.
0: Okay.
4: Yeah.
0: So, so, kamusta man in taon? Ikaw, hingbayad ka sa 200?
4: Ako ang mama, sir. Kay may may kauban. Hingbayad in taon akong mama 200 kay dili man ko sa tagaan o dili mo hatag.
0: So,
4: wala man may mahimo o wala may mahimo o di mo hatag kay di man may kadala o binhi o gabuno.
0: Okay. Nag-mention ka ganina nga di high resolution nga pinasikan.
4: Oh, nag-send.
0: Diin man gikan na nga resolusyon sang guni ang bayan.
4: Gikan sa ilahan na sir, sila may nag-send diri sa ako sir niya. Nagtanaw ko sa alada sila yung resolusyon nga ingon ana pamaagi nga mahurag na hug og legal kuno hay ba.
0: Gikan sa sang guni ang bayan o gikan sa co-op ang maong resolusyon?
4: Gikan sa co-op sir.
0: Ah, gikan sa co-op. Okay. So sa ato pa way kalabutan ang munisipyo aning pagkolekta kundili ang co-op mismo mo'y nangulikta.
4: Oh, co-op mismo sa association nila, sir.
0: Ah, so ang buot ipasabot ni mo, sa amo manggod sa hagna, kay ipirbarangay man ang pag-distribute or pakanaugon ang mga farmers kay mismo yun ang mao mo'y manghatag, ang inyo din ha, gikan sa munisipyo, giturn over di ay dito sa inyong co-op.
4: Oh, sir, gihakot daw nila, sir. Maulagin ng maay 100 kay suhol daw kuno sa naghakot.
0: Pastilan. Okay.
4: Yeah.
0: So, kanang
4: inyo... Kanang
0: niyana ko nga. Go ahead.
4: Niyana ko nga. Dapat di sila magpasuhol kay. Dapat ang mga tao nalipay manggani kay naay libre. Niya karon naay noy pero nun.
0: Okay. So, sa pagkakaroon kinta, ikaw dili ka membro pero ang imong mama membro anang co-op.
4: Oh sir, ang mama membro kay ako may niuban kay ako may nikarga sa ako kay katong binhi o kuan, abono.
0: Pila ka sako po abono inyong nakuha?
4: Sa kasa ko nga, kuan, binhe o 20 kilos nga abono.
0: Sus, 20 kilos abono, lagi pa budget pa dyan mo 100?
4: Oo, oh, mo lagi sir nga na, lagi ko nga, dapat, wala bayad na kay libre, nalip, mabit ang nalipay mga farmers diri sa ato, kay na libre.
0: Ag binhe, pila may nagawa, nadawat niyong binhe?
4: Sang ako, ano, sa murag, 5 kilos, sabi ko na sir, ano bang kayo, ako grapo.
0: Okay.
4: Kay abuto, ang...
0: Kay magdepende man pud na kun unsa kadako ang imong basak nga patagatikaron, di ba?
4: Nagdepende ra man ana makong mama nga 12 ka sakura ang abuton.
0: Okay. So kini karon sa kanus aman ninyo nadawat kining maong abono og binhi?
4: Adtong aging adlaw sir, Lunes siguro to.
0: Karon si Manaha.
4: Oh, karon si Manaha.
0: Okay.
4: Ya kay nakamulo pa man sila og panghatag.
0: Pila ka buok ang membro aning co-op nga nakadawat og binhi og libreng abono?
4: Mga kuana sir, 200 plus ni sila tanan sir.
0: Uy, daghan di ay.
4: Oh, mani ana lagi ko nga mas dako kayo og pahalipay ang mga tao kaysa nadawat sa mga tao.
0: So 200 ka members, ibutan tag sirado 200 times 200 pesos, 40,000 pod.
4: Oh sir, apil lang si Dio ana sir 100.
0: Oh, pirting pagkapaldo di ane.
4: Biskay, nalipay ang mga farmers. Nahog na po nang nalipay kagool, sir. Kaya imanihatag nila ang biniog dito ka muhatag. Kinahog magkumpulsore.
0: Uy, pasti lang pa ita. Di man pwede ng ingon ana. So, sa ato pa, nahibawa ba kapod ang atong municipal agriculture officer? Ano yung atong mao, sir?
4: Mao ganay problema, sir. O gula, good guys. Gula pa naka-add to.
0: So, sa imong kabahin, wapapod ka mo... padayag o reklamo dito sa atong mao sa Carmen?
4: Wala pa, sir. Kay ning direct ko ni mo ko answer og
0: sige. Kanang tawag ini. Wa pud kay nahibal-an kung duna bay mga membro nga wa kakuha kay wa kabayad og 200.
4: Wala pa pud, sir. Kay easy mo pud mi sa trabaho kun mo ang balay pa, sir.
0: Pastilan. So kamo kabayad mo 200 kay ang ang 100. Ang 100 adtos capital build up sa co-op, ya ang 100 bayad sa hakot.
4: Hakot suhol. Papuha daw na sa binhe.
0: Pasti lang paita ni. So, unsa may imong ikasulti ining maong panghitabo, sir? Sa imong obserbasyon, unsa man?
4: Sa au-agot, sir, kay murag luoy pud ang mga tao diri sa moa, sir, nga ingon ana, ang gusto pud na ba nga mabalik tong kwarta nga ilang gipangkuan, mabalik sa mga tao aron pud nga malipay kini, biski nalipay kini binhi nga libre. Nalipay sa kaguol ni noon kay naitag 200. Nya unsa una lang tong way gipanghatag nga 200? Di siguro matagaan.
0: Okay. Pastilan. Naningkamot ang atong national government pinaagi sa Department of Agriculture nga makahatag og libreng mga abono kay gamahal man karon gumikan sa gira. Oh. Unya karon nga naa na unta din ha. Pabayaron naman hinuon mo.
4: 200. Muto nga, ningana lagi, sir, nga. Naunsa na ba ning libre nga na naman na hog na may compulsory kay di man mo muhatag o di muhatag o 200.
0: Still lang paita ni. Okay, sige, kay atong masa may panawagan ni mo, anang cooperative.
4: Manawagan ko sa team EF o sa Carmen, sir, nga maaksyonan nila, sir, ba kay isod kayo, huwag mo'y magdaghan, sir, huwag mo'y manunay, kay maanad.
0: So, ang imong gusto, iuli tong kwarta?
4: Oo, kaya luoy po kayo ang mga tao. Sa tungag kilong isda na kung lang 100, dapat malipay na mga tao na huwag mabalik. Luoy kayo, hindi man po dingog. Naginayang ko sa ang 100 ang mama, pero daghan man god, daghang member, sir, ba?
0: Oo, daghan. Liman kag 200 kapin, huwag ibutang na itong 200 lang kabuok sirado times 200, 40 mil na, 20 mil to Asibio, 20 mil to as ng hakot, kahayahay, baya kaayos ng hakot.
4: Aldo ko ng gakot na natin, itako kumang kayo.
0: Pirti yung pagkapaldo. So, ang saan po yung imang panawagan sa atong Municipal Agriculture's Office, sa atong munisipyo, sir?
4: Manginaot lang ko, sir, nga maaksyonan nila ang mga ingunana nga sitwasyon, sir, nga video labag sa kuan ba? Food sa DE.
0: Okay, mura og do na kay maayong kining positioning anang imong reklamo karong gabi una. Salamat kayo, sir, ha, sa panahon nga imong gihatag.
4: Thank you, sir. Thank you so much, sir.
0: Okay, may gabi ini mo din, ha.
4: Thank you, sir. Thank you, sir.
0: Okay. So mauto atong caller mga higala gikan Tos Carmen, no, sa Bicao. Ah, sa dapitan ng Bicao, no, hapit mabiko. Bicao. Bicao Carmen, no, reklamo in town siya mga higala kay, no, kini mangong mga libreng abono o libreng binhi gipang distribute man ni karon na mangini pod among as hagna, no. So ang ilang gihimo didto, no, imbis mangunay ang taga Municipal Agriculture Office og pang distribute, no, gi turn over ngadto sa co-op, no, o ngadto sa mga asosasyon. So mo ni karon ang co-op mao hinoy naningil, no, naningil sa mga farmers mga igala. Asti lang paita ni imbis kay, no, malipay kay perting mahalas abono ron mga igala, gumikan kay ang Russia gisanksyon, ang Iran gigira, sila man na maoy top producer og mga ammonia, na nga naa din ha kuhaan ng kanang mga urea, mga 14-14, no, mo nang perting mahala, no. So karon naning kamot unta ang atong gobyerno nga makahatag og libre, pero pag abot dito sa ubos, doon na naman hinuoy budget. Pasti lang paita. No, ato ko nung testingan o kisay, darabay taga co-op anak din ha, nga. Doon naman po i-forward hinoon dire nga kopya sa maong resolusyon dikan sa co-op, no? Sa Bicao Farmers Multipurpose Cooperative. No? Oo nga. Dihas Mayo 22 nila ni nga meeting, giaprubahan ng usa ka board resolusyon, no? Ang nakabutang dire a resolution authorizing the collection of additional share capital contribution from members of Bicao Farmers Multipurpose Cooperative during the distribution of rice seeds and fertilizer assistance from the Department of Agriculture. Ha? Maunay naka pait ani kay ha? Dili ihatag ang imong binhi o ang imong libreng abono. No? Kundi pod kakabadzad sa 200 pastilang paitan eh. Ha? So atong testingan o kontak ang Carmen. Adi makontak. So atong tang testingan o kontak ang Municipal Agriculture Office dito. No, ang ilang Municipal Agriculture Officer basin og ha? Makontak na to ni ugma, no? Ato rin tiwasan, wa man makontak karong adlaw. No, kay naunsa ning pagkaunsaha mga higala, di mahimo na ingon ana. Oy. Ha? Kami sa hagna naning kamot yon, no? Libre panghatod per barangay. No? Okay, aron nga di kagasto ang atong mga farmers ihatod gyud dito sa Tugkara, no? Katong panahon ni Mayor Joseph Raniola. Ha? Uni karon, do na puy gipanghatag karon dikan sa national government gihapon ha, gitapok tana, no? Nanguna gyud ang atong municipal agriculture officer dito sa hagna nga ipanghatag sa mga farmers, pero ang ila dito sa Carmen, I don't know, gumikan ba ni kay unsa ba nganong gipaagi man nga from munisipyo gidiritso sa taga co-op ug mga asosasyon, no? Nga kita man gani sa munisipyo, wa man gani halos budget nga ipanghatag nga libreng abono, di ba? Mangita pa man gani ta kay di ta ka budget ana. Unya karon nga ni ana Hinoy libre gikas nasyonal, no? Naunsa bang apagastoso naman po Hinoon ng mga farmers? No, murag wa gyud ni mamao ni siguro ning pagkuana ni mga higala. Ay pastilang paita ni. Naka paldo mga higala. Oh, arita sa atong sunod nga hisgutanan be, arita sa kining nahitabo ni Mig Subiri mga higala, ha? Si Mig Subiri, no, nipakita, mipatimaw dito sa Bukidnon, no, si Senator Migs. No, nangayo siya pasaylo, ha, sa mga taga Bukidnon, ha, nga wa siya mukuyog sa mayoriya ni Cayetano. No, kay nakita niya nga ang tingog yun sa mga taga Bukidnon, no, adto gyud unta siya dapat unta appeal ko, no, sa mga pro Duterte. Ha, kay siyempre ang Bukidnon Duterte ba yun na, no? Ha, sige mo na sila og rally din ha nga bring home Tatay Digong. Nya sige sila rally against impeachment, no? Ha, gani ang iyang asawa ni Migs Subiri dito sa kining House of Representatives kay congresswoman man iyang asawa ni abstain, no? Wa siya mo yes, wa mo no ning abstain adtong pagboto sa impeachment. Unya do na pay usa ka congressman din ha sa Bukidnon nga appeal sa mga prosecutor sa House of Representatives. Ha? Sa atong nahibal-an, nagno. No? Nagno siya. No? Kay lisod kay didto, no? Mura po na ni Congresswoman Alexie o Congresswoman Banban nga saan man nga ang mga Bulanon labi na dito 3rd o 2nd district bago pag yung gawas at it's inyo Bohol-Pol, klaro magyod ka yung tingog sa mga Bulanon laban magyong Sara Duterte. So mo nang nabutang sila sa langanin, nagno yun sila. No, kay aron nga tagaan og hustisya ang tingog sa mga Bulanon. So karon si Mig Subiri kadipo-dipog pangadyog pasaylo dito mga higala, no? So ang iyang rason mga higala niingon siya nga di gyud kuno siya makakuyog sa grupo ni Cayetano, ha, kay do na kuno upat ka mga senador din ha nga gitraidor kuno siya, ha, gitraidor kuno siya. Iyang ginganlan kana si Bato, si Bunggo, si Ruben Padilla og si Aimee Marcos, no? Kay gisaaran kuno siya anang upat nga adto musuporta niya pagka Senate President, ha? Pero didto kunong Chis Escudero ming suporta, no? Mo na nakadiferensya din ha sa Senado mga higala kay siyempre ang atong naobserbahan ana sukad pa sa una, no? Ang mga senador din ha more on personal relationship gyud na, no? Di na sila ang unang i-consider anak nila sa grupo personal relationship. No, amigo ba sila, suod ba sila, wa ba traidora? Mo nang kanang personal relationship mo yung number one consideration, no? Number two na lang ng national issues, di ba? Of tangent baka, no, makasabay baka sa national issues, no? So di pareha sa House of Representatives mga higala nga perte mang paitag yo didto, no? Mapugos mangyuga og boto, mapugos gyud ka og toda line sa administration. Nganuman? Number one, no? Ang imong project, no? Malanganin man ka. No? Malanganin man ka og di ka mo toda line, wa kay mada nga proyekto sa imong distrito. Oh. Unya, puston kag kaso. Di ba? Kasuhan man gyud ka. Oh, magproblema pa ka. Oh, di pareha di sa Senado mga higala kanang mga senador din ha, no? Mora di na na mahadlok og kasukasuhan mga higala. No, tanawa karon. No, si Jinggoy gipasakaan na og kaso ganina sa Sandigan Bayan. Ha? Unya matod pa 24 oras ngadto 48 oras posible nang gawsan og warrant of arrest. No? So posible mga higala ugma kay presyuron man gyud ni maayo. No? Ugma sa hapon, no? Gawsan og warrant of arrest ni si Jinggoy. Oh, niya matod ni DILG Rimulya mga igala, no, iya nang giistorya si Jinggoy unsay mga options nga iyang buhaton og mogawas na ang warrant of arrest. Niya matod ko nung Jinggoy, iya sa kunong hunahunaon og unsa. Kini utngo naman lang ning Jinggoy mga igala kay siyempre og ma-approve na ng budget para next year mga igala inig sunod tuig 2027 ting file naman na, no, para sa ha, para sa 2028 election. Ha, so utngo na lang yun na. So mo na yun maka diprensya ron mga igala kay 13 kabuok ning majority ni Cayetano. Ang problema kay wa man ikita si Bato. 12 na lay bilin ron. Pero ganse gihapon ang pikas og binutuhay sa motion kay 12 man sila, 11 ra man ang pikas. Karon og dakpo na Jinggoy ugma, plunder wa may piyansa, priso. 11 na lang ang majority ni Cayetano. Ha? 11 pud ang pikas. Paste lang paita ni, tabla na. Oh. So mo na din ha mga higala. Ha, og isunod na pud ni si Joel Villanueva kay isunod bang kuno. Ha? So prisohon kay plunder man. Napo na lang yun ang kang Cayetano. Mulabaw na ang minority. 11 sila. Oh. Og tiwasan og file ni si Chis Escudero. Plunder gihapon, lutsan og warrant of arrest. Siyam na lang kabuok silang Cayetano. As kang luuya kayo ne. Ha? Dunay senaryo din ha sa Senado nga siyam na lang ang membro sa ha? Majority. Ha? Pero magpabilin gihapon si Alan Peter Cayetano isip Senate President. Kay aron nga mapulihan ang Senate President mga higala, kinhanglan man ka og 13 ka mga senador minimum. Di man kakuha ang pikas ana. So, ma-Senate President gihapon si Cayetano, pero during the session sa deliberation og naay mga simple motion didto, lupig na sila sa grupo ni Soto og ni Lacson. Monay mo otron, no? Kay ang requirement og magpuli kag Senate President 13. Surrender na silang Lacson, di gyud kuno nila kaya na, no? Pero ang requirement sa mga motion dito during session mga higala nga simple majority, makuha na nila sa grupo ni Soto og ni Lacson rong pila ka mga semana og mahurot og dakop ning mga senador nga kaalyado ni Cayetano. Oh. So karon, no, gi-interview man si Lacson karong adlaw, naminaw ta, no? Karong pila ka semana og mahitabo na kuno na ang mga dakpan ng mga senador sa majority, bawion na pud nilang Lacson tong mga komite nga tuan nilang grupo ni Cayetano. Ah, mabawi na pud ng blue ribbon mga higala. Ha? Di na madungog yung tong 18 Marines ani. Ha? Kay simple voting raman sa during session ang kinahanglan og mag-change og ha, leadership sa komite. Ha? So mag-move na sila dito nga ibakante ang blue ribbon. Ha? Bawi na po nila mga higala. So kariyo ra kaadyo. Ha? Mao nang pirte gyud in taon nilang ha paningkamot mga higala atong Miyerkules ba nga ma-approve gyud ang motion nga tugutan ang mga senador nga remote participation. Buti pasabot pwede online. Ha? Oh. So ang problema kay nag-walk out man ag minority mga higala gikuwang sa quorum. Natinga ako na ito, ano, nakuwang ito, skurom nga. Si Soto, may, di ba, ni-question man si Soto nga, is there a quorum, Madam Chair? Call the roll. Dapat, 13 on to, kay, di ha, masuto. Mati kay absent, mati kay si Skudero on to. So, 12 rin na habilin. No, ang quorum kay 13 man mga higala. So, motong nawa ang quorum. Ha, motong declare na lang, og adjourn. Tiwas karong Lunes. Ha? Murag ning ipikto ang ilang walkout sa minority mga higala. Ning ipikto ang ilang walkout pero dili gud unta dapat mag-walkout kay ha? Saon ta man og lupig yun mo numero din ha di utang na lang mo. Ingon ana mangyud na, di ba? Kasuway man sa taana numbers game man ha, di ba? Diha mangyud mga panahon nga konsehal ta ditong hagna. Majority ang pikas no katong panahon namong Mayor Joseph Raniola. Pirmi babagan. Wa mi daganan. Gamay raman mi. Di ba? Pero wa ta kasuway mag-walk out oi. Ha? Makig debate gyud ta. Makig argue gyud ta point by point, no? Pero at the end of the day inig-ingon og divide the house. Ah, lupig man ta di mo buon. Ha? Ang problema sa mga senador dito kay tanaw nila matay apike. Lupig gyud tas buto ani. Walk out na lang ta. Tong lumbag sirit og lakaw mga igala. Ha? Agsi Cayetano nakuratan ato wa kabantay. Ha? Pero pwede ba yagin unta to nga? Ha? Pangbabagan po sa mga Senate Sergeant at Arms ba? Kaya naaman din ha sa ilang rules, no? Nga, kung mawa ang quorum, pwede ipa-aristo, no? Sa ilang Sergeant at Arms ang mga senador aron makonstitute ang quorum, no? Ingon ana po na sa mga sanggunian, no? Sanggunian panalawigan, sanggunian bayan, naapod na sa local government code nga og di ma-establish ang quorum unya do na gyud importanteng pagkadesisyonan pwede nga damputon ka no gamit ang pulis no o ipa appear ka dito sa session hall aron nga dunay quorum ma-establish o, so nakuratan to sa sunod siguro og naapay sunod ha ingana na lang siguro yung buhato ni Cayetano no nga inig action og buting unya human mang walk out ag minority ha pa, babagan sa taga Senate Sergeant at Arms no di gud unta dapat na buhaton nga babagan ka pero di magud pud unta dapat lagi nga mo walk out no og lupig numero lupig god di kay pa ipaagi og walk out mga igala so mao ni karon nga kuyaw og dilema kining mahitabo sa Senado ha kun maaresto ni si Jinggoy si Cheese o si Joel Villanueva. Kay tulo sila plus bato, upat, mawa. No? Ang 13 minusag upat, siyam na lang. Niya unse dutong pikas, mga igala. Ha? Ay no, hindi mapulihan si Cayetano as Senate President, pero sa mga simple voting din ha, no? Arkansi. No? Arkansi. Hmm. So, daghag, gayaw-yaw, mga igala, nga, ano kunos bato, siging tago, gadawat kunog sweldo. Aning pangsyon man gihapon iyang opisina mga higala no kay naa man gihapon iyang mga staff didto no maoro gud pud na sa kang lakson sa una katong Dasir Corbito di ba di kontrahan magid siyag maayo ni First Gentleman nga Miguel Arroyo atong nakontra pud niya si GMA giwulutsan pud siyag warrant of arrest 13 kabuwan pud si Senator Lakson tago-tago adto wa gyud pakita. Oh, pero gadawat gihapon siyang sweldo at itong mga panahon na bisag tago siya kay membro man ka sitting senator man ka wa man ka gi kick out as a senator di ba no mo po paghitabo ni dilema gi preso pud siya ha wa siya katambong sa sesyon no pero ni pangsyon ang opisina ni dilema gadawat gihapon siya og sweldo ha anang dapita mga igala so mo na nga insakto ba ng ingon ana? Ha? Wa ta kahibaw mga igala, lahi man og rules, rules ang Senate, di ba? Kay allowed man na sila sa konstitusyon na may giingon din ha nga ang Senate has to promulgate its own rules of procedures. Ha? So ang Senado sila ra poy maka censure, sila ra poy maka suspend, sila ra poy maka kick out sa ilang sakop in a vote of 2/3, no? So, mo na nga kinahanglan man og 16 kaboto mga higala aron nga makick out nimo ang usa ka senador. So di man gyud nila makick out bisan pag mahurot og kapriso na si Bato, si Jinggoy, si Villanueva, si Chis Escudero, no? Bisan pag mahurot og kapriso ng upat, ang requirement to convict BP Sara 16 gihapon, no? So di gyud na mo ubos. Kay basig magtuo ang mga tao ba nga ama dyan na mapriso aron mo ubos ang requirement. Adili na siya mo ubos kay wa man makick out, no? So kinahanglan i-kick out sa nimo una. Ha? I-kick out ni Mos Bato. Kinahanglan man ka nga 16 ka senador. Kisa may mo butar anang 16 ka senador nga unsay ra man silang soto. O, huwag imo pong i-kick out si Chase or si Joel or si Jinggoy. Kinahanglan gihapon ka og 16 ka mga senador aron makick out ni mo na. So, di sila kakuha og 16. So, muna nga, bisan pag mga priso na, pero wa makick out, sitting senator gihapon na. Muna ng appeal gihapon sa IHAP sa 24, no? Og mag-2/3 ka to convict an impeachable official, 16 gihapon ang kinahanglan. So, ambot asa kutob ng ilang inot nganay din ha, mga igala, no? Ambot og asa kutob gining ilang inot nganay gyud din ha. Ha? Oh. So, karon ato ning paaboton kung karon Lunes, no? Kay kinimang kong sesyon sa Senado, kutob ra man og Miyerkules, no? Lunes, Martes, Miyerkules. Pagkahuybes, yamo na sesyon. Biyernes, yamo na sesyon. Samot, Sabado, Domingo. Balik ni silang sesyon karong Lunes, mga higala. Munang maningkamot yun ni ron si BBM nga malutsan yun ni og warrant of arrest si Jinggoy og mga adlawa, no? Kaya og malutsan ni og mga adlawa og warrant of arrest, mga higala, dakpon yun eh. So makuwang na silang Cayetano, unsi na lang bilin. Trailing ka to. Ha? Unsi-unsi. Asa ka na, unsi-unsi na lang. Oh. So, og di ganini malutsan og warrant of arrest sa Sandigan Bayan ugma, ha? Makasood ni Jinggoy sa Lunes sa sesyon. Kundi malutsan ini ka Lunes. Kay alas 3 para magsugod ng sesyon sa palis. Oroy og anang buntag ipalusot. Murag kusog baka pumudaga ni Jinggoy parang bato. Aron gukod na lang po sila ba? Ha? Gikan datong ubos pa doong babaw. Na pero di po musugot si Cayetano nga dakpon dito so sa Senado. Kay siya naman mo ay Senate President, no? Di man mahimo og manakop ka og kining senador din ha, mga higala, nga di ka mo coordinate sa Senate President. No? Kanto bitaw si Enrile sa una nga nalutsan po to og warrant of arrest ang Senate President ato si Jovito Salunga. Ning coordinate mangyod, no? Ang manakupay nga among dakpon. Di man mahimong ritso-ritso ka kay ko equal branch baya ang Senado, di ba? Institusyon mana. Dili mana siya ingon og Department of Agriculture, Department of Environment and Natural Resources nga puro sakop sa executive. Ang Senate is legislative na, no? Co-equal branch of the government. So dili pwede nga diretso-diretso ra. Ha? Oh. So karon mo nag-ambot unsa gyoy ma ha? Mahitabo ana mga igala. Oh. So ato nang huwatan ngayon murag mga tao di naman mailad aning mga isyo gumikan sa Facebook ba kay naamang gyud tanan din ha sa social media, no? So ari kuno tas ubang mga reaksyon be. Si Paulita Distor, good evening Sir Ton. Malingaw ko ni Senator Erwin Tulfo kay sawa pa ni masenador kalingawan man pud na niya og tira si Hontiveros mahitungod sa PhilHealth karon aliado sila sa minority. As kang paita mong guni mo kontra kag Malacañang mga higala, pait oy. Ug imong kontra palasyo lisod kaayo. Ang presidente tanawa bitaw to si Laila De Lima, di ba? Kontra sila si Digong, priso gyud ka. Oh, si Trillanes kontra ang Digong, priso gyud ka. Oh. Si GMA kontra sila ni kanang Lacson. Tago-tago gyud si Lacson kay imbis kay nasirado na tong Dacer Corbito, gi-open og otro, gidawit si Lacson. Hot lutsan og warrant of arrest. Ha? Tago Lacson oy. Oh, tanawa to si Chief Justice Corona. Ha? Kontra silang Pinoy kay siya mo ga suwat atong desisyon sa Hacienda Luisita nga gipang distribute sa mga farmers ang Hacienda Luisita, igo ang interest sa mga Aquino ug mga Kuangco. Suko kay Pinoy, ha? Gi-impeach, ha? Gi-impeach si Corona. Natangtang gyud, no? Oh. So di lalim og mukontra ka sa namunuan mga igala. So mo na kana naas mga minority, no? Lisod gyud pud kaayo nga mukontra pareha ni Lito Lapid. Naa man ay pending nga kaso si Lito Lapid pud baya sa sandigan karon kadtong fertilizer scam sa gobernador siya sa Pampanga. Oh. Unya si Mig Subire, siya baya mao si Senate President adtong 2022, 23, 24 nga doon na po yung mga corruption charges sa flood control, doon na yung mga issues. So, lisod po na sa part ni Migs, no? O mubaliktad siya, kay posibleng magukod siya appeal ana. Oh. So, muna nga, kanang uban din ha nga mga senador, as much as possible, murag playing safe na lang po ba? Kay, aron nga di ka ma-appeal sa, aron di ka ma-appeal sa gira. Ha? Pero isog lang yun po ng uban nga, bahalag, ha? Pailan o kaso, ha? Barog yun sila. Neil at Turk, Serton, ingon si Cayetano, ngano og sa mayorya, insertion. Pero og minority, gani, amendments. Gi-define naman na ni Drillo, no? Parihara na. Insertion og amendment. No? So, ang imong motion, I move to amend. Hinga na magkina because there is no such thing in the parliamentary procedure nga muingon kag I move to insert. Waya muna, no? So, ang imong gamiton dito, may ka nga, I move to amend this item in the budget. Please include this. 500 million pesos concreting of Bohol Circumferential Road. So, ang imong gihimo, amendment. But in effect, insertion. Kay nisuksok man ka. Ha? Pero ang iyalang parliamentary term, ana mga higala, amendment, no? Bisan kami, ako, makasuway sad ko ana, no? Kanang adto sa sanggunian kay na may power po ang kagawad nga mo amend, di ba? Nga akong kuhaon ng 100,000 dire akong ibalhin ngarhi sa agriculture. So amendment na. Ha? Ila lang dito dinagko kaayo, no? Oh. Certon, like father like son gyud ni si Marcos. Ang mga kontra sa politika ni Marcos Senior sama nila ni Ninoy Tanyada, Mang Lapos, Pimentel Jr., Serge Osminia, kasuhan, papriso, tanan, o rebellion. Amo lagi. So, basta mo tingog ka batok sa Malacanang, impas, patatas, yun ka, no? Gamiton yun ang power against nimo. Oh. Sirton, nga naman tao ng kalsada sa Carmen, gilangaw ba na sa taga DPWH nga wala pa'y bulan nang gawas naman ang mga bato. Asa naman ang engineer, ana, sir? Ha? Wala may ulaw ang kontraktor, ana, sir? Wa pa'y kaikog sa taga Bohol. Pasti lang paita ni. Paldo ang kontraktor, eh, ana. Okay. Ya pagyod, sa paning uban dire. Ha, arita sa ubang hisgutanan mga higala, no, din hisdakbayan sa Tagbilaran, no, i-implement na kuno sa mga kapulisan, ha, ang ordinansa aning istrikto nga paggamit og helmet mga higala, mo ni makapait ani, no, kay siyempre padong ting klase, no, unya akinira bang motorsiklo, this is the medium of transportation sa mga mid

maglisod, mag-upload ang mga Pilipino ane. No, okay ra og pareha ta adtong gawa sa nasod nga ang motorsiklo dito pang sports man lang, no, sports events. Ang ato din higay ang motorsiklo is mao man ay pinaka basic medium of transportation god. No? Hatod sa asawa nga trabaho, hatod sa mga anak sa eskwelahan, palit og panakot og bugas sa merkado. Mao man na, di ba? So kun imong istriktuhon pag-ayo na, ha? Balinganga gini mga tao ani. No? So I don't know og unsay mahitabo ana nga dugay ra man pud nang ordinansaha diri sa Dakbayan sa Tagbilaran, wa magyud pud na ni lagi seryoso og implementar kay manghangyo magyud mga tao, di ba? Kay siyempre mahal baya gyud, no? Kanang naitatak ICC. Unsa nay mini og ICC ni sikat na naron, International Criminal Court. O, palit mog helmet nga naitatak ICC perting mahala. So karon mga higala, no? Ato na lang gyud ni huwatan og unsa ni ila bagyo nang i-implementar kay mura mag-i-implementar na gyud nila. Taghan gyud kaayo magbalinganga ani, no? Mo reklamo kay magmotor-motor ta din has palibot din sa Tagbilaran, halos half face ra man ang mga helmet, di ba? Half face ra kay tag 200 ra man na. 200-250, no, palit gani ko ingwana rong bag-o. Oh, total din sa Tagbilaran magdagandagan ka din has highway, maglisod kag 60-70 kay traffic man, di ba? Hinay-hinay ra gyud kag dagan. Gawas gyud siguro og ang imong biyahe adto kas kalungsuran mura og kung naa kay helmet nga mahalon, maka-afford ka, mag-helmet yung kag-mahalon, di ba? O, kay lisod, mansad, o di ka mag-helmet o mahalon. Ako bitaw, kaduha na mansad ko ma-disgrasya, motorsiklo. Pero kaluoy sa Dios, nag-helmet yung ko ato o full face. No? Kay layo-layo man itong akong biyahe. No? Bung, kagagi kaduhang helmet. Oy, pero kaluoy sa Dios, buhi mag-hapon. Ha? Pero din hashtag bilaran, motor-motor mansad ko, kay labi nag- adlawan ni ngaron gani motor-motor ra kay kanang traffic ba lisod og mag-four wheels ta lisod mangitag parkingan, di ba? Traffic pagyod mahal keng krudo ay pay motor kay maka daginot pakas consumption og expenses sa fuel, di ta makapabulhot-bulhot oy bisag motor pod kay traffic man. So I don't know, tan-aon unta pod na siguro sa mga magbabalaod sa Dakbayan nga kanang unsaon na nila nga kasuway magkaapod ni silang mga magbabalaod nga magmotor-motor ra din sa Dakbayan sa Tagbilaran, no? Aron nga sila mismo may mutan-aw ba og dangerous ba gyud, no? Unsa may kining ratio, no? Unsa may ratio sa mga aksidente sa motorsiklo, ha? Doon na bay nangamatay gumikan kay wa mag-helmet, no? Or kanang dili full face ang helmet. No, kay og si Anhing Victor de la Serna pay pangutan-on ana. Safety ko no is a matter of personal choice, di ba? Na-interview man ana to siya ana bahin sa helmet, no, ang iyang tubag di ko kalimot ingon siya. Magbuot man sila di mag-helmet ang tao magmotor. Safety is a matter of personal choice. Nganong man di ko mag-helmet, inyo bang may mabuak ako man disgrasya ko, ako aman. So murag ingon ana putong iyang palamuot puto. Pero murag ha? Tago sa buto pod, no? So siguro ato lang pong hangyoon ng atong mga magbabalaod sa Dakbayan sa Tagbilaran nga, no? Tabangan pod ang mga kapulisan ana dapita kay pulis mo dumta, no? Unsa man si dako bagyod ang number of accidents nga mikalta sa kinabuhi sa tao kay wa mag-helmet or basin mas dako ang aksidente nga namatay gumikas iro. So kanang iro mo ipanakpa na lang ninyo. Kamoy gasto di kay kaning mga motorista mo imo gasto og helmet nga mahalon, no? Di man hinunta supak ana pero luoy ba kay medium of transportation motorsiklo mangod nya mahal kaayo ng mga helmet nga standard, no? Unya og makasuway tag motor-motor dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran, di man gyud in taon ta makapakusog kay traffic lagi. So mura og list of the concern kanang helmet as a personal safety kay hinahinay ra magyug ka og naa ka dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran. Gawa siguro kung imong biyahe Tagbilaran Tubigon, Tagbilaran Carmen, Tagbilaran Panglao, Tagbilaran Hagna kana, di na po na mahimog maghinahinay.

0: ka pabulhot na gyud ka, so kinahanglan ka na na og helmet nga tarong gyud. So sige lang, atong bantayan eh, unsay nilugdangan ani mga higala. Okay. Sa laing bahin, no, ang panglaw ko no, magtukod og 500 million nga munisipyo. Na atoy ma-play na to todong katong gi-post karon sa DYRD nga interview ni Mayor Boy Arcay sa Panglaw. Ha, kay atong ipabati sa atong mga katawhan, kuyawan ng munisipyuhan, no? Toy among nindot nga munisipyo sa hagna, mga higala, kita man siguro mo, ha? 50 million ra to, no? 50 million pesos ang kang ninduta na kaayo. Ha? Kining ilas Panglaw, ilang plano? 500 million. Kilaliman ka, ana. Ha? So, pirting ninduta doon siguro na yung munisipyuhan, eh. Mamin kita sa design, no? Pero mura og nagkuan na ni sila, tawag ini groundbreaking na, no, para sa ilang munisipyo din, ha. Gani murag hapit na ma siyudad ning Panglaw, mga higala, kay dako man sila koleksyon sa ilang tax din, ha, gumikan sa mga resort og mga tourist activities din handapita, no, mga tukag Panglaw. Bibo kaayo nang tawala, ha, murag siyudad yun, murag Boracay, ha, kumpleto tanang mga bangko dito. Kumpleto tanang mga fast food ug mga kananan unsa pa na din, ha, to ana didto, ha. So sa di madugay, murag masyudad na gyud nang Panglaw. So ana na dong, kita nimo. Sige, atong paminawon ning pamahayag ni Panglaw Mayor Boy Arcay, mga higala, kabahin aning ilang plano nga pagatukuron didto nga munisipyo nga nagkantidad og 500 million pesos.
1: Atong daang munisipyo, di na murag guot ni gud kayo nga dili na sa presentable o naning kamot kami sa atong administrasyon uban sa atong mga kagawad nga mga buotan. Akong vice mayor, nga hialalay gyud kung nahibaw sila unsa problema sa atong lungsod sa Panglaw, nga wa gyud mi pagud mi tarong nga munisipyo, lupig mi sa mga munisipyo sa kabukiran, nga daghan kayong maingon nga mayor, nga ano man nga maundra may musipyo kung saan man. Pero karon sa akong administrasyon, among kauban na among mga kagawad, agakong vice mayor, naning kamot mi nga mauning nataw karon ang among gipalit og yuta 2 hectares. Pasalamat po guni Justice, ex-justice Gabriel Ingles og ni Tito Ingles, nakakasabot sila nga unsa problema sa Panglaw. Kini dugay naman ibaligya uta for 15 years ago. Pero gihuwat, oh, gihuwat yun ta. Muna'y pagbuot sa ginuotanan. Kaya ang atong lungsod, mahimutang ang atong municipal building. Yan, salamat.
2: Mayor, pwede man itong mahimbawaan kailay budget sa kinatibukan pag-construct sa itong municipal hall?
1: Among budget ini, mga 500 million. Pero nanay, among gamay ng natigong, pero rin na kumusultay kila.
2: Ah, okay. So, gikan sa local source na to, Mayor?
1: Oh, local source. Local source. Ang kuan, nga, among na-preparar yun ron.
2: Kini 500 million, local source ni tanan.
1: Ah, dili, dili.
2: Ah, okay.
1: Nanay, among local source, pero, hiwa mo kung mutabang ng ubang mga sa national.
2: Oo.
1: Ngayon, may dito sa Duga. Mahuman lagi ni.
2: Nisaad po si Governor og initial nga 5 million.
1: Oo, oh, 5 million.
2: Yes.
1: Tugangan pa ni
2: board member
1: Attorney Benji Arcamo.
2: Budget deliberation ba? Madugangan pa.
1: Yeah. Doon na pa doon, hingsaad na ko ang akong senador, akong amigo, parehas ni Villar, yung isang mutabang mayor, kanyang istorya mo namin ini. Pero kinangalan, matindo ko sa, makita ko sa nila, nga doon na yung musipyo.
2: So wala yung loan ang mayor nga may
1: tanong? Wala pa.
2: Wala yung loan. Kining naghisgot ka ganiya August ang sugdan nito.
1: Oh, kay kini gilakaw pa man ini ang papel ini. Kay tungod lagi ng apiki ang panahon, daghan kay may mga activities na nigon i-held ang kuan sa dugo.
2: Sa dugo.
1: Kaya nya tinguan na sa daghang among forecast nga tingbagyo na sa nya pista na po sa Panglaw. O nga among una diri, pero naglakaw ang papel ini.
2: Yeah. Sa nakita na to disenyo murag una ning munisipyo nga dunay hilipad diyor.
1: Kaloy sa Ginoo mo na imong plano. O ihatag sa Ginoo di mas maayo.
2: Salamat. Okay.
0: Salamat kayo. Okay, so mo to mga higala, ha? Plano nila nga 500 million ang gastuson, pero wa pagyud po giingon og kining solid cash, no? Na ako noy natigom ang LGU pero wa pa pud magsaba si Mayor Boy Arkay og pila. Siguro ane groundbreaking pa man pud na, di ba? Groundbreaking pa man na, naa gyud ni siya gitawag og phase 1, phase 2, phase 3. So mo na din ha ang atong nahibal-an. Oh. Okay. So ni Aspicas linya atong gi-contact karon ang City Councilor sa Dakbayan sa Tagbilaran, Committee on Transportation, si Konsehal Idi Borha. Konsehal Idi Borha, mayang gabi ini mo, Konsehal.
3: Mayang gabi sa bili mo, Konsehal Tonton Aniskal, o sa imong mga suking tigpaminawan karong gabi una, o sa imong co-pilot niya, si Kagawad Jerica Ismayong Adlaw, Tibuok Kalibutan.
0: Okay, mayo kay nakontak ka na to, Konsehal Idi Borha, kay ang atong gihisgutan, kining bahin sa pag-implementar na din sa Dakbayan sa Tagbilaran aning pagsulob og standard nga helmet. Unsa may atong ikadugang ani nga pagpasabot sa mga naminaw nato karon?
3: Yes, atilod na no ang atong si HP sa kapulisan may pagawas naman og pamahayag nga i-implement ang enforcement sa pagsulob sa atong prescribed nga helmet, no, din sa atong mga kadalan sa siyudad sa Tagbilaran. But when he issued the statement, may tawag po ng atong mayor na kung mahimo for the meantime, no, mahimo sa lanta o a massive information drive kabahin niini o kung sa yun ang prescribed nga helmet niya gamiton, full face ba o katong half face, no, nga helmet. Mauna nga, pagkakaroon ang atong mga kapulisan, naghimo siguro lang mga checkpoint, but usa sa ilang primary concern is information drive, which the mayor made her orders sa atong mga kapulisan sa siyudad sa Tagbilaran. So, unya, atol po sa mong session, galing niya dahil kung siya tuntun, amo po imbitaron karong umabot session upon the suggestion ni Councilor Bibot Budlong na may chairman po sa atong traffic sa siyudad sa Tagbilaran, imbitaron nato ang atong kapulisan o ang atong dugayan sa DTI kung unsa migod ang mupasar nga helmet, no, o unsa nga helmet ang atong allowable nga gamiton sa ato mga motorista. Kaya namarod naman ito issue of full face ba or half face. So ang full face, kato mas siguro na kung siya kato itong inisulob ni mo, maapil ito yung mong siwang, no? O katabon full face, yung half face, kato matabunan ang naong.
0: Pero kining ordinansahang standard helmet, nangaraan naman ka og Konsehal, murag karaan naman po ng ordinansa, ha? Sa una naman takadungog ani Konsehal, naa naman ni sa una pa, di ba?
3: O, oh, diha na ni siya, pero murag atong 2015 day, gihimo silang amendment na itong sanggunian panungsod. Gusto mo daw kung tanawag balik aning mga ordinansa, ha? Kaya it was approved during the previous sanggunian.
0: Pero, naman, dili siguro ang mayor mo inangusog ani, no? Nga i-implementar ni karon kay ganong siya man po inipugong sa hipi hinoon nga paagi sa og information dissemination.
3: Yeah, dili-dili ang direct ang pagbugna ani sa implement gikan yuli sa buhatan sa atong kapulisan ni sa Bicol, siguro gikuha niya ang datos bitaw nga makita na sa police record nila Konsehal Tono nga daghan ang rina katong kadang ito sa injury sa ato mga nagbastakay sa motorsiklo o sa motorcycle, ang sagaran nilang mahayagong is head injury. Kaya ang uban na ni musampot yun sa kuhan yun kaning pagkamatay sa motorista due to head injuries, no?
0: Pero sige man po taglibot-libot sa Tagbilaran, sige tagpaminaw ni Alerto John Gutierrez, hindi man po ingon ana ka-alarming ang mga aksidente o motorsiklo sa syudad nya murag kasagaran gani siguro pud ani gumikan kay makaligis og iro di ba ka maayo og iro sa alam may unahon.
3: Adre duhanon siguro. Amo na paglibog na talir. Appeal bang anyway, mauro po to na initiated sa atong kapulisan to interview ng atong mayor nga labi na karon kita po konsulton nga kung mapalit to ka ng sakto nga prescribed nga helmet
0: mahal kayo alam
3: yun o nga naputa sa kalisod karon sa atong kahintang tungkol na ganyang opeklaro ng dagan sa atong ekonomiya tungkol sa epekto ng kuhang.
0: So, buot ipasabot, wapag yung target nga i-implementar, kundi kanang information dissemination lang sa...
3: Information and dissemination. So, mag-expect ang atong mga kuhan na may konsulton nga na yung mga checkpoint na to, o niya para ko ng atong mga motorista, sigurado, usan ipamata na nga. Remindan sila nga kung may mo katong sakto ng helmet ilang gamiton, unya ikaduha tanawon po siguro lang registro o lisensya sa ato mga driver no pero as far as katong sa implementation sa helmet murag niyo si Mayor Jane nga matag siya moratorium pagkakaroon niya magmassive quanta information drive informing the riding public labi na not only the driver apil usab ang mga pasahero no na umahimo magamit ang mga helmet nga magsimbakog na yung sigas na makatag o kaluwas o safety no, sa atong masakay kasiyan.
0: Okay, siguro, nag-mention lang po tag-iro kay mo nakabantay yung tanga daghang iro. So, basin po doon ato pong makulapan ang atong taga agriculture nga i-exert pag yun more effort nga mahipos po ng mga iro. Kay usahay, muna yung number one, makaangin sa mga disgrasyas motorsiklo konsihal, di ba?
3: Tinood yun na, mabutong akong decision mo ipamunta na ako itong among pipi karon sa kuan sa agriculture nga kung sa man, how intensive ang ilang campaign aning pagpanakop o giro, no? Sige lang kung panakop, pero ako magiging yan na, sir, kasi kuwang mo, takyanan, dok, ako magiging yan, kung sa kadakbo sa kaning inyong scope kanang inyong teritoryo nga tiyupiyukan masilig anamos mangga niya umabot na mo sa buol nanganak na po sa mangga nga na ba hindi na maapas okay. So akong ginyan sila nga I recommend yung tinggama naman itong budget mo request mo additional vehicle aron bisag may mo tulog ka teams ba ang mulibot suloy aning mga panakop aning mga latagaw ng ero kaya mo'y usa sa mga hinungdan sa disgrasya at mga kadalanan o ang sagaran na mga biktima yun ang atong nagsakay sa atong mga motosiklo, Konsehal Ton.
0: Okay. So, are po ta, splitihan. Di mo ini-text, are, 09285217. Unsa man ito giingon, ni Kagawad Burha nga ibalik ang plite sa 15 pesos kung ma-decrease ang gasoline. Thanks. Unsa imong ika-komentaryo, ane, Konsehal?
3: Yes, kaganina, gipangunta na po sa mga kaubanan sa konseho kabahin ini, no? Kaya itong previous na itong session, diyan naman ito proposal na ito na i-kuhan, mag-imotag matrix, i-bracketing ba? So, maunitisyo sa gasolina karon prevailing gasoline prices na ito, na mamay gamiton sa ito mga motor, maupunin ang presyo sa kanang plug down. Niya, for example, Konsehal Ton, like 60 to 70, kung mo na i-billing nga price, mabalik ka sa 15 pesos, example pa na, di na na pay pa na final, kasi mag-quota na yung final na, or 70 to 80, na-increase nga 18 pesos pa ang plug down rate, o nga 80 to 90, katong 20 pesos ng plug down rate.
0: So, laktod pagkasulti, plano-plano, sana-sana pa ni sa pagkakaroon, wapag yun na ito mapabalik into 15 pesos.
3: Ako pa ni present sa konseho poon, ang among session is man karong Lunes man kay tungod ato may activity na mo Tuesday o Wednesday. So, hopefully mapasa na ito itong propose nga matrix na ito Konsehal Ton.
0: Labad ba po magdaan ng komiteha sa tricycle, Konsehal, no?
3: Kami sa Diyos, labad-labad yun. Nagang mga, nagang kwanay, nagang complicated.
0: Ako mito sa hagna, Konsehal, di mo kumudawat ang komiteha, kaya hiba kung labad, murag ikaw din ha, kaya taas-taas, magpasinsya mo nang naani mo.
3: Patriya pa, pagbahinga yan eh, gayin ko, gayahin eh. Anyway, sige lang. Ato lang ni Lubaton, malipay lang po ta ang ato mga department heads, huwag ako mga kaubanan sa konseho po, labi na ako mga members sa committee ba, kung po sila, intabang po sila nga to, no, pag una-una, bahin yun eh, o niya, huwag labi na kapod ka mo sa mga isyo na to, kabuhat sa media, no, makahatag na itong input, nga, unsag, isakto, nga, mga buhato na to, labi na aning propose lagi nga, unsaw na ito, okay, lagang reklamo na lagi po sa itong mga sumasakay nga, yung us-us na mga buta gasolina, unsaw may sulbad ano eh, no? So, pagkakaroon nga, na kadungog magkita sa mga balita, sa balik na po gira ang, balik na po ng paming ang Amerika dito sa Iran, so, posible, may pikto na po nito yung salana na ito, no? Namayat, igamit sa mga tricycle. So, siguro mo ito yung pinaka-dual na solusyon kabahinan ng fluctuating na itong presyo sa gasolina in response po sa atong aplitihan din sa Dakbayan sa Tagbilaran.
0: Okay. Naminsyon ni mo ganina si Konsehal Budlong, murag siya man po'y nagpaangamahan o resolusyon nga naghangyo nga anhira sunugon ang mga drugas nga siya body na dadon dito Cebu, pero nakabalita ta nga di ko namusugot ang St. Peter Crematorium. Tinuod ba na siya, Konsehal?
3: Ang ganina, ang statement sa manager na to sa St. Peter, Konsehal Tony, gipatawa, dito man ko na po sila gipatawa, kaya mo nag-brought up na po ni sa sanggunian, sa buhatan sa itong gobernador. Ang management sa St. Peter, musugot sila og one time ra.
0: Hmm.
3: Ang iyang pamahayag sa atong manager sa St. Peter dire sa Tagbilaran is ang palisiya sa kumpanya sa St. Peter Funeral Home is they want to preserve the dignity sa atong mga igsoon nga undergo ang gitawag na to og cremation. Kay once may expose ko mo gamitan na kita na og pagsunog ang itawag na to o mga syabo, no? Basin o makahatag o tumang pagtaho, respeto, kay na manimaho, binang kimikal. Nagkanang pagsunog, yan mo na nga. Musugot sila, pero kasara, one time lang. Dili ang mutana, bila ko, sabi na, one time every year? O, sabi, period na, kasara yun. Mualaw sila karon kasa, just to accommodate or to give respect tawag sa itong gobernador o sa syudad. Pero ang sulti nila nga, ang instruction good sa management ay kasara niya. Nangutana ta sa itong hipi sa PDIA o asam sila sa agad magpasunog sa Cebu at to yun sa Cosmopolitan na makulimudawat ni Konsehal Ton sa Cebu.
0: Okay.
3: Ato na nila ang gihimo niya. Pagkakaroon ang direktiba sa kaning dangerous drug kanang board is masunog lagi ang ilang kuan magamit niya kanang pamaagi pag-dispose aning druga. Sa una ko no, da ko no to itindir ko po sa court da ko rin panahon sa una nga gibutang nilang barrel gibutang ang gasolina nga gisunog. Nga dito sa Cebu po, matod pa sa itong hipi sa PDIA, hindi po itong isuloyan nga ang Cebu, ang legal drugs, ang dalakpan nga disposed na is gisagol sa siminto. O, aron di yun magamit for personal use o kanang sa abuso ba. So, pero pagkakaroon, mga gito ilang instruction is, mga pa na ang karon na prevailing nga direktiba sa Dangerous Drugs Board nga sunugon yun ang kanyang ginakpan ng mga Cebu Konsehal Ton.
0: Okay, sige, gusto po na tamangutan ng daghan pero wala tayo oras. Imo na lang panapos ng mensahe sa imong mga fans nga naminaw na to karon kun si Hal Ide Borja.
3: Well, unsa tanan, salamat tani mo kun si Hal to sa gyud nga gihatag niya. Kabayan sa Pritian, hopefully next week katong matrix nga atong i-propose ato na tong ma-presenta na to sa plenaryo sa konseho nga naay corresponding increase or decrease based kung sa actual price sa gasolina. Unya, we will do an extensive information drive kabahin aning sa helmet ng implementasyon gani karong sunod nga session. We invite ang DTI o nga itong mga kadagkuhan sa kapulisan kabahin po nini aning plano no, nga ihugot ipatuman ang pagsulob sa sakto nga helmet kini sa lakbayan sa Tagbilaran. So mo lang to kun si Alton, more power kanimo og mayong gabi o mayong adlaw ka natong dalan.
0: Dagan salamat kun si Hal Ide Borja, mayong gabi ni mo sir.
3: More power kanimo to.
0: More power.
4: Tagbilaran by night.
0: So mo to mga higala ang atong konsehal sa Dakbayan sa Tagbilaran Ide Borja. Nagato sa tong oras alas 10:32 na sa kagabion arita sa duga mga balita. Gikan sa ato mga alagad field reporters. Atong unahon kining balita gikan sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center din matod pa dunay na dunggaban din has dawis na hidangat sa Galliares Hospital. Atong dawaton ang kompletong detalye uban kang alerto John Gutierrez. Go ahead John.
5: Yes, dagat salamat kay gagawa ito na idangat dito nga Governor Galliares Memorial Medical Center ang usa ka 22 anyos nga lalaki o may kinigidunggab diya sa lungsod sa Dawis. Aga biktima, gipaila nga si Francis Pilarita, 22 anyos nga lumad kung taga-barangay Dampas niya tuwa nga nakbayan. Sa tuwa na sa irang, ganilang mga alas 9 sa buntag nga kini ang biktima, kuyog sa iya mga kauban. Dito kini sila sa Astelma Resort nga diya sa barangay Bingang kay nangaligo. Ugwa lang nga damha nga pagkini nga biktima, dito kini nga na bata iyang giubanan kay nangihi. Ug sa iya naunta pagpabalik sa ilahang room, kalit lang misod ang suspect nga gipaila nga si Rolando Dacol nga taga poblasyon Daguhoy ug gidunggab kining biktima sa way mga pangutana. Minunda nga may tampaka igo sa may wa nga bahin siya nga dugan ug gidali siya og riskyo sa tuwa nga MDRRMO da sa Alonso sa Dawis ug gidagan sa Distrito Galliares Medical Center. O karon nga gabi ato ang gisuse para sa pinesiya gatiman sa tuwag mga doktor. Unya nga tumbahan sa tuwang kapulisan diya sa Alonso sa Dawis nagpadayon ng pangita aning suspect nga si Rolando Dacol. Gikalang diri mo tangan sa Galliares Medical Center kasi sa Lerto Jungo Ceres ang friend mo forever. Basta balita DYRD ang saligan sa balita.
0: Dagan salamat Alerto John Gutierrez. Arita sa duga mga balita gikan sa Gawas din matud pa dunay bypass dito sa lungsod sa Batuan. Aton dawaton ang kompletong detalye uban kang Debarque Resel Remulador. Go ahead Sel.
6: Okay, dagan salamat kagawaton dito sa lungsod sa Batuan gidudahan nga tigpayohot sa ginadili nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team. Kiniatol sa gipaygayo ni ining bypass operation inabagan sa PDEA 7 Small batok sa 33 anyos nga construction worker nga lumulupyo sa Parok City sa Barangay Rosario Juan sa lungsod sa Batuan kinsagi katao nga positibo kini nga napalitan og usa ka puto sa gituohang shebo kantidad sa 500 pesos. Laing tulo ka potos nga pulos usab adunay sod gito ang shebo ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspek lakip ang cellphone og motorsiklo nga gigamit niini. Gibana-bana nga motimbang ngadto sa 4.0 grams kantidad kapin sa 27,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa mga anti-legal drug operations. O kasamtangan nga napasla karon sud sa silda sa Batuan ang maong nadakpang suspect. Dinilan panimbaya o happy bisperas das barangay Ginsularan sa lungsod sa Duwero. O happy bisperas usab dito sa Barangay Kuktong sa lungsod sa Kandihay. Nanukat gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Cohoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Dagan salamat, the Barker Cell Remolador, sa imong report. Naghatod sa tong oras, mga higala, arisa tas pikas lawak, alas sa pipila ka pahinumdom. Alas 10:36 na sa kagabion. Balita.

0: Jordi, că nu n-ai.
1: Hatod sa maintinguaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ana na himutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.

0: Your five-star vacation awaits at J Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Mao lagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
2: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center, Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
2: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: Ang builderware nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang builderware full service construction store nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang builderware uban sa BQ Glassmaster mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At doa karon ang builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
5: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
8: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka Customer Development Manager.
9: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe. Strong sa una,
10: herbal strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbal Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
13: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undango nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
14: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
15: Nako, Senorin Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kayo siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayan ma-action, dayan may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang masilbi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. Immuni Plus, wellness every

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karon, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron, hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, magbebe, ay, anak na babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Kinag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung sa kamayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay ate
3: makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
6: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
5: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
7: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Taluto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
8: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.

0: Indonesia.
1: Marcella Feeds, tubuh sigurado, kita garantisado.
2: Alang sa mas paspas, luwas, barato ug hamugaway nga biyahe dala sa inyong mga sakyanan tabok sa Cebu ug pabalik sa Bohol. Adto ta sakay sa Sunriser 3 LCT Rolling Cargo na dunay ruta Hitafe Cordoba. Kadadlaw kini nga dunay biyahe Cordoba paingon sa Hitafe alas 8 sa buntag ug Hitafe paingon sa Cordoba alas 11:30 sa buntag. Gawas na ini, anao usab ang MV Sunriser 2 Fastcraft na dunay schedule Cordoba Hitafe alas 6 sa buntag, alas 10:45 sa buntag o alas 2:30 sa hapon. Samtang Hitafe paingon sa Cordoba, alas 8 sa buntag, alas 12:45 sa uto o alas 4:30 sa hapon. Sakay na sa Sunriser 3 LCT Rolling Cargo o sa MV Sunriser 2 Fastcraft hatod sa maintinguha sa Cordoba Inter-Island Shipping Lines Incorporated.
3: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, Lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawas sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation. Oras hatod ganato sa Anda di Boracay. Oras hatod ganato sa Boholano Broadband Internet Provider. TransAsia Shipping Lines padayon nga nag-alagad sa biyahe tagbilaran to Cagayan de Oro City kada Lunes, Miyerkules ug Biyernes matag alas 7 sa gabi. Samtang ang biyahe nga Cagayan de Oro to tagbilaran kada Martes, Huwebes ug Sabado matag alas 7 sa gabi. Aduna usab sila biyahe Cebu to tagbilaran kada Lunes alas 8 sa gabi. Duna pod sila special trip kada Lunes alas 12 sa gabi biyahe tagbilaran to Cagayan de Oro. TransAsia Shipping Lines duawa lang ilang buhatan diha sa Palma Street indak bayan sa tagbilaran. O di ba kaha kontaka sa numero 411-1848.
4: YY Home Builders Depot. Nagatanyag ug gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical og plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya og semento og puthaw ang mahimo usab sila mo make og mga color nga gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila og mga stainless mga PVC tank og nagabligya usab sila og mga empty drums og usab ang YY Home Builders Depot. Ilaw sa gibaliga ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa tagbilaran o aduna sila sangang mga tindahan diya sa J. Clarin ang YY Homeware o dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o sa ka-hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klase ng mga pintal para sa mga simento, hoy og putaw. Ganaa ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue apad kini sa Ball Print Shop ning atong dakbayan sa tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area din sa atong dakbayan sa tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalain mga palaliton diha sa mga tindahan. Igsoon kining tindahan sa Plaza Marcela din na maligya usab kini sa Marcela Free Tubo garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall usa ka dako og labing bag-ong moderno nga mall din sa atong dakbayan sa tagbilaran din imong mapalit ang tanan imong mga panginahanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting aton tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di nagagaba kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila na gibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.

0: Balik ta sa atong tulumanon tagbilaran by night mga igala atong oras alas 10:56 na sa kagabhion. Hapit na muna ma. Ti ning atong oras mga igala atong na lang ning gamiton pagtimbaya aring mga comments nga inyong gi-drop sa atong Facebook Live karong mga orasa. No, atong timbayaon si Aster Doy Sabas, Delphine Sumampong, Franz Daguhoy, Isabel Hakulba, Bonifacio Onyes, Ninsky Balo, Lloyd Vergara, Boboy Daguldol, Sara Jane, Alda Opena, Ars Bantugan, Nino Seruns, Olen Salboner, QB Tens, Villa Caballero, Sara Jane, Rinaldo Tahale, Cristi Canedo, Neil Bagnol, Paulita Distor, Neil Atchirk, El Gringo Caniete, Noel Valeroso, Terry Pujadas, Bibet Vincoy, James Akain, Lily Hins, Jomel Celes, Bibi Habines Ihok, Konsihal Gemma Virtudes Pagulon sa Hagna, Yor Milana Adilad, Ems Rikina, Jenalyn Pukot, Greg Manigge, Jay Lagitaw, In Samusino, Tete Tatad, Rosie Galagar, Valerie Aiko, Joanne Rifamonte, Kagaos Kag, Aster Doy Sabas. Kisa pa ning uban din hebe. Og ingon man ni Lily Hins nga naminaw pod nato karong mga orasa mga higala. Og ingon man pasin og kamoy nakapunit og pitaka no diha sa asa ba ninda pita palihog ko kinsa nakita sa akong pitaka nahulog sa merkado dao public market iuli lang palihog kay na ako mga importante nga card. Salamat kaayo ha Ninyo Mark Bulutaulo mauni ang nakabutang sa ID. So palihog lang ko no. O kinsay nakita sa pitaka, kontaka lang ang tag-iya. 0917-817-6414. Diyan po, nga pitaka color brown. Doon ay driver's license, mga ATM card, Cebuana card, national ID. Doon na po yung kwarta gamay, no? Basig kamo yung nakita, kang Ireneo Kahulugan Junior. Palihog lang, no? Iuli lang dire sa si Biana na to sa DYRD mga higala. Bueno, G-Cabsa nagyod ta sa oras. Ato na lang pasalamatan ng atong mga alagad field reporters. Ni ato pong pasalamatan ng atong mga resource persons karong mga gabi una. Atong caller kaganina. Salamat kaayo. O gingon man sa atong na-interview nga si City Councilor Edi Borja. Unya, sanga na lang sa kinatibok ang Persas Tagbilaran by Night. Uban kang Ern Pahayahay, kang Leonard Simbit o kang Allen Doidora. Kini na lang inyong alagad sa kanginan sa Tonton Aniscal. Mayroon ka ninyo hantod ugma. So samang takna o samang istasyon, God bless na itong tanan.
1: Ang labing sikat karoon nagpanan sa mga kahustang
2: iso. Gikan ka namo sa DYRD. DYRD. Welcome to the world, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Ang pagpangumanga mao'y labing unang panginabuhian sa tao sa pagkahimugso ning kalibutan. Mao kanunay ang gihatagan og pagtagad sa gobyerno. Daghan ang mga interventions ug teknolohiya ang gihatag ngadto sa agri-fishery sector. Pagsiguro nga adunay makaon, din adunay pipila nga wa masayod nga gihimo kini sa gobyerno. Hinungdan nga namugna kining tulumanon ang bul-anong panguma. Tunga sa oras nga tulumanon nga ipahibaw kanatong tanan ang lakat sa agrikultura sa Bohol. Ang bul-anong panguma o ganiya ang atong mga farmcasters.
1: Mayong buntag, mga suking tigpaminaw sa atong programa.
0: Ang bul-anong panguma.
1: So karong kabuntagon, atong ipaila-ila kaninyo atong eksperto karong kabuntagon, usa ka research technician under sa Research Division, mga higala sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7. Atong i-welcome si Sir Cecil Pitt V. Kaintik o Sir Pitt Pitt. Sir, good morning.
2: Good morning, Sir Mick.
1: Sir, pwede na ito ilaila. Unsa ning kuan about science research technician, sir? O unsa may usual nga ginabuhat ni mo din sa Department of Agriculture?
2: Based sa akong nahibaw-an, kanang science research technician one is supposed to be siya ang nag-support sa atong mga researchers, which is experiment station man ta, naagyo siya mo support or bali murag body anang ato ang mga research science research specialist. Gi-deploy lang ko nga gibutang sa plant nursery sa Department of Agriculture sa Cebu Experiment Station. Ang Cebu Experiment Station ay kwa na siya, usa na siya sa research station sa usa na siya sa Siam ka research station diri sa Department of Agriculture. Kay tungod kay naamon tay Siam diri sa Region 7 or sa Central Visayas, ang lima ana nabutang sa Bohol, then ang usa is naa sa Negros Oriental, then naa sa tay research station sa Siquijor, og naa sa tay research station diri sa province of Cebu.
1: So kung sa Cebu, sir, asa man dapit, sir, atong mga listeners karon nga naminaw?
2: Ang isa na mao ni ang Cebu Experiment Station nga nahimutang diri sa Department of Agriculture, Regional Field Office Complex, Magikay, Mandawi City, Cebu. Then ang isa ka research station nahimutang sa Argao, Cebu, mao na ang Southern Cebu Farming Systems Satellite Station. Then ang isa sa Siquijor, mao na ang Siquijor Research and Development Center nga namahimutang sa Kaipilan, Siquijor. Then aduna sa tay istasyon sa Negros Oriental nga nahimutang sa Shaton, Negros Oriental, mao na ang Negros Oriental Research and Development Center. Then sa Bohol, ang usa is naa sa Tagbilaran, Dao, Tagbilaran City, Dao District, Tagbilaran City, Bohol, mao na ang Bohol Agricultural Promotion Center. Then aduna sad kitay research center nga nahimutang sa Carmen, Bohol, mao na ang Carmen Research and Development Center. Then sa Ubay, aduna kitay tulo. Ang isa na is ang Ubay Stock Farm nga nabutang sa Lumangog, Ubay, Bohol. Then ang Sward Sea or Soils and Water Research Development Center nga nahimutang sa Kalangaman, Ubay, Bohol. Then ang last is ang Bohol Experiment Station nga nahimutang sa Gabi, Ubay, Bohol.
1: Okay, so inyong nabati mga higala no nga doon na ito, pila gaito, sir?
2: Siam
1: ka station. So, sa Siam ka station, mga higala, no, pwede na ninyo duulan kung asa may mas duol pabor sa inyo, ha?
2: Mm-mm.
1: Then, sir, kaning atong programa, manggod, sir, is mamalontarong pagpanguma. Then, dili man tingalitan na nga naminaw po mga farmer. So, unsa man ni ang nursery about, sir, nga? Unsa man ni ka-importante ang maong nursery?
2: Actually, ang plant nursery is importante yun na sa usa ka ahensya especially sa Department of Agriculture. Kay tungod, ang Department of Agriculture, ang pinaka-major function yun ana niya is maghatag o mag-provide sa atong mga mag-uuma o dili lang sa mag-uuma sa atong mga individual o good quality nga liso o good quality nga planting materials para sa ato tibuok nasudnon Pilipinas.
3: El Niño usa katalagsaong panghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugngan ang El Niño apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto niini. Sa humayan pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulaw. Paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Niño. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og klima atong mapangandaman og marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture Regional Field Office 7.
4: Ba, para sa brown rice ay kainin. Alam mo bang anumang palay ay pwedeng gawing brown rice? Ang brown rice o unpolished rice ay palay na inalisan lamang ng balat o ipa. Ito'y kulay brown dahil kasama pa nito ang darak na nagtataglay ng napakaraming dagdag sustansya tulad ng protein, fiber, vitamins E, B1, B2, B9, minerals at antioxidants. Alam mo rin ba na ang brown rice ay nakakatulong upang maiwasan ng type 2 diabetes, sakit sa puso, cancer at mataas na blood pressure? Kaya naman, kumain ng brown rice. Mas mabuti para sa bayan, mas mabuti para sa iyong kalusugan. Be rice possible. Let's be responsible.
5: Nako, wala namang maibubugayang hybrid rice mo na yan. Mataas ngang umani, hindi naman pwede sa tag-ulan. Mahina!
6: Tado, matagal ko nang nasubukan ng hybrid rice sa tag-ulan. Maniwala ka, pwedeng magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan.
5: Hybrid rice sa tag-ulan? Pwede?
7: Pwede. Pwedeng-pwede magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Tulad ng inbred rice, bantayan ang tubig nang maiwasan ng pagdapa. Sa pag-aabono naman, gawing 2-3 beses ang pagpapataba ng nitrogeno para iwas sa pag-atake ng mga peste. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhin tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang sa pag-aani.
8: Magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan man o tag-araw, siguraduhin lamang ang COP sa inyong lugar.
1: Ug mao gatong mga pipila ka mga painumdum mga higala sa makausap pa mayong buntag mga suking tigpaminaw sa atong programang
0: Ang Bulanong Panguma.
1: So unsa day ka importante dyaning nursery sir kanang required ba ni nato bisan kita nga kanang naara sa panimalay?
2: Ang nursery gyud kung buto na hunaon murag mauna siya ang ato ang pinaka diha ta magatiman sa ato ang bag-ong tanom before nato ingad to sa field. Kay kung mahitabo man gud ana naa mo gyud tendency nga especially sa mga fruit trees kung ato na siya idiretso didto tanom sa ato ang field na gyud tendency mamatay. Oo, mao nang diri sa nato i-take good care diri sa nursery para once nga mabutang na nato sa field kuha na siya makasustain na siya sa iyang kung gusto niya nga kanang dili na siya basta-basta mamatay. Oo, ingon na ana ka importante ang nursery. Pero namang gyud uban nga dili maka-afford mag nursery, mao to ang kung kamo nga nagplano nga mananom unya wala moy mga planting materials nga kinanglano ninyo, pwede mo moduol sa mga plant nursery o kung mahimo ang plant nursery ang mga certified or registered yun siya.
1: Bitaw sir, kay ito no, kanang pag-estudyante pa na to, kay naman may concert, kanang backyard gardening ba, bata pa lang gani, tudluan ang sa pagpananom, inana gani, na yung mga nursery ginagmay, sahay manggod, kay kaonon manggod sa baki sir, or uban pang mga mananap. So, karon sir, unsa may kanang makita nato sa maong nursery niya? Unsa may kinahanglanon nato mga pangandamon?
2: Actually, ang atong makitaan sa atong mga plant nursery, aduna kini mga bag-o nga mga tanom or gitawag na to nga mga sexual propagated nga tanom. Kana nga mga tanom mauna ang pinaturok gikan sa atong mga liso, mana siya sexual propagation na. Then aduna sad kitay asexual propagated nga mga tanom, which is naa na siya duha nga klase. Aduna kitay natural nga asexual propagated nga mga tanom, pero usually kanang natural is

0: daghan sa tanom. Ang ato ang natural propagation na sulod na diha, ang ato ang example lang nato is kanang rhizomes. Naana diha, rhizomes, runners, suckers, crown, slips, bulb, corm og tuber. So kung moingon tag natural, murag ato kuan is naara gyud siya mismo sa tanom nga part sa tanom. Tahay mo ingon ta og stolon or runners. Diha nato matawag ang ato ang strawberry. Ang runners mangod usually na siya mura na siya vine nga mukatay katay, then kadtong iyang kinatayan naa mo produce og ugat, then ngadto na po na mo nagitawag nga runners. Oo. Moingon tag rhizome, ang rhizome is usually ang pinaka-example na to ana niya is kana ang ginger na to. Turmeric. Oh, diha na mabutang og kanang bamboo. Diha na siya makuan bilong mura naghapon na siya og mura na siya og dapit sa ugat, dapit ana ra rhizomes gihapon na siya. Then moingon pud ta diri og suckers, pinaka best example na to ana ang banana or ang ato ang abaka. Then dire punta sa ato ang crown, wala nagyulain nga example, ang pinaka the best example gyud ana ang ato ang pinya, pineapple. Then nga ripunta sa slips, kung ang pinya na ay crown, then ang sunod ana is ang bunga, ang sunod ana niya sa ilawom dapit nga part murag naaga pun siya dahon, gitawag na siya slip. Mo ang dire ang pinaka best example gihapon nato nga mahatag is kanang pineapple or bromeliads family. Usually ang bromeliads is kuan mangod ni ornamentals. Then moingon po tag bulb, isa po na sa example sa natural asexual propagation. Ang bulb na asta kasagaran mailhan gyud nato kaning ato ang sibuyas, onion, pwede sad ang mga ornamentals nga tulip or lily family. Then nga ripunta sa corm, ang pinaka the best example na to ani niya is taro. Di kayo ko kuan aning taro, murag mauman siguro ni ato ang kung ato pa ni gitawag gabi. Then kaning tubers, pinaka best example na to ani niya is kanang patatas or yam, og yam. Pwede pa na diha. Then ang isa pud sa kuan sa isa sa asexual propagation, kato atong gitawag nga artificial vegetative propagation. Actually, lima ka example na pag di ay ikaunom na wala ko na appeal. Ma-appeal di ay ang cuttings ana ni. Oh, cuttings. Actually, nani unom ka example, unom ka artificial asexual propagation na napaday diha ang cuttings, marketing, grafting, layering, budding, inarching. Kaning layering ug marketing same na malanggo na sila. Ang last ana is katong tissue cultured na ana siya.
1: So kuha lang sir kaning pinaka basic nga atong makita sa maong nursery sir.
0: Sa pagkakaron sa ato adiha sa Department of Agriculture, ang pinakadaghan na mga planting materials ang mga seedlings nga gipaturok nato gikan sa liso. Actually ang daghan nato karon is ang mangga, ang lumboy ug ang guyabano. Kay kadtong last April 2024 murag mauna ang season sa harvest sa ato ang mangga, then ang ato ang manggong liso gikan sa Profoods. That's why pag ask na mo og favor nga mangayo mi nilag liso, natagahan mi mao nang daghan tag available karon nga mga sexual propagated nga mga mangga. Pero karon nga panahuna na nata sa mga gikan sa pagtanom namo mga June to September, aduna na kita yung mga sexual propagated nga mga mangga nga ready na to distribute. Then aside sad ana kanang mga mangga nga mga ready to distribute, amo sad na diha pud mi mokuha og mga rootstock para gamiton sa ato ang grafting para sa mangga.
1: Okay, so mga higala no inyong nabati si Sir Cecil Cecil Pitt or Sir Pitt no, ang iyang gipang discuss hinaut nga naka take notes gayud mo niya. Mo break sa ta mga higala aron makapahuway ta. So mag break lamang kita, human lamang sa pipila ka pahinumdom.

0: isang paalala mula sa Department of Agriculture.
1: Iwas peste. Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga pesteng kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheath blight, bacterial blight o tungro? Pag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila! Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo.
2: Nicolas, diin magkagikanoy. Kung sa manay mong gibit-bit.
3: Aja, mitambong kog bansay-bansay may tungos pananom o gutanon ro. Maayo man di ay nga doon agitay atong koglingong garden. Aron kun ganahan ta maglutog o tanon, mukutlo raman ta sa atong garden. Sa ingo ni Ana Presko ang atong utanon nga kaunon o ganoon na pagyudagang kaing sustansya do.
2: Gusto ka yun, Nicolas. Maayo na nga kaalam ngay mo nakatunan da.
3: Nala, beto, ato na ko. Ako pang andamon. Ang akong gamay nga luna diya sa akong nataran. Aron makasugod na ko sa akong vegetable garden.
2: Sige, Nicolas. Kay maghimo sa ko sa akong garden.
4: Ang Departamento sa Agrikultura nag-awhag sa pagtanong og mga utanon diha sa inyong tagsa-tagsa kanataran. Kining mensahe gihatod ganato sa maayong kabubuton sa Department of Agriculture Regional Field Unit 7 og ning istasyon.

0: Ang sabi ng iba, nagiging maasim o acidic di umano ang lupa kapag palaging ginagamitan ng inorganikong pataba. Totoo ba ito o fake news? Una, ano ba ang ibig sabihin ng maasim o acidic na lupa? Sinusukat ang acidity o alkalinity ng lupa. Kapag 7 o 7 pababa ang pH level, acidic ito. Kapag 8 o 8 pataas naman ang pH level, alkaline ito o hindi maasim. Parang tao din ng halaman na kapag kulang sa bitamina at mineral, nagiging bansot, sakitin at mahina ito. Ano naman ang inorganic fertilizer? Ito ang mga pataba na mula sa mga kemikal o mineral na ginagawa sa mga pabrika, gaya ng urea, triple 14, ammonium phosphate o 16-20-0, ammonium sulfate o 21-0-0, at iba pa. Kabaligtaran ito ng organic fertilizer o patabang mula sa mga nabubulok na bagay gaya ng dumi ng mga hayop at labi ng mga halaman o compost kung turingan. Balik tayo sa tanong, nagiging acidic o maasim ba ang lupa kapag palaging ginagamitan ng inorganikong pataba o fertilizer? Ang sagot, hindi. Ayon sa pag-aaral ukol sa palagi ang paggamit ng inorganikong pataba, hindi umaasim ang lupa lalo na kung may patubig ang palayan. Binabalanse ng tubig ang mga elementong nagdudulot ng pangangasim ng lupa. Malinaw po, hindi totoo ang suspetsa na nagiging maasim o acidic ang lupa, lalong-lalo na sa may patubig kapag palaging ginagamitan ng inorganikong pataba. Laging tatandaan, ang magaling na magsasaka, hindi naniniwala sa haka-haka at fake news.
1: Ug maukat natong mga pipila ka mga painumdum mga higala. Welcome back sa atong eskwelahan sa kahanginan. Akto gyapon makauban karon si Sir Cecil Pitt V. Kaintik o Sir Pitt sa Science Research Technician mga higala no under sa Research Division. So kaganiha mga higala atong ginahisgutan ang maong sexual ug asexual propagation mga higala. Usa ka spelling ani sir sexual?
2: S A S E X U A-L, as sexual. Then, ang sexual is S-E-X-U-A-L.
1: Okay, so sa asexual, sir, dai duha ka klase, mao ang natural o artificial. Oh. So, nalista na ninyo mga higala, no? Kining sexual o asexual. Then, naghatag butog mga example si sir mga higala. So, padayon kita, sir, sa kaning maong atong topic nga nursery management. So sa maong nursery management sir, usa man jay pinakauna natong buhaton like unsaon pagpangita og maong nga liso or tanom. Then asa man ta pwede makapangayo niini?
2: Kung magkuang gyud ta og nursery, make it sure nga ang ato ang nursery is accessible gyud sa mga tao, especially katong mga mo avail sa atong mga seedlings. Dili ta magkuan og nursery nga adto dito sa kabukiran nga maglisod ang mga atong mga farmer or mga individuals nga pag-avail sa ato ang mga seedlings. Then ang next, ang sunod is water source. Dapat ang ato ang tubig dali ra nato makuha kung mahimo lang ang ato ang water source is kanang dili gyud unta chlorinated ba mao gyud unta na inindot pero kung wala gyud tay kuan pero para namo is kung naamoy rain catcher nindot sad na siya kanang tubig ulan. Pwede na to na gamiton siya as pangkuan pang ana pang bisbis. Pwede ra siguro mo kung naamoy mga yun na chlorinated mas maayo siguro og i-stack sa ninyo inyong tubig. Oo, kay usually kung labi na kung nursery na, ato raman siya idiretso og bisbis good. Oo, nya. Kabantay man gud ko diri sa Cebu, ang atong chlorinated nga mga tao, kanang atong tubig nga chlorinated, arang kuan gyud, kanang daghan kay chlorine ba? Oo, mo nang wala kaayo may kuan ana kung pero wala na gyud tay choice nga wala gyud may source of water. Inyo na lang siya na i-stagnant sa inyong tubig para ang chlorine mura siyag mulugdang dapit. Then, sa ato asad, ang sunod sad, ang ikatulo na to nga kinanglanon kung naada tayo nursery, make it sure nga nakakuan siya, nakakural. Nakakural kay nindot mangod ang ato ang nursery nga dili basta-basta masudlan og mga mananap. Kay kanira bang mga mananap, once gani nga nga musulod na sa atong mga tanom, pwede man gud mga damage ang atong mga tanom. Like example, usahay na yung mga iro na magdula-dula diya sa atong mga katamna, na atong mga bag-o nga propagated na wala na no, mamatay na no ato ang kuan, ato ang mga tinanom nga mga asexual o sexual propagated nga tanom. Then isa sa ana is naasad kay dapat ang imuhang nursery kung mahimo naa gyud siya'y kuan katong mura siyag shed net, kung mahimo na atay shed net o wala man gyud gani, pwede man ta mo gamit og katong artificial lang siya, kanang hinimo-himo lang nato nga magtukod lang ta mura og poste din butangan nato sa taas og kanang mga dahon sa lukay. Pwede na siya, artificial lang na siya nga shed net. Kaya ang purpose ana niya nga ang init gikan sa adlaw dili mo direct sa ato ang tanom. Kay nursery guna siya, mga bata pa guna ang mga tanom. Mo na atong giingon nga handle with care, or ato gyud timanunog tarong ato ang kuan mga babies nga mga planting materials. Then ang isa sad ana importante, nagyo kay working area sa imong nursery. Mm-hmm. Okay. Ngadto man kamo perform sa imong grafting, ngadto pug kamo perform sa imong mga potting yun ana. Then ang isa sad ana kung naa kay nursery, nasad kay kung mahimo lang kanang dili ingon nindot, naa lang kay receiving area sa imong mga visitor, which is dito nimo siya palingkoron, ngadto mo mag-istoryahay about sa inyong unsay available ninyo nga mga seedlings. Then para pud dili ka nang daritso na lang po ka daritso dito sa imuhang area, sa imuhang nursery, which is para ma-entertain sa nanimo or ma-briefing sa nanimo kung sa imo mga available nga mga seedlings.
1: Okay, so thank you kayo sir no sa imuhang busok jud kayo nga message. O dinhi natapos ang atong programa mga higala no, sulod sa 30 ka minutos. Daghang-daghang salamat ug maayong buntag sa ninyong tanan.
3: Inyong napati ang ato og inyong tulumanon, ang bulanong panguma nga madungog matag Lunes, Miyerkules ug Beres nga tanan sa semana, sa may mga alas 4:30 hangtod sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee.
2: Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
3: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Alas 5:30 sa DYRD.
6: DYRD ng una sa mga balita.
7: Kinalamay ng buntag, kinitirito sa mga uluhan sa mga balita sa buntagan ng Agtaong Biyernes, Mayo 29, 2025. Samda ng Osaka, 22 anyos nga lalaki, human itunggap sa untang naligo sa swimming pool sa barangay Binag. Sa lungsod sa Dawis, suspect na kaikyas o dipakita sa mga otoridad karon. Wapag ipuntahili ang suspect na may patay kang parang may kagawat Marito Muntoho, Santang Special Investigation Task Group, Bitukod, para mututong sa kaso sa pagpatay sa barangay opisyal. PR07 nilahukay sa pipila kahipi sa kapulisan sa Bohol. Magpahigay ang una of Information and Education Campaign ang kapulisan sa Tagbilaran sa ordinansa ginagbando sa pagsulog o standard protective helmet sa lipamuhimo o pagpanakop. Mga ito mga ikanan at mga uluhan ng Galitani na wala sa isang buntag sa DYRD Patrol Balita. Ubangkang ato'y kusap, may buntag.
6: DYRD ng una sa mga balita.
8: Sir Archie, maayong anlo ni Mudra.
9: Yes, Lucans.
8: Gainom ka og dito ang sir mandit. Gisulayan gini mo.
9: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog mangani ko at mata ba. So, hindi gini ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na which is bulan kapi na. Ano pa lang gani sa ko ang paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako mabangon, magaling ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung TikTok? GTX.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
12: Drink responsibly.
11: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
12: Drink responsibly.
6: DYRD ng una sa mga balita.
13: DYRD Weather Report.
14: Maayong buntag, ani akining pinakaunay kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Ang bagyo nga padayon nato nga gibantayan nga nasa east of southeastern Luzon. Nakasulod na kini sa PAR o nahimo na kini o giganlan na kini tropical storm nga si Domingue. Ang tropical storm nga si Domingue is now inside the Philippine responsibility. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang sentro sa among tropical storm nga si Domingue gibnaban na kini basis tanang available ng mga data na kini sa 1,345 km east of southeastern Luzon o na kini sa coordinate na 14.9 degrees north, 134.2 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin, yado nagikuskun ng mukabat nga ito na sa 75 km matagtag na doon sa sentro. Huwag doon na kini gastinis ang mga paguro sa angin ng mukabat nga ito na sa 90 km matagtag na. O kini nagahirog sa direksyon, amin ang kasagpan or northwestward nga doon nagikusun sa pag-irog 20 km mong tagtag na. Base usab sa track intensity forecast sa mong bagyo, unya sa alas 2 sa hapon na nakakini sa 1,195 km east of Central Luzon. ugma sa alas 12 sa iyo sa buntag, anaa kani sa 1,015 km east of Northern Luzon. Base usab sa tracks intensity sa among bagyo, kining si bagyo nga si Doming or tropical storm nga si Doming, expected kining mugawa sa Philippine Area of Responsibility karong Lunes or June 1, 2026. Kining mga bagyo si Doming expected kining magka-enhance sa gitawag tog southwesterly wind flow karong Sabado, umabot nga Sabado. Samtang kining maong bagyo nga si Doming, tropical storm nga si Doming, ubos ang iyang chance nga makahimog paglandfall sa mga kayutaan din sa atong nasod. Samtang nga ito ang forecast karong mga panahon na or karong adlaw, padayon niya po kaning sistema nga nagpasulabi kining gitawang nato og southwesterly wind flow nga mao ay nakaapekto sa Palawan og sa western section sa Kabisayan og sa Mindanao. Samtang nga ito ang forecast karong adlaw, ang Eastern Visayas ug lakip na sa Angkaraga, kining lugar ha, makasinating managumon ng kalangitan, may katag mga pag-ulan, mga pagpukakilat, gumikan sa trough of tropical storm nga si Doming. Samtang ang Western Visayas, Negros Island Region, ug sa Samoanga Peninsula, ug lakip na sa ang Southern, ug lakip na sa ang BERMM or BARM, lakip na sa ang Lanao del Norte, ug lakip na sa ang Palawan, kining mga lugar sa makasinating managumon ng kalangitan doon ay katang mga pag-ulan, mga pagpagkilat, gumikan sa southwesterly wind flow. Samtang ang Metro Manila ang nakip na sa mga bayan sa nasod, o gingon mo sa din sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o nagmayan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinating itag mayong panahon o init nga panahon, nga laso laman sa mga papanagsang pagpanagaw mga ito na sa usay doon ang managumon ng kalangitan, o ginamanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpunong pagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang ang ubang bayan sa Kabisayan, lakip na sa pang Mindanao, makasinati ilaman o mahinay o ngato na sa kasanghangin, nga nagagikan sa Batangasagpan o ngato na sa Kasagpan. O samtang kanagatan, usab ni ng Malagraha, malinaw o ngato na sa kasarangan ang mga pagbalod.

0: usab sa ubang bahin sa Luzon ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol, makasinati laman og mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aminang kasagpan ug ngadto sa kasagpan ug samtang karagatan malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura magasukat sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 43 degrees Celsius or 43 degrees centigrado. Effect based classification sa mong heat index, danger, effect on the body, heat scram and heat exposure are likely. Heat stroke is probable with continued exposure. Muna nga karong mga panahon na, giawhag jud ang tanan, labi na gayud katong dunay mga balatian, o gingumusap sa ato ang mga senior citizen, nga dili gayud ta magbuwad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Gumikan kay taas ang ato ang heat index nga moabot ngadto na sa 43 degrees centigrado or 43 degrees Celsius. Then ang adlaw misidlak sa may alas 5:21 sa kabuntagon ug musalop usab kini sa may alas 6 sa kahaponon. Dinhi lang kutob kini nangikan sa DST Pag-asal Albuquerque Bona Station, Yunado Samar, maayong buntag.
1: DYRD Weather Report.
2: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape kasi ito po yung naging kaagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Caniedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay. Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: down ni rock the rap bango-bango new down ni even better na
1: takot sumpe na maawaan ang sakit may pamilyang umaasa sa akin eh
2: balisama na ang isip
3: wala tayo toys para paraan na lang
2: may kabaman sa dibdib may ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal natuwa ako Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat sa ganitong panahon kampante na ako sa Pau Liniment mula sa Pau Liniment iba yung pag-iingat kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok dahil walang aw sa Pau.

0: Maymay sa Magbalantay.
1: Uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy. O sa Archdiocese of Cebu.
0: Maymay sa Magbalantay.
2: No? Pero kining maong piyesta ang sentro, dili ang Three Kings. Padayag. Gugma sa Diyos nga gipadayag sa dibuo kalibutan. Karong adlaw maong iyahang kapistahan. Unya, atumenduman ang dakong bituon. No? Na maoy nagiya sa tulo ka makinadmanon. Ang itawag na tughari, pero there were three wise men. Nagiya kanila aron matuntulan ang Diyos nga nagpakatao, ang hari sa kalibutan. Pero nay usa ka hari nga ginganlag Herodes, wa ka kita sa bituon. Ngano man? Ngano man? Tungod kay di siya kamaumo hangad. Ha? Naanad siya nga siya ang hangdon sa mga tao. Hangdon. Ang tulo, mihangad. Ang una nga leksyon, maukini. Di kita makasabot sa gugma sa Ginoo kung di ta kamao nga muhangad sa kaitasan. Di ta kamao nga mag-ampo. Si Herodes wagi. Wagi siya kita bituon. Pero kin tulo, kamao muhangad. Ang tao nga kamao muhangad, makasabot sa gugma sa Ginoo. Ang tao nga di ka mao magpaubos, mapahitas on sa magang Herodes nga gusto lang kanunay hangdon, di sad makasabot sa gugma sa Ginoo. Amen? Amen. So pabiling kita nga maampuon o mapaubsanon aron masabta nato ang gugma sa Dios. Diyon sa man pagpadayag sa Ginoo ang iyang gugma. Pinaagi sa pagpakatao, pagpakahimong bata. Na napahimugso siya. No. That is how God loves us. Ipadayag niya ang gugma, nakikiusa na to. Wala niya'y kaulaw ang atong pagkatauhanon. Nakikiusa siya. Mauna'y tinuod nga gugma. O ang tinuod niya gugma, makikiusa. Labi na yun sa kasakit. Ipadayag sa Ginoo ang iyang gugma na to, paghatag sa iyang kaugalingon, o pinaagi sa pag-ambit sa atong pagkatauhanon, ang hagit para nato kung saan po nato pagpadayag ang atong gugma ngadto kaniya. No? Muna kini atong pagabuhaton karon meaningful kayo. Kay ato ipakita ang atong gugma sa Ginoo pinaagi sa pagpabarug og simbahan. No? Ang simbahan mao ang katawhan sa Dios. So ang atong mission dako kaayo diri karon atong sugdan ang pagmugna sa simbahan. Ang Kristohanong katilingban dinhi sa kabawan. Naa naman mo, pero ang importante ang pagbalig-on, pagpatubo, pagpalambo sa maong simbahan. Kung mahiusa na ta, o malig-on na ta, mutubo na ta, sigurado ka ng simbahan nga Bamboo Church nga mahitabo ina siya. Pero not unless mahiusa ta, di ang atong damgo magpabiling damgo lamang. No? So, mao ni atong misyon nga dako, agi ug pagpadayag sa atong gugma sa Ginoo. Mugnaon ang simbahan, ang Kristohanong katilingban. Unya, apil niini ang paghimo ni anang bililhon kaayo nga Bamboo Church, balay sa Ginoo, nga unique kaayo. The first one in Bohol, if not in the whole country. Pagpaka na to na we. I'm asking all of you to give your support para sa katumanan ni ato ang paghimuon nga simbahan. Mga igsoon, nindot kayo ang mga damgo tinguha, labi na para sa maong lugar din sa kabawan. Can you imagine sa ato pagtukod ani maong simbahan, a Bamboo Church, unique, pero ato sa nga ipadayag ang atong gugma sa Ginoo pinaagi sa pagatiman sa iyahang kinaiyahan. No? Tingani ang taga-kabawan ang uban ninyo, nagkabantay na mo, sugat ko na obispo sa Bilaran, kanunay ko magbalik-balik din sa kabawan? Wa siguro nila ang distrito o lugar sa diocese ng Bilaran nga, kadaghan na akong ibalik-balik din sa kabawan. Pero nga nung sigbalik-balik ko diri, tungod kay na atay, ipangtanom nga daghan mga kakahuyan. No? Kunya human sa walong katuig, nimbaga na siya, nanagko ng mga kahoy, bulahan kay mga kabawan. Lagin sa may makatagamtam sa prisko nga hangin sa kabugnaw sa lugar, puhon-puhon ang inyong mga anak o mga kabataan. Now, apilan ni atong project sa simbahan, mao ang pag-atiman sa ginaiyahan diri. O na si Padre Jingboy, si Padre Blair, si Padre Raul, magpasiugda din niya ugdangang pagpananom. Ilabi na ang pagpananom sa mga kawayan.
0: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
4: Ang Takna, alas 5:45.
5: Outreach, Balitang Kalusugan.

0: Mayo pagpanik kay sikas tumaka kaigsoonan. Good morning ining adlaw karon nga Biyernes mga higala. Pitsa 30 na ining buwan sa Mayo tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag sa tumaka kaigsoonan nga sa iyo nga nagmata karong nga butaga. O sa iyo nga nakahanggab sa hangin, sa sayo nga kabuntagon, salamatan nato ang Dios sa tanan nga mga grasya, ilabi ng grasya sa kinabuhi. O ingo manusab ang gasa sa mayong pangluwas. Good morning sa mga nagpadagan, sa mga butika, 150 kabuok sa tibuok lalawigan sa Buhol na ang ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Good morning usab nga ato ni Ma'am Clarice Cheng, atong regional coordinator. Ni pa rin Gilbert Arais, nga atong provincial coordinator sa Aldrich Corporation nga nagpangapod-apod. Nagsiguro nga atong Pau de Arco Herbal Capsule anaa sa atong mga butika, no? Anaa sa mga designated outlets ng atong Pau liniment usab, uguban pang mga produkto sa Aldrich Corporation. So, ingon ini ang atong pahinumdo mga higala, kinahanglan nga atong i-appeal ganunay ang Pau de Arco nga produkto, Aldrich Corporation nga mga produkto sa atong budget na lang sa kada adlaw, no? Onya o pigado iti gyud ang ato ang bulsa kay di malagita parihag sukod sa bulsa, mamahimo pod nga bisan og tagsan lang ka kapsula kada adlaw para for body reconditioning og blood cleansing mga higala. So mao na ang pahinumdong gikan sa Aldrich Corporation. Og karong Hunyo, tungod sa aduna pay mga gihikay sa ato ang programa tali sa ato ang sibyaanan, murag ma kuan sa ta, no? Di sa ta mabati sa kahanginan, balik na po tapuhong Hulyo. Hulyo hangtod tuloy-tuloy na, na, no? Kay doon na pa ato ang giasikaso, giandam. So ingon ini ang ato ang pagpahinom doon sa mga kaigsoonan. Good morning dahil nila ni Ma'am Dorce Caluyong, no? O nagyo nakaabli si Ma'am Dorce Caluyong. Matilde Gritare, good morning. Ingon man usab si Ma'am Dore Kagoko, si Ma'am Bete Matiga Humawid, si Boss Iti Sanchez, no? Mga sayo ni sila nagamata aron sa pagkuan sa tuang mga produkto mga higala, no? Pagpamati din sa tuang tulumanon, no? Evangeline Libot Inas, good morning. Mayo nga pagpaminaw sa mga senior citizens katong adunay gihambin nga mga balatian. Good morning kaninyong tanan. Ampo lang sa tagihapon, no? Asterio Doy Sabas de sa Habitat Buol, ampo lang yung tagihapon nga unta buligan ta sa ato ang mga pagpaningkakay nining panahona. Mawa unta aning mga stresses nato, no? Sa ato ang kinabuhi. O magmalinawon ang atong pamilya, no? Magmalinawon unta ang ato ang pamuyo. Dili mamahimong gubot, no? Kay karong panahon na daghang mga daotang elemento nga muhimo o gubot sa pamilya. Bisan sa unsa na lang nga paagi, mao na nga ato jong iampo kanunay in town, Lord. Labi na gyud nga angayan nga makabaton jud ta sa maing dagan sa panglawas. Katabayayong nato mga higala ang Pau de Arco Herbal Capsule. Ang kapsula nga ginama gikan sa inner bark sa kahoy nga lapatso. Sayo na kayo ang pag-inom ani. 30 minutos lang sa dili pa kamukaon nya tulak-tulakan na nimong init-init nga tubig. Tulak-tulaki lang og init-init nga tubig. Mao na kana ang ato ang Pau de Arco. Amado Cleminia, good morning diha sa Panglao. Mauna ka na ang paagi sa paggamit. Simple ra kayo, no? Ang ato ang paggamit sa tuang produkto sa Aldrich Corporation. Bisan pa o aduna kay gipang maintain diha, okay ra gihapon nga makainom ka sa tuang Pau de Arco Herbal Capsule kay wala man ay contraindication mga higala. Tibaya ko kang agaw Papar Sanjin na Valis and Family diha sa La Paz Cortes, gikan ni Dudong Jet Romanilios Ridulia, no, diha sa La Paz Cortes. Good morning. Og ingon man usab gantong mga farmers, no, mga livestock raisers, mga mananagat nga maoy tig-andam nato og pagkaon. Good morning usab nga to ni Isabella Istumo o ni Junior Istumo, no, diha sa Tangnan, Panglao. Good morning. Ang atong Pau de Arco Herbal Capsule mga higala, sa usa ka blister pack aduna ni napo kabuok. Aduna ni napo kabuok sa usa ka blister pack. So og moadto ka sa mogamit kag katulo sa usa ka adlaw, mosubrahan na lang tulo ka adlaw, di mosubrahan isa. No, so mas maayo na nga kun moadto ka sa merkado, duha ka blister pack na lang ang imuhang imnon para sa usa ka semana. Duha ka blister pack sa para sa usa ka semana. Tag 15 pesos ra na po uban mo sobra lang siguro pod og uban tindahan, ubang butika mo 15 o pipila ka sintabos mo ilabaw. Pero adunay mga butika dinhi sa tuang Dakbayan sa Tagbilaran nga tag 15 pesos lang ang buok sa Pau de Arco Herbal Capsule. So what ay angayan nga ikabalaka katong mga senior citizens, no, katong mga anak o mga apo, gasahin ninyo ang atoang mga lulog lula sa Pau de Arco Herbal Capsule na apoy Pau Liniment o guban pang produkto sa Aldrich Corporation para nga mamahimong magamit, no, kay kining mga seniors na ta perting daghana kayong mga bikil, no, dali ra kayo gyuta mabikil sa atong panglihok-lihok, kailahin na kaayo ato ang ganas pagkaon gani, no, muminos na basta kay senior ka na. Mauna nga maganiwang pod, no, maganiwang magasagupa tungod kay di man kayo ganahan mo kaon, labi nagdi kayo wa mo yoy ika kapilian ba uban, no, tungod sa akapikis ato ang panginabuhi. Kon mahimo gani sa mga senior citizens o makadot lang mo usap prutas, ang importante gyud ang prutas unya og i-blend og naad gyud kay blender, no, kay aron gyud mahimong mapunaan ang kakulangan baka sa tung lawas tungod sa wa na to maapas, no, wa na to makuha ang gikinahanglang elemento sa lawas para nga mamahimo kang lagsik unta. Pero tungod lagi sa kawadon, mao ni nga ang atong Pau de Arco Herbal Capsule adunay ubay-ubay ni nga mga elemento nga mo'y mo supplement, mo puna sa kakulangan sa lawa sa tao nga wa na niya makuha sa iyang mga gipangkaon kada adlaw. Wa na niya makuha sa iyang mga gipangkaon kada adlaw. So ingnanaon lang nato, no, ato na lang ning ingnanaon nga gikinahanglan nato, no, gikinahanglan nato nga ato gyud nga paningkamutan nga mahalikay na lang yuta ang mga processed foods, no, labi na yutong mga kabatanunan karon angay yun ta ni, pero saon man nga mura naman og nahimo ng sistema sa tuang nahimo ng lifestyle ba nga naa gyud ang mga dali ra nga maluto nga mga pagkaon, mga instant nga mga pagkaon nga naa gyud diha nagdulot ang mga problema sa panglawas. Naa diha mga higala. So good morning ato ni Rone Ongkoy nga nagagamit sa Pau de Arco Capsule diha sa Kankatak o ingon man ni Felicitas Lidama gikan ni Ma'am Dors Kaluyong at tigamitan po sa tuang Pau de Arco nga mga produkto mga higala. Pau de Arco Capsule o Pau Liniment, no, Pau de Arco Capsule, Pau Liniment o uban pang mga produkto. Good morning usab nga to ni nagpamati na to karon si City Councilor Idi Burha no, si City Councilor Tim Butali nagpaminaw po sila nato karong buntaga. Mayong pagpamati ninyo diha. Okay, sa atong mga konsihal sa Dakbayan, si Plong Rinca, no? Good morning. Apoy kagawa dito sa Buol, si Ma'am Isabel Rinca. Good morning. Mayong pagpamati. Okay, so maunay nga ang ato ang Pau de Arco Herbal Capsule, mga higala. Atong irekomendar yun sa mga nag-edad pa 18 anyos pataas, no? 18 anyos pataas, wala labo itong mga minors. Katong mga buntis, nagpasusugbata, wala ito sila dasiga nga mo inom itong Pau de Arco Herbal Capsule. Katong na nag-inuman, nagpangpalusaw sa dugo. Katong adunay grabe na kayong renal failure o adunay bleeding disorder, wala ito sila dasiga. Katong wala ito mahinganli, mga higala, makahimos pag-inom sa itong Pau de Arco Herbal Capsule. Good morning, Nick Kagawad, Roberto Batsoy Alba, Les Poblacion 2, so Nick Kagawad, Kugihan, Bro, Dani Abiliana, Les Kuguning, Dakbayan, sa Tagbilaran. So, ingon ini, ang ato ang papahinomdom sa ito mga kaigsunan nga isabay sa ato ang mga pagpaningkakay sa matag-adlaw ang pag-inom sa Pau de Arco Herbal Capsule. Ang kapsula nga kasaligan og makatabang pag-ayo sa dagan sa ato ang panglawas, no? Ang Pau de Arco Herbal Capsule nga ginama gikan sa Inner Bark sa Kahoy nga Lapatso. Good morning diay sa kinakusgang kayong hotel manager si Sir RG Astronomo, no, sa 925 Maxi Hotel and Event Center. Gihimong orasan ang ato ang tulumanon, mga higala, duor manig ayo despantalan, no, ning atong syudad. 3 minutos sa gurgalimo pagasakyon. Good morning po ni Vice Mayor Dan Samar diya sa lungsod sa Albuquerque. Good morning. Mayong nga pagpamati sa atong mga kaigsuunan diha. Unya kini pong atong tulumanon, mga higala, gihimo pong orasan sa taga Bohol Tropics, no, labi na da sa mga guwapa sa accounting division. Good morning kaninyo tanan, Ma Maria Jima Auman. Good morning. Rodel Valley Malanog diya sa Anislag. Good morning. Sa iyo ag yung mamata ni Ma'am Doris Kaluyong. Di jud kuno siya magpahingawa sa tong Pau de Arco Herbal Capsule ug Pau Liniment. Si Ma'am Ems Rekina pud, no? Good morning. Si Sir Leo Rekina, kini si Ma'am Ems Rekina, super tigamitan ni sa ato ang mga produkto, super tigpaminawan. Iman si Ma'am Bete Matiga Humawin, samot na si Ma'am Dorica Goko, no? Good morning kaninyong tanan. Unya kadtong mga nagduha-duha pa sa paggamit sa mga produkto, wadaang yung pagduha-duha, mga higala. O ituon ang iyong pagtagad sa paggamit sa ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Mga senior citizens, no? Suki nila ni Ma'am Jik-Jik sa Cebu EPC Finance Corporation, nagpamati sila o nagagamitan. Usab sila nato karon, no? Nagagamitan. So kitang mga senior citizens, di ta magpahingawa sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation. Kay kining atong mga produkto sa Aldrich Corporation, makatabang ni pag-ayo sa ito ang panlawas, no? Makatabang ni sa ito ang panlawas. Unya, og do na manggani, mingon tong uban na nakasakit manggihapon. Pero unsa nagyukha kung wa pa magagamitan sa ito ang Pau de Arco Herbal Capsule. Kaya doon nagyong lawas sa tao nga dali ragyon magkasakit, no? Maunay nga, nuntan pa ni mo sa bisyo, musamot. So, mangita na lang yung paagi unsay ika-supplement sa imuhang lawas nga makadugang sa imuhang resistensya. O kini atong irekomendar, kini nga to ang Pau de Arco nga mga produkto. Pau de Arco Herbal Capsule, mga higala. Salamat kayo sa inyong pagtubay din sa atong tulumanon. Ayaw kalimot sa ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation. May buntag ka na itong tanan. Richard, pre.
1: Inyong napakinggan ang Aldrich Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldrich Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, the Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
5: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: Sa detalye sa itong mga balita, tumunahon ang mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds. Magpahigayon una og information og education campaign ang kapulisan sa Dakbayan sa Tagbilaran. May tungod sa ordinansa nga nagmando sa pagsuloob og standard protective helmet sa dili pa mohimo og pagpanakop. Si The Shooter Ray tuta sa iyang report. Ray, go!
1: Wala unay himuon nga pagpanakop ang kapulisan sa Dakbayan sa Tagbilaran sa mga driver o backrider sa motorsiklo nga dili standard protective helmet ang gisulob. Si Police Lieutenant Colonel Joey Malyari Bicoy, hepe sa Tagbilaran City Police Station, nga nainabi sa diwadin yung alagad kagapon mingon nga maghimo na sila og information and education campaign kon IEC kalabot sa City Ordinance Number C-386 Series of 2025. Una, ilangan mandatory use of motorcycle helmet ordinance. Ang maong ordinansa nga napasar sa Sigurihang Palungsod sa Naglabaing Tuig 2025 nahiuyon sa Republic Act Number 10054 o nailan usab nga Motorcycle Helmet Act.
2: Considerate sir sa mga drivers na to. So, sa karon doon sir, ato lang na silang buyagon atong sultian na magsuot yung helmet na sakto. Ano ang atong status karon sir? Information drive test karon sir. Sir, wala pa tayo dapat mong itabo sa karon sir mo, kanang nag-focus ta sa kanyang panakop yun o kanang helmet. But, ato na silang gitagaan o consideration, ato na silang giwan na magsuot o proper helmet. Karon sir, no, wala pa tayo specific date. Sa karon sir, no, sa kanang itong strictong pagpatuman. Wala pa tayo specific date. Ang atong tumong karon sir is to educate lang yun. Educate awareness ng atong mga motorcycle riders.
1: Apan giklaro ni Bicoy nga dakpo nila katong wag yun magsulob og helmet. Mingon si Bicoy nga dili pa siya makatag kung hangtod kano sa kutob ang ilang information and education drive upahimang no. Gipasabot usab niya nga tumong sa ordinansa nga mapanalipdan ang kinabuhi sa mga motorista o maminusan ang kadaot o pagkamatay tungod sa disgrasya sa dalan. Ang helmet kinanglang adun ay Philippine Standard kung PS Mark o Import Commodity Clearance kung ICC nga gisyo sa Bureau of Product Standards kung BPS. Ubo sa mga ordinansa, ang makalapas mahimong multahan hangtod sa 5,000 pesos o sumara sa pagbuot sa korte. Base sa datos sa Tagbilaran City Police Station, daghana ang natalang ng motorcycle-related accident sa Dakbayan, maong kinanglang paligunon ang pagpatuman nini. Mikabat na sa 153 ka motorcycle-related traffic accidents ang natala sa Tagbilaran City gikan sa Enero 2025 hangtod Marso karong tuiga. Kadaghana nini ang damage to property. May una nga nagresulta sa aksidente nga nalabigit sa motorsiklo sa Dakbayan. Gikan sa Tagbilaran City PNP, Gineser 8,000 friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 6:14 ng atong oras, padayog dugta sa mga balita mahitungod sa lakat sa panahon. Atong paminawon karon si Sir Leonard Summer sa Pag-asa Radio Station. Kumusta na ka ang katong low pressure area? Sir Leonard, good morning.
3: Maayong buntag, ani akining pinakaunay kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Ang bagyo nga padayon nato nga gibantayan nga nasa east of southeastern Luzon, nakasulod na kini sa PAR og nahimo na kini og giganlan na kini tropical storm nga si Domingue. Ang tropical storm nga si Domingue is now inside the Philippine responsibility. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang sentro sa among tropical storm nga si Domingue gibnabana kini basis tanang available nga mga data na kini sa 1345 km east of southeastern Luzon o na kini sa coordinate na 14.9 degrees north 134.2 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin adunay gikuskon nga mukabat ngadto na sa 75 km matagtak na do sa sentro ug do na kini gastinis og mga paguro sa angin nga mukabat ngadto na sa 90 km matagtak na. O kini nag-airog sa direksyon, aminang kasagpan or northwest.

0: westward nga doon nagikusog sa pagirog 20 km matagtak na. Base usab sa track intensity forecast sa mong bagyo, unya sa alas 2 sa hapon na nakakini sa 1,185 km/h ugma sa alas 2 sa sayo sa buntag na nakakini sa 1,015 km east of northern Luzon. Base usab sa tracks intensity sa mong bagyo, kining si bagyo nga si Doming or tropical storm nga si Doming expected kining mugawa sa Philippine Area of Responsibility karong Lunes or June 1 2026. Kining mga bagyo si Doming expected kining maka-enhance sa gitawag tog southwesterly wind flow karong Sabado, umabot nga Sabado. Samtang kining maong bagyo nga si Doming, tropical storm nga si Doming, ubos ang iyang chance nga makahimog paglandfall sa mga kayutaan din sa atong nasod. Samtang nga to ang forecast karong mga panahon na or karong adlawa, padayon gyapon kaning sistema nga nagpasulabi kining gitawang nato og southwesterly wind flow nga mao'y nakaapekto sa Palawan ug sa western section sa Kabisayan ug sa Mindanao. Samtang nga to ang forecast karong adlawa, ang Eastern Visayas ug lakip na sa Angkaraga, kining lugar ha, makasinating managumon ng kalangitan na ikatag mga pagulan, mga pagpupagkilat, gumikan sa trough of tropical storm nga si Doming. Samtang ang Western Visayas, Negros Island Region ug sa Samboanga Peninsula ug lakip na sa ang Southern ug lakip na sa ang BERMM or BARM, lakip na sa ang Lanao del Norte ug lakip na sa ang Palawan, kining mga lugar sa makasinating maragumo ng kalangitan na ikatang mga pagulan ng mga pagpagkilat, gumikan sa southwesterly wind flow. Samtang ang Metro Manila o nakip na sa mga bayan sa nasod, o gingon masab din sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o nagmayan sa Tagmilaran, karong adlaw makasinating itagmayong panahon o init nga panahon, nga laso lamang sa mga papanagsang pagpanagaw mga ngadto na sa usahay doon ng maragumo ng kalangitan, o ginabalan sa panagsa nga mga daklit ng mga pagulan, mga pagpunong pagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang ang ubang bayan sa Kabisayan, lakip na sa pang Mindanao, makasinati ilaman o mahinay o ngato na sa kasanghangin, nga nagagikan sa patangkasagpan o ngato na sa kasagpan. O samtang kanagatan usab ni ng malagraha, malinaw o ngato na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang usab sa ubang bahin sa Luzon ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol, makasinati laman og mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa minang kasagpan ug ngadto sa kasagpan ug samtang karagatan malinaw og ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tung dapit sukod sa temperatura magasukat sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 43 degrees Celsius or 43 degrees centigrado. Effect based classification sa mong heat index, danger, effect on the body, heat stroke and heat exposure are likely. Heat stroke is probable with continued exposure. Muna nga karong mga panahon na, giawag dito ang tanan, labi na gayot katong dunay mga balatian, o gingumasap sa ato ang mga senior citizen, nga dili gayot ta magbuwad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Gumikan kay taas ang ato ang heat index nga moabot ngadto na sa 43 degrees centigrado or 43 degrees Celsius. Then ang adlaw misidlak sa may alas 5:21 sa kabuntagon ug musalop sab kini sa may alas 6 sa kahaponon. Dinhi lang kutob kini nangikan sa News Tip Agasal Albuquerque Bona de Station Yunado Samar maayong buntag.
1: DYRD nag-una sa mga balita.
2: Alas 6:20 ngatong oras kabuntagon mga balita gikan sa kauluhan. Gipahayag sa PNP-CIDG nga konektado ang pinusilay sa Senado og ang pagsibat ni Senador Bato de la Rosa. Kini mo gitutukan sa News 5.
3: Planado at konektado raw sa pagsibat ni Senator Bato de la Rosa ang nangyaring barilan sa Senado. Ayon yan sa PNP-CIDG. At live mula sa Cap Grame sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, paano nasabi ng CIDG na konektado ang barilan sa Senado at sa panggalis ni Senator Bato?
4: Julius, matipid pang sumagot si CIDG Director Robert Morico tungkol sa koneksyon ng nangyaring pamamaril sa Senado at ang umano'y pagtakas ni Senator Bato de la Rosa dahil gumugulong paraw ang investigasyon. Pero pagtitiyak ng ahensya, konektado ang dalawang pangyayari, lalo't indispensable o mahalaga ang naging kooperasyon ni Senator Robin Padilla sa pagpustit ni de la Rosa sa Senado noong May 14.
5: This is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack.
6: There was no attack sa Senate.
4: Magkasalungat sila Senate President Alan Peter Cayetano at PNP CIDG Director General Robert Morico tungkol sa nangyaring barilan sa Senado. Sa gitna ito ng mga lumulutang na alegasyon na konektado raw ang shooting sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa madaling araw noong May 14. Pero ngayon, malinaw na ang koneksyon para sa CIDG.
7: Tignan nyo ba na yung dalawang event na yun ay may kaugnayan doon sa pag-alis ni Senator de la Rosa sa Senado?
8: So let me just say na, you know, two incidents po yon.
7: Yes.
8: They are related. But the investigation is already with the Department of Justice. And I do not want to preempt.
4: Samantala, lalo pang iginigit ni Morico ang malaking papel ni Senator Robin Padilla sa pagtakas ni Bato.
8: By indispensable cooperation, it will not happen without him.
4: Bukod kay Padilla, may lima pang inirekomenda ng CIDG na sampahan ng reklamong obstruction of justice. Isa na rito ang babaeng security officer na kasama ni Padilla at Bato nang sumakay sila sa sasakyan paalis ng Senado. Dati raw itong tauhan ng armed forces. Habang ang isa pa ay ang may-ari ng pickup na bumuntot at nagsilbi umanong backup vehicle sa pagsibat ni Bato. Anak daw yan ng tiyuhin ni Senator Padilla. Sa ngayon, may di bababa sa apat na lokasyon sa bansa ang pinuntahan ng CIDG para isilbi ang ICC arrest warrant kay De La Rosa. Posible pa raw yang madagdagan base sa maiimbestigahan nilang posibleng koneksyon ng senador. Sabi naman ng misis na Bato sa isang online post, siguraduhin daw na naaayon sa batas ang mga operasyon ng CIDG. Kung hindi, ay mag-self-destruct na lang sila. Pero iginiit ni Director Morico na nananatili silang professional sa pagsilbi ng ICC warrant of arrest.
8: Lahat ng butas na pwede naming all possible leads ay ipuporso po namin. It is our duty and we will be exerting our very best effort.
4: Samantala, ang tanong din ngayon ng marami, kung pinapanagot si Senator Padilla sa umano'y pagtulong sa pagtakas ni Bato, ay mananagot din ba dapat si Senate President Alan Peter Cayetano na nagmamay-ari ng sasakyan kung saan sumakay papunta sa Senado noong May 13 si De La Rosa? Sagot dyan ng CIDG.
8: That question is outside of my paycheck. It's for the Department of Justice to evaluate.
4: Sa ngayon, maraming senador sa minorya ang pinasusuko na si Bato. Si Senator Irvin Tulfo ayaw na raw pang himasukad ang kaso ni De La Rosa.
9: Matanda mo siya, matanda siya sa akin. Alam niya ang tama, alam niya ang dapat gawin. Ano ang pinagdiktik? Buhay niya yun. Kung gusto niyang tumago, gusto niyang manlaban, etc. It's up to him.
4: Julius, natanggap na ng DOJ ang file for recommendation mula sa CIDG kaugnay ng reklamo obstruction of justice laban kay Senator Padilla at limang iba pa. Ngunit sinisiguro din daw ng CIDG na patuloy ang kanilang investigasyon at makikipagtulungan sa DOJ. Samantala, kaninang alas 2 ng hapon, nagtungo ang Police Region 11 sa ancestral house ni Senator De La Rosa sa Santa Cruz, Davao del Sur. Pero sa site inspection lang daw ang ginawa nila roon at hindi naman nagtangkang magsilbi ng arrest warrant. Julius.
10: Maraming salamat, Mobile Journal Jazz Paredes.
2: Tamtang sa laing bahin, mga balita gihapon gikan sa kauluhan. Andam ang minorya sa Senado sa mga nagkadaiyang senaryo batok sa e-voting sa mayorya nga paghimuon karong Lunes, Hunyo 1. Kini mo'y gitutukan sa Bilyonaryo News Channel.
11: Locked and loaded na ang Senate Minority para sa Lunes. Inaasahan kasing ipipilit na naman ng mayorya ang kanilang panukala para payagan ang remote participation ng mga senador sa mga botohan at sesyon. na raw ang strategiya ng Senate Minority para sa iba't ibang senaryo sa Lunes. Kabilang dito ang posibilidad na 2 senador ang maaaresto at may lilipat mula sa majority block.
12: Kung may mag-crossover na isa, that would be 12 against 11.
11: Okay.
12: And then kung may makulong, that would leave them with 10. At kami, 11. Di ba?
11: Sir, okay.
12: So yun ang ibig ko sabihin. May mga scenarios. Kung hindi mangyari yon, then it could be a repeat. Kaya hindi nila dinaan sa committee and rules. We will insist that nakarefer na sa rules yan, i-constitute natin yung committee and rules, i-discuss natin doon, sa kanyo kami talunin. Doon, may papasa rin nila yon. Pero wag yung ganitong railroaded.
11: Nitong Martes, nag-walk out ang minorya dahil sa umano'y pag-railroad ng mayorya sa proseso. Pero nanatili sa Senate floor si Senator Tito Soto na ayon kay Lacson ay planado.
12: Now I can share it with you. May fallback position kami because nung nagbilang kami na 11 sila, ang number 12 na maiwanan sa floor would be Tito Sen. Kung 12,
11: yeah,
12: ang aming majority number to constitute a quorum is 13 or was 13 at the time. Yes. So clearly, unless ma-recall nila si Senator Cheese at pumunta doon, then wala, no win situation. Catch 22 kami. Kasi ang fallback position ni Tito Sen would be implemented or executed. Meaning, nandun siya, magiging number 13 siya, so mayroong quorum. So he cannot question the quorum at saka hindi siya makapag-adjourn.
11: Got it.
12: So yeah, what he would do was to vote in favor of the motion. Because under our rules, we have 2 session days to move for reconsideration. If you have voted in favor of a motion, then authorized ka under our rules within 2 session days na mag-move for reconsideration.
11: Dahil walang quorum, nag-move to adjourn si Soto, bagay na inalmahan ni Senador Dante Marcoleta.
12: Ang problema kay Senator Marcoleta, nagdudunung-dunungan, hindi naman siya nagbabasa. Had he read the rules of the Senate, alam niya na hindi pwede, hindi debatable kasi yung motion to adjourn pagka nag-ask ng quorum. Kung hindi inas yung quorum, valid yung quorum ng 3 o'clock. Ini-invoke niya pa.
11: Obvious din para kay Lacson ang motibo ni Marcoleta nang pinuna nito ang kakulangan sa legal background ni Senador Risa Ontiveros.
12: There's only one meaning eh. Hindi ka abogado, wala kang karapat, wala kang legal background, kaya makinig ka sa akin. Inisulto niya lahat yung non-lawyers dun eh.
11: Una nang binanata ni Lacson si Marcoleta sa isang post sa social media. Pero may paglilinaw dito ang senador.
12: Idiomatic yun eh, hindi nakadde sa kanya. Di ba, ano yan, parang si Bill Clinton, it's the economy stupid. Parang kasabihan niya na sinasabi mong ito yung clear na way to do it, parang ganon.
11: Ah, okay.
12: Hindi ito yung stupid, not in a literal, not the literal meaning.
11: Nanindigan si Senator Ping na solid ang minority bloc at ang kanilang manok para maging bagong SP, si Senator Win Gatchalian. Mag-follow sa aming mga social media.
2: Unang bahing gatos ng mga balita inyong nabati, hatod ka na to sa Marcella Feeds.

0: Oras alas 6 y media.
1: Angel is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
2: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Product.
3: Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
4: Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
5: Time Check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
6: Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
7: Time Check is brought to you by Downy. Down the rock, the rub, bango-bango.
0: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
8: Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit, bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
0: Sa mga nagunang ulohan tudling sa itong mga balita karong adlawa, giimbestigahan sa DENR Bohol ang giingong pagkadaot sa coral sa napaling reef sa Tangnan, Panglao, samtang Mayor Boy Arcay miingon nga dili tinuod ang isyu. Dili musugot ang St. Peter Chapel and Crematorium nga gamito ng ilang pasilidad sa pagsunog sa mga iligal nga drugas. Samtang tukuron sa Panglao ang pinakaunang munisipyo sa Bohol nga adunay helipad sa kantidad nga tunga sa milyon ka pesos. Kini og dugang pang mga balita. Inyo magpati karong alas 7 na.

0: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Pensioner ka ba? Nanginahanglan og kwarta? Duula ang EMB Capital Lending Corporation. Nag-offer sila og pension loan alang sa mga SSS ug GSIS pensioner sa mubo nga interest ug di kalidad nga serbisyo. Anaa sila mahimutang sa Eskwelas Corner Tamlot Street, Tagbilaran City Bohol ug naa sad sila'y branch mahimutang sa Sentro Suba, Tubigon, Bohol. Unsa pa inyong gihulat? Adto na sa EMB Capital Lending Corporation. Serbisyong may puso.
3: Boholanos! The celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads. Join the Energetic Daddy's Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services para sa atong mga suki. Sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22.
4: See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067 Series of 2026.
5: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal ang Aldrich Body Argo Capsule. Murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug maligaya ng high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini. Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epic tibo gikan ni adto hangtod karon.
6: Aldrich Body Argo Capsule, ito ang totoo.
7: Basta na ay hilanat,
8: dapat matik. Ibay Jessic.
7: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo,
8: dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
7: Dapat matik, iBiogesic!
9: Alagang Unilabian.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, iBiogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
12: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo o pagpanghawi, panusok-tusok o pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apanggiantos lamang tungod kay dili mamahi mong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon o sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod o ban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos is RP lang. Mao nga kayang-kaya. Mao nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi. Ayaw kahunong mag-Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
13: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
15: Unsa ang ambisyon nimo?
16: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Punta, di maundang

0: pang kuldisyon sa naay ambisyon. Naay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Hello mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lesson sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our values formation program. Unya, kada weekend pod naga-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church. I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose gyud. Usahay makadrain siya, but mauna gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride knowing na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta o gamma nutrients kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
3: Pasay 38 ang atong oras sa kabuntagon. Atong mga online viewers sa DYRD Bohol Kasaligan Facebook, good morning kaninyong tanan, ni Lito Maghinay. Watching from Kugon, Purok 5, shout out ko ni Vilma og ni Eliseo Ehera sa Corilla og ni Elena Maghinay, si Joel Humamil, Binting Tamblot Street, always watching. Salamat kayo, gikan ni Lito Maghinay. Mama S. and Marius sa New Zealand, good morning. Marilo Dalupere Ongkog diha sa Mansasa Katipunan. Marcelina Tambiling, good morning. Padayon sa paghatod sa mga mahinungdanong balita ngadto sa katawhang bulanon o sa tibuok kalibutan, si Ratoy. Good morning, ma'am. Jimbo Artubal, yung taas na usab ang krimen nga tigya suot o full face helmet. Usab nasad ang balaod sa helmet, gikan ni Jimbo Artubal. Asterio Doisaba sa Habitat Bool, ni Paring Vin Arigo diya sa Habitat Bool. Luciano Lumaad, Tagum City, Davao del Norte. Good morning sa itong mga kaigsunan dito, no, nga mga bulaanon dito sa Davao. Jun Rin diha sa Habitat Bool, Junior Ano. Yen Diola, watching from Cortez. Villa Caballero, salamat kayo. Atong oras mga higala, alas 6:40 na.
4: Way balinay, DYRD kanunay.
5: Agay, sakita sa kong lawas ron oy.
6: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Mogi pa extra, bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na? New Alaksan Extra. Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain. New Alaksan Extra. Extra paspas. Extra galing.
7: BDMP Cooperative. Bohol Diocesan Multipurpose Cooperative at CPG East Avenue, Poblacion 3, Tagbilaran City. The first billionaire cooperative in the province of Bohol, recognized by the Cooperative Development Authority, offers the following products and services such as credit services, business loan, car loan, housing loan, pension loan, alote loan, tricycle loan, provident regular loan, emergency loan, educational loan, and salary loan, member savings operation, savings deposit, and time deposit, consumer services and catering, funeral services, Cooperative Assurance Center for Life and Non-Life Insurance, Ticketing Services, Gasoline Station and Car Wash, and Refilling Station located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City, with branches in Hagna, Ubay, Panglao, Tubigon, in the municipalities of Carmen and Talibon. BDMPC offers pre-membership education seminar every Saturday at 1:30 p.m. at the main office, simultaneous in all branches. For details, call or text 0925-586-9406 or call online at 501-9720 and look for Mrs. Jocelyn Tagokno.

0: ma?
1: Wa pa.
0: Naulian na ka ma?
1: Wa pa.
0: Naulian na ka ma?
1: Wa pa.
2: Nganong dugay agad mawala anang sipuna ma?
3: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian.
4: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
0: Naulian na ka ma?
1: Gahapon pa.
0: Ah, kuya waoy!
4: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
5: Alagang unilabyan.
6: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Magkaw!

0: Mayong pagpaminaw ni Jikon Ongkog, Dampas og ni Nilo Rinoblas diha sa Danao, Bohol o Danao Antiquera. Good morning og may pagpamati usab ni Cecilia Satera Calipes, watching live from Bungahan Antiquera. Ma'am Doris Caluyong, John Mark Yungson, Lubgob Sibilia, Junard Buktuanon, Malati, watching live from Malati, Manila. So good morning ninyo diha. Delphine Sumampong, happy fiesta, Kinugitan Paris, lungsod sa Lubok. Terry Lasco Dalugdog Puhadas, watching live from Kauswagan, Katigdian. Ni Ayes Tatadpod, no, diha sa Sinakayanan, Katigdian. Alas 6:46 ng atong oras.
1: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
2: DYRD Worldwide.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
4: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Ang Patrol Balita Worldwide, sa mga dunay Smart TV, makita ninyo ang DYRD sa YouTube. I-like ninyo ang DYRD kasaligan sa mga nag-view sa YouTube. Unang round sa tong round Bohol Balita, nagbutyag nga lalaki na kaangkon ng mga samad sa dughan o mga kinigidunggab sa lungsod sa Dawis. Suspect nakasibat na si John Gutierrez sa iyong update. John, go!
5: Dali, huwag dagan doon nga Galiaris Medical Center ang usaka lalaki o mga kinigidunggab sa lungsod sa Dawis. Ang biktima ang ipailan nga si Francis Pilarita, 22 anos, ang kapuyo sa may barangay Dampas ni Atuwa Manakbayas Tagbilaran. Sa tuhan sa iyong gahapon sa mga alas 10 sa buntag, nga kini nga biktima kuyok sa iyang mga kaubanan dito kini nangaligo og swimming pool diha sa Achilma Resort, nagbase diha sa barangay Bingaga Dawis. Wa lang nga damha nga kini nga biktima mi kuyok kini sa usa ka bata kay iyang giubanan kay namangihi og sa iya naunta nga pag balik sa ilang nga giabangan nga room. Pagsud pa sa room, wa sa makabantay kini nga biktima nga dihay suspect nga gipaila nga si Rolando Dacol nga taga poblasyon Daguhoy nga midunggap ning biktima. Sa tuwa mapaginabi ni Police Master Sergeant Ronald Binoy, Police sa Lungsod sa Dawis.
6: Kabo na sir.
7: Kung ito ang istorya ni Naris, kung ano na ang dito sa mga nasa resort sir, kung ano nang nangihi na ang dalag bata man ba siya sa initial investigation nila sir kay nagdamang bata ning biktima sir. Ah, kaya sir.
6: Ah, okay. Nangihi na?
7: Awiran niya din kay siya mag-CR sa sir.
6: Hmm.
7: Kaya pagbalik na ang interes, pagbalik na gikan si CR, padulong na siya sa ilang room there sa Goan, sa Mount Resort. Isundan siya sa nangyong, isundan siya sa suspect, sir.
6: Ah, mabahin na.
7: Kaya, nisunod silang doon, nasuspik, nisunod siya sa kwarto, sir.
6: Uy, nga?
7: Silang doon, silang doon sa kwarto, nung ito nga. Pagkipo sa kwarto, nang isang doon, sir, wire agad suriya, sir. Yan yung dunggap ito sa ang kwarto,
6: sir. Luya, manusin mga irasong kwarto, sir. Suspik, kaila sila suspect?
5: Mga pa rin. Gikalang dirih matangan sa Galiaris Medical Center kasi leto sa mutseris ang Print Mo Forever. Basta balita, DYRD ang saligan sa balita.
3: DYRD
0: Ipapahibaw dahil mga kaigalaan o mga kamparyentihan nga ang lubong ni Anhing Francisco Rec Obedencio. paghimoon og mga adlawa adlaw nga Sabado adto sa Dampas Catholic Cemetery human sa ganyan ang mga alauna o alas dos wapag kayo'y tukma nga kuan og asa dapita himoon ang Ricky Mass adto baka gihapon dito sa Princess Funeral Home sa Tutulandawis, no? Basta kayo umapuhong adlawa ang iyahang lubong o iyang haya na gihapon garon diha sa Princess Funeral Home sa Taluto. Tapad anang na sementeryo bitaw diha sa Dawis. Inyo nabati ang atong Round Bohol Balita.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
4: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Adunay giuli diri nga pitaka, no? Giuli ni Gringo Cañete, Desporok 3, Barangay Dao. Ning atong siyudad sa Tagbilaran, ang tagiya ani mga higala base na ning iyahang kuan taga-Dao rumampun. Di ba kani anak ni Paring Terencio, no? Si Suarez Francis Ayan diha sa Purok 1, Barangay Dao, ning atong siyudad sa Tagbilaran. Palihog, kuha lang ari sir, no? Dire sa to ang sibiyana na ning imuhang pitaka nga color itom. Daghang mong mga IDs ari, no? Good morning usab ngadto nila ni Mambiti Humawid, Fe Mungkada Malimot, Aida Almedillas, Almedilia og ni Ma'am Adel Ayeng Suliho, ni Ma'am M. Serikina, ni Ma'am Dorek Gaguko, Mado Clemenia. Good morning usab ni Bosity Sanchez. Unya mayong pagpamati pod ni Kagawad Batsoy Alba o ni Kagawad Dani Abiliana des Barangay Kugo ning atong Dakbayan sa Tagbilaran. Oras salasay 53 na.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang. Kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
8: DYRD. Operation Tabang.
0: Hello, good morning.
9: No, may buntag, sir.
0: Good morning. Kisa ni ma'am?
9: Alicia, siyang po, sir.
0: Kisa ay pasyente ni ma'am Alicia?
9: Papupyo, dali, sir.
0: Pila may edad, ani?
9: 38, sir.
0: Unsa may problema, ma'am?
9: Panagal, sir, si kidney stone transplant, dialysis sa isa kasimana, katulo, sir, as provincial hospital.
0: Okay, sige. What lang na sa gawas, Ma'am Alice?
9: Okay, sir. Salamat, sir. Ano
0: yung madawat sa katida nga 1,000 peso kasi mga loyal donors? Paliho ko nung kupahuam na imong cellphone, Ma'am, anang imong tapad po diha. Nga doon na po ihangyo nga to sa mga naminaw karon. Hello, good morning.
10: May mutat po.
0: Good morning. Kisa ni? Kisa ni?
10: Pablo, dumalaw ron.
0: Taga-asa man ni?
10: Turel Maribok.
0: Bahol. O pila may edad na ni sir?
10: 67.
0: O sa may problema?
10: Problema lagi po rin atong tibok na wapan, sir. Nga, muubok ko, muhakitan ko na yung akong di-operahan.
0: Na-operahan na day ka?
10: Oo.
0: Nga, musakit ng imuhantian. Nga, asa na pita gi-operahan ni mo?
10: Sa bato sa abdo.
0: Onya, musakit?
10: Oh, laging singtog balik-balik dito sa probinsya. karon di idulang ko anpod ning itiskan agusto pa man tungkol
0: ano sa apa kano kano sa apa
10: agusto pa kuno balik ko nga
0: maabitaw tungo sa kadaghan ng mga pasyente diha ba nya kuwang ang atong facilities kuwang ang facilities diha sa Galyaris. Okay, so sakit ang imong tiyan ron.
10: Sakit mo ubok ko sakit.
0: Ah, sige, watuwat lang dyan sa gawa, sir. Sige, watuwat lang dyan sa gawa, sir. Ikaw may ito i-recommendar nga ito ni Ma'am Inday Boniti sa Hisel Bulaluan. Sa iyang 500 pesos. Eh, para papasa ko na lang yung cellphone. Ngayon gamit, sir, anang laan po doon na ihangyo diha. Hello, good morning.
11: Good morning.
0: Good morning, kisa ni?
11: Si Susana Sarabia, sir.
0: Kila may edad?
11: 58.
0: Ano sa may problema, ma'am?
11: Ang patabang lang yung tako na yung paso, sir, ba sa PL?
0: Ah, paso. Sa may nakapaso na? Gawa sa kayo, medyo magkapaso. Sa may nakaikuan?
11: Nang ininit tubig, sir, nga. Nachinit para sa puto lagi ba nga? Lupad ang kaldirin.
0: Oo. Oh, nanay pako sa kaldirin. Sige, watuhat lang dyan sa gawas, mama.
11: Sige, sir.
0: Makadawat gihapon ka 1,000 peso. Kasi mga loyal donors, salamat sa itong mga loyal donors. Okay.
12: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencia's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Rollitz Auto Care, Jesus Loves You, Yeshua Jesus Loves You, Anonymous Panglao, Taseco, Anonymous Lila, Rene, Mr. and Mrs. Eric Paul Romulo and Family, TC Bueno, PMI Instructors, MM of Maribohok, JBC, Ugikan sa Barangay Kansata, Corelia.
0: Salamat guys, Tagapurok 2, Barangay Dao, Tagapurok 3, Loyo sa Dao Diamond. Salamat ni Sergio Boy Tabera sa Rolex Auto Care na himutang diha sa dool sa Co-op Hospital sa Barangay Dampas ng atong Dakbayan sa Tagbilaran. Ni Sir Leo, ni Ma'am Ems Rikina, ni Ma'am Praxidis Mahomas. O gingong manusap, salamat kayo ni Ondoy Krista na doon na po'y 200 pesos na ikahatag sa mga nakinahanglan karong buntaga. Kang Father James Darunday sa iyong programang Bound sa Kagawasan na doon ay 500 pesos paagi sa paghatag diha sa STK Diner. At bang sa Solidad Suite sa Poblacion 2, o gingong manusap ang 500 pesos gikan ni Ma'am Enday Boniti sa Hisel Bulaluan. Ang Hisel Bulaluan ay mutang dilihalayo sa KFC Church. Walaing restaurant diha sa punuan sa Acacia mo na ang Hisel Bulaluan, mga higala. Salamat kayo. Adunay pahibaw ni si Municipal Councilor Sin Gingging. Mahitungod sa kamatayon ni Nicanor Grado Iyug nga ang iyahang lubong pagahimuon karong umaabot nga ang sama ni. Ang iyang haya anaa sa ilang Pinoyanan sa Barangay Buol ning Dakbayan sa Tagbilaran ang misa adto sa Immaculada Concepcion Church. Samanting lubong ani pre. Karong Lunes di ay no. Ang iyang lubong kapag himuon karong Lunes, Hunyo 1 sa may mga alas 2 ang takna sa hapon adto ni sa Baclayon Catholic Cemetery. Gikan ni Municipal Councilor Sin Gingging. Good morning. Ingo masa good morning po ni Municipal Councilor Muloy Cabalio de Baclayon gihapon. Pigado iti nang atong oras mga higala. Kini si atoy kusap ang friend mo forever. Basta balita DYRD ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Dios ug may buntag kanatong tanan.

0: Oras sa unto pala 7 na.
1: Takna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen o PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na! Sure ka pa.
3: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, corner BN Ting and M Turalba Street, Tag Bilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
4: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang strong Man's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
8: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagang kami dala, naman sa kong team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako kong isuon, nung gamit na siyang MX3. One time, ngamun ako gihilantan. So, yun akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Lami makaya akong tuhog. Until such time, every day na akong niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, hindi ko akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipamake-up. Kinahanglan ko mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no give important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
9: Tiguwang na ko, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
10: Let's go!
9: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
10: Uy! What ako!
11: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan!
13: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart, ug sa bulsa.
14: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
15: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: Karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatlon kay presko ah. Kang ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhay, balik.
0: Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: 11 minutos pasado alas 7.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD. Itanyaya sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
0: Higala, may nga buntag kininausap ang hanay sa labing labas nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Sa itong gini sa may nga tingwa sa Island City Mall. Hindi kayo giandam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas. Ang friend mo forever.
2: O kinisigli orkolyo ang friend mo forever.
0: Ang amuhatod sa mga balita o karon sa ato mga uluhan. Magpahigayon una og information and education campaign ang kapulisan ng Dakbayan sa Tagbilaran sa ordinansa nga nagamando usab sa pagsulob og standard protective helmet sa di pa sila magsugod og panakop.
2: Tukuron sa Panglaw ang pinakaunang munis-

0: sa atong St. Peter Chapel and Crematorium, dili musugot nga gamiton ang ilahang pasilidad sa pagsunog sa mga illegal nga droga.
1: Mikunhod og 40.30% ang total crime incidents sa Tagbilaran City atol sa ikaduhang quarter sa tuig 2026 ni sumapa sa Tagbilaran City PNP. Sa balitang regional, 2,000 ka mga motorsiklo nga na-impound isubasta kung ipasubasta dito sa Dakbayan sa Mandawi.
0: Sa kauluhan, kasong plunder o graft, gipasaka batok ang Senator Jinggoy o kanhi DPWH Secretary Bunuan.
1: Nahumana ang investigasyon sa pagpamusil sa Senado o gisumiter nga to sa CIDG.
0: Sa gawas sa naso, 16 ka mga estudyante patay sa sunog sa Kenya.
1: Sa paugnat sa kusog, misibog sila si Pinay tennis player Alex Ayala o Victoria Miboko sa 2026 French Open Doubles Tournament. Sa balitang artista, gikasal na ang aktor nga si Polo Ravales siyang hinigugma nga dili taga showbiz.
0: Mao kato mga uluhan sa ato mga balita, ang kompletong detalye sa among pagbalik.

0: Ang karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong dapit. Magpahigayon una og information and education campaign ang kapulisan ng Dakbayan sa Tagbilaran kabahin kini sa ordinansa nga nagamando sa pagsul-ob og standard protective helmet sa di pa sila manakop. At ang paminaw siya lagad Ray Tutas.
1: Wala unay himuon nga pagpanakop ang kapulisan sa Dakbayan sa Tagbilaran sa mga driver o backrider sa motorsiklo nga dili standard protective helmet ang gisulob. Si Police Lieutenant Colonel Joey Malyari Bicoy, hepe sa Tagbilaran City Police Station, nga nainabi sa diwadin yung alagad kagapon mingon, nga maghimo na sila og Information and Education Campaign kon IEC, kalabot sa City Ordinance Number C-386, Series of 2025, una ilangang mandatory use of motorcycle helmet ordinance. Ang maong ordinansa nga napasar sa Seguridad Palungsod sa nagrabang tuig 2025, nahiuyon sa Republic Act Number 10054, o nailan usab ng Motorcycle Helmet Act.
2: Considerate sir sa mga drivers na to. So sa karundod sir, ato lang silang buyagon, atong sultian, na magsuot, yung helmet, na sakto. Ano ang atong status karun sir? Information drive test karun sir. Sir, wala pa tayo, dakit mga itabo sa karun sir, kanang nag-focus ta sa kanyang panakot yung helmet.

0: WDYRD Weather Report.
1: Para sa lakas panahon at pabinaw si Leonard Samar, kikans lokal ng butan sa pag-asa.
2: Mayong buntag, ani akining pinakaunay kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Ang bagyo nga padayon nato nga gibantayan nga nasa east of southeastern Luzon. Nakasulod na kini sa PAR og nahimo na kini og giganlan na kini tropical storm nga si Domingue. Ang tropical storm nga si Domingue is now inside the Philippine Area of Responsibility. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang sentro sa among tropical storm nga si Domingue gibanabana kini basis tanang available nga mga data na kini sa 1345 km east of southeastern Luzon o anak kini sa coordinate na 14.9 degrees north 134.2 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin ya do na gikuskon nga mukabat ngadto na sa 75 km matagtak na do sa sentro ug do na kini gastinis og mga paguro sa angin nga mukabat ngadto na sa 90 km matagtak na. O kini nagahirog sa direksyon amin ang kasagpan or northwestward nga doon nagikusun sa pag-irog 20 km matagtak na. Base usab sa track intensity forecast sa mong bagyo, unya sa alas 2 sa hapon na nakakini sa 1,195 km east of Central Luzon. Ugma sa alas 2 sa sayo sa buntag na nakakini sa 1,015 km east of northeast of Northern Luzon. Base usab sa tracks intensity sa mong bagyo, kining si bagyo nga si Domingue or tropical storm nga si Domingue expected kining mugawa sa Philippine Area of Responsibility karong Lunes or June 1 2026. Kining mga bagyo si Domingue expected kining maka-enhance sa gitawag tog southwesterly wind flow karong Sabado, umabot nga Sabado. Sabtang kining maong bagyo nga si Domingue, tropical storm nga si Domingue, ubos ang iyang chance nga makahimog paglandfall sa mga kayutaan din sa atong nasod. Samtang nga ito ang forecast karong mga panahon na or karong adlaw, padayon niya po kaning sistema nga nagpasulabi kining gitawang na ito o southwesterly wind flow nga mao'y nakaapekto sa Palawan o sa western section sa Kabisayan o sa Mindanao. Samtang nga ito ang forecast karong adlaw, ang Eastern Visayas ug lakip na sa Angkaraga, kining lugar ha, makasinating managumon ng kalangitan, may katag mga pagulan, mga pagpukakilat, gumikan sa trough of tropical storm nga si Domingue. Samtang ang Western Visayas, Negros Island Region, ug Zamboanga Peninsula, ug lakip na sa ang Southern, ug lakip na sa ang BERMM or BARM, lakip na sa ang Lanao del Norte, ug lakip na sa ang Palawan, kining mga lugar sa makasinating maragumo ng kalangitan na ikatang mga pagulan ng mga pagkilat, gumikan sa southwesterly wind flow. Samtang ang Metro Manila o nakip na sa mga bayan sa nasod, o gingon masab din sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o nagmayan sa Tagmilaran, karong adlaw makasinating itagmayong panahon o init na panahon, nga laso laman sa mga papanagsang pagpanagaw mga ito na sa usay doon ang maragumo ng kalangitan, o ginamanan sa panagsa nga mga daklit ng mga pagulan, mga pagpunong pagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang ang ubang bayan sa Kabisayan, lakip na sa pang Mindanao, makasinati ilaman o mahinay o ngato na sa kasanghangin, nga nagagikan sa patangkasagpan o ngato na sa kasagpan. O samtang kanagatan, usab ni ng malagraha, malinaw o ngato na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang usab sa ubang bahin sa Luzon ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol, makasinati laman og mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa minang kasagpan ug ngadto sa kasagpan ug samtang kadagatan malinaw og ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tung dapit sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 43 degrees Celsius or 43 degrees centigrado. Effect based classification sa mong heat index, danger, effect on the body, heat stroke and heat exposure are likely. Heat stroke is probable with continued exposure. Muna nga karong mga panahon na, giawhag dito ang tanan, labi na gayot katong dunay mga balatian, o gingumasap sa ito ang mga senior citizen, nga dili gayot ta magbuwad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Gumikan kay taas ang ato ang heat index nga moabot ngadto na sa 43 degrees centigrado or 43 degrees Celsius. Then ang adlaw misidlak sa may alas 5:21 sa kabuntagon ug musalop sab kini sa may alas 6 sa kahaponon. Then nilang kutob kini nangikan sa Dios ti pag-asal Burger King Bona Station Yunado Samar maayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na ba ating DYRD Breakfast News sa Duganis Maing Tinguha, Silent City Mall. Tingin dugang balita, dinis DYRD ang Radyos Katawahan. Naghang salamat og mayong buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 10 minuto sa di pa mag-alas 8.
3: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
4: Time check is brought to you by Vinoculapo, kondisyon sa naay ambisyon.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex, walang BBTO, mag-Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with Zinc pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
6: D-Y-R-D Balita, Balita, Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas tungod nato sa BGY Enterprises Incorporated nga baligya kanis mga baterya Motolight, mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical ug electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. May nga buntag sa mga nag-view diha sa DYRD YouTube. Mga adunay Smart TV, i-like ninyo ang DYRD kasaligan diha sa mga Smart TV. Radyo na TV pa!

0: Si Presidente Ferdinand Bongbo Marcos Jr. nakakuha kini campaign sa 266 billion pesos nga potential nga pamuhunan atol sa iyang state visit sa Japan. Ang mga Japanese firms may saad og dugang 56.3 billion pesos atol sa mga meeting sa Tokyo kagahapon nga nagdaas kinatibuk ang giplano nga mga pamuhunan ganto sa campaign 266 billion pesos nga makamugna usab kini og 10,300 ka mga trabaho. Ang Trinity Group Corporation nga plano usab nga pagpalapad sa ilang operasyon sa paghimog barko nganhi sa atong nasod samtang ang Furukawa Electric Company Limited og ang Sumitomo Electric Industries nagahisgot usab sa pagpalapad sa ilang facility diha sa Laguna. Gi-update usab ni sa Mini Bia Mitsumi si Presidente Marcos sa mga pamuhunan sa semiconductor o components sa baterya.
1: Nahumana ang investigasyon sa pagpamusil sa Senado o gisumiter nga to sa CIDG. Matod pa ni PNP Forensic Group Director nga si Colonel Perry Paul Carpio nga natugma ang tanan nga angulo nga angay mahaom sa lugar sa insidente ingon man ang nagkalain-laing ebidensya. Sa pagsusi sa crime scene, may gamit ang grupo o blue box aron ipakita ang katibuk-an nga insidente o kung giunsa gihimo ang scene of the crime operations.
0: Dugang balita ang Pilipinas sumani ini.
2: D-D-Y-R-D. Balita, Pilipinas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kining balita Pilipinas, huwag nato sa Tire Queen, a Goodyear Servtec, your first stop in first class at tire service, Dalan Binancio Pinding Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Nagasangat og kasong plunder o graft ang office of the Ombudsman, batok ang Senator Jinggoy Estrada o kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan sa Sandigan Bayan kagahapon. Kini nagasunod usab sa recommendations sa Department of Justice Special Prosecution Service nga pasakaan og kaso si Estrada og plunder, graft ug bribery. Uban usab sa mga opisyal sa DPWH, ang mga kaso may kalabutan kini sa ginhong anomalya sa flood control projects gobyerno unya mahinumduman nga gilambigit sa kanhi Assistant District Engineer sa DPWH Bulacan si Bryce Hernandez si Estrada sa gingong kagubot sa flood control. Din giakusan usab niya ang senador nga nakadawat kuno og 30% nga kickback gikan sa 355 million peso nga kantidad sa mga flood control project.
3: Gibutyag sa CIDG nga ang search operations batok ni senador Bato de la Rosa adunay balido nga warrant. Sumapa ni CIDG director nga si Robert Alexander Moreco II nga andam nila ipakita ang warrant kung gikinahanglan. Gikumpirman usab ni Moreco nga gihupta nilang kamanduan sa pag-aresto nagikan usab sa International Criminal Court o ICC. Dugang pa sa CIDG nga ilang gihingusgan ang kooperasyon sa mga lokal nga opisyal o sa mismo mga tag-iya sa mga panimay. Kini ang tubag sa CIDG human gi-question sa asawa ni De La Rosa nga wa sila'y warrant sa pagsud sa mga pribadong propriedad.
2: Balita sa gawas na nasod ug ang paugnan sa kusog human.
4: B-B-Y-R-B. Balita, balita, Pilipinas. Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire service you can trust.
2: Balita sa gawas sa nasod at kanato sa Tire Queen Goodyear Servitech. Labing minus 16 ka mga estudyante ang namatay sa sunog. Nahitabo kini sa tibuok gabi sa saka boarding house o na boarding school sa mga babae sa Kenya. Matod usab ni Education Minister Julius Ugamba, 79 ang nasamdan sa Otomishi Girls School, adunay kapin 800 ka mga estudyante. Wa pa matino ang hinungdan sa pagkakaroon. Investigasyon lang gihapon sa mga otoridad kung ganong nasunog among eskwilahan. Gikan sa DYRD Volcanico Sports Monitoring Center, balita sa paugnan sa kusog.
3: Misibok sila si Pinay tennis player Alex Ayala o Victoria Miboko sa 2026 French Open Doubles Tournament. Gihulipan sila sa magduduwa nga sila si Leila Fernandez o Diana Snyder. Una nang nahuman ang kampanya ni Alex Ayala sa singles tennis, human siya mapildi siyang kontra na si Iva Jovic sa score nga 6-4 o 6-2. Wapay gipagawas nga opisyal nga rason sa pag-atras sa duha ka mga magduduwa sa doubles tournament.
2: Bukti sa peso, itandis dolyar upang sa lapis kalibutan ni mga gutlua.
3: Ang US dollar sa 61 pesos o 37 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 80 pesos o 22 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 68 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 47 centavos. Singapore dollar, 46 pesos o 87 centavos. Australian dollar, 41 pesos o 70 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos o 99 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 34 centavos. Euro, 69 pesos o 39 centavos.
2: Iyan ang ating balita sa Tire Queen na Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service, Dalan Binansyo Pinting Avenue, Dakbayan, Stagbilaran. Agig parapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech at mga pulong sa kalam.
3: Ang atong kasiguruhan sa kaluwasan, pinasikat sa bugos o hingpit nga kaluwasan, nagihatag ka nato sa Diyos, pinaagi kang Heso Kristo.
2: Mawakan to ang nagbagang balita kalabutaga niyo. Nabati paguna din sa numero ng stasyon sa Bohol, guest saligan sa mga Bulanong DYRD. Kung sa gano'n sabi ni Sir Rayton James, Gilbert Tulop, ang atong at Tech on Duty, mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, Friend Mo Forever.
3: O ginisigli Orgolyo, ang Friend Mo Forever.
2: Nabing labas o kumpleto balita din sa DYRD, may buntag.
5: DYRD, guest saligan.
2: Oras sa DYRD Worldwide, alas 8. Bali.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan. Strong sa una,
1: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
3: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare, kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multi-Purpose Cooperative.
2: Unsa man ang dividendo, mare?
3: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna ko'y extra kwarta karon pre.
2: Mao ba mare? Papila ko anabi?
3: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
2: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
3: Pwede kay kang makahulam pre oy, kaya duna sila gi-offers nga